la boraro e jere matsatsi a le shumela metse tseletseng go diena ya lwetse na no le ke nang ha jwale mo mamedi le bitswa ka hore ke dikalaneng re tlo hore nyana ya bobedi nna le wena re ya hore nyane ya bohlano ho jwa mo le nteng mo mamedi mesongena ntotsa o di tsama jwang ke ke a tsepela na o dumela hore di ntotsa ha o di tsama hantle wena ya mosebetsing wena ya lapeng ngwana mme re ya leboa ha ile mona o kgethile ho ba le lesedi FM ka jeno le ho ja o le jwalo mo mamedi re kopana nete Afrika Borwa e wetswe ke leruleletso re kopana na le wena mesong ena pelo di sithabetse re na le dipotso tse ngata tse re ipotsang tsona hore ho senyeile kae ho baneng ha basadi ba bolawa ka sehloho se sekana ha re robala maobane re kopane le ditlaleho tse bontshang hore setopo sa mosadi wa borobedi se fumanwe ka hara province ya Gauteng mme sena ha se ntho e re ka ra thola fela ka yona re maemong a sa tlwaelegang a bophelo hore na ebe ho etsahala eng mo mamedi dumela re mmoho nna le wena ka jeno re ya horenyane ya bohlano lebitso la ka nna ke Veli Moloi tshebeletso ke lesedi.

0: Mamedi metsotso e dula hantle ho le shumela metsomme di kamara hore na ya bobedi re keke be ratsa majwalo ka tloaelo maemo a bophelo maemo a ditaba a le tjena mo mamedi moya wa ka ha udumele Afrika borwa e wetswe ke leruleletso mosadi ke mpho e tswang ho modimo ha hona monna ya dumeletsweng ya nang le tokelo ya ho nka bophelo ba mosadi ngwana ya dilemo tse robedi jwalo ka tlwaelo mmae a tsoa hoseng a ilo matha a ikwetlisa ha ka kgutla ngwana a lebelletse hore mme o tla kgutla jwalo ka tlwaelo fela momamedi ha ka kgutla ha re bua ha jwaleng ngwana eno ha sa na mme ka lebaka la letsoho la motho mamedi a ke tsebe ke kopa o fa monyetla o ko o fetise matshidiso wa hao ho malapana a robedi ao kgaitsedi tsa rona ba neng ba na le bokamoso ba na le ditoro bakeng sa maphelo a bona empa ka lebaka la letsoho la motho ke ba fuka jeno re keke ra thola dintho tsa majwalo ka tlwaelo ke eng se kana seo basadi ba se entseng hore ba bolawe ka setloha kana mo mamedi ha ke etsa thapelo e kgutshwane maobane e ke botsa ntate modimo ka maemo ana hore hobaneng ntate modimo o dumella maemo a tjena na ho no sna nthono ka yetsa ho thiba le ho lwanela basadi bana ho moyetsi wa ketso ena mamedi dumela
1: ka tsebele
0: ga itsela ka ke a phela o petse hantle
1: a bona ka e se se rata ba tsamo foko ye ke ne pele o tla ho mala pa ana a la shetse ke te mo di ma ba tsa hantle Jehova o ha o file ba tla tlo tse ntle mo foko
0: oh yes
1: ha ba iko ko tele ka e sala na mashima ma di ne ntse raro mantsi a teng ba tlamehile go tsamaya ka ona ke a re le ga nka tsamaya pela mogoti wa lefe gotlwa mogoti wa lefe nkile ka ba ka tshwa bobe la bolemongwe ba lona le nne eitebole ke bele
0: ga itsera ka ke a leboa modimo a o etse gantle le wena lesedi moyeng dumelatlhe
2: elaelaolo
0: ngwana mme
2: jehofa o gaufi le ba pele tse utlwile bofoko
0: Oh yes.
2: How le tsena modimo makaga a se bona hala ka re malapana a ntle mo foko bo tsina ka. Le ne ha o bla mme o bla na ha o bla le

0: la go roba dipile le go go le go le sto
1: ka ngwana mme
0: empa tlotla le hlompho ke kopa modimo e se ka ka tla se bo sa pele sa se ka le nyo ke la go le to a tshwara le tsogolo le le fetlo le ke sa dipile ka batho go tlhoko le tatan mo pelo ba motho wa mme ka ro sa tafika ka le bo go ke bo rena rante ba ka ba tsiba
1: ke ya le bo mo rena rante ba mamedi dumela
2: Ah, then the guy will.
1: Do you know me?
2: Yeah, baby. Nah, Mudim. Hola, lebo emo bo sita. She habo yo Mudim waka. Nida te rerea tsepo yo she. Late malateng anu Mudim waka. What my city so unneeded as a baby. Haka te we huena Mudim waka. Nida te kiena wanda wa 8 years. Ndate o ka harabo emo bona ndate mo hlolele trauma modimo wa ka ya lukileng o ndate ha o hlolele ha o hlolele ha o hlolele ndate la baka le ka ho ipata ndate ha ba lo tutulwa ha ba tswe ha ba be expose ba ebe ho gahlametsana le nthwene ba yentse modimo wa ka a ona bo meriense ho di male fatse ntate wa ka lukileng lwanela bomme lwanela malapa anu modimo wa ka li sola ha o le a bona li tihlela mo rona re hlole ya ngo fihlela lo seng hona modimo wa ka re a leboa ba ne o le modimo o le thuso amen
1: Me wa ka ke ya le bowa lwana a ile o yetse hantla o tsireletse re ya le bowa.
2: Ke ngono scout thank you that everyone.
1: Ke ya le bowa ngono scout ba ba be di fela re kwa le mmamedi dumelang.
3: Volo loko hlompile ntate.
1: Ntate.
3: Ke madoda ke mona tula makhe ntate. Ke le ntate ke swabile o tlo bua. Ke bua o tsirisa malapa ana. Empa ke re malapa ana. Ntate Modimo o dula a ntse a le teng le maemong ana re na le bona le maemong ana re le bo ntate ke swabile haholo ka se se etsaetseng haholo ha o bua rona bo ntate wa se se entsweng se entswe ke motho wa ntate re re ntate Modimo o ntse a le teng le maemong ana ha ba tie nako ya eo ya tamitse a holo o sa entse o fetang tate modimo ho lekane
1: hey ya hle
3: lekane ke a o hlompha ntate ke a leka
1: amen mamedi wa qetela dumela
2: tate
1: dumela mme
2: yo luka 1 verse 37 ho tse sitang batho ha di siti modimo
1: hey ya hle
2: modimo ke modimo wa mesholo re kopa tshwarelo ho modimo mo e bang re sitetse batho ba bo ntate teng gobane re ba hodisetsa bana re transporto ya bona ho tla lefatsheng and ho ratile modimo hore mme e be mme monna a ka pholoswa ka lebaka la mosadi wa hae mosadi a ka pholoswa ka lebaka la monna wa hae empa bo ntate ba iphethotse ditabo modimo a lo baballa ngwana o a mo hodisa malapa o ka o fela ntate o fela modimo a eme le ona ke modimo wa mesolo re bosoko re botsa gana palamente e reng re etsang ka le bomme go bontsha presidente gore jale go lekane
1: go lekane
2: go lekane ntate Zedi mokati wa re bosoko re bosoko modimo a lo reetsa hantle modimo a o etse hantle ka nnete
1: Mme masimema ke a leboa mme wa ka le wena a o etse hantle o boloke mme.
2: Halleluja papa.
1: Metsotso e mashome a mabedi a motso o mo mmamedi ka mora hora ya bobedi. Ha ke na matla. Ho hang mo mmamedi ha ke na ona. Ho na le mane ho Exodus. 20 verse 13 ho tswa molomong wa ntate modimo o re o seke wa bolaya me ha ona tlhaloso e telele ha hona haiba ena ke taelo e tswang ka wotloha molomong wa ntate Modimo mareng o sike wa bolaya bophelo ke ba ntate Modimo ha se ba motho empa mo mamedi re ntse re na letshepo ya hore moetsi ka baba etsi ba ketso ena mola o tla sebetsa me ha re rapedise malapana re rapedise Afrika Borwa ka ofela hore ntate Modimo a phamise letsola haye hodima basadi a ba tshireletse bosibu le motsheare gobane ke Modimo ya sa hlolweng ke letho mme momamedi o buile wa re o haufi le pelo tse robehileng Modimo wa toka le lerato re qetella ka ho kopa emisa letsola hao le bolayang basadi ba rona le bolayang bomme ba rona fetola dipelo tsa banna o ba rute lerato tlhompo le tshabo ya hao sireletsa mosadi e mong le mong ya tsamayang tseleng ya sebetsang ya dulang a le mong e se ka madi a basadi bana ba robedi ba seng ba phomotse Modimo wa ka a itwanele ba etsi ba ketsona ba fumanwe re tlo ba lentswe le leleng re bua ka hore ho lekane ka dipolao tsa basadi re a leboha Jehova le maemo ngwana o ntse o le Modimo ha wa fetoa mme re tshepile wena mme o seke wa re tlwela o be le rona mamedi ke a leboha
4: halleluya a thunga hleke mtanam halleluya.

0: tla etsa jwalo.
1: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
2: Dumela mavolovolo, ko jele ka tsebe ke le ka mona ka qala botshabelase. Ke makatla wa MMDH, danko.
3: Ela, o tia strata. Ke dutse le wena ka lekhubula 89.9. Ho fihla ho reng ya ho qetela. Ke Sabata Masiu, Botshabelo section A. Itarasu, shap shap.
4: Dumelang Vololo, o memetse ka lekhubula 89.9. Ke kule katase ka bona ka Bloemfontein, Franspark ka mosebetsi pila penke e phahameng Bloemfontein. Ke a leboha Vololo.
5: Re o tlisa gaufi ufi le morerethetho wa setso sa Sesotho.
6: Ga o se Mosotho ke bohlaseng ba gao banna.
5: Lesedi FM ke molelwa.

0: tsa ntsela ka sesotho se monate
1: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng godisitseng
0: le go fa maikutlo a o begang motšheng o nepagetseng wa puo ya sesotho.
2: Baeti ba bane nna le se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re leba paradiseng ga e ba o tlwa etale lesedi FM ho ya bale entle ditefello tsa gago di eme jwang ke a tshepa o qetile go lefa ka botlalo a ke ekeke e fitlhile jwale nako ya go paka mekotla ya gago nana fela o se o le mabopong a maatla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botšhaba bo ikgethang le o iketsetsa megopolo e o keke wa e lebala bophelo botlhe ba gago ya sešhekešhekeng se tummeng sa bae e tlo re ga o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matšhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di-31 October o fitlhelela ka di-9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya gago e lokile tlhatlhoba ditokomane tsotlhe tsa gago tsa leeto lokisetsa diaparo tsa gago mme o itukisetse leeto le mmakatsa mmogo le lesedi FM bankeng sa tlhagiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se o emetse hashtag lesedi FM travel bakelang
3: Sekgorane Entertainment and Projects mmogo le lesedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le Lebo Sekgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Tloho o tlo bona Lebo Sekgwabela, Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Ngwango, Joyous Celebration, Ensemble Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle le Neo Mabote. Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng ditikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket cooler box di a kena tsona ke 150 rand fela moaparo ke All White tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse feleletseng o ka letsetsa 082-365-6565.
4: Ai ke a ba tseba he sekgorane re ile ra ba bona le mo se fetileng re ile ra e ba mono mo mamedi re boetse re sebetsa mmogo le bona re le batle re le mangeloi mme re boetse he mo mamedi tsamaya o ile go fumana tikete ya gago re be batle le le mong sena re ile go phamisa boholo ba gae wena mo mamedi a ratiwang ke nna wa lesedi FM le lona bana beso ba le bang ka mane ka Bali ke a tshepa ntho tsa lona di nepagetse ntho tsao di eme mo di batlwang teng jwale gao banna re se re bala matsatsi a se makae tshebeletso ena ya lesedi e tlabe le ka mane ka Indonesia Bali mamedi o ile wa arabela wa re le nna ga ke sale le mong sena ke tsamaya le lesedi FM ao bana beso ke nako ya monate man tse ngata re tla di bona mmamedi tse re sa di fitlhelela le lemong sena re tla di bona lemong sane se e tlang ga re thabeng go be go tle go be monate man re yeng pele mmamedi a ratwang ke nna wa lesedi FM e dula metsosong e mashome a mabedi a metso robedi pele wo tla gore aneng ya bona ngwana mme dumela o mametse dikalaneng ka jeno ya ba ke thowa le mmino ke thowa le dipina tse monate tse ko bapaleletseng tsona gobane ke mesongo momamedi re tlame re ne re re pina re otle pina re seke ra bua go ya kwana le kwana ke le ka go bapalela John Legend a re Tonight Bongi Dube a re Wimbali Zanele ke lebitso la pina ne wa tlwa ke Brian Temba Semito Sanere DJ Zaka Baris Banteu, Mark Alex, are I want my baby. Mana hole sedi FM. Mama di reale buaka neti. Mela isalo nense ngike ane mingata. Huwa bona ala rosena siyale moya. Ki mampudi, ki mosudi. Di horase mashuma mabida metumine. Matzati nga supile nga beke. Udula ule ting. o na le rona kwano ho le Sedi FM eno ke ntwe golo mmwa medika nete re le bo wa ke mmona ngwane so mona ntate Mafube o roma metsi a le mane le sotho botabothe arao out ya strata ntoditsa mamona ati mna re ntse re thewa le wena ha monate dikalaneng se hlosi teng mmwa medi se re tlang bua ka sona empa pele re kena o sona a ke re shebe mmwa medi ditaba tse itlommeng pele ho tloa maobane mane le ekajeno o DMM jwang mona ho le Sedi FM mmamedi hloho ya botshotshisi ba setšhaba e leng NDPP Advocate ND Mutibi o fane ka taelo ya hore diqoso tsohle tse kgatlhanong le mokomishinara wa sepolesa General Masimula di hlakulwe me o tla hopola mo mamedi ene le mong wa batho ba neng ba keneletse nyeweng yane ya tendera ya sepolesa me maobane re fumane taba tseno mo ke bone ma Afrika Borwa a ile a ithabela ha go lutabena a ke bone man ho bo ex Facebook maqhepeng a ditaba mona ho SABC News ha ba iphatlalatsa tabena ya ba ke sheba maikutlo a batho ka nnete ba gotsofetse ba re ha gotlele mosebetsing a wa haye ba iloetsa mosebetsi wa haye ho feta mona mo mamedi letona le tshwere mokobobo la sepolesa Feroz Khashalia o re sepolesa se tlo kwala Captain Park ka ho felletseng ka mora ho fumana ha setopo sa mosadi e mong sena se etsa hore palo ya ditopo tsa basadi etse fumanweng di nyolole mane ho robedi ebile ho beuwe moputso wa dikete tse magolo a mane 400,000 bakeng sa mang kapa mang ya ka bang le lesedi mabapi le nyewe ya mafu a basadi bana ba robedi mo mamedi ha re qala lenaneo ka jeno re ile ra kopa le godimo nna le wena mo mamedi re beale sepolesa banna le basadi ba fuweng ho etsa mosebetsi ona ba ntseng ba tswela pele ka diphuputso hore ntate modimo a ilo ba fa bohlale ba fumane baetsi kapa moetsi wa ketso ena ka tshietso ya rona jwalo ka setšhaba sa Captain Park, setšhaba sa Tembisa, tšhaba sa Gauteng, tšhaba sa Afrika Borwa, tšhaba sa Afrika ka kakaretso mo mamedi hoba re ntho e le nngwe mme re ba beye dithapelong bana bano ba bo rona ba fuwe mosebetsi ona hore ba tle le dinokwane tseno di phela di le jwalo mme ra be ra fetisa matshediso ho malapa ohle mo mamedi ba hletsweng ke ketso ena e bohloko ba boemo ba lehodimo Afrika Borwa ba hlokomedisitse mo mamedi hore pula e matla e matla haholo e tlang ho senya provenseng ya KwaZulu-Natal mo mamedi e lebelletswe ho tloa ka jeno ka laboraro ho fihlela bosiung ba labohlano wena moahi wa KwaZulu-Natal ngwana mme itlhokomele hobane pula ke tse matla tse lebelletsweng ho tloa ka jeno jwalo ka ile laboraro ho fihla bosiung ba labohlano e tsa bonnete ba hore ntho tsa hawa di tsamaya hantle motlatsi ya fanyeilweng wa EMPD Julius Mkhwanazi le baqosiwa mmoho le yena ba bahlano ba hanetswe ka beili mmamedinyeng ya bona ya polao ya Emmanuel Mpense mme ka mana ka Brakpane ka nnete ba re le gotleng la maseterata la Brakpane nyewe na e ne e dutse maobane ba re ba nna le fumane beili jale ke ipotse be na o ile a fumana metsi o go rata metsi monnenwa jale go a bonagala gore go thata mo mamedi wa nyolosetsi letona la metsi Lady gore gore Afrika borwa mepeni Majodin o kupile tshwarelo bakeng sa polelo eo a yentseng nakong ya o thagola ha station sa pompo ya metsi maspaleng wa lehae wa Kruger la bua mantswe a seng hantle ho e mong wa baahi ba neng ba la ka mono ya bonaetseng a phela ka boqhwala momamedi hohang ba ile ba tla le ena boraditaba dikhamera tse neng di tlile di le mono mme o bonaetse a kopa tshwarelo le ena ka mantswe a ileng a bua ho moahi eo fela ke bone maikutlo a batho a fapane gore ei mme ya boemo ba hao lemo tsa hao ka nnete motho ke motho motho etsa diphoso empa nakong e tlang o hlokomele ntho tse kang tsena ha o le moetapele momamedi moetapele le ha motho a ka reng ho tshwana le ao le morena ho thwe morena ke kgetsi ya o kampe wa lolela khoneng ya hao ha o kena boetapeleng kae kapa kae ngwana mme seka tla ka maikutlo a bona o ile emotional le motho ya llang yang ka dintho ka maikutlo ha batho ba o bontsha batho ba bua jwang tlowa setulong seng ngwana mme ha ona re ka re di-qualities tsa o ba moetapele le mosebetsing ha o le manejara e reng ha batho ba bua ba o bontsha gobane ga o tsebe ntho nngwe le nngwe e be o nka dintho ka pelo o se o sebedisa batho so batla o ba bontsha goreng phetela o sebakeng se fosagetseng mme e tla o lematsa ntho eno nakong e tlang o moetapele wa batho ba o ratang le ba sa o rateng moetapele o jwalo o moetapele wa batho ba letlhakoreng le gao le bo o tsebang gore motho eno a mpatle fela o moetapele ga mme o tlamea o tsamaise dintho ka molao e seng ka maikutlo ga o ile mane dithutong tsa boetapele ke ntho e ba e hatelelang gagolo eo seka etelela pele batho ka maikutlo le ao tseba gore veli ga o batle empa moetapele wa veli mme o tlameya o mo tshware jalo ka batho bana ba o ratang ba e le metswalle gago e jalo bana beso a e fetoo jale re qopeng diphoso tseno momamedi le wena motlhomo mo o sebetsang teng o mametse ha jalo moetapele seke wa nka dintho ka maikutlo ga o eletswa ga o tsebe ntho e nngwe le e nngwe ga o eletswa mamela le ga o eletswa ke motho o sa mmatleng mamela le ga o naana gore motho yo na ga rute wena o ruteile agolo listen go na le ntho o ka ithutang yona go motho eno o ntseng o monyatsa kapa o sa mmatle tsebe tsa moetapele di mamela motho e mong le e mong ke keletso bana beso le lona batlang go kgethwa dikgethong tse tlang tsa magotla metse gore ke ena o tseba gore o tlo mamela o tlo nka dikeletso ga o nonka e nngwe le engwe fela mamela se ka ba manganga ke ntho ya bohlokwa re felela mona mamedi ka tsona tsena tse itlhommeng pele dingata empa re felela ka tsona go tse re ofa tsena ka jeno re tla di bona gape nakong e tlang ke laboraro lesome le metserobedi pele otla gorane ya bone mo mamedi setlhoo sa rona ka jeno a ke re bue mamedi re na le o ikimetsa nna le wena re batle o phela bophelo bo re sa bokgoneng go na le batho ba jwalo momamedi motho yona ga o sheba kgatelelo ya maikutlo stress sena sa nang le sona ke di ntotse ipakellang tsona yena ho bane o batla ho phela bophelo ba sa bogoneng e re a dumela ke bophelo ba lakatsang ho bophela empa maemo a phelang ka ra wona ha mo dumele ho phela bophelo bo no ba ditogo tsa haye o sasanga ka ga dikoloto o machonisa wa bali ya o kena ka mona le ka mona ho bane fela a batla re mmono re o ganna kolo itse golo o dula kae o ja kae re batle o di bona dintho tseno ka ofela mme bophelo ba le shano bo ya tura mo mamedi fake life it's expensive. Hona le motho ya moetsweng sepetleleng sa mahluko a kelello. O tsamaya loma ditshepi, o tsamaya loma difestere, o tsamaya a tshea le mong. Ha o na letho. O mono hobane o ile a batla ho phela bophelo ba sa bokgoneng ba tsebang hore a kekebe a bophela ho ya kae. E mong o kwatetse batho ha batle ba ha sa batla batho o nkile tjhelete tsa batho ha ba mo bitsa o ralo nka tjhelete tsa bona o tlile a batla ho phela bophelo bona ba sa bogoneng ha sa kgona ho patala tjhelete tsa batho o sa iphetutse sera batho mbana ba nkileng tjhelete ya bona ha ba e batla wa kwata o sa feta fela futsuwa ha o sa ipata o setsa mehlolo a bone hore moputso wa o fumanang ona au amoela mosebetsi ngwae o modumela o phela bophelo bo itseng empa ka lebaka la kgatello ya batho le yena ho se amoele maemo aka ya phelang hona ya ba o ipha bophelo ba udi ha o robale ha na jwale ke stress e mong o bile o nana o resigna mosebetsing sa shebile di pension tsa hore hey ha ke resigna ke ditlamphi diphidisa le motse hlano tse tlang ke mpeke o bale ya ka dikoloto tsa batho o bale ya nkile tjhelete ya batho ka lebaka la ho phela bophelo ba le shano mo mamedi ho baneng ho le boima ho batho ba bang ho phela bophelo bo ba bo kgonang motho a ipe kgatello ya o phela bophelo ba sa bogoneng hore a bona le ka o phela ha monate empa imetse ke dikoloto ke eng sena se thata mo mamedi hore motho a phele bophelo ba bogonang a ke re ibue tabena mo mamedi ntumele voice note 079 758 5066 eo ke WhatsApp ya lesedi mo ntumellang voice note hao ke bua jalo ka malaetsa wa wa kgatiso mamedi se ka ba ntumella malaetsa mo telele ho na le malaetsa ke e feta mo mamedi motho o rometse malaetsa wa motsotso metsotso e mmedi ya metsotso e meraro ngwana mme eno e kekebe a etsahala ke ya o feta malaetsa e jalo kekebe wa ntumella malaetsa mo kalo hle mamedi ya tabeng o khutle mme malaetsa a o hlaki utlwahale ke dutse mano 086 000 3084 mo mamedi king ena e thata hore motho a phele bophelo ba bogonang o fetutse batho di run hana vale batho ba neng ba sina le thole wena o ileng ho bona wa nka tshelta bona mphe 16,000 mono ke batla koloi eng ke laba le botha motho o file tshelta hai ke ditse pedi ke di etse mashuma mabedi ke ditse le o bale o no hana jwale o kwatile o so buloki ha o sa maraba ha o bui letho ha o yetse letho e mong o kadima le o kadime koloi ya motho a kena go tsinya koloi ka yona a ke tla ilukisa go banana ba tla o bona ma ya nteng o rona le koloi a sina koloi ho le thata wa moelo ra ke na koloi bana ke tlile ke tla fitla ka taxi le maditse koloi ya motho ha isa lo rotla ilukisa ha re ilukise o so iphetola sera wa kwata ke di nthotse re phelang le tsona mmamedi.
0: Ke nako ya o tshohla tse molemo le naneo la dikalaneng fela.
4: Ha re WhatsAppong re utlwe mmamedi o re.
5: Modisto Volola o tshwa strata o tsheki frustanang mona jealous. Ha wa tlhula o etsa competition o le mo. He bohloko ba competition o lelekise batho ba sa tseng gore o ba lelekisitse batho ba iphelela bophelo ba bona o matha ka mo ga bona o batla go bone go praise ge ne re he veli moloi o kila bona kodi tsa tsamayng ka tsona o kila bona diaparo tse a di aparang ka monana Mbololo o gameile ke dikoloto ka mona jale ga o sa kgona go phela bophelo ba gago ba nnete o phela bophelo ba lešhano jale wa potela mona ga o santse o re patale tšhelete tsa gona mona wa qamaka o santse o tsamaye ga monate ka diaparo tsa gago tsentle le koloi tsa gago tsentle o tsamaye o lo reka dintho tsa gago ga monate ka tšhelete tsa gago o nkile tšhelete tsa batho bona go phela pelo bo sa bopheleng o jealous computa le batho o batla re nne go o praise re nne go o gotse re re he veli phela bophelo ba gago tloelela bophelo ba batho ba bangwe tloelela maemo a itseng ago phela maemo a gago mona le jealous maopole marumo ka Pretoria.
6: Ntate Mbololo ke mosiang mo tsolo ae batho ba e beya opa gomololaka ka lebaka la batho bana ba phelang bophelo bo e seng ba bona golo batho ba kera ka kena dikolo le bona bana ba shebala e ka ba bohlale dikolong monana ya ba ba trapa ba tswele pele ka lebaka la bohlale ba o sa mamele maditjere jale ana ke ga ba re bona kore ba kwata e ka ge jale ga ba kolota nna ke tsebe gobaneng hai.
7: Ah, ma volovolo ba tla e bua nnete tswileng matsogo wa tseba bophelo ba bo high source bo bohloko Mvololo motho a ratang gore dintho di hlaye ka yena ntho e nngwe le e nngwe e bonwe go yena yo rona re bona motho a le di-credit cards e kore o phela bophelo ba bogoba bophelo ba fake difounu tsena ka mefuta wa tšhentšha yo o qetile a fetuile lehlanya Mvololo ke dikoloto gobane o feikile ka nako e telele ke a leboga Mvolisto tanki ba ke nkgono scout
8: Mavolovolo ke mametse so sa gaone Mavolovolo ga ntsentse rona re le batho o tshwere traffici masangane ka moo ka tswatla thaba bosigo gona re le batho ne re lebala gore go gotse jwang wa bo motho ya lebala le go na ntle ke o gotse pola batho ba jwang wa bo sa bona bane ba le ba strateng bane a ntho tse ba di etsang le tsona tse ntle tse molemo wa bo o santse o ipolela yona bophelo ba notshe batho ba lebala mme ba tswang ba phelela bophelo ba strateng mavolovolo boikgomoso bo tetile setšhaba re le batho re fetse ke boikgomoso mavolovolo o tshwere traffici masanga le ka moo ka tswatla thaba bosigo yo wa bua tlhoo se monate mavolovolo
9: mavolovolo dumela tlhe wa tseba mavolovolo bophelo boo ke bophelo bo jwang ga o batle ke be pelo e telele ke be di-competition-eng ga ke bona veli a etsa tje ga ke tsebe gore veli o kgona jwang ga ke tsebe gore veli o beile ditaba tsa gae ka mananeo jale ke batla go tshwana le motho o mongwe le o mongwe e bophelo ba gae boleng gantle empa nna ke bophelo ba empa nna ke sena maatla a fitlhelela moo jale ke qetelletse ke kene ka gara kenya-kenya e ke sa e tsebeng ga ke batle go fetwa ga ke etse lenaneo la tšhelete yaka ke lakatsa tsa batho ba bangwe ke a leboga mavolovolo mme mmimi maokeng
10: tatebele re rata competition re le batho ba batsho ebile re rata o etsisa o sa itekanye go wena a na o phela bophelo bo jwang o shebile ka nkano gore o phele bophelo ba ya ga o tsebe nao motho ono o kopanya dintho tsa gae jwang re qetwa ke competition le mogaro ya le bonte tevile ke mamodupi ka Bethlehem
11: a mavololo da ding ke se ke wa bona ntlogo ba tlo go phele bophelo ba motho mo go galle ntho tsa batho go tsene o ke na ka ga dikoloto le go tshoga o tla ithola o bale ya hla ka mona sa ga bi dikolo wena ba tla impressa batho at the same time o le mala wena moye so nda it's better o phele bophelo ba hao ka se o na le sona o itse o fitla mo o gona tango mavololo ke sa bata mulele pa ka mona ka kopisa.
12: Khotso ntate vele khotso sebitsa ka sembeng ntate wa ka ho hotle hore o phele seo se kgona se ka phela seo sa se kgone hobane o tlo ipakela kgatello ya dikoloto tse ngata. Ho hotle ka nnete ho phela ka bokgoni ba hao e seng o phele ka seo sa se kgoneng o ipakele dikoloto tse e le gore ga di tlhokagale. Ke a leboha ntate vele ke Sello Petrus Mokwena ka ntlha ya Lentley.
13: Ho tsona temlo ho tsona motswadi eish bophelo bona bothata temlo e bona bothata ka nnete ho bana go tlo batla go tsofatsa batho gona go soe go tsofatsa o tlo batla go tsofatsa batho wena pelo nya ho ntso sa go tsofala ho bana o phela ka dikoloto a so go tsofetse ke se tlhaga se se seng se bi maholo ke ntate eng go tla ka se tene e bana tsa tsedi monate motswadi.
14: Ke thotlolo le golo go thotlolo, thotlolo ya goba, kwana tlogoba ba bangata, ntena ke thola ke shebe. Ke na le ena motho wa iwalo ntate, o phela bophelo ba batho ba bang ka tlung. Jwale ebile e ja go yena ntho, na o sa bile ita go lata magotlhe mona, mokana makoitseng wa kokobela ka tau.
15: Veli Mavolovo, kgotso ngwaneso, ntate Thaitse gape wa ena mali ka mo Ivatera. Veli. Batho ba re ka tloela re katana le maphelo a batho na batho ba phela jwang ke ke re iphumana re tla sa gatelelo fela ge batla gore re shebe maemo a batho ga ba tlo phela le ka batho bao ga re ka tloela taba tse go tla iphumana re phela hantle maphelong a rona. Ke a leboa Veli.
16: Dumela Abuti Veli. Abuti Veli, batho ba na le pelo tse mpe. Batho ga ba kgone go ikamogela ka baka la bokgopo, ba na le pelo tse mpe. Gobane ga o na le pelo ya ntate Modimo wa tseba go tshwanetse o amogele seo Modimo a o fang sona e seng o lo kadima ditšhelete tsa batho ga o qeta o sokodise o di patala a che ka nnete Abutibele ke bogopo batho ba gopo and ga o le motho wa tshwanelwa go o icompare le motho o mongwe tshwanetse wena o phele bophelo ba gago bo ntate Modimo a o fileng bona nako ya gao le wena e tla fitlhe thank you Abutibele.
17: Dumela mvololo ke sipo sipo mtlola ka mwana ka David Tony mwana mme setlhoke a sutlwa ngwaneso bothata bo boholo ngwana mme ke taba e ya boikgomoso ngwaneso ntho re bitsang gore ke pride ngwana mme ke yona and le ka sego babare ke denial bone go gana o amogela seemo wa bone seemo a se gana se a gana tshwanetse o amogele gore no gae ga ke na maatla wa bone bothata ke bo gona moo fela gore ga o batle o amogela wa bona ene o phela ka competition wa bona o phela ka hlulisano o batla go feta batho o batla gore o batla ba go mathaba wa bona impanto bona re matlayo ya bothata bo mo ngwaneso ke pride e na e empty ke yona bothata bo thank you.
18: Dumela out ya starata pelomelo dumela ntate mvololo wa tseba ntho eno ntate mfololo e tswa ke boikgogomoso le thotlolo ga o ko go ntse go thwe thotlolo ya goba mfololo kore o ipatla o fofele godimo sekantsho batho maga o tsamaya fatshe mfololo jwale ntho eno e tlotla e o fetola sega bathong ba banga. Ke a leboa mfololo. Ke ntate tiisetso tekete ka mona ka mme a thola ka mapolaseng ke a lebogang fodisa
19: kgotso Veli kgotso ngwana mme Veli wa tseba ke nana ke ntshola re batla go bona Veli re batla go bona re na le pride for maphelo a re a phelang ene se ka reng re ka phela the way re leng ka teng pele se ka re ka phela re le the way re leng ka teng cross fancy life ya e fele bana beso tšhelete bophelo ba tšhelete gabo tšhelete ga e lekane ga gona motlhang e tlo lekana ke ka gona na dipolaano tse kana-kana pele se ka re mang le mang ka thabela bophelo ba bo phelang ra phelang ka mokgwa modimo o re kgethetseng ka teng bololo rata pride vele rata borona thank you bololo ke a leboa gona nna ke ke maphutse mo kwale Freda Fojo thank you vele
20: kgotso kgotso ntate vele kgotso meketsane botlhoko metlae vele ke mona ke mona motho la balabela ntho e nnang le yona mpa sena bokgoni ebe jana o tshwagale ka pelo gore hae mo yena o e fitlhelela jwang vele taba e go nna go le je ke mona fela ntate vele tanko moketsane botlhoko
21: dumela o testrata dumela ke seboya lebalelo ka bepela ke ga bophelong o tlatlamme ga o le motho o ikamogele ga o sena letho ga o na letho o se ka ba etsisa motho ga bona motho yo mongwe a na le ntho bo batla o ba le yona o sa tsebena o ifumane jwang o tloa mone o tla dula ko ga ke tsebe o tlo dula o sa itsebe o kabana le batho o sa iphe o tlatlame o iphe kgotso o sena le boroko ko o nagana bosio le motshegare o tlameya o amoela gore ga ke na letho ga ke sena letho ga ke na letho o seka etsisa motho o sa tsebena motho yo monya ntho o la ikumana jwang bai
4: mamedi ke maikutlo a ntseng a ke ena whatsappong ya lesedi ke motsotso le sekoto pele o tla gora ya bone mesong ya laboraro nna le wena re a bua re jala komo ke pelo e telele ke bophelo ba show off ke ntate Mafube a le mane bothabothe Lesotho momamedi ebile morao tjena ga utlwa go diaparo tsena tse mabitso-bitso motho o tla batla go tlhamona ba re ke OOT whatwhat tsena tsa di-social media ba tle o bontsha gore apere skipa sa dikete tse kae seeta sa dikete tse kae kore gatelelo e e siko fela ga o ya ka tlong ga na bete dijo ga diyo bana ba lapile gobaneng o batla go bontsha batho re nna ke phela soft life re se re ba bone ba bangata mona di-social mediang ba tshwara gore bophelo bona ba iphang bona ba qetetse ba bangwe ba tšhankaneng ba utswa ba etsa metlholo ba etsang ba etsang motho ya ne a na le bokgoni a gakeditswe ka tsela e e nepagetseng gore a phele ga mpona ke le jena ke apere 500,000 he nna mpona ke le je batho ba motse bang ba re ya madulang ga a na le bete ngwana ga ke yane sekolong ke mathata ga a na jesi bana o bata e le maria mara mae le ntatae di-instagram mona ba theoa ba nyoloa go na le motho ya tšhankaneng a itsholang a remvele he mona e ka re o bona nna ke ne ke phela bophelo ba gantle ke iphumanela moputso wa ka o ntekaneng mmamedi e mongwe o buile pelo e telele o se kgotsofale galla sentho ya motho e mongwe o utlwe motho a bona bope hei ke galela motho yanong phela monate gobane o sa galele wena ke eng o shotang ka yona wena oa tseba motho ono bophelo bono ba nang le bona o bofumane jwang na oa tseba wa robala motho yo bosibu ke ntho e re le matsamo mamedi wa e bua le wena mona go se kgotsofale momamedi re ke ke be ra ba ra tshwana le kgale re ke ke be ra ba ra lekana ka bophelo le kgale re ke ke ra tswa malapeng a lekanang ka bophelo le gale re ke be ra ba bana ba bontate motsepe ka ofela ha ike ke be etsa hala handle ntle mo mamedi bophelo bo balance itse empa ile rona batho ba etsang ka re e ha ba balance e ka bo ya theketsela ba bang ba bit ha hona motho a bitiro fita motho emo le mo go baneng le billionaire wa o hloka wena motho ya senang leto millionaire wa o hloka wena motho ya ri a hlokana empa taba ya hore se gotsofalle seo modimo a re fileng sona go se gotsofalle ka tsela eo modimo a re entseng ka teng ke ka hona o fumana veli le morao tjena batho ba ichesa ka dikrimi tsena tse semolaong tse rekiswang ka ntle mabenkeleng mona motho a thabele ka tsela eo a entsweng ka teng o batla go ifetola o batla go iketsang fumane motho a tšhile maramana a opa gobane ga ithabele ka tseleng tate modimo a mo entseng ka teng o batla go tshwana le mamang mamedi dumela
1: ela ntate molo
4: ntate ke apela o pesantle
1: ntate ke apela nka o tlogela ntate
4: ntate ke apela o reng wena tabeng e re buang ka yona
1: ntate mololo ha ona nnete eo o e buang e tshwanang le o e buang ntate molo ntate mololo wa tseba keng ntho e etswa keng ke leshano le pelo e telele ntate ntate o bua le mašhenene monana tale spread ntate
4: ntate mašhenene ke a leboa motswalela ka re leshano le pelo e telele ke dintho tse re qetang tse etsang gore batho vele ba qetelle ba sa phele bophelo ba bona boo be le gore ba bo kgona bophelo ba nang le bophelo boo motho a nang le maatla a bona o bona ngwana wa moaisane ngwana mo o phelang teng a kena private school mo o patolang tšhelete tse kana re na le dikolo tsa mmuso tse rutang hantle tseo ntshitseng dingaka di-engineer batho ba fapaneng wa gago ka lebaka la gore mamoloi ke yane ka mane ngwana ga o kena sekolong se itseng seo patalang tšhelete kana mo mamedi o tsebang gore ga o tlo e kgona wa monka le wena gore a ke ba ntlhola ke misa teng re re utlwe go tau mona go lesedi fm batswadi ba se balela he ngwana o kolota di-30,000 17,000 tate motau o mo iseditseng ngwana private school o tseba o na maatla go na le dikolo tsa mahala tsa mmuso a ke re bue nnete ka nnete mo mamedi e le jalo o mo iseditse eng ngwana re na le dikolo tsa mmuso tse sa pataleng tse tsa mosebetsi o motle re a bona di-results di tswa tsa ma-grade 12 bana ba dula ba le teng top 100 bana ba sebetsang ba ke dikolong tsa mmuso gobane mamang kholiki ya ngwana ga o kena kae dikolong tsa magoa le wena o mo isa teng o tseba o na bokgoni mamedi dumela e kwale ngwana mme dumela tlhe
2: dumela veli re tswile ka mogao
4: mme
2: veli tšhelete ya bolaya e la re bolaela mosebetsing mmogo ka ntho o ikentse ka gara dikoloto mme kang go kgotsofatsa batho ba yang go bona gore ga ke ya go bona ke ye ke tshwere lethonyana aba batho bana ba bona gana le tšhelete ka ntho motho o ntse ikenya dikolotong
4: emmedi
2: ntse ka labohlano ga re theetse ra theoela gantle ga re tšhaisa veli ke maikutlo a sithabetseng ke dipolaosie yaba ga re tšhaisa re tšhaisa gantle re dumedisana tsatsi la saturday ga re founela o wele ka gara ntlo
4: ebo
2: tšhelete ya bolaya ga o le pelo e telele tšhelete ya bolaya veli ga o leka go kgotsofatsa batho wena o tla ikgotsofatse ntho ya pele ko go ithata pele o ka rata batho ba bana
4: ao ei ke taba tse botlhoko ka lebaka la gore
2: o bua le mmafishi ke mofetseng fishi lapeng ke tinizene ka mosebetsi ke belkong
4: ke a leboa mme
2: wakaka leboga ntate veli
4: mosebetsi mo a latlhelwa ke bophelo a wa ti ya ba o hlokala ka yona nako eo hai we tshwere wa duma mo mamedi ha o le boemo mbo jwalo ha ebe le monse tlang ho tlama hore o fe o ntse bana ba o sekolong sa no so sengwe sa sekgone ho bane le bona o tlo ba le matsa maikutlo dula le bona o ba bontse mabaka bana ba ka ha ke sa gona mane fela le tla tswela pele ka sekolo ke lo le kenya mane ho bane ntwana e le matsa le bana mo mamedi ngwana o sa tloetse bophelo bo itseng le ha o se o sa bokgone so ipipeditse o ipipeditse o tlawa o tlawa ke lefu la pele o ba jwale o tshaba o jwetsa ngwana o batla ha o sa kgone momamedi beya ngwana ha o fatshe ngwana wa utlwisisa dumelang a monate mme
0: taba ko obaneasolaya ko ikamohela ebile bophelo competition e ka rare competition motho o sele ya ko ikamohela o ikamohela ke ntho golopibeng ga o sena amohela ga ona life la o sena ka tsatsi ga o bolele goto ba tsena ga o ikemiseditse fela o tlo kgona o fetola seemo nna fela ka o itshwareletsa ka ndate modimo thank you ptibele ndenzi o itebogela
4: ke ya leboa ndenzi o na re kwalela yona ndenzi mamedi fela re ya leboa go ba mamedi botlhe ba kgonneng go kena ka jeno re buile mo mamedi mme re fane ka dikeletso go kene ba mamedi ba etse ba ntho ena mme maikutlo a fapane a botlhokwa mo mamedi e mong le mong ya kgonneng go kena le wena a sa kgonneng go kena ngwana mme nakong e tlang o tla kena empa re ya leboa mo mamedi gobane re a rutana re a eletsana re beyana gantle mo na go lesedi FM ka nako ena nako engwe o etsa dintho o sa tsebe o naana o etsa gantle empa taba tsena ga re di bua ke ona re fatlhololang motho yo mongwe a tlhokomelang gore ei hai kgona banna ke tlameya go gutlela morago ke ilo dula fatshe ke rale dintho tsa ka botšha ke etse dintho ka tsela e ke tlhokang ka teng gobane momamedi gatelelo ya maikutlo a seo fitlhetse o tlhokagala o patwa batho bane ba neng ba o rorisa o ba phelela ga o gotlwa mabitleng ba o lebetse bana ba gao e tlabe le bona ba setseng le dikgutsana ka lebaka la gore ga o aka wa ba le nnete go wena ga o aka ba wa ba le nnete ka bophelo ba gago le bona o ba rute gore ba go le ka nnete mo o kgonang wa kgona ga o sa kgone ga o kgone jwalo ka motswadi re tena le ka jeno mamedi re na le bana ba etsang metlholo jena ke rona batswadi le ga o se o sa kgone ngwana ore a phele bophelo bo nong o mo tlwaeditse bona maemo motlhomong tate o tlhoketse mosebetsi o ile a fela kapa o fedile o leka o fumana kapa o ne o fumaneng ga o sa gola ga o sa fumana moputso o tshwanang le wa mane o ntse o batla o keepa standard sena seo sengwe sa se kgone naganela bophelo ba gago naganela bana ba gago naganela batho ba gaufi le wena amogela bophelo ba gago ka tsela e leng ka teng e tsa dintho tse o di kgonang tse o sa di kgoneng ga se tsa gago ga wa di fuwa tloelela batho ba di kgonang o batla koloi ya milione mpa ka selemo mogolo ao ga o etse milione o tlo e patela ka eng re tla o sheba mane o madlanga o lo utswa o lo ja ditsotso o ipakele mathata mamedi ke ya leboa metsotso e leshomele motshelo mongwe ka mora gore na ya bone lesedi FM re kena mogatlhelong wa o qetela wa nanao lena la dikalaneng mesong ya laboraro dumela ngwana mme ga o entse kgetho eno e nepagetseng ya gore o mamele lesedi FM tlhola matsatsi a leshomele metso e tsheletseng kgwedi ena ya borobongwe ke kgwedi ya botšhaba ke kgwedi ya lwetse wena e golang ka jeno tshebeletso ya lesedi ka nnete e re go wena
3: mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle lenaneong la dikalaneng le mfololo
4: ngwana mme se re itse happy happy happy happy birthday mamedi le wena re tla o fa monyetla ba bararo bo o tswang o ba gopotse ka jeno ore ba tsewe ba phatsime ga re bitsa jalo tlhopha sena at the Pussycat Dolls but I stick with you.

Mamedi mano mametse a Jahim a tsebeletsong ya lesedi a rapu that woman first ke lebitso la pina. Pejana wena ke ile ka o bapalla Joel of the Pussycat Dolls stick with you. Bara ba metse singe mashume a mabedi. Kamera horena ya bone mo mamedi na ko ke hawa. Ba ba raro bo tswang ba hopotse hle batsuwe ba patsime. Hona le mo mamedi a ngolletseng ka mara se hlosena seneng re bua ka sona. Are mvololo ke ya le boa. How we le ka sehlose na re nna ke ne ke itswela lapeng le go jwana di mahetleng ke hlapa ke ikapara la fela diaparo ke bitswa ka gore ke no name batho bohle ba ne ba ntsea ba tsheisa ka nna ba apara di label are ha ke tshe itabeno empa e ka batho ba ba tsha e ka be ba mametse ka o fela ha bona ha jwale nna ha ke bua le wena ke matlatsa mosuwe hloho ho tsedintsa dikolo mona bona ha se leto ba ba mba bona e bile ba tsuba dithethefatsi ho ba ne ke ile ka amoela seo ke neng ke le tsona ka sebetsa ka matla ke mona ka jeno ke deputy principal ngwana mme ke a leboa ke leboa haholo le wena sheriff ngwaneso ke o bona malaetsa hore mvololo re a leboa ka dikeletso tse re di fumananga nanong lena la dikalaneng ka nnete re a hola re a ithuta tsatsi le tshabang le dikelang tshebeletsong ena ya lesedi.

0: Ntatemoloi, kopa batso sa ntate. Ntate tiisetse tekete ka moo a tlo wehle. Ke a utlwa ntsa fuluwa tee ka moo. Tseka ntate lebese ka mane hle, a mmala bathong. Tsoha tse lebese e tjhaile mokgono. Qetelle ka 6 ka mane ka mantatiele a tsohe, a be letsatsi le monate. Ke ntate Nkosi. E ba letsatsi le monate ntatemoloi hle, e tjhaile.
1: Ha ba tsebe batho, ke rata le ho tsosa bana ba latelang ke Mohlomi Ntshwereng, ke Manthati Sentshwereng, ke Nthati Sentshwereng, bona ba ka Phutha Ditjhaba e Roma. Ba rata le ho tsoswa ke mme wa bona Matsholo Tilane ka mona ka Phase 5. Ba...
2: Mbololo dumela. Ke kopa tsatsing la kasheko go tsosa Kgoboso Masasane ka mane ka Sunflower Park a Tlokolene, rata Maria Mosolotsane ka mane ka Fijons Crone, ke qetelele ka Nkgono Maditaba Elizabeth ka mane ka Kronstadt, ba tsoswa ke Pogiso ka mona ka Monyakeng. Dango.
3: Hi Vili, ha ba tswe batho, ha ke re Moleboheng Tumeng ka Tumahole Parisi a tsowe, ke re Khalimo Lefe ka Roda Poto a tsowe, ke re Mme Nompe ka Kronstadt Maokeng a tsowe, ke re Mme Manteboeng Koja ka KZN a tsowe. Bana kaofela ba tsoswa ke nna Mamogena Maloko a Simona Zone 5 Thabantsho. Tata Ebile ke o rata hle.
4: Mbololo o tia strata. Mbolisto re ke ba tsose. Ore ke ba tsose Mbololo. Tsosa Sabata Motlokwa. Kalfatshe la Thembiza Mbololo. Ba tsose Mbololo ke re ke tsose le mogatsaka ka mane kalfatshe la Bethlehem. Mbololo ke re ha tsowe Mbololo. Lo tlhita mazwe magwagwa batla Mbololo. Ke qetele ka Ramosweu Sibaya. Ke ra ba tsowe Mbololo, ba tsosa ke ga dia bane ka mora ka talent le thank you Mbololo, thank you.
5: Au just rata o pitse ke pitse a gore ke re happy birthday ho motswalle wa ka ke Thabiso Sello o ka mona ka Botshabelo section C1. Ke tsose batho bana ba latelang Thabiso Mwayo yo mohala o Tshabelo section C2, Lerato Mokejane o ka C2 section, ke qetelle jwalo ka wa Tshebeletso Ntate Hlalebe C2 section. Batho bana ba tsoswa ke Vusimaphakisa ka Boston. Thank you Chaka.
6: Mabolisto mavolovolo a ntse tshere traffic Masangane ka mo ka Qwaqwa Thabamsibu Bulawaka. Ke kopa ba tsosa hle Bulawaka man, e re tsose le tlala le sono lo Bulawaka. Ke re double king kae kae. Ke qetele ka motshana wa ka yena ke Madlozi Masangane mane. Ba mmitsa speaker, ke re speaker tjo. Ai. Ntse ko tswere ka moya Bulawa ka ke nna traffic Masangane ka moka Qwaqwa Thabamsibu.
7: Dumela ntate. Ke mamodi ka Bethlehem ke rata ho tswa bana, ke rata ho tswa bana ba lata ho go tswa ba phatsime. E matseko ka ditseng, e meledi, ke mme Magau Tebello ke re ya ho tswa bana beso. Tsatsi le tshabile re na Simong. E le bo a vele tsatsi le monate ntate. Bye.
8: Eh ya mavololo madume ha batswa batho ke tsosa ntate mosebetsi Matabane. Amole mme magotso Matabane matatiele mali ke batswa di baka ka bobedi. Ke tsosa le mohaisano wa ka e le ntaute moedi. Ke ra batswa batho. Danki mavolovolo.
9: Hi Thuli ke rata ho kopela kehla ga bohlale.
10: Ke strata. Ke na le rata ndang. Ke se ku hula ona ka ke face fani ba mpisa ka ke fani nyati. Ka ta ke mo tsenga tanga ta ke ra hola. Ba mpisa le monate. Ke tsose me mantlapo ka mo ka thwala. Ke re vithe ka Frankfurto. Ke tsetela ka sekolanyane. Thank you.
11: Hi, ye motho moratuwa. Ke rata ho etsetsa bana ba ba gago letsatsi. kere Jabulani Mbule Kamuhelo Mbule ke qatsela ka khehla ga bohlale kere a hole a hole a hole a hole ga gadi o morata hore a bonetse dintseng a tantate modimang ketsetsena hantle kopela ke mapasa ka ga bohlale forse ba ke mapolasing a Orange Farm Tango
12: Votimas ke mo lobo tso mo tlo dika dikwas ke mo vona ke tsa ga ngwane a masanga ke bona ga mna ke tsa papi mo tlo dika kimba le ke re ke tlo dika tsela fonte la ke tso mo tlo dika ke go se thank you mo volo volo
13: volisto o tege first anang e re ke tso bana ba latelang go bo so mahlatsane o ka hlohlolwane ka tlokolene le tsela mo fukeng o ka kwa ka madibeleng ketele ka phakamile mvula ka mokeng ka Kroonstad ba tswa ke mo Paul Magumo thank you Bolisto
14: dumela beli sa sinena ke ho posa thabo mothijwa o ka kona ka breads ke ratso ya phatsime ke ga le hlono le mothijwa mona Kroonstad ke ratso ya phatsime ke re se abusa ha bo ke kwana sene ka le matwabeng o khana di ntogo ntogo ke ga batswe ba phatsime ba tswe ba tswe ke dinete tshabasane ka maoke thank you ngalolo
15: tela volisto volisto amnate mkhaya amnate mkhaya ke tsona gore ke ba tswe ngwana mme gore ke re ntate ma sita wa le sandawana ka mane ka mmaku champ double champ tswa ngwana metsoa be ke re ntate gabu le busetse ka mane ka Carltonville ke mo aiwa mo nontsa qwa go ntate kae kae tswa tswa khosi ke re o tsidi ka sbokeng zone 12 bakanea o se tswe ka matatiele ke a leboa mkhaya ithara
16: dimela tivele u bua le khalemele feka o de poto ke kopa ho tsa o se kness mohlakwana ka mana ka Constantia Tlufu ke tsa mema se mama mani fi Jonesone ke tsetela ka mema mo rena maloka se ka thabantsu tanka tivele
17: dumela bi di mwana mo se mona ha nke ke re ntate wa tsepa le mamelo ka manga kwa kwa le tsela mo fukeng ka hona ka mo ka qwaqwa hle ke re bithana mo re fran photo ke ntate mali bese ka mme ya thoni ke re machiro wa le khosi ka manga ka le ga tswana ke re ntife ka mafora ke ketele ka boiki dituli ka manga ka tle hontle le machiro wa le khosi ka manga ka le ga tswana ke le bile ngona mme
18: mamedi metso tso mashwa mara mashuma mabedi a metso re bonga kamera hore na ya bona dumela btivele ke tso sabana ba latelanga bethe mguni nomvula mazibogo le selo mokwena patsoso ke pontso mokwena le petsana rates are letsatsi le manati veli mvololo dumela ke tsosa rangwana wa ka le hlonolo letlala ke re atsuhe apatsime yena o mani tembisa o tsoswa ke tatolo morobe alemane afandabale parka malaitsa mongokene kwano khotso veli ke go botsosa mantidi ntidi Neo Musedi Apoka Musedi Bamani Hamantsebo Maseru batsoswa ke nkhono wa bona Matifo Musedi ale Florida Park are abatsuwe hle mvolisto babe letsatsi le monate dumela mvololo ke kopela karabo sibaya veli maubani in ele graduation ka jene ke letsatsi la haila tswalo ke re a hola bonetseding dilemo o kopelwa ke mme wa haye lindiwe aleta sibaya alepetsana ridzi hao bathongwa ha hole ha manati mme karabo happy happy birthday huye na katlo le mahlonolo vele ke tsosa motlong tlou Jacob Qaba a thogozane gambu le ba sebetse mmoho le nna ka sisonke farm ha batsuhe ba patsime ditaba wesi kiena ya rengoletseng kwano are batho bana ha batsuwe ba patsime dumela uthia strata mesong ya lebararo ke go botsa saleta fusimo solodi o Peter Maritzburg ke ka le hlahane Dennisville motsidisi marope o Senekale ke qatella ka ba aibo hle ba meqeleng le maplasi a mabapi ke re batsuwe ba patsime ba ratwa ke nna batho bana mavolovolo ha mmoho le wena batsoswa ke dia o morebane Alemane Fixback ya tidi ya uri ya le bo ngwana mme le wena e ba le letsatsi le monate le hlokang tsitiso go tsomvololo ke kopa go tsosa go tsitse malau o manyatseng ke tsose le setsoto mohlabi le mampati thabana ba hlohlolwane ba tsoswa ke le hlonolo fokase a le hlohlolwane ri a kwala jwa le mo mamedi dumela
19: Eh la mbolisto
18: ntate le ga ngwana mme
19: le khodi ntwana wa malebogo le ke shilingwa le sanda wana
18: abatswenda tele khodi
19: mvolisto ke rata hore ho ngana ka ona hola maobane bonolo ntwana a hola hantle mvolisto kire ho bana ba sebetsa maplasi mana maplasi nga hertsogo tswa lo re sebeletsa bana ntle le lona ha hona dijo mvolisto ke rata ro ba ba iba malebogo le ke shini ke ba rata ka ofela mvolisto tse ke ora tantat
18: Au ke le bona tate le godi tsatsi le mana tate le sanda bona ka buyelo ka buyelo.
19: De lo nation re no tsa Afrika rona. Tagi volisi.
18: Tagi tate. Tsebe le tso ke le sedi mo mamedi dibela.
20: Good morning Zeli.
18: Khaitsela ka wa pela.
20: Ke petse ampo wena.
18: Ke petse mana tate khaitsela motho.
20: Mole bo hento men ka tlo la
18: tsa isi. E ya o simole boeng.
20: Ke kopa ho tsosa thabo konka mo dilo place ya Matekane ha o fidi di 20. Ke tso setileng tomeng o dira polasing ya Old Main ha o fele le diprente ha mponna mokitsa mmangwane ke mo rata go ngwana o vele wa hlomtha ke kwetele ka matshiro wa le kgosi le ratswana lele o beleletsatsi le monna ke le tlhokang thekisi ya le tompete mokana modimo a re bolokele wena o phomole ga mamate
18: kgaitsedi ya ka ke ya leboa o simole boheng le wena fela jalo kgaitsedi ya motho
20: ke a leboa
18: bye bye mamedi dumela
21: e la volisto amna tindate hange ke tso se bana ba latelang ke re brastone ko posho papa ma tindate na ko se otlile skeme keme mafahlaneng ke sa le ba le mo aisani wa kandate sphaka ra sibeyi ba tso swa ke madoda mona ma dikgetla ko hlomphile ndate wa
18: ke ya le bo ndate madoda tsebeletso ke le sedi o moyeng dumela
22: re le bololo
18: ndate
22: Mwana matala gore ke kwatso se ke tso se makhale ba wa le khosi mona Bergfontein. Be ke tso sale nko yona mona Bergfontein ka na lady ka mole. Be ke ya monyake versus Brown kwa na ke tso sa molifi Elias Soute mwana mme ba tso sa ke Lucas Soute mbolo.
18: Ndate Lucas ke ya le bona ndate wa ka tsa tsile monate.
22: Tangi.
18: Tsebele tso ke le sedi o moyeng dumela.
23: Ngolito.
18: Ela mwana mme.
23: Ke mwana mme.
18: Aithadia.
23: Etsa pura le fakwa kulwe mama ne ke makwa to wa leso.
18: Au pura le fa abatswe.
23: Thank you mwana tsa gore ke tlo tsena ba ka. Ba sporta bitsi mwana gore bana re ho fa panje khomo. Re tsebe go bea papa tafuli mba nna. Ke tso sele bomme ba ke ba feletsa mba ba tsiam bana ke re ha re tsentse ke tla ke tloleng ka re ya no le tsa mba ra di jo. Ke re ha ba tswa pa tsi mo volisto.
18: Mwana mme sebetsa nga mana dile ka jeno tsa tsile monate.
23: Thank you, Bolisto.
18: Hey, Tadia. Tsebele tso ke le sedi. Dumela.
24: Hi, Bololo.
18: Khaitsira ka le kae?
24: So, tem Bololo bua le Thabita Moloi ka moka unicorns, Bololo.
18: Hey, how's Thabita?
24: Yes, one is. Ke kopela ausna mokete godimo. O sebetsa mo le Mangaung Metropolitan Education District. Ke kopela le batswadi ba hae. Ba o mamela every day. Ke nne Mabotsane le ntate Mabotsane ba ka Hope House ke Hopstart ya so le nne wa lava boy ka moka Thabantsi ba re ba dula ba omamela every day jalo ne ke re ke ba tlhagise mapengwe na Mvololo ke a leboa
18: ba dumele tle o ba jwetse ke ya ba rata o Stabita ha o kopana le bona
24: ba rata kudukudu thank you na ngwaneso
18: ke a leboa mamedi repetetse ka jeno Renke melaitsena re bone re kwala jwange mashuma mabedi a metsweletseng ibile idula ho mashuma mabedi a metsweletlano pele wa tla hora ya botlano mvolisto go tsonta te ke go botsa sa basebetsi mmoho bana ba latelang lungi le chemist ke re le rato mahlaku ke qeteleka Abraham Mokemani batsoswa ke Nas Patala Radebe kamona ka kopisi ka mosebetsi ke re ha batswe ba patsime Mvololo mvololo mvololo ke kopa ho thewa dikalaneng le ba latelanga Thabiso Mokotedi motsamai letsile le moramang ra senyalo mametse le qhubung la 89.5 ke Sabastias Mokotedi kutlwanong mamedi motsomo ratiwa o teng o swane le la bahlano tla o fa monyetla o lena la dikalaneng ri ne le matsometsing ka jeno mo mamedi metu a kare mfumane kwano ho atso hang di why harpetela tabatsena tso hleka malaika nguwe

0: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Mamela dikanane le veli molo manda o fikirela bora o bua go renya bobe o fikirela go renya bohlano mso go le sedi FM.
4: Mamedi ho fela ho le jwalo ke la bora ruka jene tlhola matsatsi ya le shumela betsitsiletseng go di ena ya lwetse. Re ne re petela dikopo ka pine manati nguwe ya malaika ke a mmona morutisikete mo mamedi o sa le teng metsetsong e mehlano pele o tla gorane ya bahlano tla re fa mafube e re ga re tswa le ena morutisikete e be re o sia jwalo lenanong la ditaba la makumane a mona le mane ba di tshwere mo mamedi go tlile madlanka commission ba tla tiba bana beso wa tsiba ba tla le tsona di tshisa dile jwalo ka macheke wa tseba SABC News ikemetse ha ikhetung kukwa pere batla le tsona dile jwalo mele ka jenu isisitse mo mamedi isisitse re bua jwalo ka mmadi tlofa bana go mose hangwa ke botlhe makumane mmane jwale tsa bonne te ba rona no leno ha lo fete o tlo ikutlwela tse molemo tse bohlokwa tse o tlamang ho dutlwa. Mamedi ke ile ka re a kere keneng ba gonang ke ne ke mametse tau ka sonta hamane ho bua manna a tshwere Dr. Chabalala monna o no sebetsa ka matla mo mamedi a etsa o etsa bonnete ba hore ma gonang teng wa kena thuse bana bana dikolongwa mme ka sonta ke motlwile o na dutse tabeng ena ya boitshwaro jwale o ntse a sebetsana le programme ena ya boitshwaro ba bana dikolo mona le metseng mme ke mongwe wa batho ba nkileng qeto gore mo ke fitlhang teng mo ke kgonang teng e se ka mang le mang ya kgonang seke wa ipha kgatelelo gore ke bona mang o etsang le wena o se o etsa ga o kgona ngwana mme go thusa ngwana ya le mong ka keletso o dula le ena fatshe mo utlwe gore bothata bo o kae o entse ntho e golo. Ke ka hona mafelongana beke re tla be re tshwere dipapadi mane sekolong sa tsebo qoqwa mane kolo tse nne di tla ba di bapala mono papadi ya bolo wa maoto netball le cheese mme ke itse banna a ke ke kopanye dikolo tsena bana o kobe go tle go bapalwe jwale goreng ya borobongwe tsebo mane re tla be re le mono ka moqebelo go bapalwa dipapadi tsena he mo mamedi e leng papadi ena ya papadi ena ya bolo wa maoto ya netball le ya cheese tsebo mane mme dikolo tse tlabeng di nkile karolo mono ke sekolo sa Motika tsebo Dikwena mmogo le Mabela re ya leboa lefapha la thuto strekeng sa Thabo Mofutsanyane le Freistata ha le re dumella banna gore re kene re bone gore mo re kgonang teng re bue le ba babedi ba bararo re etse papadi tsena re kopane le bona re bue le bona go be gotlhe mme go na le se re tlang go se tlhola mme re ya lebogagolo re tla bere tsamaya le mokgatlho ona wa Youth in Action monna Mandla Mothembu re ya lebogang tate re ya o bona mosebetsi wa gago o motlhe o o etsang le wena o thusetsa gore batho ba batšha ba sebetse ka maatla ngwana mme re ya leboa jale re tlaba mono he mo mamedi ka moqebelo mane bekeng yona ena dintho di tsamaye gantle banna re fetiseng matshediso re ke fetise matshediso ke tswa ke tsamaya lelapeng la mosebetsi mmogo le rona kwano ntate wa gae o tlhokagetse kgaitsedi ya ka bathong Lerato Serabele le lelapa matshediso le ena o tla bolokwa mafelong ana beke mane tsiame le teng re fetisa matshediso kgaitsedi yaka e se ka ntate modimo ka lefa maatla le lelapa o fitlha pheletsong ya mosebetsi ona o mogolo wa ntate o fitlhela a phomola borokong ba gae ba go qetela. Mamedi lebitso la ka nna ke Veli Molo ya re kopane nakong e tlanga mananeong a tshebeletso ya lesedi nati fela ke manane o hle a tla o latela a ena tsebeletso metso sengela shumela metso mehlano pele o tla go ra ba hlano go sia jalo ka pine manati ringo are sondela

0: anke ke dumedise mo mamedi wa lesedi. O seng wa letsatsi la kajeno tshebeletsong ena ya mafube. Ke moruti Morateyi Sekete ho tswa mane motseng wa Zamdela Sasolburg. Bekeng ena re ntse re bua ka tshepo. Re a o amohela bekeng ya tshepo. Haebo ho na le motho o mo tsebang ya lahlileng tshepo, a ko mongolle molaetsa o re Morute Sekete o rongwe ho wena. Buka ke ya dipesaleme. Pesaleme ke ya 42, temana ke ya 11. Mopesaleme o bua le moya wa hae. O re moya wa ka, o hlorelang, o nyarohetseng ka hare ho nna. O itshepele Modimo. Ke satla o roka ke mmoloki wa ka le Modimo wa ka. Moya wa ka o hlorela eng? Ho na le nako yeo motho a buang le moya wa hae. A botse moya wa hae dipotso hore o hlorela eng? Hobaneng o hlorile? O nyarohetseng ka hare ho nna? O itshepele Modimo. Moya wa ka, tshepa Modimo. Modimo wa tshepahala. Re sebeletsa Modimo wa ho tshetjwa. Ha o utlwa ho nyahama, ha o utlwa ho kgathala, bua le moya wa hao. O bine jwalo ka mmina thoko, re bina moya wa ka. Re binele Jehova. Moya wa ka, keng ha e ka re o ngongorehile? Keng ha e ka re o nyahame? O kgathaditswe ke eng? O hloretse eng? Tshepa Modimo. Ke rata hore ho wena mo tshepe. Maemo le ha sa tshepisi. Ya re tshepisitseng o ya tshepahala. Letsatsi la kajeno momedi wa tshebeletso. Motho e mong o re Morute Sekete. Ke dula ntlong e hantle, ke kganna koloi e hantle, empa moya wa ka o hlorile, moya wa ka o kgathatsehile. Ke ka hoo mo Pesaleme, ha o bala ho Pesaleme 103, o re boka Jehova, moya wa ka, le tsohle tse ka hare ho nna, di boke lebitso la hae. Mo mamedi wa lesedi, taba yena ke ya moya. Bua le moya wa hao, o botse dipotso, o re o nyarohetseng, o hloretseng, itshepele Modimo. Se ka tshepa batho, se ka tshepa dintho tse tshwarwang ka matsoho, itshepele Modimo. Modimo eo re mo sebeletsang ke Modimo wa ho tshetjwa. Ho na le nako mo mamedi wa tshebeletso, batho ba bone motho ya tshehang ka moya o tshwatlehileng. Batho ba bone motho a bososelang ka moya o robehileng. Mopesaleme o re ruta tsela ya ho bua le moya wa rona. O botsa moya potso re, moya wa ka o hloretseng. Ke a tseba ho tlamehile ho bona le lebaka le entse moya wa monna enwa kapa wa mme enwa o hlore. Empa karabo ke ena, itshepele Modimo. Moroke, moboke ka matsatsi ohle, mophahamise le ha moya wa hao lefatshe, motlotlise le ha utlwa bohloko, o re ha bohloko bo kena, botuba sheba Jesu, sefapanong sa Golgotha, kidiba sa matshediso. Mookamedi ya rwenang, o tseba seo re se hlokang, moya wa ka o hloretseng, o nyarohetseng, itshepele Modimo. Itshepele Modimo, ho sena lebaka la ho mo tshepa, ho sena ntho e kgothatsang pela mahlo a hao. Itshepele Modimo. Bua le moya wa hao ho sengwa letsatsi hore moya wa ka, ke a tseba dintho di lobokane, empa ha re itshepele Modimo. Ke a tseba dintho ha di tsamaye ka tsela eo ke ne ke labalabela hore di tsamaye ka yona. Itshepele Modimo. Ka Kreste Morena. Amen.
1: Re a leboha Morute Sekete Mafube re kopana le ena hosane ho Lesedi FM Momedi. Ha ke sa senya nako ke fetela ho bana beso Moifo wa lenano la ditaba o seng ka matšheke o lesedi FM. Ke bua jalo ka lenano la Makumane a mona le mane. Kgaitsadi yaka Mantsheuwa Mofokeng le Moifo ke tseo.
2: Makumane ka Mantsheuwa Mofokeng. Harabeke ka hora ya bohlano go fitlha ka hora ya botshelela hoseng go lesedi FM fela.
3: Ke lebuile haholo kgaitsedi ya ka Othea Strata le nna ere ke hleke shapepere mamedi ha re le kole hore re tswa ka difengwa Makumane o sengona.
4: Se ke bolela ntho tse ngata ga e setla ma di be 7 di be kae ene go pa clarification me mantsing wa re e tlamele ke etse jwang.
3: Se se thi ha o file se almo ya sa ha o tlo utlwa se lo se felletseng sa mo mamedi enwa wa Makumane le thuso e o mo ifo o mo fumanetseng yona. A thotse ding komishini ya matlanga etse pamisitse maikutlo sa poleseng sa Johannesburg Metro JMPD Gauteng o fuputsa menyenyetse ya boitshunya ka go ba batlidi ba molao ka hara lefaphalena la sepolesa. Re tla buisana le lefaphala bophelo Gauteng ka ho netefatswa ha ditopo tse so netefatswe ke ba malapa tsa basadi ba bolaweng Kempton Park. Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mabetseng lenaneo la Makumane le le dinaheng tsa matšhaba. Dumelang le be le phele nna lebitso la ka ke Mantsheuwa Mofokeng. Ha re tiane ka moraitaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balelwang ke Mosiwa Tshwene.

Mamedi hare di petele tsena tse qalanga letsatsi ka tsa mananga le bo emo ba le hodimo bo ka lebelwang ka jeno hopotolo ha le na hare ka jola ka province ya Gauteng mo telo di mo letsa kwaela ka khotha di ba ka ofutumale a ita hele mpumalanga letsa kwaela ka khotha di ba ka ofutumale fela o chese ka lo field ha ile province ya no first le di mo letsa hlaka ho futhe mo ya mme o futumale ntle le mona le di mo letsa kwaela ka khotha di ba ka a thapa ma free state le tsa hlaka o futumale me le kwa ile ka ogetha di ba ka thapa ma me fuke moya ka le boya botshabela Northern Cape le dumela tla hla ka futhumale ka le boya ntle le mona letla kwa ile ka ogetha di ba ka o pholo fithela o bata ka mafafatsane a itedileng a di a dumana mela di ka go longa tse ka borwa ha ile province ya Western Cape tla kwa ile o pholo fithela go bata fela o tla bata holo di ka go longa tse bo hageng tse ipota potileng le di thaba ka mafafatsane a itedileng a di a duma ha moho le pula ka go le ka botshabela province ya Western Cape le tla kwaela ka ogetha di ba ka o pole go bate ka borwa bophirima ka mafafatsane a itedileng a di a duma ka ditlhabeng re phethele jwalo ka porofense ya KwaZulu-Natal mo teng ledimo le tla kwaela ka ogetha di ba ka o pole o fitlhela go futhumala fela o chese ka leboya botshabela mamedi di fela mona ditaba tsena tsa horra ya bohlano a re teane o tse tlhatlhamang e leng tsa horra ya botshelela ke gutlela wena mantsheu wa mofokeng ga mmogo le moifo.

0: the MPD e o le yena a faneng ka bopaki commissioning o pepesitse mapolesa a mabedi a lekala la dintšha mabapi le boqhekanyetsi. O boetse o amahanya koloi ya moetso wa BMW e tshweu e tlhagelelang setshwantshong sa koloi ya patrolo ya JMPD ya lepolesa Johnny Mogatle le hoja dinomoro plata di fapana. Komišene e tswela pele go mamela bopaki letsatsing lena e leng la boraro bekeng. Tlaleho ena e tlhopisitswe ke Sebahle Motha, Pretoria. Ke Mokete Monyobo, SABC News.
1: Mabedi yona e re beya gantle metsotsong e lesome le metso e metlhano ka morago ra ya botlhano re lekola dingongorego tseo o re romelelang tsona wena momamedi wa makumane gore re fumanele thuso kapa dikeletso tsa ditsebi. Momamedi wa rona wa Qwaqwa Free State o llile moifong ka gore o ne a sa tle a fumana lengwelo la gae la matriki dilemong tse ngata tse fetileng. A ntlafatsa sephetho sa gae moraong tjena ka go ngola dithuto tse ding gape fela o qakeile gore ka morago fumana matshwao a kgotsofatsang o ntse a someletse bo gore a etse jwang gore a etsetswe lengwelo la matriki le letšha la matshwao a ntlafetseng.
2: Nna ntse wena kopa thuso ka taba ya Department of Education based on matric. Ai kgethola information tse ngata tse fapane, mme mantshewa ke le ka bala matric and then older syllabus wa bala matric uno pasa ka 5 subject ka pa 6. So ka baka la bomosebetsi motho ya ka yontso itshebeletsa ka ithola ke tlameha ho nyolla matric wa ka hona jenana. So ha ke ho nyolla of matsa ke pa 6 subject e nngwe di ba 5, ha se le 5 ke lo kopa ho kopanyetswa lengolo la ka la matric e be pass matric. Se ke bolela ntho tse ngata ga se tlameha di be 7 di be kae, ene kopa clarification mme mantshewa gore e tlamehile ke etse jwang. So mene ke nyolola matshwao teng lecture tsa teng di re na ha se le 5 di le jwalo di wela under older syllabus ke metriki ko pasitse o feleletse o jwalo. Ha o ya mole motho ile nyolola ba ga metriki ha o sa tlameha o be jwalo jwalo swa ksa tsa hore nnete o kae.
1: Makumane e tlotse machato ho fumanela momamedi eno wa rona thuso ho tswa lekaleng le behang leihlo ditlhophiso tshebetso tsa maiso le sephetho sa ditlhatlhobo tsa makgaolakgang tsa matriki o malosi. Ke eno o thabile o fumane thuso ka mora hore moifo o eme ka maoto.
2: Ha qeta ho bua le yena ke hanne wa Department of Education a founa hape kwela ntjwetsa re sabeditsa ka di-acquiresponder sekena le matric o feleletseng and then ga ba setele ba setla department-eng ya Free State o tla nthuso tsa progress eno mara sona he sa corresponder. Ke a leboha hape mantshekua ke leboha haholo ka baka la ho founela lesedi ke founela wena o lenaneo la gago re kopa thuso ka nako e nyane fela e sa etseng beke. Se ke tseba gore ke na le matric ke nkile nako e ngata haholo ha ntse ke apply ke nka ke le motho a senang matric batho tloa kajeno ka baka la gore ke kopile thuso olona se bile ke tseba original metric ke etsetswa certificate ke le bua ho lome mantsheuwa ka tsela yo o thusa batho ka teng. Ke kopa ho jotsela ba bang le batho ba sa tseleng hantle hore ntho tsa metric tsa majwang older syllabus jwalo jwalo bo caps ba batle di information ba tse mo task dula anana ho hana metric ka ntona lona ke yentseng ho nna e kgolo bile ntho yetsang ho rona ka ho fela re le setjhaba e kgolo ka nnete. Bophelong ba ka qala ho thusa la jana metric ke ntho ya bohlokwa ene ke nana ho gae e ka nna ba ke na yona but ke le wa re tlo metric ona one day ka mele ke be le bontwe wa ke ba lona.
1: Kwana ya saleng o shola tharing le wena re atla ngongore ho nya hao re dilata ka bongwe ha jwale keng ka maikutlo a hao ho tsemele mong ya batho ho maranda ka dipisano tsa setjhaba social media e re ke tso hlokometse ke na pele keng ka maikutlo a hao.
3: Maikutlo a latelang ke a ba mamedi Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
1: Ntetse taho 086-000-3084 kapa ntumele voice note 071-846-0740 ere re kale ka maikutlo a rometseng ka di voice note.
4: Tumela moifo ke sedindi le soldat Usman Sewe ke batla ke nna lefao ka tshireletseho ya rona South Africa. Minister wa maponesa o tla thepo hona ho tla bokeletswa disebediswa ho fuputsa wala wa batho kapa bona basadi mo Kempton Park. South Africa mo wa tlamehile re emele dintho di etsale pele be le hona re nka dikgato. Hai nna ke na le ho aba ra sireletse ka nnete ra sireletse.
5: Le ga mme tabeng ena ya ditopo tsena tsa basadi tse tholahetseng mme wa tseba hangata dintho tse ding tshwantse o senyege pele ga o tla engwa ka maoto no tshwantse a di a fitlha palong ena tse e leng go yona ga o no eme kwa maoto ga di ne di tloa fela. Mara he baebele e re ya bolang ka legomo tla swa ka legomo ba tla arabela tsatsi le leng beng maketso tsena o bole dene amilasa soloto.

0: Na o malala laotswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena website ya rona ya www.lesedfm.co.za kapa SMS a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse e tlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng lo ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
1: Ho ba sebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
2: O mametse thwasa le batho ka.

0: a o tsaba monate dingata ntho tso go tswagatse tsona tsa ba nete ba go dula buletse dilo ma mesi ba ne a le lona le re tloqoqa le lona ke na le ipotsa gore lona jolo kaunso bua jolo ka batho ba go tlwa ba batho ba le matswantse na ba bang ba bile ba bolawa lona letsa jwa mba ne so re go thudulo sireletse ile letsa jwa lona ba ne so etsa eng gore ska ba ipumana ona le batho ba utswa mbana ka ntle ka mona Papa tsepisa ntho sengata tse fapaneng wena o etsa eng wa neis o rudulo ntso sireletse ile ka dinako tsohle mohlomong hao ya sekolong o tswa sekolong o bapala le metswalle ya hao o tla tlogeletse 086-000-3084 romela di voice note to 079-758-5066 079-758-5066 so go jwetse lebitso la hao ke mang le gore o kena sekolo kae o bo re jwetsa gore wena o etsa jwang ebile o etsa eng o rutuo re wetse eng ore re fumane go ska ba ba le mathata go sasa mo fumanang go jwale ngwana o sa kotetswe ke mathata jwale kapa o tla go jwetsa gore wena o e sebetsa jwang 079-758-5066 Afrika Borwa yala ka ke mkaka tumela nhle
1: Dumela hlamamela tsabeletso ya lesedi metsotsi dula hantle le shumela metsotsi supileng ka morago ra ya botshelela la ka lebitswa ke monono loetsi hlo matsatsi ya le shumela metsotsi letseng re otla jwa lwele la boraro sentse le nna ke ho madume kere ha re nke ntwana re lo e be amane ho reng ya borobong dilinga tantho tse ro tshwaretseng tsona o tseba hore ke letsatsi lane la lefatshe fela ke thabile re tlo bua ka menyetla e temba ke ntsa batho ba batsha rena le ba etikwano ba tla hle ba o fetsona ha ho lona konyena yo Afrika Borwa re lwantsanang le tabena ya tlhoke ya mesebetsi o ska ba fetwa o tlo tlo re o tshwaretse dife matsebetsebe ditšhelete ke ntho e re nang le yona le ka jeno mmamedi ya lehlonolo ya tla kenela tlhodisano jalo ka re ile ga tsho a o na le ya tla tsamaya ka ditšhelete ka matsebetsebe maobane go na le mmamedi ya tsamaileng ka dikete tse robedi ga ke tsebe gore wena na lehlonolo la gago le go kae atamela o ska ba fetwa ke lenaneo lena nna ke monono ke a usela kgazang le nna mmamedi ya tsamaletso ya sele fm ke go amadume ke re halo
0: le chepato salsaletela ke kaša kgaitsedi yaka chepato tla go dumedise boswaka le kae
2: Kamahaulika the disco dancer le kae ka mo DJ le wena comrade Jonito.
1: Ah ntwa di lukile chepat re le bo.
0: Ah
1: taba
0: tsa mona ti chepat. Ke ne ke lebelle tsore safa mohlomong ka pa mohlomong ho bana ho santsa no tswa dikgethong ka wena chepat. Ba tla ba se ba rabetse taba yane ya hona le ntate yana tsa maile le bafana bafana. Ke sare ke mongwa di analyst a hlaileng hore la ba le mohopeng wa lefatshe yena a fumana le jeresi le ha e ka ba e le nngwe ya bafana bafana jwalo ka tse ba emetse tšhelete tsa bona tšhele ebile a netefatsa gore ba se fumane ditšhelete tsa ba di tshepisitsweng ka mane ka World Cup ha ba ne ba kgutla ka mane ka mohopeng wa lefatshe
2: se ke ithutileng sona ngwana mme ka safa kore taba tsa mofuta o jwalo ba iphapanya tsona motlhomo ba tla bua le yena empa ba keke ba ya phatlalatsa re ta utlwa ka yena monga ditaba gona ba qedileletse ba molokiseditse ka poche
0: ka pa se ba melletse ka thoko
2: ka pa so itle yena ka gona sentsa a ibile a tsamaya ka posa tsamaile
0: jwale o bua dithotse o bana na tsamaya ka pa ona hana le hana ntsa le ho safa ona ka nna di bua
2: ke nana la ntsa le ho safa tla di bua wa tswa na ko ngwe hona le batho ba tla gona go ba eme ba hlalosa ditaba ga mona teng

0: re sebetsa hampe ka baka ka matlasa mabaka a tsena le a tse
1: ke bona o thutso ka yona man le sechaba ho bua fela ha bedi ha ga go ka yona ha na qeta o bua ka ditaba ha re fa ditaba tseno tloa mo ha isa lo ithule
0: ke na chaba se khathetse ngwaneso ke na go e ka di shopa dilla chelete ke le motse ka dilla chelete ha re fui chelete ene u laba e hlalosa mawa mona ke chelete nyana ha se le ka
2: Di solita boxer price knockout. Sefitwe reka sunlight laundry soap 500 grams e charo ka 48 rand. Albany sliced white bread 700 grams e pedi ka 28 rand. Di solita pedi humoreki ha se doko se saleteng. Boxer price knockout.
3: Afrika Borwa, re tshwanetse ke ntho tsentle. Ba re tshepisitse tokologo. Empa batho ba hloka ditshebeletso tsa mantla. Ha ba mmuso o busang ha jwale, ba sasa ka haro mafura. Ka lebaka la bobodu ba bona. Re hloka ditliniki tsa bosiu le motsheare. Le metsi a hlokileng. Barutei ba hloka mesebetsi. Ha hona ditsela. Metseng ya rona ho matha disuriji. Ha hona phano ya ditshebeletso. Re eme ho lekana. Kgetho ke ya rona. Tlholo kapa lefu. Voutela EFF.
4: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.

0: kufuneka nzame isilolo sezama imali ngithatha umedi siyohlala eKhongo ya hasi sona ungabe nanto lento nivuka ekuseni niphandi made ayiboni loo nto yona sifunela idlahla nemoto gqiba bizithomi ezikhula athathe ifoto
1: when I'm rocking shows uzokwazi uninga
2: Yeah, but it's Patrick Ada. Nakali bitso ke khomotso mtipa ene ke lena ko Sardine Primary School. Na hore ke sireletse re tsama ka sehlopa after school and then hore na ke akitse ka ntle haholo hore ke sireletse.
3: Dumela o se tsela ba tsukana le bitso la ka ke nne tsimolo ga gabone ke jila ka Virginia ke kena sekolo Melody High School ke bala grade 8 ke selo sa ka sa pele sena na sekolo mme ba ka le ntate wa ka ba ngutile hore ha ke itswa ka pa ha ke ya sekolo ha ke ka kopana le koloi ya motho ka hare a mpitsang a re ke tlong ka dipompong ka pa a nkopatsile ke se ke tla hobane ke tla qetella ke le mathate ke se ke utluwe ke rekisitse go loba le kgoba la batho ba kgoba ka batho alebo
4: ke bela ga se ga tlo tsaka nna le go ga ke se ke mo lapisa mo gele ke dula better steini ke ke na se go mo fuberu nna re ke dire ke buloke hile ke dula ke sa tsama e bana ba ke sa ba tsebeng ke tla bala me makoli a ke sa ba tsebeng ke dula ke ba palla ha o file ha e tanki
5: Hai abuti batukadan le ostasa nna ke mathapela mohau mosan mazula ke na a gora primary school ke dira thabo di chawa ka ke mrs pten so jala din thotsa di a tshosa batho ba ba tshosa so nna me wa ka ore ke ba pala ho finyana le hai Ha ke bona motho like bo mantate ba jwala me ba ka re ke hoeletse ka joto motho tla tla a nthusa thank you
6: dumelang abuti mathukala le sthasa nna le bitsa la ka ke Luthando Nkopo ke dula ko mo Welkoma ke kena sekolo Siabo primary school nna mme wa ka o nthuthile gore ke tlwele o bua le batho bao ke sa ba tsebeng ke inotlelela ka kung ha motho a ka tota ke sa mo bulela nna ga ke bue le batho bao ke sa ba tsebeng ga ke kalame dikoloi tsa batho bao ke sa ba tsebeng
7: Mang o tsasa la pti ba tsuka na bitsela ka ke mang go sana tshobala ka mona ka ngwati internet ke na sekolo SHS Mvuya Primary School na ke tsa ma ka fa ke tshaka ke tso sekolo ntse jo tsana tsedi ba ka gore ke ya ka hore ha ba mpatla ba nthole mo ho ba ke bolekile ba ne ba tsiba hore ke le kae
8: ona tsasa la pti ba tsuka bitsela ka ke busisiwe tsana sa ka ke magetla ke dula Orange Farm ke kena Meet and Tell Primary School nna ntho e ntshireletsang ho ke hore ke se ka tsamaya bosibu ke se ka tsamaya le motho e se ka mtsebeng ke a leboha
9: Hai Tlasa, hai Batikara. Nna ka lebitso ke Kenile Chaele. Ke kena Lako Primary School. Ke dula Welcome Town. Nna hore ke dule ke sireletsehile ka nako tsohle sekolong. Ke dula ke na le metswalle ya ka. Re dula re sireletsane ka mehla. Ke a leboha.

0: Mountain nako e fitlile Kufa Festival 2026 e utlisetsa mekiti e mengata ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki kala 3 October ibe back to back series Sontaha asadi 4 tsa October le Seria Fama Kufa Gospel Sunday laboraro wa la 7 October ba utlisetsa Kufa Remetse Comedy Show mela bohlano la 9 October basadi genako ya lona Kufa Woman to Woman tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein meka moqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Leseria FM Kufa Global Stage re kwala mokete ona ka magete ka Sunday Soul and R&B finale re a Kufa sela reka tikete ya hao CompuTicket Shoprite kapa Checkers Kufa Festival 2026 go o tla di tseba jwang o sa di tsamaye
1: jalo kha ri le ga tseba ho role ba ka manes ka slopeng sa golden arrowsore ha sa le yo ka mo ke nentse ke ke sa hlokomela
2: le nna next ha ka ka itseba ke qetetsang tsa le ho golden arrows
1: e ka runkile kgwedi fela ka go nkile kgwedi fela papadi le nngwe ka pa etsa papadi le nngwe ha sa le yo ka slopeng se
2: e tla gere le ke we ba tla gana e be bana ula etsa lang e be o sale ka ha jwa
1: no le nna ke tla leka re mo fumaneng ke re tlo qoqa le yena re utlwe gore hantle ntlo e tsaetseng chapati ke nako gago
2: a ko lebowe the disco dancer a ko lebowe DJ Thwasa le wena comrade Jonito mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM moro a ke qale re le go le ka papa nyana ya rugby mo teng he ka mara papa di tsane tse matla tse ile ntse ba nne ka ofela tsa rugby greatest rivalry hula hantsa se hlopa se leng re hothe he sena ke sona se hlopa sa papa di tseno tse nne ka ofela ba ile ba kenyela tsa jalo Diamin Velemse Judy Barrett Kim Rogart ba kenyela tsa Peter Steve Detoy Will Colow Will Jordan Cheslin Colby, Jasper Vise, Ruan Nokie, Malcolm Max, Jesse Grill, Ruben Love, Adi Sevilla, Eben Elizabeth, Molly Ox Nche. Mia o sheba hae hlopentse no bana ho nong kwa sehlopa ho bupua sehlopa ka nahatsena tsepedi All Blacks ila ba di dipapa di tse hlano ha ile Springbok ya ba letse le shume ka ofela. Me ha ho tswa dipalo palo mamiri wa tshebeletso ya Leseria FM le ntsona di rankings. Ke mo re fumana hore maemo ga le shume a fuwe na hayane ya Wales. Ho a borobong le fatse ka bophara ke ena ya Fiji maemong a borobedi ke Argentina ho a busupa ho tlhella jwalo Australia ene yo South Africa e tlo bapala le yona ka magabe ke ke kholotlo hona jwale Scotland e maemong a botshelela maemong a bohlano ke hlopa sane sa England maemong a bone ke ho hlaha na ya France maemong a boraro ho hlaha na ya Ireland ka dinthatse mashume a robedi na le mse robedi felwane noto robedi a tema e mong a bobedi a fuena ha ya New Zealand ka dinthatse mashume a robong ana le motso le mong fiorane nngwe hlano maemong a pele he o dutse dikakapa ke South Africa ka dinthatse mashume a robong ana le metso e mehlano fiorane robong ke se ka mo go he di emeng ka teng ka papading yana ya rugby mothating ona ha re lokola papading ya bolo a ke mo teng fumana hore mokotlisi Raymond Mdaka ore batla o batla ho fitlela maemo a fetang a under 20 yana go e fitileng o tla hopola under 20 yana na go e fitileng ke mane mo a ileng a hapa jwala Africa Cup of Nation me aba he yona safa ene ya mong hadide ni Jordan ha o mamele le re bona se lo re yetseng ya ba iphapantse sa mong a dikolobe ha fumana leto o re he sepio ku sireletsa jwala sekola sa bona lo hapa tournament ya le batwa lena la khosafa jwa ka ba tlo qala ba bapala ho khosafa o ba batla ho hapa empa he ho ke kere ka metla le matsatsi ho monate ha se so sengwa uwa ke monga sona
3: police pressure mara especially if you are a coach you look into it in a different way if we go into the competitions as nobody like we did last year, then you will take advantage to say we'll always see in the field. But anyone who has been put in our group, honestly, they're going to prepare thoroughly so. So it's a challenge on its own. And also at the same time, it will be good for us to go there and defend what we have achieved previously, which is a big challenge. But other than that, we'll just have to fight with what we have.
2: Ha ile mokapitene wa sehlopha sena he sa under 20 la Zola Mako o re ha o tlo ba bobe bonolo ho etsisa jwa le sehlopha sa Majita sa 2024.
4: I think there going to be a lot of expectations within the group. I mean, like, we're going to go there and everyone is going to want to beat South Africa. But I think pressure, no, I don't think like there's any like necessary pressure within ourselves. We're just going to go there and play well and hopefully come back with the tournament.
2: Mabane ka la bobedi he ene hledi hulana bo shoko ka mane ka rana ha kiwa ka maseruka le sotho mo he o saba palo mafelo a beke ba ba di sutisetsa tsa tsin la mabane machoga ila kopana le diodi ya ba diodi fela ba pshatla ka tse hlano ho noto ya hla ya hlano la letsoho a thepa ba di ya matlama le di ja batho tla hopola he yona ila chechiswa ka bakala ba ne di ja batho ene di papaling tsa CAF Champions League. Majancha ya tshwarana le dinare tsa feta dinare ka tse tharo tse pedi LMPS ya kopana le bantu ya ba otla ka ile ngohonoto manonyane ya isano di mole tlase le limkhokwing ya ba di bapala ka pedi ho pedi mzamane ya kopana le LCS ya ba ya ba pshatla LCS ka ntla tse pedi ho noto LDF ya feta ho vila ka ntla ile ngohonoto members ya kopana le difofane ao ba ga ba se palama fofane sena bana ai sa fofela u dimo ya ba dithotsena ile ntsona tlhopa sa members se salla fatshe ya feta di fofane ka dinthlatse pedi ho noto ka jeno o tlo tsebisa jwa se tlhopa sa dikwena ke tla o neletsa tseno di etsa la hora ho renyela shome ka mane ka bambata haru boela ko bana hape ka nkano hora ya ne rona ya bo super jwale ke wala di pops ntsa gaso Auckland Park
5: e bang una na ho ruke ka wa khona ho lefella leqwetha nana hape Clientele Legal Yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: O tsiba pali e tshwanang le ya hae. Ngwanana ya sebetsang ka thata, ya na le ntoro e kgolo. Toro ya hae ke ho aha kgwebo ya hae ya disaluni. Na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala. Ha ho hlokahale hore o emele dikgwedi ho tseba. Deal or no deal South Africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela. E ka ba 1 randa kapa 250,000 randa. Qeto e le nngwe, motsotso o le mong, ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha. Sohle di etsahala ka nako ya nnete. O seke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. Ho tloha ka mantaha ho isa labohlano ka metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
7: Tsabeletso ya lesedi metsotso e dula hantle ya leshomele metsirobedi pele hora ya bosupa thakgo wa breakfast show. A dinto di a etsahala o tseba mamedi ha o le tjena ka nnete e batho ba bangata ba ngongoreile ke a tseba hore basadi ba ngongoreile maobane kile ka ba le sebaka sa hore ke kopane le ba bang ba basadi ba ke kopanang le bona ba bang ke maAfrika Borwa ba dula Europa. Ba bang kwano lapeng online re kopane re bua o tlhokomela hore nthwena ya dipolao tsa basadi o fumano ha ditopo. Ai ka nnete e thutumeditse dipelo tsa basadi ba bangata ho elong hore batho ba ipotsa hore bolokeile ha re le kae ho thata Afrika Borwa ha o sa gona lo tshepa batho ba o ratang batho ba reng ba o rata basadi ba le matswa ke batho ba qadileng ba itse ba barata ba le matswa ke batho beo ba batlwaetseng ba phelang le bona mme ho hatso sa bona dipalopalo o hlokomela hore ditemalo tse leng hore diwela basadi di percentetse mashume a tsheletseng tsa batho ba dietsang diketso tseo ke batho beo basadi bana ba batsebang mme ho tlisa bohloko ka tselema ka tsa mme ke a gola hore kae kae ya gothatsa o bona ka mogho seponisa sa kwa Afrika Borwa se tsoreng ka thata ho fuputsa le ho bona hore molai yenwa kapa ba bolai bana ba fumanwa joang ba ka fumanwa kae mme le rona mamedi sentse re tsa kgoeletso eno hle re le sealemoya hore ei mamedi ha ona le lesedi lefe kapa lefe le leng hore le o ka le nahana mtho e leng hore o la kae bona kae kae a go ikopanye le maponisa ka nete re keke batho ba keke ba phela ka tshabo e tsena ha bo bona naheng e leng ya borona ai kho amara tsabela tsala se ri le shumela metsi supile metso tsupile ho ra ya bo supa o santsa le teng exinia o tlo re jwetsa hore maimalo ho dimo re ka ra lebelang ka jeno ke ya joang re tsiba o kena di masipalense tharo ka mara ka mangaung ka Joburg City le ka more le ka teng le ka mara ka ekurulene re utlo re se phalla joang se pepepeti exinia dumela nanga ne sora a mola thago breakfast show tsapa o tswile hantle ho tsa lang ka jeno
8: ere ke le di medise thosa le ba tikara mohon le ba mamedi ba le di FM ka jeno tena ho tsakile mme wa tshisa di bagente nga ka tsa Afrika Borwa re ka le mana ka province ya Gauteng re ba ka se ke bolese ho tsakile mme wa tshisa ka jeno Pretoria di ka dilama ne ho mashuma ma pedi le metsi robong ha le Johannesburg di ka dilama ne ho mashuma ma pedi le metsi sepile ka mana ka Mpumalanga le ke ho tsakile mme wa tshisa Mbombela di ka dilama ne ho mashuma ma pedi le metsi robong haile emalahleni tsedi na mane ho mashuma ama pedi le metsi sepile ka tsheng ya le boya bo phire maleteng ho tlhakile mme ho a tshisa ka tsheno tekset le Potchefstroom ka dilama mane ho mashuma ama pedi le metsi e robong ka mana ka Mafikeng teng ka dilama mane ho mashuma a mararo ka mana ka presentation ya Christa ka tsheng ho tlhakile mme ho tla putuma ka tsheno Bloemfontein di ka dilama mane ho mashuma ama pedi le metsi mene haile Welkom di ka dilama mane ho mashuma ama pedi le metsi tsheletseng profesi ya kwa tsena tsa teng ho tlhakile mme wa tshisa ka jeno Durban di ka dilama mane ho mashuma ama pedi le metsi tsheletseng haile Richards Bay di ka dilama mane ho mashuma ama raro profesi ya Kapa le Boya le teng ho tlhakile mme ho phodile ka jeno e bile wa bata di ka tsentse ka borwa go bona ka mana ka Southern Calvin ya ditsimane ho robedi ha ile a pinteng le Kimberley di ka dilama mane ho mashuma ama pedi le metsi tsheletseng
9: ke tsa dipina mme ke tsa ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka tlo tlamea Africa Borwa tlo tlamea EML ka maoto ke ntho re buang ka yona letsatsi le letsatsi banna kutlwa ho thwe o so fumane jwalo setopo sa borobedi ka mane ka Kempton Park ke ntho tse tshosang haholo mme bana ba sponsor ihle ba hlalositse hore ba fana jwalo ka 400,000 ranta ho mang kapa mang ka ba le lesedi ka batho bana ba ntseng ba bolawa basadi bana ba ntseng ba bolawa ka sehloho ba lo ikwetlisa ba bang ba bona ka monono ka Kempton Park 400,000 ranta ha o tseba hore be baitse ba ketswena ke bomang kapa moetsi wa ketswena ke mang o ko tsebise sponsor se haufinyana ha wa tlameha le hore o ba jwetse hore o mang kapa rona re tsebe hore o mang fitisa ditaba tseno ho na le batho ba tsebang hore ho etsaetse eng ke bomang baitse ba ketso tsena kapa ke mang motho a ntse a etsa diketso tsena ebile sepolesa se hlalosa hore ba se ba tshwere motho a le mong ba ntse ba mohloma dipotso ba lebeletse jwalo hore ba tla tshwara ba bang ha ebe ba teng be e leng hore ba ameha tabeng ena ntho ena e bohloko haholo ka nnete e bohlokohlokohlokohloko wa bona teng a ne ke utlwa hore ngwana a dilemo tse robedi ke ena a lahla a tsebisa batho hore he mme wa ka e sale a tswa rolomata ka la motho tla mosebetsing tjena ntse kopana le ba bangata ba lomatha kere wa tseba motho itswetse fela jwalo ka ausi mona go lomatha a thehana go jwale ha re thusaneng ho sane tla be hlaetse ngwana heno hlaetse mosadi wa hao hlaetse wa lelapa ha re thusaneng bona le motho a tsebang kapa a boneng ho etsala jwang a ka tsebang a fana ka lesedi 400,000 rand ho fana ka yona bile ke bua ka yona ka mane ka botshabelo lelapa la Halibusa
1: le bona ba kopa jalo ba tliswa se bonyile le busa e le mofumadi wa moruti le busa ka mono ka botshabelo H2 ba dula ka moka H2 le na sala nya mela ka sonta e sala ya ro le ba le bengkeleng ya ba ha sa khutla ka sonta jwale mmamedi motho ha nya mela o skaba emela le nako e kae nna nke kutlwa batho ba re bo 24 hours motho ha akatswa abasa khutli ka nnete ka pele ka potlako tsebisang sepolisi tsebisang sepolisi Jonito motlhomo o tshwanetseng ke re fumane gore motho a nyametse re ka tsebisa sepolisa ka morana nako e kae ebile go tlhokagala eng gore motho a jwalo ga re etsa report e jwalo sepolise mmane re ba tsebisa go tlhokagala eng go nna ya tlabe a tsebisa sepolisa ka ka nnete re se ke ra nka nako re se ke ra nka nako ne nne re la le go nka nako jwale le ka botshabelo ka mono ba ga le busa ba kopa go batliswa jwalo mmema moruti ke mofubadi wa moruti le busa ka monono ka H2 le ene go tloa sonta e sala ya nyamela a tswa a leba lebenkeleng ya ba ga sa go e tshotse tsalandia di utlisa botlhoko mme re sa bui ka tsona mmamedi re tla tseba jwang ka tsona re ke fetela ka mangau metro re utlwa ka spedipeti se be jwang di buse marumo o teng ka mona re fetsa ona se buseng re kurubedise kgaitsedi yaka ke tsa pele tsa spedipeti mangau metro di eme jwang ka jeno
10: ga ke leba fara sekodime se le mofo wa gago ke dumetse le mamamedi ba tla kgwa breakfast show sepedipe sana ka mona ka mangau bloemfontein sepedipe se qalele alla kama tsa kama na ka M10 Dr. Belcher just led it leaders for the kama ka city fan Cranberg who was failing Ramon Saba circle for kama ka Wilcox base water so go ba khani ba rona ba fokotse le dira ba kama ka mo nona le ba khani ba bangata ba di ba sikile ka mo le di taso o feta mo kama ka Dampinar di go botsa di sebe se pakeng tsa Albrecht le Brawl ra go ba khani ba rona ba di sebe se ka ka hona le matsa a ema ni la fana ne se ba ke le botsa ka lo kara tsara ko kana mo khatlo mo latelang
1: a re ko pa le bo la tlang khaitsi ya ka ar le boya holo ba medi regetse tsena re khutla go tlo City of Joburg
5: e bang una na o ruke ka wa khona o le fella le kwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di planet tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang Lekgotla la hao le tla o thusa. Phamisa mohala o letsetse lekgotla la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand. Mme re tla se poliseng o lefella yona. Client legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Client general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumane ya online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: A re ke re tsona le shume fela betsotso re lebile tsholo re ka bosupa re rutlwe gore City of Joburg e teng di tsamaya jwang mo sa magale maoteng o tswa Johannesburg Road Agency a re fe tsona re rutlwe di tsamaya jwang. O sposa ke go dumedisa kgaitsedi yaka ke laboraro ka jeno ke tsa pele tsa sepedipedi City of Joburg di eme jwang ka jeno.
11: That's correct. Ke dumedise go wena le tlhwasa ke dumedise ba mamedi ba batle ba sedi FM ha ra tlhopha tsa Mr. Krishaban le diroboto tse sa sebetseng Mani le Utwata Avenue le Athol Road ka mo Highlands North le Utwata le 6th Avenue on Highlands North Main Road le Norman Avenue ka mo Bryanston Main Road le Post House Street ka mo Bryanston hape le Malebongwe Drive le Avon Way ka mo Fentale rna le spitsipetse se matla re a tsaba kana go tsena ka mehla go M1 North mahareng a Poisons le Crown Interchange ka mo M2 West mahareng a Heidelberg Road le Crown Interchange rna le M1 North mahareng a Collett Drive le Graveston Drive go N1 North Golden Highway go N1 North mahareng a Beers Metier le Malebongwe hantle rna le koloi senyegileng e thibileng tsela e ba ka spitsipetse mane go N1 South Golden Highway go feta mo tshetso ke di tsamaya hantle re le boetse MPT le JRA ka spitsipetse sena
1: are le boya go lohle kgaitsedi ya ka re fetse re fetele kurulene ko bere mogeseng o teng ka bona re fetse ona re utlwe di eme jwang tate mogeseng ka bona ka kurulene ya tseba o di tshwere ko wena motho a tsebang gore di eme jwang mabedi e robedi fela betsotso re lebile jalo re nyane ya bosupa o reka bosupa wa tseba jwang kapa jwang ka balwa ditaba o utlwe gore tsa go raena di eme jwang ditaba re ntse re sokola jalo le tate mogeseng ka mane ka ekuruleni fela o se utlwile City of Joburg o se utlwile le mangau metro gore di eme jwang go reka bosupa o tla balwa ditaba gopola ka ntlano wa raborobedi le kajeno ntse re fana ka matsebetsebe ntse re fana ka tšhelete go sane re tlabegele ka mane ka limo le mosona wa Freistata batla ba tshwere jwalo mafapha fa paneng ka nnete le menyetla fa paneng ya mesebetsi le kgwebo mo batla ba buisana jwalo le batho ba batsha ho sane ka mane ka Limo Mall ibile re tla be re hasal nano lena ka wotloloa go tswa teng ka mono ka Limo Mall Bloemfontein ho sane ho renga botshelela ho fitlhela ho renga borobo mamedi a ska ba fetwa ibile ka nqane ho ra bo super re tlo bua le mo premier of Freestata ka lona ka bona mosebetsi ona o tla be ho etsala ho sane a re hlalosetse hantle ho tla be ho etsalang ho sane go be di bogeseng e kuruleni DM Jwan tate
12: re a leboga le go ala ka le go bana beso ke dumedise moifo wa lona le ba mamedi ka le go ena ya sephethephetheng le itlisetswa ka go tlolwa go tswa sepoleseng sa mmasepala wa motsemogolo e kuruleni mothati mabale phallo ya sephethephethe e batla e le maatlamane sebakeng sa Bedford View mogolo o tsireng ya lebelo le e phaameng R24 o lebile botšhabela kapa bophirima mona ke mane kidodis e leng George Bizos Interchange jone ka gantlafatso ya tsela e ntse e tswela pele beya pele segotolo mokganni o ka fitlha mo mabone a laolang sephetephete a tsileng taolong e ba letshwao la o ema ebile a re saneng sebaka a re buisaneng ka moragora ya bosupa
1: tse ke bontsha thwasa senepe se seng sa gao thwasa lejodito mona dilemo tse mašome a mabedi tse fetileng tate mogeseng ga o ne o tlhokala ke ka kotsi yane ya lebumathosa o sa le o boy mono boy ya mogeseng e sa le o boy boy sa boy sa
12: ao wana mme ha motho sa santa le motho mo
1: o le o boy boy sa boy sa
7: ke pele o nka dilifi tse ngata
1: no khalo sebetsa ntate bogeseng man yo khalo sebetsa dilimo tse ba shoma mabedi tse fitileng kana ko eno ke ha Afrika Borwa re ne re tsoswa ke o hlokala le bumathosa
12: ke nako e telele ngwana mme o tsebe gana je le montsena ke le motse mashomo a mararo le motse o le mong ke le ga mmasepala
1: ai
7: yo
1: ai khona
7: baolo
1: iphutha motlhake le o dula gae re a iphutha
7: kaoe
1: o tla senggweshe mono ntate o se ntsha ka dinko akitatemogaseng

0: Ali. Ya o tla ba monate, o tla ba monate. Kgwedi e tlang. Kgwedi e tlang ngwana mmamedi. Leto la Sena Station. Re la ga ya kamane ka Mauritius se selemong se fetileng. O tla bona gore ba mamedi ba Lesedi FM gore ke ba mamedi ba jwang. A re ba bitsa go na le mekete ba tla. Ba bitsa go na le maeto ba tla. Ke ntho e ke ratang ka ba mamedi ba Sena Station. Ke le shoma le basebena fela betsotso go feletsa ra ya bosupa re mokgatlhelo wa bobedi wa The Biggest Sport Drive. Tahua Breakfast Show wa Lesedi FM. Motho a ithusa fumana visa ya hae ya America. Ka re hlile. I'm not a visa.
1: Le mo eleng re hono le bonolo ho ya denna go nye fitileng UK ha e sa letswa wa opola Brexit ya kere

0: se ke le seri FM ke the village pope ke tsepo tsola no nyana e ngwa dipina tsene di ratwa ke bra chipa ba ai ya no abela tsebele tsola seri FM tsunyene mashuma mabeda na le metsoetsi le tsinka mora hora ya bo supa all right praise and worship 3 October 2026 kama na kamea 10 sports ground tlahlo be monate a ho tla ho renya le shemela motsolo mo manu fela bosiu fela ho renya bo robong di heke di abulwa tikiti ikala ka 300 rand etsa bo nete ba hore o etsa jwalo o pola hle hore bakeng sa VIP o ka letsetsa 082 365 6565 ho lo ba monate ka mo a wa tseba ho ba monate wa tseba Mamela tsebele tsane se di butlalo tsena re bua ka taba e bohlokwa jwa mamedi taba ya hore batjha ka nnete na konyana ile ngore ho buima hakana kana hore mesebetsi be teng ebe ho ntse ho etsa halang di bakentse fapaneng hore batjha ba nne ba thehelwe menyetla ya ho ba le kabelo taba tabeng tsa moruo wa naha ena ya Afrika Borwa me re sentse re bua jwalo le tunagolo o ke bua jwalo ka mohlomphe ma queen letsoha mathai e le ngore o tshwere ka thata ka nnete mona mmusong mo batjha ba tla kopana dipontshong tse tla tshwarwa go sane ka mona ka Bloemfontein multisectoral youth opportunities ka mantswe a mang ke menyetla e le ngore e shebile mahlakore a fapaneng tunagolo kgotso hle hoseng hona re a amoela o thago breakfast show tsepa o tswile hantle
1: tsasa jumela ke di medisa ba mame di botse ba le sedi ke tswile hantle e ke mi sedi tse go na ba tshausa
2: re a le boa go lotona golo a o re fe ho wetsala eng ke ba tsha ba jwa mbana le ba fumane joang ka pa ban le mang wa mengwa ka mo ka pa hona le batho ba santse ba hlophiseditse hore ba tle ka mosebetsing o
1: re ke hlalose mama me di balese di ba khone go utlisisa hantle gore se pio pio sa taba ena pele ke se feng ke mona mo long gore ka gola thwasa o tla hopola gore gona le nako e re kileng ra ba le yena mane Sasolburg mo long gore ne ntse re tsamaisa ona mosebetsi o tshwana le ona ona mo re ne re bitsa di company re bitsa mafapa fapaneng re re ba ke ba tlo bua le batjha ba ba fe tshepo ba bua le ka menyetla e bang e teng mono mme gona jale tjena re shebile fela mangaung go sane mo e leng gore re sebedisa batho bana ba re ba bitsang gore officing ya po primary ke di-CDW re sebedisa ma-councillora re sebedisa di-ward committee gagolo-golo kore fela go be le mohlomong re le sebake wateng e leng gore nka 100 e leng gore 100 eo ga e gutla re lebeleletse gore ka tlasa botsamaisi ba le cancera ka tlasa botsamaisi ba di-ward committee ka tlasa tsheetso ya CDW go tswa officing ya premier ba kgone go jale go bitsa batho ba bangwe gona sebakeng seo ba tswang go sona mme ba se fe nje re bitsang feedback gore re tsamaile jwang mane re ka ikopanyang jwang go ya ka information e re e thotseng sebokeng sena sa osana
0: tona kholo jolo ka ha o hlalosa hore seboka sena se reretswe matlafatso ya batjha ke kgola re hle rutlwe fela hore ke a hopola ka mane ka sasole ha ne re kopane ke hopola makalana le teng ka mon le theo tse fapaneng tse ile ntsa bontsha hore di kemiseditse o sebetsa mmoho le mmuso wa Free State matlafatsong ya batjha makala ele gore le a shebile haholo e le bonang hantle hore ana ka matlafatsa moruo wa province a ba thela ba tshamisebetse ke makala a fie le shebileng hore di theotse fapane le kgwebo tse fapaneng di tle dibe di bontse ba tshamenyetla mahlakoreng ao
1: gore ke qala ka yena e kgolo e leng hore re shebile e re bitsang hore ke sasa sasa hona le tšhelete ya ne re bitsang ba rata o bitsa 350 la se le 370 ba ntse ba re fela ke 350 twasa le batho tšhelete ena re itse re ke re bitse haholo di recipient ka ba amohedi ba tšhelete ena go ba le mone ntse ke tsamateng dibakeng tse ngata go na le batho bao ke kopaneng le bona ba mpontshitse gore na ba entseng ka tšhelete ena go na le motšhala gore go rona mane xoxo o qadile a reka mekotla e medi ya ditapole mme ka mora mekotla e medi ya ditapole kgwedi e latelang eno a eketsa stoko sae a nna reka kama tsama reka di meroho ana a rekisa jwalo a reka bo dipinatse a re bontsha stall sa yo jwale ke se ke na ke fihlile mona empa ke kadile ka mekotla energy ya ya ditapole o mong yena ke la re experience ya ice cream fell o ke kadile ke reka ice cream ha ke tswa kgola chelete ena mme ke se ke botse ha kana ona jwale ha tsala ice cream fela se ke tswa ice cream is not ke ka gona fela rekisa le gabula empa jwale ke se ke nyulile ke tsa dikota ke kadile ka yona chelete ena ra kopana le ba bang ba ile ba ho tsa holo ke le bole yena ndate thuso motaung tswa le sedimona le yena ke lampa pale ya mohlankane mo mani Everton are motho yena o kadile a etsa fela a kopanya batshabana mme ba qotella ba se bana le sebaka sena se etsang borotho ga o finyana ga utlwa se ote motho yona ke no sa ba kopantse ape o ka re jale o bula bo supermarket jale re bitsitse batho ba jalo ba tlo bua le batšha ba rona ba ba bontshe gore ga se kao fela mesebetsi e tla tswang mmusong ga se kao fela mesebetsi e tla tswang go bona ba gore motho a bitse private sector ba bangwe ba qadile mona mo ba bangwe ba qalang jalo ka ntho tse tshwanang le bakery jalo ka ntho tse tshwanang le batho ba qadileng ka ditapole jalo jalo jale re bitsitse batho ba jalo ba tlo rotloetsang batsa ba rona gore le tšhelete ena ya 370 e ka fetola maphelo a bona ga fela re ka ra ikopanya mme re ditsitse le bana ba registerang di-company gore ba tlo ba jwetsa gorena re etsa jwang gore re ka ikgoboanya ga etsa dintho tse bitswang di-corporate mme ra bona re na le seo re iketsetsang sona re etsa mesebetsi ebile re etsetsa ba bangwe le rona re ba di-beneficiary kapa re kgona go una molemo mono mme le sepolesa tlabe se le teng mono ba re jetse gore batho ba bana ba ntseng ba batla go kena mona go ba mapolesa a rona ba ka latalela jwang ba ka itshwara jang go tloa ka nako e leng gore ba ntse ba le ka ntle mone mogeng ke batho ba e leng moo ba ka ntle go mesebetsi yona jalo mme le nna ofising yane ya mo premier go na le advertising center e ntshitse mo re batlang batšha ba sekete ke a gola ya kwala gaufinyana ka bo di-25 a sao polantle ba ke tla tshwara dintlhantle mo re batlang batšha ba sekete be eng gore re tlo ba kenya programmong ya 2 years gore ba itukisetse go ba mesebetsi mme re tlhalositse mono mega e re batlang gore batšha bao ba apply ka yona ke e feng mme wa tseba tho salanege le gona mone sosolo go na le be e leng gore di-company tse dingwe gona moo ba labo sentse ba re rona re kopa o ka re re kanka batšha ba bakana be sentse re ba hira gona jalo re na le di-pledge tse tlo etsalang gona moosane le labour e tlabe le teng e ba bontsha thasa gore ga re kopa di-CV tsa lona ga le sa sebetse ge le kgotheletsa go ya labour mane bana le rona nakong e e leng gore jalo ka mmuso re batla batho ba contract re na le o ya mono re mane sepetlele sane ka ro tla tlhokala batho ka potlakoo by the time re etsa ge advertise e tlo nka nako telele ga re yeng databasenyane re nke batho ba babedi ba batlhano mo ge ba kenye mona ba tlo go thusa tleliniking ena kapa sepetlele sane so ke dintho tse jalo mme o na le ba bangwe gape ba e leng gore ba phela le ka bokoa thasa ga o ka bona go na le company eo ba iketseditseng yona ba thuswa ke labour re tlo share tsebo eno e jalo le bona re bua le wena tsena dipetlele tsotlhe di etse gore je re sebedise fela batho bano ba batšha ba company eno e le go ba phela ka bokoa bo sa ba setiseng go sebetsa di-odera tsena tsa dipetlele tsa linene re tshwanela gobane cabinete e nkile qeteno re tshwanela re sebedise company eno go nyolola moruo le go okeletsa batho go etsetsa batho ba gona mesebetsi
2: re a leboa mme ka metsotso a le masome a mararo fela mosebetsi o kae ka nako mang setšhaba se amengwa ka moo
1: re se re ntse di le tsebane ge ba le ya tshumotlhelano ka di-wate jalo re sebetsa le ma-councelara ke bona ba e leng gore ke bona batho ba e leng gore ba tla tla mono mme re tla re ga ba gutla ge dinke ka di-wate jalo-jalo ka re memme le ma-councelara e mane limo mall gosane mme mosebetsi o tla qala ka gora ya borobong mme ke kopa bane ba mamele lesedi gobane lesedi le lona tlabe le le gona mono le bua le batšha
2: premier le buile a holo a re kopane mosebetsi a o tsamaye gantle go sane ga re kopaneng ka moo ka limo
1: ke a leboga ke leboga golo lesedi ka tshetso ya lona
2: mashoma mabedi a basebetlhano fela metsotso re lebile tsolo roka borobedi chepat o teng ka tsa dipapadi chepat
3: Ako lebowe the disco dancer, ako lebowe DJ Twasa lwena. Comrade my comrade, comrade Johnny, to mamiri wa tsebeleso ya Lesedi FM. Moro. Mwabane ne deleting head di papadi kamane ka ola liga mo teng Rayo Vallecano ile a feta wa Espanyol ka ntlha tse pedi ho ile nngwe athe Alaves ha ne thulane le Valencia. Valencia ile itsipa ka ntlha ile ho noto e otlela ha bo yona. Elche ene ba palala lapeng le tlhopa sane sa Real Madrid ya ba ya feta he Madrid ka ntlha tse thago tse pedi papadi tsebilentse o tlofela banna re tshoga khona Jose o hlabile fatshe ka lenaka empa he ba mo hlabela ntlha banna bana ba hae ya ba dinhlatse tharo Madrid ya ba tsepedi ka monaka o Elche mamedi ka hora ya le shumeka jeno ka manaka bambatha ka maseruka le sotho mo kotlise mo holwa dikwena tate Bob Mavoso Mafoso o tlo tsebisa jwa le sehlopa sa hae mme o tla hopola o sehlopa sena se tla phatlalatswa jwalo hore se tlo kena dipapading tsa le tsa o phunyeletsa tsa AFCON 2027 ke mo tere fumana na ya le sotho ha ratedi e tlo thulana le Niger e ka tsana le hlopa le na ya ne ya Morocco mme o tla hopola he papadi ya na Morocco e tla bapala hona kwa mona Center City prengetso tsinga ngata Bloemfontein ke la bra robeki ha ile la bra robeki tsena he mamdi wa ka ke na go yana go re tle re kene dikolo mona me ha ba ithotokisa beng ba yona ka kwa no ka provinceng ba re ke Magnificent Wednesday mo teng he ke batla go tlo utlwa gona ebe ke dikolo difeng le di trake difeng tsebang di tlong ka karolo ka mona ka ho Magnificent Wednesday Soccer School League ile di finale tsa di province tsa province mme motho ya ditsebang he ke mongadi Selondo na fika la motho le ka ngwana mme o ke no ka mo fika la motho
4: ke Patrick di medite ke di tsare tsa tsedi efe
3: ao re teng gonne ke bua Setswana ya no
4: moro
3: ke tshwile ya no mo se sotho ke bua Setswana hela gompieno le ga gonne la motho ke dikolo di feng wana metse tla kena mona papa dintsena tsa di final le di district bageng la Magnificent Wednesday Soccer Schools League
4: ke ba tlhontse sala ya lo masala ba ke tla go le makhaola khang e tla le di provincial finals di dika so se tla di rometse dikolo me re ke hone le mo kgoleng ya dinao netball volleyball indigenous games ga mo go jalo le jalo tsa basketball e tla le tsa summer championship me go mpieno re tsepa ditse me go polo mo di dikeng di le pedi e leng tsa garip le le jole putswa dikolo tse tla go di emetse garip mo under 13 girls ke bo tsa batuto bo ba simaneng e tla le look of combined school me fa go tlo mo under 19 ba simane le ba setswana e tla bo ile sekolo sa Springfontein senior secondary fa go tlo mo kgwele mo netball mo under 13 le under 19 garip e tla bo ye metse ke Edenberg combined school me fa go tlo mo volleyball mo under 13 e tla be le Roosevelt primary fa mo under 19 ba setswana e tla bo ile le rela thuto ga mogo le mo ba simaneng me fa o ya go le jole putswa mo under 13 ba tla bo ba ke tshikolo tsa ka Thabong e leng Setshabelo primary ke mo pasitsaneng ba simane e tla bo ile St. Anne go tswa kwa Virginia ne mo under 19 e tsa tse le kgwela dinao e tla bo ile sekolo sa Mophate senior secondary go tswa kwa Botterville ne mo ba simaneng e tla bo ile St. Anne mo kgweleng ya bolo tlo wa netball under 13 e tla bo ile sekolo sa Mojaho go tswa kwa Thabong under 19 ke St. Anne ne fa go tswa mo volleyball e tla bo ile khotseng primary mo basetsaneng le tlotlo na ledi e le mo basibaneng mme mo under 19 motho ba tla bo ile tsela ke sekolo sa academia mo basibaneng le basetsana e tla bo ile sekolo sa rainbow
3: fika la motho mo tsutsung e le shome na di tlhopitso di lukile bakeng sa dipapadi tse
4: ke ba tshotse di ya tsene tsia mo ka la botlhano e tla be le dikolo tse di potlana le kgwele ya dinao e tla be tshamikela jalo ka kwa South Campus mo University of Foreisetata e leng itse ga le jalo ka Vista me volleyball e tla be le ka kwa Tempe re santse re le sekolo sa Brandbach le ka la matlhatso di ya jalo kwa Main Campus ya University of Free State ga mmogo jalo le kwa Brandbach le Tempe le netball le volleyball di ka bo di tshamikelwa gone
3: fika la motho le boilo belo tsatsi le monate
4: ke gona mo ke le tshepa
3: mamelike ya Auckland Park.
5: Hey hey banana, ke di bitla taba ke ena. Nthabi wa nyalwa. Wa nyalwa. Rena. He elona, nna ke batla go mmona. O tsebe he o soka etsa video call ka MTN WhatsApp Voice Plus bundles jwale. Letsa o motjenye hona tsena ke ikutlwela ka yena. Ke re ke hlaloseng banana.
6: Ka tsona. he. Modi video call eleng tsona fela tse ka buellang. Iphumandele MTN WhatsApp Voice Plus bundle ya ho text, ho letsa, lo etsa di video call. Bakeng sa 550 megabytes ya 15 rand a fela. Ifumane ho MTN app kapa o dial *136*2#. O khethe social. MTN sim elongwe kha o e hloka. Yiyo. Kumela wana le dipehelo.
7: Na o malala la otswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesedfm.co.za kapa SMS a One Life Finra le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse e tlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng. Ba mo fani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
8: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mme naha e kgaba e ba le Lesedi FM ke molelwa.

0: ke bona go safa le yona e le lokisa di ditjeho tsa dinyewe tseneng di ritelwa ke bommeria
1: eh
0: le baba le bomang
1: go hobi fela ntate masemola ai le nane ke maketse mana wa tswa ntate fa jalo wa lwana gaitse dia ka lu di bomane man le baba ba batho bana ba batla ho hlaisana bo hlaswa ba bona ine ntse sitse national commissioner ka ne ta sa ke le tswa di thontse tjena ke fela ke nentse ke na le ntho eo ha ke tsebe ke nentse ke na le ntho eno re ha ke bone man thotsena tse buang di tshwanela ntate masemola fela he motho ka semoshebe tjena o bonka qeto ga a ka setse nthwena fela ditabaki tseno di belletso ka thuko ka ofela
0: hai gaitsela ka ha re tle re kena o tsona mamedi e le shomela metso etse letse metso tso ka mara hora ya borobedi hey ho hlokalwa ke motho yo moratang ka nnete a hona mohlang ho le mbonolo empa ho ba le one life funeral policy ho ka fetola ntho engwe le engwe le ho bebofatsa morwalo ho ba setseng baking in all the FM re o fa monyetla wa ho bapala winning at life with one life etela le cdfm.co.za ka pao sms le ntse one life funeral ho 38596 me o be monyetleng wa ho ikhapela kabelo ya hao ya 50000 rands tula o mametse tahoa breakfast show mo twa salekada re le babedi tjena re ka fetolang bophelo ba hao e ketsa meputso ya hao ka moputso wa bonus wa chelete e kana ka 2000 rands haiba o ikhethetse ho fumana coat ya mahala ya one life funeral cover hona o bulelo ro so patala premium a emo mametse ke mahala ba o jetsa fela hore ke tsireletso e fiona ka ifumana ka bokae ntho ya ofela ya re wentse kopoe jwalo e ka o beha monyetleng wa ho ikhapela 2000 rand jwalo di sms deliviswa 150 midi sms sa mahala ha di sebetse one life ke insurance ya bophelo e nang le tumelo le fsp melawana le dipehelo di fumana ya interneteng one life changing lives
1: so tsone fela jwalo na mmamedi na so ikemiseditse ho bapala le rona ibile o hape ka one life insurance Arba pale. Re batla ho fana ka chalete re ntse jwalo manta, re ntse jwalo maobane ka labobedi. Ka jeno mmamedi a le hlono lo tsama ka bokae. Maobane wa opola mmamedi tsama ile jwalo ka 8000 ka ka ofela.
0: A kena fela re ke kopa number 1.
1: Ke tetse robedi ka ofela. Jwalo re batla utlwa wena mmamedi hore wena o nahana hore o tla etsa jwang. Ka potla tsama ka bokae ka jeno dintho di tsama hantle ke tsona tsa one life ka jeno mohlodi o tla tsama jolo ka matsebetse ba tsiba bonolo tlhodisano wa rona ha re araba mohala wa how to tswantseng o yetse o tswantse hore ha re o letsetsa o tswantse hore one life changing lives ha o araba mohala wa how hore one life changing lives sa sa tshujwalo re ya feta o tswantse hore one life changing lives me re tla o fa monyetla he ba palelwe wena romela di sms tsengata ka moka gona ka teng o ipea monyetleng sms ka ngwe ke 150 cent jalo ka se go jwetsitse o sms a lentswe one life funeral o 38596 e be ba kgetha he thwa sa 1 ho l ho i ho f e mo teng re patileng chalete ka mono mo mamedi he re bona go tsama ka matsebetsebe a makae re ko ba re khutla mamedi re khone o tsola pele ka taba tsa rona tsa one life
2: hey banana ke di bitla taba ke ena Nthabi wa nyalwa
3: rena
2: e lona nna ke batla go mmona o tsebe he o sokaetsa video call ka MTN WhatsApp voice plus bundles jwale letsa o mokenye hona tsena ke ikutlwela ka yena
4: Modi video call eleng tsona fela tse ka buellang. Iphumandele MTN WhatsApp voice plus bundle ya ho text, ho letsa, lo ho etsa di video call. Bakeng sa 550 megabytes ya 15 rand fela. Ifumane ho MTN app kapa o dial *136*2#. O kgethe social. MTN, sim e lengwe ka o e hlokang. Yiyo, kumela wana le dipehelo.
5: Na o malala la otswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesediafm.co.za kapa SMS a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse e tlhabolle ho Lesediafm. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng. Ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete melawana di dipehelo di teng online one life changing lives
1: Leano la lepoto la one life le ka fetola tsohle e ba le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 50000

0: Mose wa nalane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaolang li ke tle le khumula 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela le sedi FM. Ke mo lelwa.
1: Kgetha Nespray ka jeno, mme o ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 500,000 rand. E tla e le meputso ya kontane ya beke le beke, e kenyelletsang le meputso o moholohadi. Reka pakana efe kapa efe ya Nespray. Romela hi ka WhatsApp ho 073-097-6335. Ke 073-097-6335. Ebe o latela ditataiso. E fa ngwana hao se a se hlokang. Mofe haholwanyane. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Hona le melawana le dipehelo. Nestle Nespray. Always giving more.
2: To cut ki di rata
3: ere papa o patala yona khathe o ngwanaka
2: papa o tisitse
3: eh ka my cashback ya my way ke tlo iphumanela 10% ya di premium tsa ka tsa kgwedi
2: o
3: bana ke sa claim a dilemo tse pedi ka ofela
2: okay
3: jwale he ke tlo ba le chalete ya go o ithabisa ngwanaka o iphelele mo pholo bogato wang ko wena nana
2: ke lebo ha papa
4: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang, tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe tleime, mme di-premium kaofela di lefelletswe. MyWay ke ra insurance eo e seng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
5: Johannesburg ke le haela rona account e nngwe le nngwe ya masipala e lefuang e thusa ka phano ya ditshebeletso tsa bohlokwa tse kang metsi, motlakase, ho phuthwa ha matlakala, mebila le dipaka tsa setjhaba. Na o bona mokoti tseleng ho dutla ha metsi, ho kgaoha ha phepelo ya motlakase, ho lahlwa ha matlakala ho seng molaong? Tlaleha ka potlako le bobebe ka ho sebedisa CSD mobile app ya City of Johannesburg. Ha re sireletseng toropo ya rona, ha re kgutliseng seriti sa sebaka. Johannesburg e hlabolohileng e qala ka rona. Latela metjha ya rona ya semmuso ya City of Johannesburg ho tseba ho holwanyane.
6: Lesedi FM, ke mo lelwa.

raru kuya fela timani nyama shumi ya mararu ana limitu emine miyona katusha mutimu hari fumani ebale hakatsela kiena kobane johanne mokolobetsi utlile asa je bohobe asa nwe feini milere ona le mutimona mora motho yena utlile aija ainwa milere a le boneng motho wa muti wa munwi motswalle wa ba lekgetho lo ba etsa dipi lena ke lentso la morena a mutimo wa khotso o le kinye dipelong tsa rona ka kreste morena wa rona amen momameti ya ratehang re kopana le jesu a netefatsa gore seo johanne a se tletseng kapa seo johanne a se buileng ha se a ba phoso o tlile e le morero wa gore a fete pele go yena a hleke mebila e be ba yena o tla latela o re go bona ga netefatsa ditaba tsa johanne o re o tlile a sa je bogobe a sa nwe veini mme lona ba mo tadimileng la rona le matemona mme jwale go tlile nna ya jang ya nwang mme le re go nna bona motho wa moji le wa monwi e le motswalle wa ba lekgetho le baetsadi e momamedi sena se re ruta gore bophelong batho ga ba tsebe seo ba se batlang ke ka nakong ena mo a ba gopotsang a reng johanne o tlile a rera evangeli ena e ke e rerang lanka gore o na le bane bona jwale le nna ke tlile ga ke kopana le baetsadibe ke ja le bona le ba le bothata e ka jesu kreste o re go bona ke tlile ke le molokoli ya tlo pholosang bao lefatshe le bakgesang bao lefatshe le sa ba batle e momamedi ya rategang tshebeletso ena e kopana le nna o le makgasa o tabohetswe moyeng lefatshe le o tabotse o balela o

0: ha ba rapele le wena ba o sutumetsa ka ntle e be ba o re ka ntle o no le monate o feta ka gare e tseba ngwana weso le jwalo lefatshe ba kgomaretseng Kreste ke bona ba sitisang batho o atamela Modimo a tshebeletso ena e kopana le nna le wena ke re go wena tloela batho ba tle go Modimo ga batla go wena mogau wa morena wa rona Jesu Kreste le rate kopano le matlamatshiso ya moya galelang dibe le wena ka Kreste morena amen.
1: Molaetsa o matla ntate Moruti Serei Mafojani re a leboga tle mo mamedi motle haiba o fetiwe ke mo a neng a bala teng go sengwena o badile bukeng ya Luka kgaolo ya bosupa a bala temana ya mashume a mararo le metso e meraro go fitlhela temaneng ya mashume a mararo le metso e mene re lebile ntate Moruti.
2: Wa ra twa twa wa le le sedi FM.
1: Mabidi e jole ke nako ya gore re ke re lahlele mahlo dimarakeng tsa rona ka jeno he re bua le monghadi Thapelo Jonas ke stock market investor me re bua le ena ka taba ya bohlokwa mo mamedi motlhe hona le leano lena la go tsetela go reka matsete nakong eo theko ya ona e batlang e le tlase ka tshepo ya gore dintho di tla gotela setlwaeding me theko e tla boela e nyolohe gape re tlo bua le ena rna sena se bolelang monghadi Jonas dumela ntate
3: dumela se mothola no phela hantle
1: ke a phela o phela hantle buti
3: ha ke a phela mme ka mohala
1: ke a leboga ngwaneso ebe sena se bolelang jolo ka ke ntse ke hlalosa ntate Jonas hore leano lena la o tsetela la o reka matsete nakong eo theko ya ona e batlang e le tlase maybe le ona le tshepo ya gore dintho di tla boela di ba striding hape ebe di anyulwa hape e bolelang
3: mmetholwana ke tlhalose ke na ke tlhalosa ga ke tlhalosetsa batho ba bangata ke re go koetsagale gore le wena batho ba o nyatse ka kajeno ya gago e semobane ga ona boleng e le gore go na le bobinyana bo patileng boleng ba gago ebe nako ga e ntse isa o fumane gore boleng ba gago bo ya phama batho ba bangata ba itshole ba re ee go jaaka mo atumela nakonyane a nentse ke bona boleng mago ntse o na le nthonyane e pateileng jale le mmarakeng o na wa diabo go na le ntho e jalo go na le nako ya gore le ga di na le boleng o fumane gore gona jo tsena di bona le kare theko ya tsona e ile fatshe empa batho ba tsebang go tsetela bakeng sa nako e telele ba kgona go bona gore dilemo tse pedi dilemo tse tharo tse tlang gona jale theko ena e batlang e le fatshe ka jeno e tlo o nyologa ke yona he leano ebe ba tla tseba gore leano lena le tlhoka go sebediswa ka tsela e feng jale e ka fetua monyetla bakeng sa batsetedi ba bangata empa ke tlhoka go bolelela mmamedi wa lesedi FM gore ga se dintho tsotlhe tse ileng fatshe tse kgonang gore di phame nako tse dingwe ga di fedile fatshe di ka elela fatshe tsa ruri e ntse e etsagala le mmarakeng ona wa diago.
1: Mohlhomong lebaka la bona le legolo la o etsa seo ntate Jonas King
3: ke obane jalo ka batsetedi re batla go reka diabo tse nang le boleng ka theko e fatshe gobane motlhang o di rekang ka theko ya tsone tse phagame o se o reka o se o le lata jale ntho tse peditsetse mmale ka tlhokaka ditiremong ke gore o tlhoka go elelelwa boleng ba diabo tsena gona jale empa ga o batle o di reka ka theko e phagameng ke lona lebaka le etsang gore batho ba tsetelang ba re ke batla go reka diabo tsena di na le boleng empa ke batla go di reka ka theko e batlang e phagame gona jale.
1: Jale ke dintho di feng tse o naganang gore batsetedi ntate Jonas ba lokela go di ela tlhoko nakong eo motlhomo motho a nkang qeto ya go reka diabo ga di theohile
3: ya pele mmetholwana ko o botsa gona gobaneng ga theko ya teng ile fatshe bane wa kgonagala nako tse dingwe ka lebaka la go tshabanyana fela mmarakeng go na le ntho e tsagalang bakeng sa company eo go na le ntho e tsagalang bakeng sa diabo tsena so batla lebaka le entseng gore theko ena e theowe ka jeno ke ya pele o fumane gore na go ka nna e tsala gore company ena e batlang go tsetela go yona e batla e le kaga dikoloto tse ngata go na le mathata ao e tobaneng le ona so tseba lebaka leo le etsang theko ena ebe e fatshe ka jeno ya bobedi a o ko o shebe company ena e o tsetelang go yona gore na ga o sheba ditšhelete tsa yona na ente na le lekeno na how she be di call to tsa di call to di le mo bo khona ngo laole na go ntse na le mo company le ka yang e ka yang teng ya bo gao gona le na go tseleng o how she be company na o khona o bona o e na le boleng ba moshwelela na ina le ntse le di tsam competitive advantage na gona le o sane ka ga company na ka ba ke shebile o ka nna etsa la gore ebe ya bo e tlo fella pele ya hole jole ya o qetela ke yona yeo ya gore o ska bo so nka tšhelete ya o ka fela o e latlhela company e le nngwe gobane ga o etsa jalo le teng o ka kgetheletse o sasa o itshola gore tšhelete ya ka ka o fela ile gobane jole ka tlhalosetsa dikala gore ga se dintho tse otlhetse yang fatshe tse tsatsileleng ditlanyelwang tse dingwe di kgona go ya fatshe ebe a di tsa kgone go kgotlela godimo.
1: Monga di thapelo Jonas ke lebile holo kgaitsedi ya ka ha re kopane hape nakong e tlang.
3: Ke lebile holo mmetshelo ya le monate.
1: Thank you ngwaneso. Mama di e leshome le metse robong a metso tse pele ho rra ya leshome o ntse ma metse e tlhabolle ho le CDFM BB and CC Winans up where we belong.

0: Ah, ena ne le pina e monate ka nnete. Dumela nhle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mama se.
0: Helang, ke le amohela lena no lena la rona la tsohang. Le phetse jwang ka jeno?
1: Re phetse ntate wena mo go.
0: Le nna ke phetse hantle haholo bana ba ka. Le ka jeno he, hona le pali e monate e o kitlang ho le phetela yona. Mme yona e tsamaya ka tsela ena. Khale khale. Hale fatse ene ile se bataolo fela. Ho ne ho se dithaba, maralla le ona mawatle ho arwanya lefatshe. Lefatshe le ne le alehile jwalo ka kobo e kgolohadi mangweleng a mathao. Sefahleho sa se ne se benya hodima lefatshe lohle ka nako tsohle. Diphoofolo tsohle tse neng di phela lefatsheng di ne di dula di thabile mona phateng ena.
2: Dibupua tsa ka tsentle di arolelana dijo tsa tsona ka thabo.
3: Ke ntho e ntle ho arolelana seo o nang le sona le bana ba bame Matshepe.
0: Seo ke nnete hloni ngwanaka, empa ha re mameleng pale ena goba e sa tswela pele. Mathao o ne a bua jwalo a kgotsofetse, empa lefatshe mane ho ne ho ena le phiri ya setlokotsebe. E ne e le masene ebile e le meharo.
4: Hai khona. Nna ha ke dumelane le matlhao hang. Nna ke tenehile ke diphoofolo tsena tse ding di dula di tsamaya le hona ho feta pela sefahleho sena sa ka. Wa tseba ho etsahala? Di nketsetsa lerata le sa feleng. Ho feta moo, re lokela ho arolelana dijo tsa rona le tsona kaofela ka dinako tsohle.
0: Phiri e ne e hlile e sa rate ha diphoofolo tsena e le metswalle. Seo se ne se e tena. Ka hoo he, ile ya nka qeto ya ho tla ka botlokotsebe bo itseng. Ile ya qala ka ho ya ho tloha.
4: He ho bana tlo. Dumela setlo.
5: Dumela.
4: Ba tsama ke ntlo. Ha ke na maikutlo a ho tsa bohloko ka tsela efe kapa efe. O ke bang kutlo ngana ke. Mamela he. Impa. Ke nahana hore o lokela ho tseba hore no ha e nahana hore mmelo wa hao o mobi man. Hey, what's happening here?
5: E tshulo jwalo.
4: Itse haeba o batla ho ba nwa jwalo ka yona. O ka nna wa iteka. Empa hape itse ha itse man. Hape itse ha se hantle ho ba nwa ka nkwena ha o e tele ha di tshabiang. Tshulo jwalo.
5: Ke ne ke sa tsebo hore no ha empatle ho fihlella moo.
4: He tlo nwa ke nwa.
0: Jale ke o ke ha e bela ke khalefu. Ya ba itila fatshe ka maoto a yona yare.
2: Na ke nnete ihle e buile jwalo phiri.
4: Ke re
2: ke tsang o batla ho mphele ka nyetsa.
4: Ke ka ikara.
2: La ho lo jwalo he. Ke nahana hore nke ke ikise ho yona, mme ke e bolelle maikutlo ana aka.
0: Ya ba tlo e le ba hunuwa. Phiri yona ya le ba hota.
4: Hera. Khotso hle mogana tau.
6: Khotso biwe.
4: He he mogana ka. Ke maswabi ka o tsheya hle mogana ka. Empa ha ke kgone ho itshwara ha ke ntse ke nagana ka seo tshwedi mpoleletseng sona o seng ona.
6: E manyane. Tshwenye o buleletseng phiri.
4: Hei. Ka nnete ha ke batle ho bua mantswe ao ka bonna ka bonna a. Ha ke batle ho bua ho ha mogana tau.
6: Mpolelle.
4: Ho lokile ha mogana tau. Ka hobane o batla ho tseba. Tshwene mpoleletse hore ka mehla ha e o bona e itsukotsa ditono. Ee, ke a kgola hore le wena o kile wa helellwa se wa kere.
6: Ke nnete wena phiri, ke eleletse sena se o buang ka sona. Wa bona ha e le setlokotsebe seo se manganga, ha ke tsebe hore se nahana hore sona ke
4: mang.
6: Ke se ke ntse ke leba ho sona hona jwale ho ya se ruta molao.
7: Mme Matshepi.
0: Ee, ka nnete.
7: Ka nnete nna ke rate sena se etswang ke phiri. Ha rate kgotso. Bona fela ka moo e qabanyang diphoofolo tsena ka teng.
0: Ka nanelo ngwanaka bophelong jwalo. Ho na le batho le tsona diphoofolo tse sa rateng kgotso. Le ha o le jwalo he bana ba kapa le yona e sa tswela pele. Phiri ile a tsamaya jwalo. E tloha ho phoofolo e nngwe e leba ho e nngwe. E bolella e nngwe pale eo e seng nnete. E seng neng ke ha diphoofolo tsena di lwantshana.

Commissione e ikemetseng ya dikgetho IEC ka bogotswanyane e lebeletse o tsetlaela mmoko wa baqolotsi ba ditabapuo Pretoria thapa makajeno mabapi le go phethelwa ga manane a bonkgetheng pele dikgetho tsa magotla a metse tse tlilong go ba ka la nne pudungwana ga monongwaga. Bonkgetheng ba fetang a dikete tse 140 ba ile ba teka dikopo tsa go iketela dikgetho tsa ditulo tse dikete tse 15 tsa magotla a metse pele o nako ya go qetela ya ka la 28 kgweding e e fetileng. Komišene e ile a tlhatlhoba dikopo tseo netefatsa gore di latela melao ga mmogo le melawana e beilweng. Mmoka ona wa baqolotsi ba ditaba o tla nakong ena yeo lekgotla la dikgetho le Bloemfontein le ntseng le itukisetsa go fana ka qeto tabeng ya bonkgetheng e amang mokga wa ANC le komišene.

0: Lestería Fan. ¡Ay, qué molé!
1: Mamdi mohatlalo kwa bobedi wa lenana o lena la itlabolle hey ke utlile hape hore khoding ena etlang mafura tla banyolwa hape atla banyolwa hape me atla nyolwa haholo haholo mo mamedi motle hle re itukise re itukiseng hantle ka dipokothong tsa rona. E ha ntso nka maeto o ya kwana uno e hopole taba ena ya hore ba lotha hore ditheko tsa mafura bakeng sa kgwedi e tlang di tlo nyolwa ha bohloko jwale ebe taba eo o e shebang ha o nka maeto o rala maeto wa tseba ona jwale ho thata mo mamete motlhe ha re sa ya maetong ho sa hlokehe. Batho ba se ba sheba rae le mafung ka nnete le sekela utlwa bohloko ha le bona batho ba sa fihle meketeng ya lona eo le etsang ya manyalo ya eng le sekela utlwa bohloko ka nnete ha motho eo o neng o lebeletse hore ebe o tla ba teng o bo sa mmone ka nako nngwe ka nnete ho boima ho thata. Batho bophelo bona bothata fetse ka tsela e nngwe e makatsang jwale ka nako nngwe o fumana hore meketjana ena e hlaha motho a se na letho. E motho a sena letho jwale le seke la banka hampe ha o ne o tseba gore nyeo ke a tseba jwang kapa jwang ha ke etsa mesebetsi wa fihla nako nngwe ha e kgonagale gore a fihle jwale ebe o se mo kwatetse ha o sa mo buisa ha o sa mo jwetsa le gore mosebetsi o tsamaile jwang gobane fela a sa finyelela ha re naganeleng batho tle gore gona jwale bophelo bothata. Mophelo bothata ona le ntho tse ding tse o tlameileng hore o nke qeto ha di tlameile di etsagale o kgethe gore na ha di le pedi tje ya bohlokwa ke efeng eo ke lokelang hore jwang kapa jwang yona ke e phethise. Ho jwalo hona jwale se re sebetsa ka ntho eno ya o nka qeto hore na ha di le tje di le hlano kapa di le pedi kapa di le tharo ke efeng e ke bonang e le bohlokwahlokwa hore nka e phethisa. E se e sebetsa jwalo matsatsing ana jwale re naganeleng batho tle re naganeleng batho ka nako nngwe o se nkile qeto ai ha sa ntsamaela ke bone o fetoile ke bone o etsa jwang ae ha se ntho eno bana beso go boima ho thata re ya Bali. Lesedi FM le ya Bali bathong re tswa Mauritius jwale re leba ka mona ka Bali taba ke tseng
2: Seli tukisitse palo ya matsatsi a dilo theo a jwale
3: re leba paradiseng
2: ha ba o tloeta le Lesedi FM ya Bali entle ditifello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke eke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mabopong a matla a le watle week a ne ile letsatsing la mo o ithuta ka botshaba bo iphetang le o iketsetsa mehopolo e o keke wa le bala bophelo bohle ba hao ya se sheke sheke nse mensa ba etore ha re papa la be re le boema fofaneng ba matshaba ba OR Tambo re lebile boithabiso mo sa le baleheng mo re tsamayang ka di 31 October o fitlhela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le Lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona ho 0872927668 me o seke wa lebala go nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag Lesedi FM travel bakelang
1: e ho tsamongwa ka sefofane mo mamedi motla ho tsamongwa ka skepe a re batho ba dikepe a re batho ba dikepe re batho ba difofane mutshega o ive a jona tsa re batho ba dikepe rona re batho ba difofane ra fofa moye mmwena mamedi motle o ikutletse re tlanne re o hopotse wena ya yambali ke kgolongwane se o sentse o itlhopha o pakela di-suitcase tsa ha o sheba o rena ke nkang o se kanka tse ngataolo le tla fuwa monyetla kwana wa gore le bone o rena le ithekela eng mabenkeleng a fapaneng kwana pele kwana jalo ska bo sonka thutu eng ataholo ska bo sonka eng ataholo mogotsi o tla fumana sebaka kwana sorry tsatsine na he re ya mabenkeleng jale he ba bitse botle re kena tabeng ya bohlokwa ke kamalapeng mona bo re kena ntend dumelang kamalapeng ka mona dumelang hle me ka jeno re bua ka taba ya bohlokwa e hlokolosi mo mamede motle re fumana hore hona le bontate ba bangata o fumane hore o ba le ngwana le morwetsana ka pa mohlomong le ausi ke be jwalo jwale ha o qeta ho ba le ngwana le ausi enwa e be wena o nka qeto ya hore ha ke dikene kana ko ngwe wena o batla o dikena empa batswa di ba hao ke bona ba kapile ke bona ba o fandi taelo ke bona ba o jwetsang o ska etsa jwang o etse jwang le ha wena o ikutlwa e ka reng ka nnete ke batla ong ka boikarabelo ngwane ngwa ka empa o fumana hore batswadi ba bang ba se ba eme ka pele ba bua sena le sane ha ba qete o bua o qetelle o sabale karolo e o e bapalang ngwane ngwa hao ba bang ka boyena motho a buti a itatole ngwana a hudiswe ha ngwana sa hlalefile a hudile motho eno wa hlajwa le se batla ho ba karolo ya bophelo ba ngwana wa hae

0: 0003084 kapa o ka romela voice note 079 758 5066 079 758 5066 haiba o romela voice note kapa wa ntetsetsa ona jale 086 000 3084 na ka nnete motho tla ba le kgopo ha hanela abutieo hore abe le siabo kapa aba pale karolo e itseng bophelong ba ngwana wa hae na re tla be re bona bo ausi ba ba le kgopo kapa e loketse o e bona jwang mo mamedi motle re ke lahlele ho wena ka hotle hotle ke re wena o e bona jwang ha e se ka etsa hala jwale kapa e se ile ya etsa hala a gutla a re ke se ke le teng na ke kopa leng ka mohele le ngwana ke be karolo ya bophelo ba ngwana o ile wa reng le sebeditse jwang e sebetsa jwang le sedi FM mo mamedi dumela
1: hello tuli
0: dumela mmele ke
1: ine mama ile ke tume tsho go tsena tlemma
0: eh ya mme mama ile
1: o bua ka nna o itse mma ke mo ke tsama mo tleng eo eh malo ba nyana na mtsima nyana ka o rile le girlfriend ya re bile ha ke itse go itse a ro ipile tsa manyana a ro o bukitse ke e ka bua le batika ka ba ngumela le kwaloge ka ba araba ka ba bula mosimanya no ipileta mari ari ba tlogele ba lwane ntlo ya bone rona re tla tsena ka morago wa iutwa
0: ke mame seme
1: ke rona re tla tsena ka morago ba sna go bankanye dilo tsa ntlo bone ka go bedi le ba rile go yo di black test day wa iutwa ya no Musi mañana ngwana se tsatsa hanga se re boela gape ko mura mura re tabagela bone ge gore ba tla re ka mura go musi mañana go tlhongwana o thatsika a ke nna ba tla ba thatsa mo dinne
0: musi mañana kwa ga go mama
1: ka pa ke
0: e ma ke ka le sha gore la ha o musi mañana e
1: musi mañana o ka le tsha kuri nna e ya no ke ke ba lo ne ntwa bone ha ba heditse go lwana ba tla boela gape mo go rona ke ya no musimanya ka mrumela dinepe then
0: mo ha re ha re yetse ebe khutshwane yana ngkhono ho bane jwale le bangata eh
1: okay mma tone ya la tsi ke tshuri bana ba tlo ya blood testing ya no mañana ho khanne khona ne ke go dile kwa lela ke re ge re boela ne re bisa ga le batona ba re man la tete go ntle le rona ne sa batla go khudisa ngwana o tla reng ha khudile ka mora go dile go rora mo batla
0: Jana wena ha o le motswadi wa mosimanyana o itseng ho mosimanyana o ha batla ho etsa di blood
2: e bang o nana o ruke ke wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang Kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Hela mzansi dumela. Ditheko tse ntjha tse tlase di sebisitswe semmuso mabenkeleng a Clicks di hlahisweng tseo o di ratang. Fumana aro e tshehla ka hara lebenkele mme o boloke. O ka boloka ka ho fetisisa ha o swipe at Club Card ya hao ya Clicks mme o fumane hape theolelo e nngwe ya 10% e phumanele sesolo se fetisisang ka FNB eBucks, ABSA Rewards le Standard Bank U-Count Rewards. Helang ke ditaba tse monate tsena. Clicks, feel good, pay even less. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Ha me dimotle re fete tabeng ya bohlokwa ke yena e bang o fetue take a lot e fetutse lebitso e seng hangwe e seng habedi empa ha 12 le kgetlong la pele dilemong tse 15 take a lot e ba le malemi a le shimele metsimedi a semmuso Afrika Borwa maboko seng a bona ke o keteka kgwedi ya botshaba malemi le setso tse re etsang ma

0: Afrika Borwa a ikgethang. O le fumanela hao. Lankatsengata.com. Fumana hao. Take a lot. Take a lot. Happy delivered. Imashume amabedi lemetsu emedi misusu kamara hora ena ya leshume. Ke nentse ke bua le mme mona ke a gola nna ke mohala wa gae bile o gauile mami o na le moya a o nna ke ne ke botsa potso fela gore na jwale o ka motswadi o ile wa reng ga mosimanyana ona wa gago a re o lo nka di-blood test ga golo gore ngwana enwa ko wa gae o ile wa reng o mosimanyana wa gago
1: Wena le girlfriend ya go tsamaya ba go bankanya dilo tsa lona. Rona re tla tsena ka morago. Bankanyang dilo tsa lona. Re tla tla ka morago lona.
0: Wena jalo ka motswadi.
1: Eya.
0: O ne o soka o ba bona ba le babedi ebile o ikgodisa gore ba ratana.
1: Mawe, ga ke mo itse ngwanyana.
0: Ee, ya mme ke utlwa
1: hantle. Le ene mosimane wa ka o, e ka re ga ba mo, ke batho ba kopaneng hela mo monateng hela go dira dilo tsa bone. A ba tlhogo mo gaka, mixe mma. Ba re ke botlhoko ka one, ke boetse gape mo go bone ga se ka tlo go ipelaetsa gore ngwana, ena ke seba ngwana ke itse. Ke se ba se ka mo mohibidi le eno ngolo mohibidi ya ka eno. Ke boela gape ko batsadi ba bone ke kopa. Re kopa na re bua ka re le batsadi re tle go utlwa gore sepe yano se ya kae. Ne wa teng ntate sekontara ga ke batle le go bona.
0: Ke a e utlwa taba ya gao mme waka. Ke a e utlwa.
1: Ke botlhoko e seng ma. Mo ke leng teng ke a kula pa wena pa le kgati mang kana le ke re paletsa.
0: Tulan. E ha e u di mamatla e ka o di mamatla ha o jwa le ha iselijene
1: ya ne ile ntse ke re kare ya ba ha ka tama e tsara tsira ngona nna ka motsaya
0: wa motsaye mama motsaye
1: ya motsaya mama
0: ke le buile mama ke tuta tsana ka wena ke tuta tsana ka wena ke le buile ba bye bye le sedi FM dimela
2: tshuli
0: hallo male kai
2: Ke teng tshuli bua le Mariam Pena ka mona ka Eden Bay.
0: Mme Maria.
2: Tshuli na ke le ka ba le ngwana ne. Ntate wa ngwana a ka ba hana ngwana. Empa a ka ba kenya letso o hudise ngwana.
0: Ei.
2: Ngwana a hola. Ho tswa sa le myane ntse ke mo isa ke mo beha ha bo Frankfurt ke boya. Until a ba ba mo hola kena sekolo ha ke kopa dieta ke re a ko rekele ngwana dieta re Mwana ana le mo nna ka ke gona o bona dieta di fegile ke direk. O yena na batle ka reng ka mofa ngwana a edula le ene. Empa tuli nna go bana ke na hanela ka o sane. Ha nka ba ka motima chance ya go abele ngwana hae. Di dikolo ha ne di kwetse selemo ne ke nka ngwana ke mo isa Frankfurt ho ntate wae. Ka mofa chance until a hola ngwana. Ha sa le mola betsa bo grade 10. A sa ile ha ke re ha dikotikotsi ke ha o sa ya o bona papa na a re ha mama ha ke sa ya mo motho o mpha tshelete go ke ye ha se tshwane tso buya tlamele go gono wa ka a mate go tsoma ka dikotikotsi ke ke re ya ne ke batla e fihle mo thuse ke sa batle ka o sa na tla re nna ke la ka mokwalla santse ya ba leng tatwae ke ha le batswa di ka ba se khupi ga galwana ka bana thuse
0: hey holona ka bana mme o ka tsho hape
2: la sa ntse Mo fa chance ya ba le ntata.
0: Hey.
2: Ya le batho.
0: Hey, wa bua ntho ya bohlokwa ka nti. Batswadi ba lwana ka bana.
2: Ba lwana ka bana.
0: Hey, ba lwana ka bana.
2: Ba lwana ba hula. Ba ya lwana bana bana ba ba batla bon tata bo. Eh, tsalo na ka ngwana wena tshudi tsa ngwana hao.
0: Mme ke le bile. Thank you, my darling. Bye bye.
2: Thank you. Bye.
0: Bye bye. Maybe the kiss the floor, Sabusho was in a kiss the floor, Sabusho was say. Yes, so sabuhlokwa. Mr. So imashimama beti le Mr. Sipileng ka mora hora ena ya leshume. Re ke voice note fela ke ena e khutswanyane. Ke utlo hore na mo mamedi yena o reng kwano. Ka mora mona he re tlabe re kopana le moeti wa rona. Re ke nke voice note ke ena.
3: Tuli ke fitlhe masego ka pakapane ka mona. Ah, nna ne ke re tabe nyelo. Ba se ka ga hatella ditokelo tsa ngwana. Hangwana asa hurile o tlatswa go hurile o sale mongkae ha e ba motswadi wa ngwana o khutlile o batla o ba ka golo ya ngwana half a chance a ke re tabe re sa tsoma ba ka entseng gore kgetlola pele a se a bateng so ha sa khutlile ga mo fen chance ke bona se ka hatela ditokelo tsa ngwana ngwana o tlamehile ba batswadi ba babedi ha nna ke hana ha motswadi mo batla go disa ngwana ke mthempe.
0: Tshena ke khomo ya moshadi utla ha se mona matha o hlulile kwa antsa tla go lo ke sokula ke le monki wa ke tsoa ke matha dingaka ke eng gore ntho tse ding ka nete wa tsebatsa bophelo di utlisa bohloko ke nete di a itsahala empa hey di utlisa bohloko mang di utlisa bohloko mo mamete motle ke nete bana ka nete ba loketse go gola ba ina le batswadi ba le babedi empa he setsebi sa rona se se le teng ke monghadi Thabo Monyatsi yena ke family law mediator and psychologist ntate Monyatsi dumela ntate
4: o se di dumela ke kgaitsedi ya
0: ke a phela ntate o phela hantle
4: a mane se ke ipheletse ke kopa ke nke le sebaka sena ke le wele Monyatsi ona Lodi me isa le mama midi ba ba le sedi FM.
0: Ke a leboha ntate o nyatsi. Ke kgona ntse ba mametse ha bantse ba ntsha maikutlo mone.
4: Ne ba ka ke ba mametse ba mamidi ba ba ntse ba ntsha maikutlo ka nnete jwalo ka o tsholo ke go mo ya moshate e tswa le ka mona e tswa le ka mona tetello. Taba ya botsa ka go re ngwana o hloka batswadi ba
0: ntlo mo bolo. Ntate mo nyatsi mo hlomo re ke re shebe mabaka a etsang hore kana kwa ngwe bo ntate ba hlulee go bateng bophelong ba bana ba bona go tloa qalo ngwana a hlafela go thata ke
4: ne tlana le ba ka le le ndapile la bohloka le tlamene re le le ke lena kana go ye ngwe dilemo tseo bana ba etsang bana ba le go tsona a holo bana ba ke ba bitsang di teenage parents ke yena ntse ka fumana hore ha ba keta ho ba le bana ba ne ba se ba le banya le dilemo e fumana batswadi ba bona banka over go hudisa ngwana ena jale go no ho fantate yena a isantsane e le a teenager monyetla wa go fumana jale o tswela pele ka bophelo ba hae mme ka fumana hore ketelo o ba thata ho yena o ga khutlele bophelo ba ngwana ena go bane jale o sa ile a tswela pele ka bophelo ba hae mo mong a keteletse a fumane kharele e nngwe bophelo ba hae bo kana go ngona le ntene re kai nka se di tsa lentse la se go ntene re di tsa di one night stand mme ke a kgola yeno ya ka dilo mo bua le wena ona hlalosa ntwa mo kitso jalo o fumana re batho ba nha ya ka tswa e dile bagatane ba ile ba kopana mo somo monateng ya bataba yeno ya o etsa thobalano e sa boloke hang ibe ngwana wa hlaha mo ka baka la go ba ni ngwana e o ha gegwa ke ngwana yana ba sa ikemisetsa go ba be le yena o batla go le bobebe go fumana tetelong ntate wa mofuto jalo o ba siko ngwana ba bo pilong ba ngwana yo bane ba tswa ba di le maikemisetso ba ngwana nna o bo ngwa go se kwa ke bona ka fumana go batswa ke ha ba a go wana mo se mong ka tsela ya separation e fela tse sna divorce ka pa yona divorce ka bo yona motswadi e mong fumana o nka bana o tsama le bona jwale ha nka bana a tsama le bona ka go hanong yeo ya bona o sia ena e mo molekane wa hae a sna ntwe re bitsang access a sna hona ho fihlella bana bana ba hae e ka nna ba le bakala ka gwana yo e ke se tong se mo bodeli e ho se ho ba no itse ho be le ho shuku go itse ho etsa heding ho tsisa na ho shuku bo ho tsamaisa ena e mo ka pele e le ho di ka pele e ho shuku jale mane ma ya ntse ho fihla a hale ga go a re ha ke sa hlola ke fa ena molekane wa ka monyetla ga a bone bana bana jalo ka fumana ka gwana ye nne ka ba ka la ba ne tle tle ka ne e tshitse go hloko e tshitse pain ya ne se se mo ba le tle ne ya hore ke tla mo tswara ka ba le nna ke mo tshitse go hloko ka hore ke se ke ka mo fa hore a be le access ba neng bana emo ya go sokwa ke tlamile re se ke ga ba ga ba ga ikhuisa maso kana go mo batswa di ba bang kapa ba ba lekani ba bona ha bana financial means ha bana tshelete ye le ya go fumana ho o ba le hona hore aka supporta ngwana wa hae kapa ba le bophelo go itseng ba ka bonela ngwana hae o somong tate kapa mme ha sebetse o somong o soka tshelete no go etsa ho aska iphumana a fihletse ngwana jwale ho le ho fumana hore o etsa hore a be hole le ngwana ka baka la hobane ke tlo ya ngwana nyeno a jwang ke lo reng ho yena ke sena letho empa motswadi eno a sa utlwisise fela hore dikamano tsa ngwana ha se dikamano ka baka la tjhelete fela ho na le ntho e re bitsang emotional relationship dikamano tsa maikutlo le tsona di bohlokwa ba bang batswadi ba tsamaisitswe ke mesebetsi o fumane motswadi o na le kaekae a sebetsa monono ebe wa ima ha a kgutlela lapeng o sia ntate mono mane a sebetsa Gauteng teng ntate eno mohlomong ho ba le tsela ya gore ba seke ba sela ba ba le ntho e re ka e bitsang contact jale ho se be le contact hono ke hona e etsang go fumane ngwana o ketiletsa hola ntate a le siko pela gae ka nnete dingata di-reasons tse re ka fanang ka tsona tse ding tsa tsona re tla fumana gore ke dintho tse e tswang ka gobane mohlomong batho ba utlwile bohloko ba na le boiphetetso tse ding ke mabaka ao mohlomong o fumane gore ba keke ba toba mpa ketelong e ka nna etsagala taba eno ya go fumane ntate jalo o tla batla go kutlela bophelong ba ngwane enwana.
0: Hey ndate monyetsi ko mametsi what's wa ko mametsi hari e putseng ya ka engwe hape mo kereng hwena busiyo bantate bophilong ba ngwana wa hae ho tloa ha qala bo ama ngwana eno ka tsela ifeng le hore nako ela yeo ndate a seng a iphumana mohlomong kelellong ya hae hore ke nako ya hore le nna ke be karolo ya ngwana wa ka kapa ya bana ba ka. Jwale, ho tlamehile ho etsa haleng. Re qala kae puisano tsa mofuta ono le yena, re qala kae re fihlela diqeto tsa mofuta ofeng tlasa mabaka afeng.
4: Austhulana, ngwana ya ka holang a sena ntate wa hae haufinyana le yena. O hola a na le ntho ya feeling yane ya rejection, hore ntate wa ka o ntafile. O hola ana le enga jwale enga yena ya ha yena e tlisa ke yona ye ntho yena ya hore motho yo ha tswa angatile mohlomong o ne a nkwatetse le nna ke mokwatetse ka nako ngwanena o hola ana le ntho re bitsang confusion so yena ya ha e batla e kopakopana a sa utlwisise hore na ke le fe lebaka le entseng hore ntate yona wa ka a nlahle kapa a se ka ba teng bophelong ba ka. Ebe nna ke le ngwana go na le seo ke leng sona kapa seo ke se entseng se entseng gore a seke a ba teng bophelong ba ka ka nako nngwe nka etsa motlhala o ka fumana ngwana ga itekanela jalo go se itekanele o na ga gae mohlomong o fumane go tsamaisana le gore ntate a le sika bophelong ba gae jalo o tlela a itshwaya phoso o ba le ntho le re bitsang self blame a re mohlomong ka lebaka la gobane ke tshena ke ka goo mohlomong a sang rateng jalo re tlameha go utlwisise gore dintho tsena ka fela di na le kgatlhamelo le susumetso e bohloko haholo boholeng ga ngwana gobane ke ngwana a tlo gola a se complete a sa felela ga re shebe gore mohlomong ga a lebane ba le dikolong ka nako nngwe bana ba bua ba buisana le ka batswadi ba bona ba buisana le ka dintho tse ba di etsang le bontate ba bona o iphumana yena e se karolona ya motlotlo ono gobane yena ga o bua ka bontate ba bona yena o tla reng ka nako nngwe o tla fumana go ne nkue maeto mohlomong ka nako tseo dikolo di kwetsweng ga o kutlwa mane sekolo mane a ko ngole mokotlo ka gore na lona ka di-holding ne le etsang bana ba bangwe ba tla batla go bua ntate wa ka o la etsa tjena ntate yena ga a fumana monyetla ono wa gore ntate wa a be teng bophelong ba gae di-holding tsene jalo o fumana ke ngwane eno a golang ka pele yone e bohloko ya gore eno motho ga a ba teng bophelong ba ka ebile gona go itlisetsa bomadimabe bo bogolo gagolo bane ka nako tse ngata ke tlholega gore nna nka reng ka ntate wa ka empa se re tlameileng re se utlwisise ke sena go ba siko bophelong ba ngwana gaoo a se gona ntho e ka nnang e ditama ene bokamoso ba gage ngwana yo a ka gola a ntse a na le mme ya moratang a ka gola a ntse a na le mogolo le ntatemolo ya moratang ba teng ba bangwe ba leloko se mongwe go na le mosue go na le supportive parents tse ka bang teng bophelong ba ngwanenwa ka nako nngwe o tla fumana ngwanenwa o gola jalo a sena ntate wa gae empa le wa haika le sono no kena le nyalo jalo ho ba le tshe ka ibitsa ka stepfather to the stepfather so se ba teng bo pilong ba ngwana nna no ka fumana hanga ntho ena ke yona e kwalang gepe ene ene ile ile pakeng tsa ngwana nna le ntate wa hae wa mahadi jalo bo tite po tse bo soka ena sa itiria ka hore nna jwale ge etsa jwang ha se re fumana hore ngwana ena ntate ena e sala le tshe ke ena sa batla ho khutla bo pilong ba ngwana sena se ka nna sa tlisa maikutlo aka tsere ka nyangwa na haholo jalo ka ikhalusitse o na ntse iputa go na ke se yena se ntse o na le that confusion ya nne be ke ntse ka bo we tsa itse nne ka wintse that wa ka wintse jalo kana ka yo hanta tina sha ka tisha a complicated type of emotions wo nga na tsi mana a tsere ka na lo fete aka tsaba haholo ka na go engwe ngwana o re tsho khotlile ntate ane ke bile le nna ha sale ke mo batla ke batla ho ba teng tlhong ba hae e bile a le curious a batla ho tsiba ho bona ho etsa etse le monna o nonto le kae ha ke bua ke tle jwa o motho wa mofuta ofeng ana go nne e ka tlisa ho kwata ha ho lo ngwane o fumane le ngwana o utlwa bohloko ha ho lo e bile yena a ba ntwe ile ba le ntwane re bitsang a feeling of rejection my life fumana Africa e ka harati le yena o tlo e khutsetsa ka hore a rejecteng tatena a mo gaele ho le yona jole wa bona go ntshono ka bo yona yenu e tlisa hore reconnection new e batle ba thata ha ho e mongwana o la a le suspicious go na king o khutsetsa go pilong ba ka hona jore tshe o khutsa o bana bona mo somong ke se ke kena university o khutsa o bana mo somong o bona ke se ke sebetsa jole o batla nna e tlo ba ke mo pilong ba ha kampa wena o sa ka wa ba ke jole ho pa suspicious solo go tlisa le yona confusion ya ne bile ka yona ke le lo le maikutlo a ngwana mme ga ke ngwana ka nna ho lana le tsabo ya hore na monna yena na ya qala go ba pilong ba ka ke mo amo la joan ke sena se mo tlisa mo pilong ba ka jole ntate yo ya ba tlang hore a buelane le ngwana hae o tlamela o tlisiso go ho ke qalo fela a sentse e tsagalang a ona motsotso yeno e ba re segere e lokile ha etswe le pele e ka nna ba qalo fela re tlamela go tlisiso gore ngwana mo somong a ke ke a amohela ka pele ka mo kontatana hana ka teng a ke ke a amohela ga bo bebe ka mo go anahanang ka teng gobane experience ena ya bosiko ba gae ke ntho ngwana ena a gotseng ka yona o sa ebile a tlwaetse o sa ebile a ba a etsa ntho ene e re bitsang adjustment maikutlo ae a amohela bophelo ba gae a amohela gore ga bona ntate jale ntate o tla tlame o pisitse gore a tle a tsamaye ka pace e lekaneng e tla kgona gore le yona e thuse ngwana ena gore a kgone gore a amohele ntate a utlwisise gore go kgutla ga gae okeke mosomongwe a amohele a ka tsela eo ana
5: nang gore e ka moela ka yo. Ee, bana ba dipotso ntate monyatsi e ka re le monna nyetseng a ntsa botsana ntate wa hae ke mang le ka jeno. Jwale bana bana ba dipotso ntate tse hlokang dikarabo ho lokile ha re fete mabenkeleng ntate wa ka.
6: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitcheneng tsa Nutifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 2 kg Omo hand washing powder, mefuta e fapaneng ka R59.99, e le nngwe ka rewards card, kapa 700 gram spa vacuum pack cheese, cheddar, gouda, kapa white cheddar ka R99.99 pakete ka nngwe ka rewards card. Ditheko tsena di qala ka la 8 ho fihlela ka la 21 September ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
7: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Ntate monyatsi, ha ke nke hore jwale mme mohlomong o theotse maikutlo o dumellana le ntate ka hore e be karolo ya ngwana jwale ho aha botjha dikamano tsena tse pakeng tsa ngwana le ntate ke eng se hlokehang le hore mohlomong jwale malapana ka bobedi la bo mme la bo ntate re tshehetsa jwang dikamano tsena.
4: Ausi yona ntho e ke nahanang hore batswadi ba tlameha ba tle ba e elellwe e bohlokwa. Taba ya ntate ya ho fitlhela bophelong ba ngwana ha se ya batswadi ebile mohlomong ba tle ba seke ba enka ba fumana ba etseditse ngwana diqeto tseo ka hosane mohlomong a tla fitlha a ba tshwae poso. Prosese eo ke ya ngwana ka boyena le ntate ka nako nngwe batswadi ba bang ga sebetsa lentse la so wa tonshana le nyaka ba ba so selfish abalwana ba lwana ka ngwana ebe ba agwana ebe ngwana o itumana di dipakeng ba bukutlelana le bona ba lebeletse fela gore o tlile ba bukutlelana ka yona jwa le ngwana a fetsela jwalo ke le ngwana ena e ka tsika re ndi yo yo u isa kona le kona ha ba mosomo ntetelo mme o etsa kete ya gore go lokile ha ke sa utlwile bohloko ha ke sa o kwatetse ntate e ba teng bophelong ba ngwana a tla utlwisise gore prosese eo ga se ya gae ya le bo mme le ena ngwane ene o tlhoka gore a tsietse gore le ena a kgone go adjusta a kgutlele bophelong bo nang jale go botlhokwa gagolo gore ntate le mme ntate le mora ba fuwe nako e nepagetseng e lekaneng gore ba kgone gore le bona ba kgone go itukisetsa relationship ena ena e ntšha eo ba tla ba le yone ntho ena e tlhoka nako e tlhoka gore go be le honesty ba be le tsela ya gore ba etse dintho ka tsela e honest ke nnete ke a o amogela bophelong ba ka ke nnete o a gotlela bophelong ba ka mme wa bosoka go be le ntho ene re bitsang consistency nna ntho eo ba tlo kgona go e tshwarelela gangata re sebetsa le bana bo tla utlwa a re ntate wa ka o fitlhile bophelong ba ka empa ka moka kgwedi tse tsheletseng o nyametse gape-gape o lebeletse ga a futlhe ka moka le motse pedi gape ke mo amoele jale ga o sena honest go sena consistency tsela e nepagetseng e tsepameng ya o etsa dintho go na go tlisa confusion jale batswadi ba tlameya ba otlisise gore ntate nka maikarabelo a bosio ba gago ntle le go etsa di-excuse tsa gore ke ne ke le sio gobane mme ga ona nkwatetse ke ne ke le sio gobane bile etsa jena empa o seke wa lebela go tla ba le ntho e le rere ke an immediate forgiveness ngwane na ke ba ba kena fela jalo ka bophelong ba gago jalo ka ga o ne montshitse re tlameya re bontshe gore re ba le nako e nepagetseng e lekaneng malapa le one a ithute go na le se ba ka se etsang jalo ka ke tlhalositse ga ka seke ra putang pressure godima ngwana gore ntate o ke ene o fitlhile e ba le relationship le ene ngwana eo le ene o na le maikutlo o kgone gore a ithukise a tsiba o amogela ntate ena ya gotlileng bophelong ba gae ga ngwana eno a re ga ke soka ke ba reke ke sa batla go motseba pele a sa le go lemane ga go motho o monyatla ono gobane ke maikutlo a gae empa ga ka mokeng a tlasa gatelelo re tlo mo fumana e ka re jale re mo beya tsietsing ya gore ga ke na monyetla ke tlamehile ke be relationship le motho ena e sale a lesio bophelong ba ka empa batho bana ga bantse monyetla ono wa gore nna ke ikutlwe gore jale ke sekelegedi
5: ntate monyatsi ka lebaka la nako go na le mo ke tshwanetseng ke eteng ke kopa fela he re felele mona he ka jeno mme re tla boela gape motlhomong re kopana ka nako e tlang e thata taba e nang tate ithata gobane ga ke nagane ebile re felela mo naka yona motlhomong re ke re ba fe sebaka sa go bua o teng o sebetsa ka dikelelelo tsa batho maikutlo a batho o teng re ke re ba fe sebaka mona ba ke ba tlo bua ba botse dipotso ba tlakise bophelo ba bona gobane batho ba bangata ba fetile o yona ntho ena e botlhoko ndate
4: ke botlhoko
5: ga re e tshware gona mona ntate se ke etsa appointment ya ke tsho jalo he o tsebe ya be ke tlang tanke ntate o jatse ke lebile bybye ntate ke a leboa ga semohe mabito motle o se ka utlwa botlhoko re tla fetela setlhong sena re tswale pele ka sona bekeng e tlang e lesomelemotsemetlhano metsotso pele go rra ya lesomele motshomong ke nako ya Shoprite Community Network go lesedi FM letsatsi le leng bompodi ba metseng Aforika Borwa ena ka bophara ba fetola bophelo ka lenyele ba etsa ketso e le nngwe ya go tsotelela ya mosa le ya boitelo go na le mehlala e mengata eo nka e qotsang e agang go ithaopa go fepa bana ba lapileng mme ya tsamaisang lenaneo la go thusa bana ka mora sekolo kapantate ya hlokometseng seratswana sa dijo sa motseng. Le hoja diprojeke tsa baahi hangata di sa fumane tshehetso e lekaneng, hona le dikhamphani tse tswantseleng ya tsona di itella ho etsa phapang lefapheng lena. Ka letsholo la Shoprite la Act for Change, Shoprite Community Network e fane ka tshietso ho di projeke tsa baahi tse fetang tse dikete tse tharo Afrika Borwa ena ka bophara hore ba kgone ho tswela pele ho etsa mosebetsi o fetolang bophelo letsatsi le leng le le leng. E mong wa batho bana ba tsotellang ke eo re tlang ho buisana le yena me o santsa le teng mohaleng kwano ke mohlodi wa rona wa kgwedi e fitileng wa Shoprite Community Network ho Lesedi FM ke dumela hore le tlo natefelwa ke puisano ena ya rona lebitso la projeke ya bona ke Genuine Men South Africa lebitso la motho eo re buisana le yena ke le Johnny Daniel Mokwena ntate Mokwena dumela ntate ke a phela ntate Mokwena o phela hantle
8: ka mohau re ntse re ba le tshe ke a tsapela nala hantle
5: ke a le bohantate Genuine Men South Africa ke project ya eng e hokae e qadile neng
8: Genuine Men South Africa ke project ka mohau o sa seng le keno wa bo ntate o qadile ka selemo sa 2017 mona bohlokong Bethlehem ka ro Freestyle ne di tsebeletsa tsa rona re haholo di tsebeletsa bo ntate mo re shebanang le maemo a tsamaisana le maikutlo a bo ntate haholoholo mme hangata ha re sheba ditaba tse kenyang bo ntate di dirise ka ro malapa gobane hangata bo ntate ke ba bona dihlogo kapa baetapele ba malapa mme re iphumana re kene ka hara malapa mo re tetaseletsanang le ditaba tse senyang bana gammogo le bomme
5: ee ntate jwale
8: mme jwale di tshebeletso tseo tsa rona re a sebetsa le mafapha ana a mmuso kaofela a teng haholoholo re sebetsa le lefapha la ntshetsopele ya setšhaba ke bona baeng ba re thuse haholo ga o tlhokagala gore motlhomong bontate kapa malape re sebetsanang le yona ba tlhoka dithuso tsa botlhabololo jela bo maikutlo re a kgona gore re ngwala mangolo a na re rengke diseferale a ba isang mono ba kgone go tlhola thuso mme
5: ke bo ntate ba bakae ba leng teng ka gara mokgatlho o
8: mokgatlho wa rona re bo ntate ba feletseng ba lesome
5: jale o bona e sale mokgatlho ona o le teng o tlisitse phapang ya mofuta ofeng motseng wa lona
8: phapang mme e kgolo eo mokgatlho ona nka supa dintlha tse pedi ko tharo ya pele ke gore bo ntate be re kgone gore kopana le bona gobane go matsholo re a etsang re na le matsholo ana re a ditsa di-dialogue mme le reng re ditsa bontate kapa dipuisano re dile fatshe re kgote ka dintho tse le reng di a re ama re le bontate mme go tsone mo re ditse ditsidi e le gore gantse re buisana jalo ba kgone gore ga leseding ke mme le reng bontate ba bangata re fumane kapa re bone ba thola dithuso ga mmogo le dithuso tse tse kenyele ka le malapa a bone
5: ntate jale le ile la kopa thuso ho Shoprite Community Network a ko re bolelela gagolwanyane gore na ba nyegetse ka eng mokgatlhong ona wa lona
8: Shoprite Community Network mme ba re ka mora kopo ya rona ba re thusitse ka dikete kapa ka voucher ya dikete tse leshome le metso mmedi 12,000 rand e re thusitse gagolo mme gobane go ifumaneng fela ga rona re kgonne gore go malapa e le reng lefitse re a tlhoile re bone go na le tlhokego re kgonne go thusetsa le letsatsi lena la kajeno motlhareng wa mantsibi a jena go na le malapa a mangwe gape a mararo ka mona ka botlhokong sebakeng se bitswang Vogelfontein re tlo ya gona a tlhoile le ona gore ka nnete re kenye letsogo ba thusetse le bona
5: o kalakatsa goreng go ba Shoprite ba mametse motsotsong wa jwale
8: ke lakatsa go nka monyetla ona go leboa Shoprite ka go ba molekaneng wa botlhokwa gagolo ntshetsopeleng ya setšhaba gore thuseng gore le rona gantse re ba diphetlho ka re metse wa rona ebe le bona ba re thusitse go kenya letsogo go eba diphetlho ka oso jalo re leboa o menagane re a leboa gagolo Shoprite Community Network re a leboa le lesedie
5: ntate le Johnny Daniel Mokwena re lebile gagolo pele ya pele ka mosebetsi o motle o lo etsang ke a leboa ntate
8: re lebile gagolo mme
5: a semahem mamedi hopola gore Shoprite Community Network e teng ho tsietsa batho ba tsietsang ba bang projeke e nngwe le e nngwe e hapang kgaso mona e thongwa ke wena mme he projeke e fetelang kapa e latelang e tla hapa e ka tshwana e tswa motseng wa heno ka ho se emele motsotso wa ho qetela qalella hona jwale o thonye ka ho tobetsa star 120 star 0800 189#. USSD ke 20 cents bakeng sa metsotso ona e 20. Metsotso ya mahala ha e sebetse. Ho na le melawana le dipehelo Act for Change. Tsela e nngwe eo Shoprite e tshehetsang Afrika Borwa letsatsi le leng le le leng.
9: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
5: Mamedi e re ke fete tabeng ya bohlokwa ke ena. Sekhurani Entertainment and Projects mole le Sedi FM about Lisetsa All White Total Praise and Worship le lebo se gwabela ka la 3 October 2026 ka mana Mayton Sports Ground go utlo bona lebo se gwabela Zbunowa Ayanda Ntanzi Xoli Mngongo Joyous Celebration Ensemble Lusanda Beja Teboho Moloi Tshepiso Mpotle le Neo Mabote Mosebetsi o qala ka hora ya leshume le mosomong ho seng ho fitlela ka hora ya leshume bosiu medi heke di bulwa ka hora ya borobong di tekete di qala ka 300 rand me o tla di fumana Pick and Pay le compu ticket ba ke nsa di ntlatse felletseng o ka letsetsa 082 365 6565.
9: O ra toa toa o alle le sedi FM.
5: Mamiti ere re o bapalepina Vos Nova Tandiwe.

ho tsa dikgetho ho lebelletswe hore komishene e ikemetseng ya dikgetho e setlele seboka sa batlolotsi ba ditabapuo Pretoria thapameng ya kajeno ka ho phethelwa ha manane a bonkgetheng a pele ho dikgetho tsa makgotla a mmetse monongwaga. Bonkgetheng ba fetang 140,000 ba ile ba teka dikopo tsa bona tsa ho iketela dikgetho tsa ditulo tse ka bang 10,500 tsa makgotla a mmetse pele ho letsatsi la ho qetela ka la 28 kgweding e fetileng. Komishini ile a hlahloba dikopo tseo ya di netefatsa le hore ho latetswe melao le melawana e beilweng. Mokotaba wa batlolotsi ba ditaba o tla nakong ena eo lekgotla la dikgetho le Bloemfontein le ntseng le itukisetsa ho fana ka qeto tabeng ya bonkgetheng ba amanang le mokga wa ANC le komishini.

0: Nasibongile kakhulu mama.
1: Dumela ntate uphila jwang?
0: Dumela kakhulu mama.
1: Ha monati.
0: Eh ke go tola mo ga ona go la maba ona ja gona o jena mona. Ke re ke dumela ho kitnele mo kweje.
1: Ke mametse ntate.
0: Eh ya mme ke go tola mo no no. Ke tla ke yeta ke mo tse tse lo shumi.
1: Eh ntate.
0: Eh go tola ke ntate wa ha di bolesa mo kweje.
1: Ntate ke le bila holo.
0: Eh ya mme ke tabela ho kena sa mplifi mme ke mo mamela me tsena ka ofela.
1: Ntate, ho thabile nna ke ya le ho.
0: La ntate dentho. A go mo timetse tswekere le tse go mametsa ntse go.
1: Skeki. Ah, ke le bile tete wa ka tsatsi le bona tinta tele police.
0: Thank you mam.
1: Thank you ntate. Le se di dumela.
2: Le ga tshodi.
1: Ke phetse ntate o phetse jwang?
2: Ha mna ke nna ke kopela no mo ga di aga mo si di ga gale. O kopela ke ntate tsa di ga matsantsa ka mona re. A hole a tsoretse di teng ya ka. Ke a le ba tshuli.
1: Thank you ntate tla di.
2: Thank you mme.
1: Thank you ntate. Le se di dumela.
3: Ha tshuli le kae?
1: Ke tengwe kae monesi?
3: Ke phe.
1: Hey.
3: Eh mantsi ke kopela mo aisano wa ka hle. Mo aisano wa ka ke me mamurena ntshane.
1: Eh.
3: Wa kitika ka je kulena o etsa dilimo tse 58.
1: Mhm.
3: Ke kopa tshwarelo haholo mo ba ne ho no la ntate wa ka. O na etsa 83 years yena. Ke re ntate modimo wa ba itse ka mahau ba kopela ke Maria ka mo business.
1: Ho se Maria ke le bile o tla mogatiwa.
3: Ke le buile tshile baby.
1: Thank you Maria. Bye bye. Le se di FM dumela.
4: Hey, tools.
1: Hi, ga tsi ka je le kae?
4: Re tele kae tshile.
1: Ha monate.
4: Ere ke kene la pemane ngwathe Edenville ba teng ba thoba be di ba hola mono. Ke Jabulani Mogadi. Ke ne nyere ba nna wa hola ka jeno. Ke tsagale JJ Madonna le ena ke bone o ya hola la tsatsina ka jeno. Bona ba ba be di jwa lo tools ba kopelwa ke Lucky wa ha kwa lepe ke malatse hona la pemone ngwathe Edenville. Ke lebulo ya holo tools ntse ke na lo wena.
1: Thank you ngwane skelebo. Le sedi dumela.
5: Mela tsile ka.
1: Ke tengwe ka me.
5: Ate. Ke le bua le nani se ba ka go tsomba thabili hle ka ke kule na go hola nne wa ka ke mathadi so tsiba. Go hola le magadi wa hai wa ofela ile magete tsane tsiba. Le ntate mo hati phakwe ka mani ka o dingala sa se se ke go bona ba hole ba bone tsenga tsanga. Ke nani se ba ka go tsomba thabili. Thank you tsile.
1: Thank you ke le bile hle me wa ka. Hello.
6: Tools.
1: Dumelang le kae ntate?
6: Ke a tla tla tele.
1: Ke teng.
6: Ya tsholo wa le dikholela nya matapiele. Ka je go tsholi o hola tetana tsane ka mane ka Gauteng. Ka Protea. Le ba ba ne ba hola matsatsi a mabedi a fitileng ka o sia ka mampeteng le hanya. Le mane ka tile ba ke. Ke re go bona ba hole ba hole ba bone tengata. Ke leboa tsholi.
1: Thank you ntate ke le bila holo. Hello. Hello. Dumelang le kae?
7: Ke tlo le kae tshili?
1: Re teme.
7: Eh. Ke ba tsa phahla le mo blog fa ntemo ke kopela stulu sa ka ne se hola maobane. O ne itse di mo seni. Mo kopela ka to le mahlono.
1: Eh yeme.
7: O tlo mba ha. Ke le bwa.
1: Ke le bile mme ke le bila holo. Thank you mme. Bye bye.
7: Ke tikile ha monate le bana ba Grichi ha ya maledi de che maoba.
1: Thank you me.
7: Ke le buile.
1: Ha se mo he.
8: Ke nna mo tshuri ke ikopela ne ke khola maoba. Ke le kile gore ke re ke send a WhatsApp a ka khona go tsena. Ke a leboga ke mo rwisi mogala tsa.
9: Hi Tuli. Ke ke ne o kwa di ka kwa kwa ke kopela tshidiso kwa di o ya hola ka jeno o mane matatiele paballong le nanki ntima o ya hola ka jeno o kwa kwa monana mabulela
8: mela tshuli o tso phela jwa tsinga ka jeno ho hola mme wa ka
10: le mamo happy mo happy ka cha le sotho ke malaka letsa di lemotseng atangata o kopelwa ke mogadi ya hai mana po Paulina mo happy ga mo dibedi a ha ileng ha mantilane
11: Dumela Thuli o kae ke teng ka tsone le na ho hula ngwana wa molamo wa ka ena ke le re ko na ile o ka mane ka Blue Fountain ke ho hula hula stulo sa hlakwaneng go bona dilemo tse ding teng ngata ngata o kopela ke malepekula na ile ke re hore
12: Hello Thuli Hello Thuli ke madi ya SSC nga bua ka le diboga ntse manyatse ga ja kgona o kena mo bona ke ne ke kopela ngwana motswalle wa ka ona hola maobane ena ke le sedi thwabala ja ke te ya mona ati Thuli ke a molebohela
1: Hasmohe mabidi motle wa qetela fela kwena
13: Hey hey Thuli bibi le kae ya re teng ka mahauhle ra leboha hle ke kopela ngwana o swaka ona hola ke nthabise matsapa o kopela ke mangwana wa hae ka katleho ka
1: Thank you hle me wa ka ke lebile ha holo mo mamedi ke metsotso e mashima mabedi le metso e robong ka mara hora ya le shume le motso mong re rinke Jezel Brothers le tswa kae Maslungisi

0: tsatsi le leng le leng go na le ma Afrika Borwa a iteletseng ho tshehetsa baahi ba habo bona. Shoprite na le bona ka hohle hohle, e tlisa tshepo le phetoho ho ba e hlokang e le ka nnete.
1: Ke nna le molemo ke ona wa yonemene teng ka mona ka bedlele dikgotong. Go batla go nka monyetla ona re leboa Shoprite re a leboa ka go ba molekane wa nnete ntlafatsong ya selehae. Re leboa gore Shoprite re leboa o menang.
0: Thusa Shoprite Act for Change motseng wa heno. Tonya projeke ya motseng e hlokang tshehetso ho *120*189#. Act for Change. E nngwe ya tsela tseo Shoprite e kenyang letsoho Afrika Borwa. Tsatsi le leng le le leng. USSD ke 20 cent bakeng sa metsotswana e 20. Ho na le melawana le dipehelo.
2: E ka ba ke nyeo ya CCMA. Bothata le mekaniki. Ho blacklistwa lebitso ka phoso. Ka botlalo ntleng le kgang. Client legal. E fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
4: Mamedi ke metsotso e leshome le metso robong nga pele hora ya leshome le metso medi. Re tlo bua le Mme Ntebo Phatela Malindi, yena ke occupational therapist. Re bua ka taba o tla fumana hangata tshe ha se bana fela ba phofang le batho ba baholo ba phofa. Motho a ka founa mona molekane wa ka o na le ho phofa o bohloko hobane ka nako nngwe ba bang ha ba phofe fela ba phofa ba bua ka mo. Jale re sheba ho bana tsatsing lena, re sheba ho bana taba ena ya ho phofa bana, ho phofa ka phofa o ntse o lebetheng me wa bua mono ka nako nngwe o phofa jwalo o sobile o yeme mono o tsamaya ka ga ntlo ka mona o sa ipone o ntse o robetse. Jale ke tsona dintho tse o re buang ka tsona tsatsing lena le moeti wa rona Mme Phatela Malindi. Mme Malindi, dumela me.
5: Dumela thuli le kae le momaledi?
4: Ke a phela, mme o phela hantle?
5: Ha monate mo le tsa o sengata.
4: Ke a leboha hle. Re bua taba bohlokwa ka jeno e ho phofa mme. Batho ba bangata diphiri di le tsa tswa ke ho phofa.
5: Jwale.
4: Empa ka jeno he re shebile ka lehlakoreng la bana ka mona. A ko e hlalosa hore na ke eng le hore e bakwa ke eng ho bana?
5: Ho phofa thuli ke ketsalo e leng hore o tla fumana hore ngwana o robetse. Re ha robetse a sa le borokong ba hae bo tibileng haholo ha ra nako fela ka nako ntsa robetse kapa ha ra bisibu fela ebe o a tsoa ebe o a qala o a bua mohlomong ba bang gore ba phofa ka mogofa paneng o fumane gore o a tsoa o a bua e mong wa tsoa o a dula e mong a tsoa a tsamaye a bule mamati a nke dibapadiswa tsa hae empa ena a sa itlhokomele gore hantle o tswile go na le diketso tsa ntse a di etsa. Ena o ka fumana gore ngwana ha tswile jalo e le ha re tsibile nako robala o mmona go butsi mahlo ha ntse tsa diketsahalo tseno empa ena a sa ikutlwe gore o tswile jalo ka ha tlwaelegile a tswile le o seng kapa e le motsheare a etsa diketso tseno ena o etsa a tswile empa ena a sa ilemoe gore o tswile.
4: Jale e atisa go etsagala dilemong difeng mohlomong re ke re shebe le batswadi ba utlwisise hantle?
5: Re ke re hlokomele gore bana hangata ke bona ba nang le boroko bo bongata. O tla bona gore ngwana go tloa mohlomo le tlhaong ya gae ga le ka tlase sa selemo mosebetsi ge ko o dula robetsha sa robale wa ja wa lla. Jale ngwana o fitlhela a gola a ba dilemong tsena tsa go ya bo primary school gagologolo pakeng tsane tsa lemo tse nne le lemo tse robedi ke ka nako re tla bona nthwena ya o phofa gobane ba ntse ba na le boroko bane bo bongata ba go ngwana. O tla bo fumana gore le di-creaching mona ba na le matrase ga ga nako fela ya sekolo ba fuwa monyetla gore ba robale gobane bana karolo e nngwe ya gore ba gole gantle ke gore ba fumane phomolo e tibileng ya boroko. Jale ntho na ehlile e etsala ka nako yane ya nthwane e re bitsang non-REM sleep, deep sleep. Nako nngwe o tlo fumana go etsagala gobane e bakwa ko ngwana o wa kgathala ka baka la bane ba dula ba na le maatla mangata a go bapala. nako ngwe ga ana le thathamo le nepaetseng kapo nako ya go robala mo a dulang teng kapo mo a tlhokometsweng teng o fumana gore ka nako a fumanang boroko bone bo tibileng e ba jale ntho ena e ya qala
4: jale ha re ke re shebe gore um ntho ena gangata ga e etsagala nna ke ntho e batsadi ba e tlhokomelang ka pelenyana go na le bana kere ba sa le bannyane fela o fumane gore ngwana o sa robala ka moreng ya gae a le mong batswadi ba robala letlhakoreng le itseng la dikamore tsa bona jwale o fumane gore ka nako nngwe ga se gangata batswadi ba e tlhokomela ka nako
5: e ke nnete thule ga se gangata tlo fumana gore gagolo ga ngwana o robala le bana ba bangwe kapa robala dikamoreng tse a rwaneng le motswadi batswadi ba ka tsebang ha go lo ba ni ha se ntho e ka e tsala nge ipheta letsatsi le letsatsi empa ho motswadi nkare ke ntho e tlwaeleileng o ka fumana bana ba thatha mohlomong ka laosane re rare malindwi ona bua robetse ka la maobane empa e se ntho re re tla dula re utlwa letsatsi le tshabane le dikelang gore o dule a bua ga robetse jwale ha e le jwalo e nepaetse ke karolo ya gore ngwana a gole empa ka nako ngwe o tlo fumana o etsagala ga ana ile a nwa meriana e itseng go na le meriana e nngwe e itseng e fumana gore ditlamorago tsa teng di tsamaya le go phofa kapa mohlomo o tšhaketse tikologong a sa e tlwaelang o a phofa o ikutlwa le sebakeng o ipona le sebakeng sa ne sa tlwaetseng go bala o sone o sebakeng se seng ga fela mohlomong e se ntho e e tlalewang gangata go wena e le motswadi gone go sonte go bontsha gore ga se ntho e e tsalang gangata empa ga e baneng o robetse le motlhokomedi wa gae kapa o robetse le bana ba bangwe e dula le ditlala ona le kona le nako gore ngwana ke yone wa phofa ngwana ke yone o ne a tsamaile kapa motlhomo e sebile ele ya bophelo ba gae kotsing o tsamaile awa o tsamaile a thula ke a mangwe a matshwao a bontshang gore jale se e tsala ka tsela e sa tlwaeleyang
4: nna gona le motlhomong mo re ka bonang boitshwaro ba gae ga letsatsi le ntse le tsamaya ga ile ya tlaelwa ke ntho jwa le bosigo re ka bonang boitshwaro bo itseng bo fetogang go yena
5: ee thule jalo ka male mang fela ga motho a sa robala gantle motlhomong go laba le phephetso ya boroko o tlo fumana ka laosane o wa kgathala ga bapale ka tsela e tlwaeleileng kapa o tlo fumana gore le ka tlelaseng ga a kgone o mamela ka tsela e tlwaeleileng then go na le ntho e ne e mo susumetsang ga se bue mongkelang nako ya boroko bo phethaetseng nako nngwe o tlo fumana gore le sekolong ga nthona e se e tsala ga ngata e se e tlisa gore jale re be le ngongoreo gore na keng le sekolong jale ga a sa sebetsa gantle gobane ka mona ka gara tlelase wa robala ena gobane jale bosibo ke eno ena wa tsamaya motshegare jale wa robala ke tsonang dintho tse tlo re bontsha gore jale gona o tsena le phephetso o bone gore ga bana ba bangwe ba nka karolo ba bapala ena jale ga sa nka karolo ka baka la gobane o na le mokgathala o na wa boroko ga a robala gantle
4: Mamedi e leshime le metso e medi metso so pele horra ya leshime le metso medi me malendi harfete mona re a khutla
6: Na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
7: o fumana tse ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite gobane re reka ka bongata e be re fetisetsa dipoloko ho wena boloka disolong tsa jalo ka di 410 gram dife kapa dife tse pedi tsa homegrown baked beans in tomato sauce ka 20 randa fela 1 litre ya Right Brand Dairy Blend ka 12.99 le di toilet roller tsa 1 ply tsa Right Brand tse leshome paketeng ka theko e tlase ya 42.99 Di fumane hama benkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 20 tsa September 2026.
8: Rona re ba ha modise re ithatela di deal tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise di tebo ho Standard Bank Maemo account le la pala ka le apara more fashion ka di thelolo tsa ho ya ho 200 rand halajet hape le iphumanela le korosa e more le di thelolo ha Shoprite ho di ma more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka more paneng ya hao tselo ka rona ba ha more DC ha o bula Standard Bank Maemo account kajeno. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipehelo
4: mamedi re qetela puisano ya rona le mme Ntebo Phatela Malindi jale mme Ntebo ha ke re ngwana ke eno jale wa phofa ke kopana le ena phatšhisimone ke tshwanetse ke motsose ke a pa ke motlohele mohlomong ke mo bontse re ke monke fela re e ka moring ya hai ke tsone se ke se joan jalo ka motsodi ke a motsosa ka pa ke motete isetsa ka moring ya hai fela
5: ke bohlokwa ho le thulien we botsang ka hobane o tlo fumana hore motho e mong ka ha hai tloela bana ke re kana ko ngwe ho phofa hona ke ntho e tlang le lefutso malapeng a mang ya bonahala ka dipatlisiso hore haile ba temhlobo go bongkhono le bontate mholo kwa pa go batswadi e ya tla jalo le ho bana ya feta malapeng a mang fumana hore ngwana ona le yona fela jwale ha itsetsa hala motswadi ka pom so mo ne ka bontate ha tsena itse jwang ke mona mo ileng re ro ka tshoa ha go lwa yetla di montsa ntse se re di boletse ka happy jana o ska tshoa mo tata ise hantle fela a boele borokong ba hae ba ne ha o ka tshoa ka motshosa o tlo mo firikanya jwale a ba bone ka gona le ho salokang ka ena ntho kgolo ha ga ditaba tsenana ke polokeo ko go fela gore a gutlele borokong ba hae a ntse a bolokeile gobane o tlo fumana gore ngwane mong ke opela lena ke na le nkile ka feta go yona ntho eno dilemong tsena tsa bo 8-9 o fumana gore o bapala le dinotlolong tsa monyako go go no bile o sobile o pata dinotlolo wa e bona na ke ntho e jwang empa go goleng itse ga motho ntse o gola ya bantho ena e sa etsagala jale polokeo ya gae ke yona ntho e maatla gagolo gore o fumane gore ga e bane o na le moaka one teng ka tlong go tlose dinotlolo tsa mo mo a ka bulang a rwa kapo mo a sa bolokeyang empa a rwa batho gantle a sa tshoswa le go mo makalela kapo gona go mo omanya kapo mo shapela gore o etsa ketso e na
4: mabedi re nke mogala wa gago jalo ka motswadi mohlomo ngwana wa gago o na le bothata bona a koreletsetse go 086 000 3084 086 000 3084 me Malindi ha re ke re sheba gore na jalo ke neng mo motswadi a lokelang go ngongore ya gore e sekaba ngwana o na le bothata obane ke utlwile ga o bua kwana o tlhalosa gore ga se ntho e e tsagalang gangata ke ntho e tla e tsala gangwe ka mora nako a e etse gape jalo-jalo jale ke ne mo motsadi a lokelang go ngongore ya teng
5: gona ga e tsala e tsala gangata ga e sentse e le letshwao la gore go tlameya go na le go gongwe e bang go susumetsa ngwana gore a tlhaelwa ke ntho eno nako nngwe ntho engwe tla o bontsha gore jwale go se go na le phoso ke gona ga ngwana a sa thula ke go tlo bona ka maqeba a gae gore o sa thula ngwana o maqeba ke eng o thusi ya robetse ga wena o na le maqeba gang a mangata je wa thula robetse bothata e ne le eng kapa o fumane gore jwale e se mo affecta dinthong tsa gae tsa sekolo ga a sa mamela ka tlelaseng se fumana diripoto tse e tswang go matitšhere gore ngwana o dula a robetse ka tlelaseng o bonagalana le boroko bo bongata ka nako ya boithuta go bonagala re ikopanya le gore kore e ntho ena ya gore ga roba le gantle bosibu wa tsamaya e se mo susumetsa le ka tlelaseng dintho tsa tshwanelang go di etsa gantle ka toka jalo ka bana ba bangwe
4: re renke mo mamedi o teng kwanome le sadi dumela hello hello lesedi dumel re tle kae
9: ete me kopa o bjalenda
4: lesedi fm dumela
10: ke nna me tle kae
4: re tle kae me
10: ete o bo di ke tsenta ba se botswatsa
4: eh o se ke tseng
10: eh me ke na le ngwana wa le motse kutlo me go tla ba bana ba le motse ba 87 jalo ngwana ka ona le motse 15 16 so ntana le ntshonyo go a tsoe a phofe ke ne ho tsama ya ho jwa ha ke tse rona e bentse le normal ha sala dilemong tsona
4: me Malindi o mametse
5: ke utlwa hantle ngwane
4: ho lokile me o tla mamela radio ho rena o reng ngwane so utla
10: ke lebo
4: thank you e ya me
5: Kwe araba thuli ke gore disiki tsenata o go fumana go tlere ka re motho eno a hlilona le botshata re batla matshonya na fokolang ha holuholu re sheba matshwa magago ya pele ne ke ile ka bua ka dilemo go bana ka fumana ha ile le tshola go fela o dilemo o tlotse 18 mago empa o 15 o 14 o ka fumana go bana ba di tshata e tsing tho ha ba outgrow ka go tswa dinthong kana go etshwanang re ka nna ga re ha se o bana hona le botshata empa ba neng ba tsela ngongorea ile lelapa ngwana o tsana le maqeba ngwana ha sa sebetsa hantle sekolong ka mona o sa yetsa letsatsi le letsatsi ka tsela e leng gore jwale ba bula mahlo ke mona mo e leng gore ba tlamehile banke bohato ba mo iseng akeng ngaka yona ke yona e tla mo tlisa ka mona ka go rona re tlo tla re sheba re le di-occupational therapist gore na bophelo ba ngwana bo tsamaya jwang nako ya ga ya o robala e nepaetse tikologo a dulang go yona e jwang go le rata na o fumana boroko bo nepaetseng bo lokileng kapo o fumana ka nako e itseng jwang gobane ka nako ngwe ntho e ka etsang ya susumetsa bana tsatsing lena re gobetse ka 8 go sane re gobala ka 11 ka la o sane gobala ka 7 o fumana gore ga rena 13 e nepaetseng ya boroko e be ntho tse jalo di atla gobane mogathala wa fitlhagede into that deep sleep mo e leng gore go phofa gona go atla
4: e tlhakile mme ga reng ke mong lesedi e dumela hello mamedi e dumela
11: dumela thuli le kae
4: ke teng o kae mme
11: re teng thuli thuli ne ke botsa mona nna ke na le setsogolo mara ga dule le nna ka metlha o ntšhakela dikolo di kwetse ntho ona e mo phelela mare o ne mo phelela ga le 8 years go ya 9 years o ema betheng wa lwana wa lwana ke mo gotlisetse mo betheng mare ka qala ke le bo hanne a tsho jalo sekolong ke go tlo go thatsere se hantle sekolong ho hana mare hona jwale ke e bitse re ha ifa le bo hale skateng wa lwana a eme a tswe ke molate hantle ke mobehe betheng ke ne ke botsa gore ka ba ke eng
4: me malindi o na le potso pele a be mo hala wa ifa se
5: a ke
11: go le o sa le 13 years
4: thank you me re le bo tla mamela radio re le bo
11: ke a le bo my darling
4: thank you e me ka mo tsofela ka mo tsofela me re setse kana ko nyane ha holo
5: e ya mme ke le ka kile ka bua gore e ha mwana ntsa ho line pe ya e ba betire ke mo paki ba hore mpe ya ba e ba betire mpa na ko nwe mwana o etsa diketso tse bang o bona dietsiwa ka potse bang o a dieta motshiare ke le ka kile ka bontsha gore ka bula bo mamati ka papapala ka dipapadisa tsa ya phofa jwalo o ka fumana mhlomo ho na le ntwa mwa bapallang teng strateng ka bo na le ntwa e boneng a jwalo jwale nkgono ka ha o tsontse o bontsha letshwao la gore e ba betire go ne go mo bontsha gore a seke a tshoa empa ha o ntse o tswela pele gore wa bane ngongoreo ka nthweni ke mo atlamayang a ise ngwana dingakeng a lo batlisisa gona bothata keng
4: mme malendi ke lebile a gore tlhe ga re kopane gape nakong e tlang tsatsi le monateme
5: go lebile nna thule
4: a semohem mabile motlhe re ntse go lekane go lena la itlhaboleka jeno la ka lebitso ke tholwana moletsane maletsatsi sejake ebile motlhophisi wa lona ha DJ Lovers e ne e le ena ya tlhophisitseng mmino re boetse ka gape ka jeno re lekile gore re tle re fetole bophelo le ga e le ba motho a le mong fela ke kere re tlabe re phethile mosebetsi o re o rongweng wena mo mamedi motlhe e re ke fete mo nageng ga re qetela lena la itlhabolle

Rele bile ho lo tsietse mo haladi ka ntaba tseo tse akaretsang tsa hore ya le shemele metse medi o tla boela khutla pe re nya pele. O tata ga hlaba malotsana ka tsentse ndi etsa la khutlong tse nne tsa lefatshe. Ke la bra go ka jeno bekeng. Go di o di mo ya lo etse hlola jalo masatsi a le shemele metse tsela seng mo tlhopiso lana neo ke di makatso mo tsheneng ke le bogile go mamatodi. Ke ena a tshwereng kgaso e tsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha go wena ka otlolowa nna yo ke tlang ba molomo wa moipo la ka lebitso ke rrabosana madiehe ga ga tse dinge mamedi tshereng la kajeno re tlo lekola ntlha ena e bonagalang e aparetse naga ena ya Aforika Borwa e leng pharela e golo yeo go yona go bonagalang dipolao tsa basadi mme re ka gopola gore Aforika Borwa e se ile ya phatlhalatsa ntlha ya dipolao tsa basadi e le koduwa e wetseng naga re tlo buisana jalo le letona le ikarabelelang lefapheng la ntshetsopele ya setšhaba porofenseng ena ya Free State o lekola ka Province of Free State le yona e ntse na le diketsalo tse fapaneng tse amanang le dipolao tsa basadi mmogo le bana re tlo boela gape mamedi re lekola seboka sa matšhaba kapa seboka sa kontinente ya Afrika se tshwere mane naheng ya Mozambique sona ke seboka sa matsatsi a mane se mabapi le tsela e go ka laolwang ditaba tse amanang le go kembola ka yona ka re go kontinente ena ya Afrika ka go kembola go tlalewa e le nngwe ya dintlha tse bonagalang di atisa bofuma malapeng a mangata kontinenteng ena ya Afrika tsena le tse dinge mamedi ke tsona tse o ka tlamelang go imamelela tsona ga di feletse motsheareng wa kajeno ka go sentse ke re dula le rona o go tlo itshuele tsebo e sa feleng.

0: Ke metso so e robo jala mamedi ka morora ena ya le shemele metsemedi re pele go lata bentsa rona re fete ka monao.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena. Wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi go 34774 go 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
2: Disono tsa Boxer Price Knockout se fetwe. Reka mefuta ya Spalletta kapa Twist Soft Drink 2 litre tse tsheletseng ka 90 rand. Mahea 30 ka 55 rand. Disono tsa pedi ho moreki ha setoko se sa le teng. Boxer Price Knockout.
0: Ke bitsa tso le shumele mo somo jalo mamedi ka morora ena ya le shumele metsemedi. O mametsel na neo la imatlafatse tshebeletso ke al CD FM jalo ka rutile he mamedi tse dintsa ditaba ke tse hlalosang moga wa ANC o tlalewa o lahletswe ke nyewe ya yona le gotleng le ikarabellang ditabeng tsa dikgetho ke se sa tshwaetsa la pejana ga jeno. Me sena se tlalosa gore mogaono wa ANC o keke wa tlhola o kgona go ka kenya lenaneng ba lekgotla ba ona ba lekgolo mashome a robedi a motsomong. Ga re thakgola he mamedi la kajeno re fumana gore le hoja naga ya Aforika Borwa ile ya phatlhalatsa ntlha ya dipolao tsa basadi le koduwa e wetseng naga empa o bonala tharollo e se o fitlhelwe ka ga letsatsi le tšhabang le dikelang go ntse o tlalewa dipolao tsa basadi ka sena le tlhekefetso kgatlhanong le bona. Selemo le selemo naga e boetse e na le letsatsi kapo matsatsi a leshomele metso tsheletseng a ntwa kgatlhanong le tlhekefetso ya bong a qalang ka kgwedi ya Pudungwane ga e tlhola matsatsi a 20 a metso mehlano go fitlhelela kgwedi ya Tshitwe ga e tlhola matsatsi a 10. Ka o le jalo bogolo ba baagi ba naga ena ba tlhalosa ga letsholo leo le sa etse go lekaneng. Province ya Free State le yona ga ya salela morago ka ga matsatsing a mmalwa a fetileng ebile le tsona diphepetso tsa tlhekefetso le o bolawa ga basadi. Re buisana ga jale le letona le ikarabelelang lefapheng la ntshetsopele ya setšhaba profenseng ya Free State yena ke Mme Mathabo Hlalele. Letona o amoetswe tshebeletsong ya lesedi FM.
3: Dumela ntate Ramsane, ke a leboga ka go mpha monyetla.
0: Letona, ena ke koduwa e wetseng naga ya polao e setlhogo ya tlhekefetso le polao ena e setlhogo ya basadi.
3: Ntate Ramsane, e re ke dumedise bamamedi botlhe ba lesedi FM, ke dumedise le baagi ba naga ya rona ya Aforika Borwa. Ntate Ramsane, re le naga le profense ya Freistata le lefapha la thekolohelo e leng social development re tshwenyile gagolo ka dipolao tsa letsatsi le leng le leng tsa batho ba bomme. Gobane ga o ka sheba ka gara naga ya rona letsatsi le tshabang le dikelang go na le tlaleo e buang ka mme ya bolaweng. E re tshwenyang ka o feta ke gore batho ba na hangata ba bolawa ke batho ba ba tsebang bao ba lebeletseng gore ba ba fe tshireletso ka mehla le matsatsi. Jwalo ka o tsho gore moporesidente wa rona ntate Ramaphosa o ile a re taba ena ya tlhekefetso ya bomme le bana e be e phatlalatswe e le koduwa ya naga, a national disaster. Jwale ha e tlalewe e le koduo ya naga re tlameha gore re sebetse ka ofela re le mafapha go etsa bonnete ba gore polokego ya bomme e ya matlafatswa. Empa he jwalo ka se ke tshelo ka nako e nngwe ha tlhekefetso kapa polao ya motho wa mme e etsagala ka tlong mo a dulang teng go a bonagala gore ga ona gore maponisa a tlaba le teng ka tlong ka nako eo kapa lefapha le tlabe le teng. Jwale re batla go etsa boipiletso ba gore ga re le setšhaba ga re sebetse mmogo go etsa bonnete ba gore metse ya rona mo re dilang teng e bolokeile re sebetse le maponesa re sebetse le di safety forum re sebetse le department ya social development ho bane ha re le bang tate rabusana ha re tlo kgona ho solang twa ena ho bane hangata o tla thola motho a mme a bolauwe ho bonka matsatsi a mangata ho sa tshware motho a mo bolaileng empa hona le motho kae kae a tsebang empa ntho e nngwe molaetsa wa rona ke hore batho ba bomme re kopa ba hlokomele hore hona jwale maemo a hore phelang hona ha sa bolokeile hakalo especially ke ba ka taba ya ka tlu now how do la mo o bonang hore tlhekefetso ena e tla ka megahlelo e fapaneng e be ba o dutse ka nako tse ding e o lata le ha o sotswile jwale re tlameha ho sebetsa mmoho bane matsatsi ana e re buang ka ona a leshome le metso e tsheletseng a kgahlano le tlhekefetso ya bomme le bana re tlameha ho etsa tsatsi le tlhabang le le dikelang re a ruta bomme gore na ba itlhokomele ka tsela e jwang gobane ga re re bomme ba seke ba ba le go phuthuloga ba dibakeng tseo tse ba batlang go ya go tsona empa dibaka tse nang le kotsi di a bonagala le motho a nang le kotsi bophelong ba gago o qala hanyane hanyane qetelong a ba o bolaya jwale re tlameya re sebetse kao fela gobane ga ne re lwanela tikologo ne re re batho kao fela ba lokologe batho kao fela ba bolokege jwale ga ona gore bomme bona dilemong tsena tse re leng go tsona go tloga ka 1994 e be bomme ba phela ba bolawa tsatsi le tlhabang le le dikelang re tlo tlameya re etse bonnete ba gore di-npo tse re di fang tšhelete re le lefapha le rona re le lefapha le mafapha a mang le di-community radio stations re dule re bua ka taba ena re hlokomedisa empa e bohlokwahlokwang tate rabosasa re tlameya go shebana le batho ba bontate batho ba bontate ba bonagala ba halefile ga ke re batho ba bontate ga ke bolele gore kao fela ba bona oa tseba gore go thwe tapole e bodisa mokotla now re tlameya go shebana le batho ba bontate re ba rute re ba fe sebete sa gore ntho ele ya gore monna ke nku galle ga o sana ntho eo ya gore monna ke nku galle motho wa ntate ga a na le taba tse mo kgathatsang tse mo utlwisang bohloko re le social development re ba kopa gore ba bue re na le di-social workers tse sa lefellweng now motho ka nako ya gae fela a ka ya social development a bua le motho a le mong moo a fumana social worker a ntsha bohloko bona bo ka go yena gobane jwale bohloko bona bo ba botshwereng ka gare bo etsa ba galefe ba bolae batho ba bomme ga o keta go bolaya motho wa mme o ya tronkong jwale re tlameya go shebana le bontate gagolo bane wa bonana gore bontate ba galefile ga re tsebe na ba galefetseng re tlame re etse diphuputso gobane ntho e nngwe le nngwe a kere gore o kgone gore o sebetsane le yona o tlameile o etse diphuputso di o jetse gore na ntho ena bothata bona bo bakwa ke eng ga motho wa ntate a ile a re go motho wa mme wa mo rata empa qetelong e be ba yena mo bolayang gona ge le lefapha re na le diprogramo tse ngata tsa go support-a bana be re reng ke bahlekefetswa ka mantswe a mangwe empa nna ke re gona jale re tlameya go shebana le bontate ke re utlwisise gantle na go e tsalang
0: wa mme ntlha e nngwe e botlhokwa gore go latela phatlhalatso e letswa ke moporesidente ya rona ga iwetswe ke kodiwa ka baka la yona tlhekefetso na mafapha a lokela go sebedisana mmogo ga ngata matlhatsipa a na ditlhekefetso kapa dipolao a tletleba ka tsela eo molao o hulang yang maoto ka yona le gore toka e phethagatswe kgatlhanong le gore ba entseng ketso tsena tse soto ba jariso boikarabelelo le sebedisana jwang ga jwale le lefapha la molao le toka kapa ke maano a feng a matšha a o legegileng wakeng ya tshebetsong go etsa bonnete ba gore toka e a phethagatswa
3: nkatsa rabosana jalo ka se ke boletse gore ga moporesidente a buile re tlameya kao

0: ena e teng e re sebedisang ho lwantshana le tlhekefetso ya bomme le bana ke e fokola kae re tlameha hore re e matlafatse kae hobane ha ke re ha bothata bo le teng ho sebediswa molao ho sebetsana le bothata bo jwale mafapha a sepolesa correctional services social development mafapha kaofela a tlameha ho sebedisana mmoho empa e bohlokwahlokwa ha re na le melao melao eo ho bonahala hore ha e etse kgahlamelo e kalo ho sebetsana le bothata setšhaba se na le tokelo bomme ba na le tokelo ya hore ba eme jwalo ka bomme ba 1956 ba ile ba ema ba ikemela ba re ha re dumelane le molao wa dipasa now bomme le bona ba tlamehile ba sebetse mmoho le setšhaba le bontate gobane ba teng bontate ba hantle ntate Gabusana ba emelang taba ena e kgatlhano le tlhekefetso ya bomme le bana re tlameha gore sebetse mmoho re shebe melao gore mare molao ona o re na le ngwana wa domestic violence ga o re thuse hakalo go lwantsha bothata bona gobane ba tshwarwa ga ba ketla go tshwarwa ba ya tronkong ga ba fitlha mane magotleng a dinyeo ba na le baemedi ba sa ba lefelleng now taba eo e tlamehile re e shebe mane molaong go rona a na molao gobane ga moporesidente a re taba ena ya tlhekefetso ya bomme le bana ke koduwa o fa rona mosebetsi gore rona re sebelane le taba eo
1: ganyane fela re fedise mabenkele re tlotla re phethela le wena ka mora mona
2: ba House TV subscription yaka ene majitatla gape ke dabi kajeno
3: theola moya sekgokgo jwalo o ka kgona go lefa dibili tsa gago tse kang TV subscription ka wotlololo ka e-wallet ya gago
2: go lefa dibili ke sebedisa e-wallet
3: ee sebedisa bill payment go lefella dikoloto tsa gago tsa kgwedi le kgwedi tse kang akhaonto ya diaparo di-traffic fine le tse ding tse ngata whatsappa hi ho 0873925538 ebe wa lefa
2: hei ke a leboa weso
4: dula o le gaming lefa dikoloto tsa gago o sebedisa whatsapp ka e-wallet e ntšha e na leng tsohle FNB thuso ya go fetola dintho tsohle go na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moago wa tshebeletso tsa ditšhelete le dikadimo wa semolao
5: Hala la pitiki le kunutu le khotso ya basadi khufa yutisetsa pitiki 26 September 2026 mosebetsi o qala rona le shemele motselo mong go seng o fikela la taga sebaka ke Old Grey Convention Center Bloemfontein o ka thabisa ke dikhalala tsa Orange Farm mahlapane dipupembo memalitsi Dr. Madikwena motseng le ntswa ke go ikati motongelo ka motsamaisi wa mosebetsi ge a khufa sela ka pitiki ha yetse ntse
6: Kotsi, ya tla la kana toli ya ho ebe o tsa jwang?
7: He, ke my way chomi. Ke boloka ho feta 40% di premium tsa insurance ya ka koloi. Kgwedi le kgwedi, bophelo bo fetuhile.
6: My way insurance?
7: E hlile. Ke se ke na le tjhelete e gutelang ka pokothong ya ka. Le ntatela pe ikubile ho fetuhetse ho my way. Jwale re boloka bobedi ba rona ho bolelang hore re na le tjhelete eo re e sebedisang thontse hore re rata. Mme re phela ka tsela e ratwang ke rona.
6: Dipoloko tse sa feleng.
7: Tse tjena.
8: Batho ba nnete, makoloi a nnete, dipoloko tsa Nidi bakeng sa khutu ya ho myway.co.za myway ke ra insurance ye weseng wa bophelo ya nang le license e bile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete di premium di tshehile ho risk profile ya hao kuna le melao na le dipehelo
1: e mashume ma bidia mitsume di jola ma mini mitso tso ka mara ra ina ya le shume le mitsume di re buisana jola le tuna le ntsetso pela tshaba province ya Free State me mathabo hlalele le tuna nna le wena ha re phethela ka motsotso o hlalusitse hore ke tsalo tsena di bona hala di etsa hala le ka malapeng le ba aisani ba di bona mme o hlalusitse hore lefapha le na le tsela e o le ka thusetsang ka yona le moho le taba ya di social worker ba nang le mathata ba ikopanya jwang le lona le tuna
0: ndaga rabsana jalo ka letuna la tsa tekolo hello social development hona le WhatsApp group e teng ya lefapha ina le batho ba ngata haholo ya tsebala dinomoro tsa ka le teng di teng mo empa he ka baka la hobane province ya rona e holo e kgolo kana le district kana le di office di district tsa rona ka ofela ke a tshepa hore ba a iba di tsela mo di teng motho a ka ikela mo a tsitsa a hlalosa botata bae ho motho a le mong go bona ke re jwale ntate ra tsaka taba eo e batla taba ena ya confidentiality so ka lentsola sesotho a ka ipatlela hore ne ke tlile mona ke kopa social worker a kopane le social worker a e jwetse botata bae e tla mong ka through metsha e

ana ko yemetsena e bolela re jole ke lokela o kena mo sebetseng a jwang ka pa jwa mangola lona ke a fumane me ha ba ku ke lona ke ena e sebetsa hantle ho lwa ke sheba ka mona le difono fono le tsona di a sebetsa ka tsela jwalo tsebang gore ke tlatsa ma le lona wa borobedi hape mosadi wa borobedi Afrika borwa re tlamea ho ema ka maoto ha ho lo rona bontate bontate re tlamea ho ema ka maoto banna re tlamea ho ema ka maoto se hlosena se nkhopotsa sa 1997 sa mnane wa sthole wa mopula a ile ngabola ba sa di ba mashoma mararo le metso medi a beta ba mashume amane wa sthole ke khona la mohopola monneo le ona teng mono e ne le basadi stupu mona stupu mane ebile ke a opola gore monneno ga bane ba mo tshwara ba ile ba fumana gore o tlaile ka di-17 tsa November 1964 lo ile a bolaya basadi ba mashome a mararo le metso e mmedi monna eo gona jwale ke mona ditopo jwale ke tse robedi banna re tlameya ho ema ka maoto maemo a keke a e baka mo a leng ka teng kwano Afrika Borwa re ntse re le teng re shebile ga ona gore maemo a ka ba tjena re le teng banna re shebile ga ona gore ntho e nngwe le nngwe re ka e latlhela mmusong ra e latlhela seponeseng gore seponesa se kgone go sebetsa seponesa se sebetsa ka setšhaba ga ona leponesa le kgonang go sebetsa ntle le setšhaba ponesa le leng le sebetsa ka setšhaba le sebetsa ka wena mo mamedi KwaZulu-Natal mane ba batla moshimane ya kenang sekolo o thuntse monga mmolaya sekolong ke dikolong ke thibang ke makeišeneng ke thibang ke ditrateng tseo re phelang go tsona ke thibang banna re tlameya go ema ka maoto ga ona gore basadi ba ka bolawa ka setlho se se kana banna re le teng ga ona gore basadi ba ka šwa ga botlhokoa kana banna re le teng ba tsama ba lahlelwa gotlhe mona gotlhe ba go buswa ba lahlelwa gotlhe mona mo motho a ratang go ba latlhela teng o teng a le mong kapa ba teng ba babedi ba ka tsebang ba fana ka ditaba gore sebakeng se itseng go e tsala tjena mane re boneng e kuruleng sho.

0: ba pinamanati ya sindilopa chukala sa.
1: E ka ba ke nyeo ya CCMA, botata le mekaniki, ho blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlhalo ntle le kgang. Client legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Recover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle, di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Tsatsi le leng le le leng, ho na le maAfrika Borwa a iteletseng ho tshehetsa baahi ba habo bona. Shoprite na le bona ka hohle-hohle. E tlisa tshepo le phetoho ho ba e hlokang e le ka nnete.
3: Ke nna le molemo ke ona wa Unilever ka mona ka Durban le sekolo. Ke batla ho nka monyetla ona re leboha Shoprite. Shoprite re leboha ka ho ba molekane wa nnete ntlafatsong ya selehae. Re leboha ho Shoprite. Re leboha ho mena.
2: Thusa Shoprite Act for Change motseng wa heno. Tonya projeke ya motseng e hlokang tshehetso ho *120*189#. Act for Change. E nngwe ya tsela tseo Shoprite e kenyang letsoho Afrika Borwa. Tsatsi le leng le le leng. USSD ke 20 cent bakeng sa metsotswana e 20. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Tsoma motho motle ona jwale re metsotsong le shume na metsoro pong hantle fela pele ho hora ya pele. Dumela mo mamedi le nana o ke jwale ke nako tshebeletso ke kgolo ke le sedi FM. Metse ba horeng ya pele o tla ballwa ditaba. A the rona he mahlo rona re tlanka re la hlelo na timbona e kurulene. Re tla nne reporte le sepolesa e kurulene re utlo rona ba ntse ba tsama joang. Re tla be re kene le kantorong ya ntate Panyaza le Sufi. O tshepisitse hore o tla fana ka diwadane tsa di kae hana 9,000 ba tle ba thuse mono ba sebetse. Ntho e nngwe ape eo batho ba llang ka yona makeišeneng ba re ho ditshila haholo, ba re ke lehola le tshabehang. Ntho e nngwe hape ba ha ba bua ba re ha ona mabone, ba re makeišeneng a rona mona mabone ha a sebetse. Ba re ntate mabone ha sebetse dimasepaleng mona. Mabone ha sebetse. Jwale tsotsi di etsa ka moo di ratang ka teng hobane mabone ha sebetse. Ntlha e nngwe ya bobedi, ho ditshila. Lehola ke le lekana le wena ntate Motaung. Lehola. Ha o kene leholeng leno ana motho a tla o bona. Utlwa hona jwale ke nako eo re buang ka ditshila. Hona jwale ha ntse o hlokala bana bana ba batho ke yona nako e re kgonang gore jwale batho ba lle ka ditshila gore ho ditshila lehola le lengata ba ba latlhela fela moo hara jwang mme ba mona ga o kutu nako e kao fela re tholetseng makeišeneng. Re rata o le kopa dimasepala. Rata o kopa lona dimasepaleng, hohle-hohle moo dimasepaleng. Batho hlwekisang le mebila ya lona, hlwekisang hohle moo batho ba tsamayang teng, le moo bana ba fetang teng. Tsamayang dilo kuta jwang bono. Tsamayang dilo kuta jwang bono. Bo majoro, bo majoro, bo majoro. Hona jwale ke batla ho bua le momamedi wa lesedi a ka mpolelela hore na mono mo a phelang teng le gola le hokae ditshila tse tshabeyang moo batho ba ka ipatang teng mo gore ba ke ba bue le nna, ba bue le nna hona jwale ba bue le nna nomorong ya 086-000-3084 nomoro ya 086-000-3084 a ko bue le nna. O ka ba kwano mona Gauteng, o ka ba Tzaneen, o ka ba Leandra, o ka ba Secunda, bua le nna. Bua le nna, ko bua le nna, mpolelele gore na wena mono masepaleng wa hao, ho jwang ka mabone, na mabone a teng, na diapolo light tseo ba di kentseng moo di a sebetsa. Le gola le jwang ka thoko o mebila mona, bana ba latlhelwa mebileng mona bo R21. bana ba batho ba lahlelwa mono. Ke utlwile o seng hona. Hore aus Elizabeth. E urile nra bua le maloma e maobane. Sia ngwana ya le modi robedi wa ngwanana. O na dula le yena ba le babedi. Ke ngwana enwa a le tseditseng batho re me ke enwa ha fihle. A go bona mmula ye o se hloha kaka. Ngwana wa le motse robedi o setse ka jeno ha sana mmai. Asana mmai ngwana le motsoro mmai a ilo matha a ilo ikwetlisa a lo a lukisa bophelo ba hae mo mama di dumela o moyeng a ke le CD FM khotso
4: khotso ntate ke tsholi ga
0: ke tendate o le tsaole kae
4: ke ta ke le western area ntate
0: western area ke le bontate o tlile taba ya ka ke batlore ke tle ke kenye motšhini wa no tlang o gaola ha o sa buita be re buang ka yona ke a leboa ke na tabeng
4: ke le bontate ke tshwere mfatsa ba ke putu mo ke tla ntee e bo thata ba di line ene di max di councilor le di mmiya ga di tsedi e tshwere ka budget o patala di rente but we can turn them into for government. But how can we do them in the future? Who can cover us? A few more people, but still more security again. We need to master our nation. We pay tax on it. We pay tax on the defense of the country. On our own, we have to do the research. We have to do the work. We have to do the work. We ha se pleke ka patalang tshwenye ka. Go di ka go tsena mo
0: mabone mabone a jwa mbo hlweki bo jwa ngwe scenario ke ngotse fatse.
4: Bo hlweki ka te thuso re ka re tsika na go ya ka tala di ga dikgetho ba. Go ntse tsabe ya ka dropo mo scenario o tla bona mehlo. Ke pleke phelang ka sorichi. Ipotse ka ka dropo sorichi ba tla le tsike matlo a bona. Di kadeng tsa bona di tletse di sorichi mabone ha sebetse ka ga tropo sorichi ka dipusi batho ba batho ba se e le bona batho ba di menyaka ba kantsela ka ba re swabisi re itse ba tla opela ba tla bontsha se tshaba se tsho lo guna mo di mentsa ke le bohlale ba ke ka tshwara mme ntse ke tsiwa ngona jwa le ke di menyaka tsa go ha ke tsebe ba ke tshwara
0: Ntatera ke tsebe batho ba rona ba re swabisa. Ntate o ebeile tabena ke mo file sebaka sa raphefumolowe a re western area ka toropong ho matha sorichi a re mabone ha a sebetse. Thabangana ke mang majoro wa rona ka moo ka western area. Ke a opola e ka re kile ra ka ra mo fumana ke a tsewa moshaneso o tla hula pampiri tsa rona re we ka ena. E re keng ke mo mamedi e mong kenwa mo mamedi o moyeng kgotso.
5: Kgotso tau.
0: Ke le bontate, ntate, o le tsaole kae?
5: Ah, ke le tsaole po shistrus.
0: Ke utlwa ntate.
5: Tau, rona mabone a teng fela, rona jwale di strateng tsa rona di le fifi ngwana mme. Kore, kile rana ra e botsa potso gore mabone a mo go rona mo po shistrus ha time, a tuka bosiu le motshegare. Yaanong, re rana ra botsa gore, why mabone a tuka le bosiu le motshegare, bare dinako tse fetileng tse mabone mme re a tsatsi letswa ana a tima. Ara ka ka ba go le bona ya ka ke bua le wena ere ngwana mme ha o ka fitla mo coach mo na o ka ya kholo la ke tlo ntse di le tsela tsone di shwele ke gore di tuka 24 hours ha gona ope o buang go thutse go itse tu ya le strata ke dinga go ere go tshwe tibo bo ngata ha di strata tse di se o go tofeta mo di strata tse le bo mme ba khone go tsama ka mo di strata tse di sikwa gona ba na le ma gona le mafi ke eng wa dilo tse ne gore le yone ya re stressa gore ha o itse gore ana ha ba dira yana gore di tlhaga mo e leng goreng ga motho a re wa go sheba re ke maya motho o lemetse mo ga re kgone go mmona le motho o na a mo lematsa ga re kgone go mmona mo lefifing leo
0: go lefifi Potchefstroom ga ona mabone apollo light di teng mme ha nakong e fetileng ne o fumana ntate ore di tuka bosiu bona ka o e beile jwalo a re di tuka bosiu bona bo be bose gona jwale ga ona mabone ka bokabo ikakgeng e Potchefstroom bo majoro ke bua le lona ke etsa tjena ma councilora ke bua le lona ke etsa tjena ma kitchen nga rona metseng ya rona ditsila mabone.
6: Hey hey banana, ke di bitla tabaki ena, Nthabi wa nyalwa.
7: Wa nyalwa. Rena,
6: elona, na ke batla go mmona. O tsebe he o sokaetsa video call ka MTN WhatsApp Voice Plus bundles jwale. Letsa o mokenye hona tsena ke ikutlwela ka yena.
7: Ye. Re ke hlaloseng banana. Ha ka tsona.
8: Mo di video call e leng tsona fela tse ka buellang. E phumandele MTN WhatsApp Voice Plus bundle ya ho text, ho letsa, lo ho etsa di video call. Bakeng sa 550 megabytes ya 15 rand fela. E fumane ho MTN app kapa o dial *136*2#. O kgethe social. MTN, sim e lengwe ka o e hlokang. Yiyo. Kumelawana le dipehelo.
9: Na o malalala o tswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesedfm.co.za kapa SMSa One Life Finra le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse itlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng lo ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
10: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena e be nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. RISA Afrika Borwa pele.
0: Motshemotle, mme ntho e bohloko e etsahalang. Batho bana ba lahlelwa mo ho leng ditshila teng. Ba lahlelwa mane mo leng ditshila teng. Ba lahlelwa mo. Mo re tlwaetseng hore rona ba phela makeisheneng re ke toting. Re tshojwalwa re bua makeisheneng. Ba lahlelwa mo di toting. Ho na le tabe nngwe e ke sa tswa e bona hona jwale. Ho fumanwe setopo sa mosadi se lahletswe hona toting. Jwale ke batla ho sheba rona ke o kae, ba re ba se fumane maobane. Ke batla ho sheba rona ebe mono ke o kae, ke toropong e feng. Ba mane moo leng ditshila teng ba fihle ba lahlele motho moo. Monna ke enwa o qoswa ka ho bolaya bana ba e ba babedi le mosadi o tswa Zimbabwe. Atloa kwana Zimbabwe, atloa England ya bale ya tla kwana Afrika Borwa. Ha a fihla mona ba bile ba motshwara a sa tshwere sithunya se se molaong. O bale ya kwana England, o tla mona Afrika Borwa. Ha a fihla Afrika Borwa, maponesa motshwara le ka sithunya se se molaong. A o batho re na e jwang o etsa itseng. O bale ya kwana mo a di entseng teng. O bale hela Afrika Borwa o tlo ipata mona. Maponisa wa ka yena ha ba motshwara sithunya ke sene ha se molaong. Ke la le Sidi Muthabane na kala gaka.
11: Bana ha le ya ntwe ni thobela bana le sepoti motshole ka ba tla mahlomo.

0: arrival go tswa ba gate phone re ke tshwere yo mo mo ngaba pali a hang hang a be sentse phone le police se a o fiane a be nngwe mo police ba ka ba thola a yuan yo mo mo ngaba pali o nya metsi jalo ka di 17 teng ta de thuso nna ke le kwa kwa mo Free State ke tlile kwa kwa mo ka di 19 ke ya Captain Park ge lo batlana le tumile ge ne ge mmatla ge mmatla dimosageng ge mmatla diketlele ge sa tsebe gore o tlo mothola jwang kae kore go sa tsebagale go thotse o itse tuo ge ntse ge le bua le batho bano ba re thusitseng ba mono ga max e ne le batho ba emeng le rona ka gotlhegotlhe ba le botlhoko jalo ka rona family ba re thusa ka gotlhegotlhe ntate thuso re batlile go fitlhelela di-three tseo ka di-three tseo go na le ntate a nna ya mosebetsing o bone setopo sena se le ka thoko go tsela mono di-bridging tsa gona mono phamona monono Captain Park
1: emaane fela re emabenkeleng tshwara moo fela temba
2: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: temba ya ba ka di-three ba le letsetsa gore ke mona banna re sa tswa fumana setopo
0: ndabetiso ba re letseditse ka gore metshentse re le patlong e maatla ntse ga di-ambulance di fitlha moo le gona ka betshentse re go tloa moo ga maxi o ya mo di-bridging tseo mo go motholang teng ga se gole ke 8 minutes go ya mono ba ba santse ba go founela ba re tlo le tlosheba setopong ke sena se tholagala moo ga re fitlha moo ndabe thuso ka nnete go bone gore ke yena itumeleng le ga na sa sa shebagale ke motho a nna le lebala le tlakileng fela o nna fa le motsho re thola gore o toboditse go mmona ka ntho e ka ntshepe o seuwe matswele o seuwe ka fa matswele o seuwe ka magafing ke a swaba ebile ke kopa tshwarelo ka o tholalo le tse dingwe ma seuweng teng re mo thola gore ka nnete ke yena bontate ba sebetsa mosebetsi wa bona itumeleng a ya mmosaga re mo thotse ka yona tsela e ntate thuso
1: ao banna setlhoo se se kana-kana banna setlhoo se se kana-kana jale enwa a tshwereng a rekisa cellphone ya itumeleng ntse ba mo kwaleletse
0: ga re na bonnetse ba go kwaleletswana jale ntate thuso motho eno gobane ora nnanyeke ke yena a nang thusa a re thusa monono playstation e ya Captain Park ke mo botsitsa potso nako e leng gore ntse re batla sentse re batla ka nako enono o itseng o qeteleletse motho eo a le sepetlele go tshwarwa ga a tlaisa taba gore o tshwerwe ye nngwe gape re kopile sponisa gore se re thuse ka camera ye sa yang moo mo itumeleng mo agetsweng teng go na le difene tela teng moo ba re jatitse gore ba tlatla ba re thusa re yene ganyana ba tlatla ba re thusa go fitlhelela gona jalo ga re so ka re utlwa ba reng go rona ntse re leka gore re bue le bona gore re kopa gore le sebeta ba dicamera tseo le ka thola lesedi ka camera tseo empa o fitlhelela gona jalo ga ba so ka ba re thusa ka camera tseno no ntse re eme re sa tsebe rona go etsala jang
1: ao itumeleng ao itumeleng ke ngwana wa Qwaqwa go kae
0: makwane ha ile bile ntate

0: Hey Themba monna PPP gore ke a utlwa gore utlule botlhoko bona askis ngwana mme wa tseba modimo o motle kana go tso hlo ba ke bona le gonne o fumana sapolena la kaitsedi ya hao o ne a sebetsa ka mona ka bo Kempton Park.
1: Ee, yanda de tuso. Ine le motho a itshebetsang o na rekisa ntho tsa bo di-herbale bo di-table charma go tswa mono e le tailor-a gape a oka ke yona mosebetsi wa yana o sebetsa.
0: A ga se ngwana ke golwa.
1: O sia ngwana a nang le lemo tse 14 ntate wa ngwananyana.
0: Man Themba o reng jwale?
1: Ka nnete nda de tuso.
0: Wena o buile le yena ka birthday ya ha mono la bua abaru wena hela abuti o hole ko lakaletsa mahlono a thi o aqetela ho bua le yena ka tsatsileo
1: ke qetetse ho bua le yena ka lona le tsatsileo ka de thuso le la nna e ke hola ka lona a thabile le seng a wa hola moholani e ba sa
0: ngwana mme tsebeletso ena e kgolo ena ya Lesedi FM fetisa matshediso lapeng moo ka gotlhegotlhe nenaneo lena nna jalo ka ke bua le wena ke re phephi ngwana mme karabo le tla e fumana gobane re a utlwa gore ba sepolesa ba tshwere ka thata ba tshwere ka thata gona jale e bane le pelo ganyane fela leshebe le utlwa gore na mosebetsing ona wa bona wa o tsomana le babolai bana e be ke mang ya tlang go tshwarwa e be ke efe tlaleo eo batlang go lefa yona askis phephi jale le se le lokisa go mmoloka
1: dadetiso re bua tsena o sa bolokuwe o bolokuwe ka di-22 tsa August
0: o ka di-22 leile la mmeya
1: e re la ga mmeya ntate
0: le mpa fela jwale le emetse gore ba sepolesa ba lefe dikarabo tseo le di tlhokang
1: ke emetse yona ke yona ntho golo e setlhotlholong gore ba ka re thusa ore nono re a kopa ka le thuso ga ka ba titise letso gore ba re thuse ka gore ke re thwale baitse ba keke
0: ee gore na ke bo mang ba ntseng ke tswe mpi ena ke mang eno a bolaileng kgaitsedi ya gago
1: ee yanda de thuso
0: ke ngotse mona le moshaneswe ke sebetsang le ena o ngotse mona gore sena ke setopo se fumanweng ka dikae ka mono ka Kempton Park mme ausi enwa o ne a theowa mane kwakwa ke mona o sabile a bolokilwe le rona re tla nne re botse ga re bua le ba bagolo phephi ngwaneso askis yo icon ga ba qetile ke mo he wena mo mamedi ba le o rekisa fono ya gae ga ba qetile kore aaaae bashimane ba bannae banna ke tsebe re kenwe keng ha ke tsebe re kenwe keng yo a kore ke bapa le pina ya lenda ke mono wa pele se re fumane he mothe motle gore ausi e tumeleng o ne a theowa kwakwa mme ba lelapa ba ile ba mmoloka ka di-22

0: Ebo, o santse o tswa hape mapakiso.
1: Hao, ha o na ke tswa hape o bulelang ka bo o no ntloka metsutsinya ka SMME kae? Ee, ya ke
0: a. Mana, ke bona e ka jwale ntho ena ya hao le basadi. E seng ka nako e tlilele ya rona jwale mapakiso. Ha o sana letsatsi le e fetang o dutse hae mona.
1: Helang, e le go jwale wena o e tshwere kae ya go tshwa jwalo?
0: Mana,
1: mapakiso. O tla ke go seka etsa gore ke batle go itšhabela tjena kapo ke inyatse ka ntho e ntle ntse ke tla ke
0: etsa.
1: Empa ke tshepisitse basadi gore ka nnete jwang kapo jwang le ha e letsatsing e ntse re na le kopano jale wena o batlate ke inyatse ehile ke a tsamaya
0: bona ke gane mane empa o ntshepisitse mapakiso
1: ko tshepisitse
0: o ntshepisitse nako ya gago mosadi empa jwale ga ke bega meja fatshe wena o qala o tsekela gotlhe mona ga o tshwarege mapakiso
1: e ka ba o nkutlwang he se ka ba bua jwale o potlakise e le gale ya kana-kana o nsia nna ke se nne meno moo o qeta nako yotlhe o le gomale e le gantle gore o batla boithatisa
0: nnabona
1: mamela mona ko jetse wena o laka ba swidate gale
0: e fedile
1: swidate eo wena o sole soldata gona tsene tswa go nna
0: gaoleke
1: legato la gona lelaka la batswekere gale gona tse e se le letswai fela o gabane le nna
0: ke mosadi eno wa banna bona mmapakiso mane ga ke gane ke mpa ko o lemosa ntho e wena o sa e lemoheng
1: e tshwanang leng go lokile a botua ka ke a se utlwa selelo sa gago mmeng he ke boetse ke etsa tshepiso e nngwe gape e ke senang bonnete ba gore na ke tla fela ke iphete
0: oreng
1: e re ke go go wene a kompe matsatsinyana ke kgola bekeng e tlang nka nna ka etsa gore tšhe ke dule ke name menoto go o shebe ka matlhong ga nyane le teng ke tla go fa nako ke tla bone
0: empa gobaneng beke e tlang mapakisoelang ke bona e ka letsatsi le leng le le leng o ntse o ikenya mathateng ka nnete
1: wa qala gape wa e qala gape o batla ko o tlhalosetse ga kae he ke nagana go nna le wena tabena re e buile ebile ntse re e bua le gona jwale ga ke tlo dula ka lebaka la gago ka mona ka tlhong ke na le mabaka a ntlamang go ke tsamaye
0: wa bona mogatsa kgomo tsang tate ga fela mogau a ka fumana keletso e nepagetseng ya gore a ye seponiseng a e kgona wena o mathateng
1: wa bona ga ntse ke go wena ke go wena lerato la gago le fedile go nna motho ntho e se setse pakeng tsa ka le wena fela ke lenyalo potlake ga ke tsebe na gobaneng o batla go nkenya nthong tsena tsa mogau ke o boleletse
0: gaaaetsa mogatsaka batho kao fela ba tseba gore o ya amana le batho bana ba utlwileng
1: mogaule
0: bona ba tsho gore ba ne ba tswa kopanong tsena tsa gago tse silweng ke nako ma
1: wa tsaya keng ko o jetse monna tue ga ko o shebile tse ke bone e ka ko wena o batlang go nkenya tšhankaneng e tswe gale o ntlholola go e kare nka tshwarwa o bona tabe ya gago ya o be sale o thota ditaba o dinka kwana o gotla o tlotsa tse dinkwana o di kopanya o etsa potlafutsela ntho e le wena o keke wa e tlalosa ga bona le nna ke itse go wena ga go mo nna ke ameyang teng tabeng ya gona mogau o otliwe ke mang ka nako e feng go tsekwang gore na ba mo otlile kapo ba mothonkgetse kapo ba mo phaphatile eo ga e batle nna ne ke disiwa mogau wa chapua tswa go nna botintheo
0: mapakiso e le gore ka nnete wa lemema lemema mapakiso le sa tshelweng ke nta wa tseba ke tlhoile gore go wena letlanya le utlwa ka phafa mmapakiso o tla kgolwa ka go bona mogatsaka ga ke batle o ntsha puo tse jalo gagolo go wena ka molomo
1: wakeotsheya bona e kile ga re ka tsatsi le le leng fela borokong ba gago o kile a le ga o otlhile nna mmapakiso o ntshitse leqeba ke o tseba gantle wena mokgwa gao ga o batle ga nka ka ema ka maoto ka ikemela sheba kgekong le na lebala ke eme ke eme ke tlo emela basadi bana ka maoto o rata kapo o sa rate epota ke nna ke eme ka nko tsa
0: gagoolokile mmapakiso tswelela pele
1: ompatla ntho ke
0: seaolokolola tsamaya o ile lwana
1: le ga o ne o ntse o
0: sarantwa
1: bona
0: tsamaya
1: le ga o ne o sa ntokolola ga ke etsa tsena ke ya basadi
0: itse tsamaya mapakiso
1: ke ile sala wena o sale mona mosala gae
2: o kene mo kereng ke a tsamayaa
3: o ntshwareletle go tla mo next aoreis
2: eeeetsa
3: mogala sentse o bane ke a tsebane o sa tlo dumela
2: ke ntse ke re go na le mo ke yang teng puleng o tlile ka nako mpe gagolo
3: ke a bona empa ga ke tlo o senyetsa nako ke kopa omphe motsotso o le mong fela nakong ya gaotlhe ke tlhoka go bua le wena tlhe sentsea kore ke tla o lokolola ke qeta mone o kgone o lo pheta mabaka a gaotlhe ke a o kopa
4: jalo o tlo nkgobotelela mo o kgwaneng mo o nkgobotele ga
2: ha ke na nako ene o buang ka yona ha ntle keng a tsena keng bone I'm very very very late ha o mpone ke letso ha ke batle o emisa batho puleng ke kopa tsela mme wa tsutela
3: sente wa tseba nka se gotlhe mo ne ke sa bua le wena ke a o kopa tle ke kopa o se ka nketsa tjena
2: elang tshwana no batle ipolela wena jwale nna o tlo ngholda hostage mo ke kopa o hlomphe nako ya ka puleng ha ke batle gore ke tlo o suthumetsa monana mme we ke kopa o tsokatsa
3: nna Cynthia le nna ha ke batle gore re suthumetsane jwalo ka ka reng ra lwana ke kopa o dule fatshe hle
4: monna thabiso ke dikile ho bua le ntatao ka nnete ha ke sa tseba hona jwale ke re eng ho wena
5: Godman ha ke utlwisise o batla ho ntjella hore le wena o tsebe soft spot ya majoro
4: fanye ke phoofolo thabiso
5: fela o spana le yena
4: ha hona motho a ka reng wa mo tseba ke a tapanya le hana jwale bona ke spana hodimo ka monwana ha hona motho a ka reng o tseba pane
5: ano ke a bona
2: so ka mantswe a mang o batla ho ntjela hore time ha kgathalle a ebe ke a ka wa teng
4: se a ka o mantswe ke tsubane se
2: tsubane Godman se ke le molo ha o tlhokagale o ebe hantle onne ke a mo frostana ke time
4: lanwabona
2: so nke se hane ha e ka ba o itse ha kgathalle ha o mampeyang teng
4: monna wa tsuba ke ere ke ibetsena wena mo tsebang bete go feta nna monna motho yono ke a tseba o bodisitse mpatabitso ga re bue mošhana eso a re bue tle
2: ne teng ke kebe a te ntse re sa bue yona jale ate
4: mpolele ona ke nna le wena fela batho ba tsebang tabena ya gao le mohaleke
5: Godman
2: fela ke la nna ka o tšhaela mose
4: kore ke na le kgopolwa gore ga o se o bolele mang kapa mang ntle le nna fela ke re ngwana mono o ntse o mmametse nantse
5: Godman nna ke sa utlwisisa e le gore o baneng o botse
4: o tsewa keng ga ke batle o bolelele mang kapa mang ntle le nna monna wankutlwa o ntse o kutlwa ke re nna
5: ke utlwisise Godman still ake utlwisise o baneng o ka tshojwalo
4: monna o re mohale o tshepisitse mokutlo kore ke buaga dikopo tsia mašankuga e shekantolela mato tena wena o tsaya mantse kano
5: Godman ee ke tsholo jalo empa ke hanne ga ke batle
4: mosimane koe se ka iketsa setata tena wena man ke ntse ko o bolelela gore tatao ga o na moo a o beyang teng
5: eng
4: ke re o se ka nkutlwelela ke nagana le a wena ngwana monna ke a o nanela ke a tseba gore go na le ntho tseo o batlang go di kwala-kwala jalo ka mojitamane empa wa tseba jale mašala ga a kopane tate mašankura
5: nna ke utlwisise Godman o boa fare teng ee o jalo fela
4: thabiso papama e ga o sanke ntho ena motho e monyena o kanka kapa o nanang fela ko wena fela monna ya tsebang spane aforika borwa e kana-kana batšha ba lapile ga kana-kana ba batla mosebetsi monna e vukuzenzele wena papama
5: no Godman ke a utlwa wa bua fela time a o tlo goreng ga ka utlwa gore nna ke spana le kapa gona ke thusa sera sa gae e kgona Godman di bale le wena ga se mo a tlompolayang ka matsoo straight
4: monna ntse ke re voka bo senzeletlhengwana monna ke a o kopa ke a o rapela tethabiso te monna bona ke mang ya tlamofetsa e kwe le nna bo ke a tlapang kese ga ke tlo mo jwetsa lee ona e boetsa spane sa gago o itheletsoitse tu o fa mohale a o patale ga o tlokale o apara sekipa se e na le tlo ya mohale gore batho ba o bone ee nka mmedi ngwanaka nka tšhelete
3: Cynthia ke kopa o mmamelele ke a o kopa ke kopa o mpuele le motswala wa gaotlhe wa tseba ke leka ka nako yotlhe gore ke moletsetse mogala ke kopa o kopana le ena gobane ke batla o bua le ena tle
2: puleng ga batle go bua le wena le nna ga ke tlo o dumelela go bua le ena ke eng gape eng o santsane o e batla he ga o e fumana ntho one o e batla
3: o bolela jang sentle
2: ke bolela gantle ga o ne botsholwane a batlang go o bona teng ausi ngwane se wa o tshaba o lere
3: jang sentle wa tseba ke a tseba gore nana ntsholwane o entse seo a se entseng ka baka la dikgato tseo ke dinkileng ane ke maswabi ke seo ke batlang go mo bolelela sona tle sentle
2: o tlo gotla ka kitšhining ka moe ga ona ntlo yo o tlokelang ka go ene mone o batlana le tsholwane ga a namaa batla kopanana ebile ga yo ka tlokabone ga mpone ebile le nna ke tswa ke tsamaya gantlentle ke eng e o e batlang puleng ke eng ena o batlang go e bone a ko go jetse re ke re tsebe o batla mmona shile sa mannete kapa o tlotlo qetelela mosebetsi o sa o kgonang
3: sente ga se seo ke se batlang
2: o batla eng ngotlile hostage o batla motswala gantle o batlang
3: ke batla fela motsotso wa o bua le tsholwane ke
2: go
3: bolelela sepelong yaka ke batla go kopa tshwarelo sentia ga ona gore tsholwane a kanka qeto tsa dinkileng a batla go ipolaya sefapane ka lebaka la diqeto tsaka
2: a tsaba bona nako o shebile jang ko go ko o mmakaletse ga ke tsebile gore na gantlha ga ke bua le wena ke tlame ke reng motlhomong o ne o tla bo o thabile osa a ne a shile ebile o rwetse kheula lone lo rwetse motlhale mogale a tswa bafuo
3: empa ga se nnete sentia ga se nnete
2: keng bone ga ke re nako o mamela shanelo tswang go wena monena ga o ne o thubile le ya bodisa o ka bong ga ona jwaletse puleng diketso tsa gao di anyontsha
3: sentia
2: o mpontsitse gantle gore na o mofuta o feng wa motho o ka se tlotse o fetoile kore le ga a kabagabagabaga o fa efeng kapa efeng go file monna ya bonolo tsholane ya ba o ntse o le puleng eno ya tsene o fuwe mogale ya tshwanang le yone ebile ya o fetang ka mekgwa le diketso o se ntse o tshwana ga o fetoe ga o fetoe ko go ka se tlotse go mmang kapa mang ga o tshepagale ausi
3: ga
2: fela wena o thabile tsena tse dingwe ga di na molemo ga o ka kgotsofela puleng
3: sente ke a tseba ebile ke a utlwisisa gobane o nagana jwalo ba tseba kao fela le nagana gore ke gotlelane le mogale gobane ke morate ane ga se nnete
2: o gotlhetse o baneng o batla lo mmolaya le ena moko kapa batla phio ya gago o gotlhetse go le o lata phio
3: sente ke gotlheetse bophelong ba mogale gobane ke sa morate empa
2: o tlo ema mo o tlotlhetsa
3: nna ke a o kopatle ke a o kopa
2: aaeeogale
3: e swile pakeng tsaka le mogale ke gotlelane le ena gobane ke utlwisisa matlaka ebile ke utlwisisa le bofokodi baka a sa sentse ke a o tshepisa nka se kgone go etsa mogale letho ga legole le nna ke mmatla mo napelaka mosamo mo ke monang bosiu le motsheano gore ke tlo mo rutata o sa le madinyane ke yona fela ntho e ntse gore ke gotla le bophelong ba
2: mogalesolane o tlameya o tlwisise ntho eno one o tlotlotlo motlhalosetsone gore ntho o e batlang ke phio ya gago gape o mogale o mo jelele kobong mone ga o finyana le wena ebe motswala ena o ntse o setlhana le pelo ya gae
3: sentia o tlameya go utlwisisa empa ga a sa batle go mmamela ga ne o tlwisisa
2: emisa o ba raspo go phelong ba ngwanese emisa go ba raspo go phelong ba ngwaneso a se belief
3: sente ke kopa o seka thibela tsholwane gore a utlwa se ke batlang go mo jetsa sona tle
2: sheba mpola e pele ga go kopane le tsholwane mpola e pele le ena nka baka mofumana e melwena ga ke tsebeng ka leetsa
3: bathong sente ga ne motho ke batlang go mo bolaya pakeeola wa
2: gaoeeeeaa
3: go kopa tshwarelo
2: tsabo e kopa legodimo tshwarelo hai puleng o ntshenyetsa le nako tsa go tsamaya
1: o ka tšhwatlela ngwane moje sefete ke kgolo e latelang ka moso.

0: emeraro metsotso na jwa le pele go gorra ya bobedi.
1: O fumana tsengata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite. Ho bana reka ka bongata e be re fitisetsa dipoloko ho wena. Boloka extra. Di solonze jolo ka 1 kg ya Crystal Valley low fat yogurt ka 29.99 fela. Di 500 gram di fika pa di fitse pedi tsa spaghetti kapa macaroni tsa Right Brand ka 25 randa. Le 2 liter ya Right Brand foam bath ka 39.99 fela. Di fumane ha mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Free State. Ho fihlela ka di 20 September 2026.
2: Ba postola bohle le memelo moketeng o moholo wa seopotso sa moprofeta Elia Molaponketseng, mothei wa tshebetso tsa semoya le seprofeto, ntate wa moya wa moprofeta PH Moloi, moprofeta Christina Nku le moprofeta Elia Ramipo. Mokete o tla tshwarelwa moo a qadileng leeto lena teng, e leng number 35 Martin Street, Hertogville, Malebogo, Free State Province, ka di 19 le di 20 September 2026. Gommeng wa mapostola bohle ka dikereke ka ho fapana, bohle ba tlang matsatsing le koptjwa ho itlela ka ditente bakeng sa bodulo. Bakeng sa dintlha ka botlalo, letsetsa Archbishop Elia Molaponketseng ho 084-73-9999 kapa ho baetapele ba dikereke tsa lona.
3: Se le tukisitse palo ya matsatsi a dile o theo a jwale
4: re le ba paralyzing
3: ha ba o tswa etane le sedi FM ya Valiant ditifello tsa hao di eme jwa ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke leke ke ifihile jwale nako ya ho paka mipotla ya hao nana fela o so le mabopom a matla a le watle o ikaneile letsatsing la mo o ithuta ka botshaba bo iphethang le o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se
0: Bali monnati ho tla ba monnati ba likwana o ske wa sala lona ba semba patetse qetang qetellang re tsamayeng ho ranka bobedi tsietse mohaladi o re balla ditaba.

ke o lebohile town ba mamedi kgotsong sibudi sa metleng sa ditaba tsa dipapadi SABC ebile le molwanedi wa ditokelo tsa dibini Owen Ndlovu o fumanwe a timetse. Sena se netefaditswe ke ba lelapa la hae thapameng ena. Ndlovu o kwetetswe nakong eo koloi ya hae e neng e nkuwa ka mahahapa Katlehong, Gauteng, Jwaleputswa, Botjhabela, maobane bosiu a tswa lata mohatsae kerekeng. Sepolesa se bolela gore o hlasetswe ke banna ba bararo bao e mong wa bona a neng a tlhometse ka sethunya. Setopo sae se fumanwe ke baahi ba Thokoza Hoseng kajeno.

0: FM。
1: 好事莫事出，吉不杀神吧，好玩呐。
2: ho jala fela mo be bitso so ke tsheletseng ka morao hore na ya boraro sentse re dumedisa jalo hore a tella FM drive a go le ba ona tsietse bo hala dikete ba tsotsa hora ya boraro tso di baleng ka petse ke bona ba haisale thuso mo tlang o fitile tsa majal the soul provider ho jwala ke nako mme na go ke go na ya lwana hore nyane ya botsilala ke buite kulo ka jeno hle me ha ba tlo fetwa ke tso go tshwagetseng tsona na ka le bitso ke le mawela topi topi FM e feletse TLB
0: nete go re feletse TLB robe di fara metso tso ka bara hora ya boraro mme di motlhomo ya ke la boraro ka jero go re di motlhomo matsetsa le shoma le metso tseletseng go di ka botshaba lwetse o di metso tsona ke the bundle of joy tabo muko ne go wetla lo dumedisa ka tsona mo futhi le tsona moya re dumela re kenela pen la hao o tla rata lo fela re ka botshelela re tlona tifisa kono eng ya hao ka ntorong ya hao ho hle mo ka tsoma metso le teng ka o bona ngwana so itswe ka ditse jana dumela hle mme di tafelenga di papa di re maila re motshepa ke mshengwe shabalala ke bongane shabalala tongana mavuso
3: ke le buile ha o ngwana mo ampitsa mo na tikela bo wena topi topi mo mamadi wa lesedi ho hle mo mametseng le teng jolo ka sahlalo sitse ngwana mme ke ditse tafelenga ya di papa di ke di tshwere dingata tsa re tla bua ka tsona ka jeno ha re tiana metso tsenye mashuma mararo ka mara hore ya boraro mashuma mararo ka mara hore ya bone le mashuma mararo ka mara hore ya bohlano le bitso la ka ke bongane chabalala dumela
0: le nanelo ke la riatella afternoon drive show
4: na ke botsata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marang rang o le boemombo o sabatleng o hlaiswa ho bona na mohlomo o mphuthe o di lokela re di sign se di form hore tshebeletso tsa rona di a live na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ina le tokelo hore camera ya rola ha kereke e qala o ruma tla o hlaka kapa o batla o hlaya ba secret
5: o so hla o bona le ntho le timona mono o so wa le bakai wena ntse ga ba re 8 re se ha se o sha mosebetsing ke se ho sha ba re mmone jona o tshwana ntse se ke
4: tsa ke botsa ba ba ke ha o Tena ndi muthu. Ko tsha ba vhathu ta.
5: Basali. You say.
4: Wa makalo sika. Riso bonga ti. Ha u bua ka wena. Ha u alegelegele a bua fela. Ta le botlhabo ba itse. Ha u inkelishwe.

0: amazulu kuphela rikupa ba amazulu
1: sikhulukela
0: ukukhuluma namazulu babuye natal kuphela phakathi baba ra
1: shayela ucingo manje shayela ucingo manje
0: bathi baba ra roba bane fela bathi sikhona lapha basuthwini singenile phakathi
1: bathi siyakhuluma nathi sikhona babeni
0: 086000384 sena bafetha baba bathathu
2: Hello. Ngiyaphila baba ngikhona ngaphakathi ye umthonsela ke lomfimane
0: sawona baba umthonsela
2: zithi zingabambili zibe siphuma konina hey
0: washa
1: awusabonga baba
0: washa wena washa wena sabo siyabonga baba umthonsela sibonga impela sawona dumela hela khuluma ngikuzwe lapho khuluma ngikuzwe
3: ukuyona thawo
0: buhle bomela siyalibona
1: usemsakazweni sawubona
0: usemsakazweni sawubona
4: Yela salbona batho bakhaya.
0: Eh baba umhlephile refit. Usemsakazweni sawubona. Dume. Eh baba dume.
4: Kude ndatele kanye.
1: Ahle bathu mamdimo.
0: Khathiletsa jwana.
1: Sawubona.
5: Sawubona baba.
0: Sawubona yaphila
1: baba.
5: Ubona uziphindile.
0: Ayi siphilile sikhuluma no baba bani.
1: Tetela gimi
0: Angwanesu tetela gimi Lebo Dumela sawubona Hello Ninjani baba Siyaphila baba sikhuluma no babani kuphi
6: Awukhuluma no Ngolo khona phe Bloemfontein
0: La Bloemfontein baba Ngolo
6: Eh siyakhona kumzansi
0: Siyabonga Phuthwana sibongile
6: Siyabonga kakhulu
0: Nakha
1: Hello
0: Nakha Usemsakazweni sawubona. Hello.
6: Sawubona baba ninjani?
0: Siyaphila
1: baba.
6: Siyaphila ma.
0: Sikhuluma no babani kuphi?
6: Ukhuluma ba no baba manje ya live room 14 ba.
0: Baba manje ya rale bo siyabona.
6: Nokuya.
0: Wangoba womajala. Ngwanesu sa izani?
1: Dedela gimi ngwanesu. Dedela gimi. Ngwanesu dedela gimi.
0: Anga mona le sotho ra mkhetsa kwa Zulu Natal ra nka bana ba kwa Zulu Natal ra ba tshela le sotho ba ke ba blue content.
1: Tate.
0: Ke tla sa bona dume.
1: Sa bona.
0: Dume.
6: Sa bona mo kwena sa bona e Daniel welcome.
0: Ah. Yena. Ila isinya ntwentle ba mamedi wa rona.
1: Gere.
0: Hawu
1: na ndongo phela mdaka akiletsi.
0: Ke ba tlolle fela re ke ri. Ba ke ba tlolle re thale ka ra Natal. Ba ke ba tlolle re thale ka ra
1: KwaZulu.
0: Ke kwa le go ka tla.
1: Ba o tetela tsa ba itsena.
0: Ba ke tlolle ho simsinga phakathi. Sawu.
3: Andingukebani ndingumashiyane ndingumvuleni uphindi mazingena ngaphakathi eNatal sanibonana emzakazweni
0: Sawubona Sawubona emzakazweni Dumela
2: baba wami
0: Babu uyaphila
2: Ayaphila tata
0: Asiphilile baba ri tata
2: uyaphila umshebu apha ezasol mahlatje
0: umshebu
1: ngikukhulu tata Itsaga tata phela
0: tata yayi tata yayi
1: yayi
7: Ibangunana uruke

0: Clientele Legal e o fakeletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Mamedi taba bohlokwa ke na. Ke laboraro la jackpot ya loto. Laboraro lena. O na le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyetswang ho 13.9 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi, e ka nna e ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho laboraro lona lena mantsibuwa ka hora ya borobong ho SABC2. O ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena. Lotho ya naha. Dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Hopola, dibapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Mme dibapale ka boikarabelo. The National Lottery e tsamaiswa semolao ke Sizekhaya.
2: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya, mme naha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa.

0: Hayi, lebu. Hey lebu, uyothabo lensanjani manje? Angiye lapho sidabuka isidabu mangabe sadabuka. Yombe mzulu ngala Harris Smith entabazi.
1: Hayi, lebu lithiko sidiyaduma lo sedi FM. Hala la.
2: Ah, skimsa drive, belingetsa, ayisha khona, mara ba bamba ro, patlek. Seke mane tsile bantse ba kena ba sibuka mara ya utla mara bana ba ro pa bana, mara u engeng skinga le ge se samnat. Re ge se samnat, straight ya, tetelagini mane so man. O tetelagini, ayi, u engo skinga.
3: Thabo lebu la kena ka sifutho yo he monate radio le seri FM ke molelwa tshwana ma ke robela ka katlego ke fufuletswe le mo fotsa busiu lolo ka busiu bana ka lolo ka busiu wena we ho ka imelwa hle bathung wena we bathung a ethe ke penya lolo ka ntse sa itse ka pere ya leng
4: penya penya
5: Mama mama bene nemetse super fera beso sero fera letse hora ya boraro mama re botle dimela tsa are kere ka di tshepe LR tsa male e khuthuza ba re natala bela tsa kere ba re banna re jotseng sepiniso ke mang ga batla pine ke di tshepe LR tshepe le ribe o tsama le khuthuza natala o sa sa yutlana jona ke makhazi o tsama le Mimi le Prince Benza ba re se ana marena kobo ya tshutjo ne
4: Bagolana mo tsatsa bang o posta golo yona ba le ba la tsaba bolo. Ba le posta we, now the lot have. Posta. Ba me di bitso tsa shawe re metse sepile ka mora hore na ya bora ro ke ra tsala afternoon drive le TLB. Ho sentse le fela jwalo empa he ka jene di ntse di tla batla di tsama ka tselo tsa etloelang ka yona. Ha ntse ntse nana le na le tletse ka jene. Me re tla leka hore ne re bokenye mona le mane empa he hore nge na pele mo me di re shebana le taba bo hloko ha holo. Jwalo ka re to buisa na jwalo le tumiso.
5: Re tlo bona tumiso le mo mamedi jwalo ka ho tseba hore hara ba bang ba basadi ba ileng ba bolawa ka mona ka Ekurhuleni ke e mong wa bona ke Semathi tsontso mme ile ya hla ya phamisa ditsebe hore dimathi di kgobokane dikopane di leke ho bona hore na di ka etsa jwang hore di bue ka polokeho ya tsona di bue ka polokeho ya basadi ba matang kwa Afrika Borwa mme tumiso le ke e mong wa banna ba eteletseng pele ditabatseng
4: etsa bona tebe go se fete mo mamedi ke puisano eo e matla ha ho jwang ha le Semathi tshe le mo iwa Afrika Borwa bile le mosadi e botlhokwa haholo bakela ha o phisano ena.
5: Tlo tsaba fetwa he. A re khutla fela kwa re tlo buisana le Tumiso le metsotso le shebala metse mehlano pele ra ya bone. Re ke re utlo rena e be ke ntho di fetse bantse mba di hlopha ke di phisano di fetse bantse mba di tshwara. Jalo ka di mathi kwa re Afrika Borwa. Di taba ya polokeng. Ayayayayaya. Nor se re lete. La ga dula le bona bana bana rush hour. Ana ke ntho le makema.
4: DJ Slick
5: Lemish
4: Le Smash Beats
5: Smash Beats
4: Yes
5: Ntsepe
4: Ntsepe mo me

0: till I get my money right. Over the gear, Russia, I want somebody looting over pounds, Java cash, spang your vest. Back in tape. Well, let's say the FM. Get up, got the papa, the bongs.
1: The papa, the Horiatella. Libongani Chabalala.
2: Ke lebile ha holo bana beso mamedi wa tsebeletso ya lesedi ke tsa pele tsa dipapadi kwa no re a thella ka January re kale ka tsa papadi ya rugby so pasa Springboks se se se fitlile mane Australia ka morao hapa le totola dipapadi tse matla tse nne tse o le dibapetseng gahlano le sopa sa New Zealand me ha jwale se se se tsepamisa maikutlo papadi nge o sotlo e bapala gahlano le the Wallabies be ke nyetlang ka la mashumo a mabedi ana na metsupileng hona go dingena ya lwetse stadium sa Optus hona teng a Perth mo go tlisi wa the Boke Rasi Erasmus o tseba hantle hore sopa sa Australia se tlo ba fa phepetso e fapaneng ibile ke ka ho a hateletseng ntlha ya hore sopa sa hae se lokela ho phumola ka ho lekaneng pele se qalella ka boikwetliso la bahlalo lena le hore yang holona hore papadi ena e bohlokwa bona ba haesale boitukisetsong ba bona bakeng sa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe e tlo bapallwa hona moo naheng ya Australia selemong se tlang moo ebileng ba tlo bapalla papadi ya bona ya tse ding tsa mekgahlelo tseo ba tlo di bapala hona tlhodisano ya mohopo wa lefatshe kgahlano le sehlopha sa Romania hona moo Perth moo ba lo thulana le sehlopha sa Australia teng bekeng e tlang. Ho tsa papadi ya netball ho setse matsatsi a mmalwa fela pele ho thakgowa dipapadi tsa Africa Netball Cup e ka setana le tsa ho phunyeletsa tsa kwano Afrika bakeng sa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe e tlo tshwarelwa mane Sydney selemong se tlang. Dipapadi tseo hemamedi di tlo thakgowa ka la 19 kgweding ena ya lwetse di fihle pheletsong ka la 26 hona kgweding ena mme di tlo bapallwa mane Moi International Sports Center Kasarani naheng ya Kenya. Ho tlo bapalwa dipapadi mokgahlelong wa banna le wa basadi ka bobedi moo dihlopha di tlo tseka bompudi ba Afrika e ka setana le ho phunyeletsa bakeng sa tlhodisano e kgolo ya mohopo wa lefatshe ya selemo se tlang. Basading a re sheba ho pool 1 ho na le sehlopha sa Afrika Borwa, sa naha ya Zimbabwe, sa naha ya Namibia, sa naha ya Botswana, sa naha ya Tanzania. Athe ho pool 2 ho na le sehlopha sa naha ya Uganda, sa naha ya Malawi, sa naha ya Zambia le se amoetseng baeti sa naha ya Kenya. La lo jalo sa Afrika Borwa le sa naha ya Uganda basadi mona di se di ntse di phunyeleditse mo re tlo bona ha dihlopha tse ding tse pedi di tseka maemo a tsona tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe tseo e leng gore di tswa kwano kontinenteng ya Afrika. Segeo se seng se setse ke sa dihlopha tse pedi fela ka ha sa Afrika Borwa le sa Uganda di se di ntse di phunyeleditse bakeng sa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe ya selemong se tlang mane naheng ya Australia. Tlhodisanong ya banna teng sehlopha sa Afrika Borwa, sa Kenya, sa Uganda, sa Malawi le sa Eswatini di tlo nkana pele huwa mokgahlelong wa di-playoffs ebe ka mora moo ho qalella mokgahlelo wa league. Ha re dikwala ka tsa papadi ya bolo mafelong ana a beke sehlopha sa Mamelodi Sundowns se tlo bapala papadi e kgolohadi ya FIFA Intercontinental Cup Final ka mana ka Loftus mme mokapteni wa sehlopha Ronan Williams o lebelletse papadi e matla mme o lebelletse go sehlopha seo batla o thulana le sona seo e leng bompudi ba mane Asia e leng Al Ahly ebe se matla haholo se hlaselang ka matlana ha esale ebile ba malala a laotse jwalo ka sehlopha ho emelana le ditlhaselo tsa sehlopha seo. Masandawana bao e leng gore ga o sheba loko ya Betway ha jwale ba maemong a pele re a tseba ba phunyeleditse bakeng sa holo bapala o magaolakgang a tlhodisano ya MTN 8 ba shebile gore he ba tle ba qale sehlakano to odimo ka o hapa mohopona o moholo mo ba tlo thulana jwalo le sehlopha se ileng sa sebetsa hantle haholo mane leaking ya Saudi Arabia mme ha se sehlophanyana fela sena ka ha se na le dibapadi tse na le bokgoni bona ba haesale tse e leng gore di ile tsa nna tsa teboka tlhodisanong tse kgolo tse kenyeletsang ya mohopo wa lefatshe ke bua ka dibapadi tse kang Ivan Toney, Edward Mendy, Mary Demiral, Roger Ibanez, le dibapadi tse kang Francisco Trincao. Jwale se dibapadi nyana fela tsena ke dibapadi tse matla dihlopheng tsa dinaga tsa tsona tse e leng gore di tlo bapala le sehlopha sa Masandawana. Mme sethibathibane ebile le mokapiteni wa sehlopha o re o tseba hantle gore papadi eno e keke ya ba bonolo empa ke papadi e ba thabetseng gore ba lo e bapala le o bontsha magabane a bona jwalo ka sehlopha sa Masandawana boemong ba matšhaba. Sehlopha tsena tse pedi ya diphunyeletsa tsena. lo bapala tlhudisanong eo jwalo ka se tlaelela se otla go magaolagang ka morago re tlhopha sa masandawana re a tseba se maemong a pele kwano afrika ka morago gapa jalo CAF Champions League athe setlhopha se e leng gore ba tlo bapala le sona ke se matlagolo sa Al Ahly sa mane Saudi Arabia se e leng sa gapa AFC Champions League sa ba sa itseka le go lwana ntw ene ga e sale mane ga se ne se tseka go lo bapala papading ene ya magaolagang ga se ne se tlhola sa Auckland FC se tswa mane go the Oceania Championship mehe re tla bona gore nabe papadi ena e tla ba e jwang ebe e tla ba e bonolo kapa e tla ba e thata o le o kae bakeng sa ditlhopha ka bobedi jalo ka ga e le ditlhopha tse e leng gore ke bompodi dikontinenteng tse e leng gore di tswa go tsona ke papadi e maatla e tla bapalwa ge mafelong a na beke ka mona ka Loftus mme re tlane go fe dintlha tsa yona ga letsatsi le ntse le atamela mafelo a beke a ntse a atamela jalo dibile akalo tseo ke neng go tshwaretse tsona e ne le tsa pele tsa dipapadi o se fetoke tsa bobedi dimetsotsong ya mashome a mararo ka mora hora ya boraro ya bone ga jale le bolethibos ba tswela pele ka reatela e ke utlwele tala ka mafolofolo a mone a teman
3: ebile ke shebele balaetsa kwa le WhatsApp-ong ke tumane ore silalele la emsinga e le sedi
2: wa gopola go nna le mthakwana ke le ngatla go Black Excellence a re o holetse KZN go na le sebaka mo go na le basotho
0: wa bodybuilder
2: ke a tseba ebile basotho ba ka mono ke a gola ba thabile hamto
3: o doctor yane ya UJ
2: o na tswaka mona ka UJ a ke taba tse ntle tseno
3: jale go ja fela ga ukwana le bamamedi ba rona ba utlwisisa
2: a fela ne ke nana se le tlwaetsa
0: Albertina Sisulu Road out in form mele medi kwetse ka moe bahareng ka bakala lori la hleng di nthwana nthwana fatse ka mojo le bangwe se bedisa mbile o momedi ganna ka akelo hloko hle haole ka mo ke ne go tsoretsa ka na hona jwale kana ho ratela traffic ba nolo tsere bona ga sa di bona ga tsaga ke tibos underscore makone at lima wala 1x hashtag ratela traffic
4: Union Berlin's bright start gives them the lead
5: a Bundesliga ihutile le bompudi ba lokile bakeng sa ho khutla ka lebaleng Bayern Munich e fatela makwatsi le Union Berlin ka la boshano bosiu na ibe Bayern e ka ba ka mo ferefere ha ba palla hai ka ba Union Berlin e ka ma ka tsa batho
4: oh when boy we're looking for a moment of individual brilliance
5: ibe lalibilo chiseho le ba bali ya maemo alfati Bayern Munich isa no di mona tlase le Union Berlin ka wa tlo wa SABC Sport ka la boshano le na la le shomela metsoro be di lwetse ho tswa ka hora bobedi mantsibuya
4: dead ball situations come to the fore
5: se ke wa fetwa ke motsotswana o mong lo mong wa papadi ena e ba le boiphihlelo ba Bundesliga ho SABC Sport
6: Kajeno le Master V re na le karabo ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials
7: Master V ke hloka dile ya data e tsontusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang
8: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela e tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona
7: Master ke fumana hokae dile ena
8: e fumane ha fela ho VodaPay app jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
7: Ke tla etsa jwalo.
8: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
9: Baeti ba bane, nna le se le itukisitse. Palo ya matsatsi a dilo o thewa jwale re leba paradiseng ha e ba utlwa etale le sedi FM ho ya bali entle ditifello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo wa ke tekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nahana fela o so le mabopong a matla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tummeng sa bale e tlo re ha o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matjhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di 31 October ho fitlhelela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya hao e lokile tlhatlhoba ditokomane tsohle tsa gago tsa leeto lokisetsa diaparo tsa gago mme o itukisetse leeto le makatsang mmogo le lesedi FM bakeng sa tlhagiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se yo emetse hashtag lesedi FM travel
10: Tabolile bu hi hi le bua le ke tso manje ka shabbe hi ba ba bachita mo wa utlala ha ba sekhuluma sezulu se o gaa wa jwa le ke tshisi tso ke ntato ana re tata

batisa na bala lukulu. Badi keke ba ba kama botulu. Are, kama botulu.

0: ke high school u Wepener eh ho ba le kgefutso e nyanyana ka ba ne ke sa bone ntho tse tsalang haholo ka ba ne ke le sekolong nako e telele ne ke tla kgutla ka nako tseno tsa bo Keresemese ka bo Judy ka di-holiday le teng ga e ba e teng tšhelete ya gore ke kgutlelelapeng ka bane distance o tloa fepe naga ke Foreisetata ga o le tulong le sebaka sane sa bo Zastone bo Sterkspruit e mo nono pela dithaba tsenono jalo ne ka nako gore ke kgutlelelapeng this is now about 2001, 2003. Kila ka kena skolo mo nono kane tu haba monate skolong ka phuthuluwa hanyanyana ka etsa di sports ka etsa debate ne ke bapala netball ke bapala le tennis ke matha skolo ne ke etsa le debate hola na kwa se ke fihla grade 11 ke bona hore hey hona le ntwe tsetsa ga tsetsa la community ya Wepener ke be ke qala school newspaper hona bona like think le gato la kala ho ngola hlelletswile na go nyana tsetsa sekolong ha ke thola binyetla ya gore ke ngole fela maqhepenyana mabedi a mararo sekolong ke bua ka community tsetsa la community
1: me jolo ka ha o tshoga le gato la ha ola bongodi diqadile mono hona le motho ya ka o thusang hore o bo re mona ke dutse ke dutse hona le teacher le ngore ba pala ka rolo itseng ka ngwana le motswadi na kongwe ka ba yena go tlhaletsa ngwana go ntho yetsang ke ntwentle ebe wena ke mang motho a ile ngare o etsa ntwentle tswela pele ka yona
0: so da de ke le stout a ke ba tlhubwa ba ka ntle e bona ho nna ihle ke ntwe ke phela de ke le stout a ke ba tlhubwa ba ka dibuka tse ke di rata mare hai de re 3 o'clock no tla ntola se ke ba petse kae kae ke butsi metsi kae kae ke ba pala ka mataere ke gona le teacher e bitswa Mrs. Fori le Mrs. Ross. Mrs. Ross ne le teacher ga gona ya Afrikaans. Ba fela ona bona go ke hloile Afrikaans. And ona ga ta botsa o e hloetse tena ka ba no e pasa hantle. Ke re ga ke a hloa le lebi ke hloile history ya teng. Ya hore bonga puo ena o ntse mona tulo le sebaka sa South Africa. Abari okay o tla mpha dibuka tse ding tse buang ka di yona nthwena e ditlhophang ya ba ke a qala go bala jalo sekolong mpa fela he ke kgutlhele o tata kanyanyana tata kana le motho wa dibuka golo le o na nthuta dibuka tsa politiki ke santse le ke le monyanyane ke o na le nako ne ke a tshepa ke na le lemo tse 13 kapa 14 a mpha buka ya Idi Amin e ne le presidente wa Uganda na gana o le monyanyana ba lobala buka e tenya ga ka lekolo ya politiki ke bala ka bo Thomas Sankara ke sa le monyanyana ona hlola ka ona na hona le na kona ba tsetsa ntho tsa mo pano sa le masolo ne ka tlatsa malena go lo bona go betsa eng ebe hape sekolong ho ba le teacher ene bitswa Mr. Erasmus Mr. Erasmus o na rata ditho tsa activism ha holo ke ana motho a lang ruta ka Steve Biko na hana le buru le go ruta ka Steve Biko
2: sure
0: ke ana na dula he fatse a bontsa hore ditho tse ding la haeba ke di kile ka pelo hona le tsetsa etse pele ho tseno no ebe le ena he o sa tla dula le nna a phana go hore a hlalosetse hantle as much as re South Africa ke rainbow nation ditula ditho tse ding ke nnete hona le batho ba na le pelo tse ene ba titjhere ana le mararo ka nnete bona ba lantsietsa di dithuto gane ke hloka bo uthuso sekolong ne ba nthusa haholo le ka bodijo o kothola go boarding school na ko ngwa ha ona pocket money o manana ha ona di tlhokotsa house tsa sesane le ba ne to tseno no le ka di sports ne ba thusa haholo mpa fela nthela nthusa ha ga bona ha ka ofela ene le kutlwisiso ene le batho ba na le boikokobetsa haholo ba rata basadi barata bana ba bala jole ha nore mo jwetsa o e ke a sokola la ba se subject ya hae o na tletsa ka bogodi ka ofela hore a o tsietse aba o batlele bo di exam paper a dule le wena a o botsa hore na o ka etsa ba jole ke yona ba teacher a holo ke yona ala thusa kana ko eno hana ke le high school le primary Mr. Erasmus ne le wa large school Glenavy which is made Glenavy pela western area then high school ne le Mrs. Fori le Mrs. Ross
1: ke mona he wa phethela grade 12 ha o qeta grade 12 o ile wa ya kae bakela thuto e phahameng
0: ne ke le bolahle Ne kilili ru ne kilomo la se ha tsina kanete.

0: a ke a thola opportunity eno ya gore hang ha ga ke tswa sekolo ke be ke ya university ha yo nna le mathata mangata ka nnete ke la ka baleya ho bua nnete fela e le gore ke baleiswa ko gore hei tsone se tsala la pene se le bohloko a hole mme wa kona sa kula sa la mosesana fedile le yona ntho yona GBV ntse le maatla ho latelana ko eno a kulang ka teng ka ja direte ka baleya ka bona gore atšhe bophelo ke seterata ke yona e lankenya ntho mathateng bua nnete ka nto o tloa western area ka terene ka nako enono ke fihlelela park station ke lo dula le bokgotsi wa ka Braamfontein ntho ya gore bana ba se ke ba le tshetso hae e botlhoko ka bane next time motho e ka reng ka bua le ena ka mathata ano anaka aparela ka gobane ga ntse re bua ka yona matric nna ke la ka tlhelela ke koduwa ke santsane ke le matric ka bo June July ya teng ke la ka betwa ke ile tlapong ya Bloemfontein le bagotsi ka nnete ntho tsa ka di botlhoko se papa ke la ka hlaela ke koduogile ntho e bitswang winter school Bloemfontein re tloa vepena re ka di-taxi re ya winter school re nagana gore ga re fitlha monono re tla fitlha re thola maele ya gore varsity re etseng ga o kata matric akere ka nnete bagotsi bona bana baka ga re ye poleke e bitswang Whispers batho bana ba dula Bloemfontein ba itse ba Whispers ka bo 2006-2005 go nona le poleke eno e bitswang Whispers di re tsatsi le eno le le labotlhano re fitlhela monono re le banyanyane re sa tsebe letho go na ntho tse tsa ditlelapo di sebetsa ba go e tsalang teng so ya fela o nagana go tla bona bandosa kapo tlana le bo mathosa kapo ra bona batho ba ba tsebang o latela mmino a kere o monyanyana ka nnete la ka re fitlha bono ka nako enono ya bosibo ne re tshwere tšhelete e nyanyana fela gore re ka reka bo stomo ntho tse nyanyana gona jana batho ba nwang dintho tse turang tse makatsana mpa fela ya re boo ke la ka ga nwa re le banyanyana ntse re shera re shera majalanyana anono ga fitlhela nako ya go se kere ke kopa o ya ntlwane ga kere ke kopa o ya ntlwane go na le bosadi a la latela a na tsa sebetsa gona tulong le sebaka sona se dule ka loba ladinyana a ba re ausi go na le toilet e ka isang go yona godimo mane mona go tletse and-e ke a bona go ka nete ga bo tshware ya monate ke tsamaye le ena a nkisa ka godimo ka bolo ga ke fitlha ka godimo a bontsha fela ntho e kareng dikamore ke di-cubicles nyana tse e kareng dikamorenyana re kena ka bona re kena ke ya ka toiletnyana teng mono go na le ntho e kareng couchu le di-frige ka monono bo di-bar fridge ke bojetsa tsa qeta ho ithusa bodu ke mo metso ga ngwana so e ka re se ke gathetse ha ke sa ikutlwa monate a go bona a ke na le ntwe ka o ne a nyona ke re ha ke batle ka nnete ho itlotlolla ka bana ke qala le ona ba le ka ha ke batle ho swabisa bagotsi ba ka ha o ka nthusa ka nnete a tswe motsotswane a gutle a tlo mpha dipilisi tse pedi ha mpha dipilisi tse di pedi ke di nwe ebile o mpha le khukhu ya galase ha opola ha o tsona le khukhu ke ka ga botlola galase a nneya yona ke enwa a ka nnete ne ke sa tsebe go ke ntse phoso le godimo enono ka tswa ka mono se ntse ke bona ga ke sa kgona go tsamaya ga monate ga ke sa ikutlwa ga ke sana ke latlhelwa ke stepe ke latlhelwa ke stepe ke latlhelwa ke speech mmele ga o sa kgona go sebetsa ka mogotla mo o sebetsa ka teng ke dula couching eno le ka monono ke re ke a mobetsa gore a ntho eno ne ileng yona ga se yona ba re ntho eno e tla loka manyanyane e tla loka ntho enone ke jala ga o dule dipidisi le jala di a lwantshang a ntotso ga a gutla gape o gutla le banna ba babedi ke ba shebile mpa fela ntse ke nagane ntho ena ya gore ke dutse setulong fela ga ke kgone go phagama ke re ke a bua ke a utlwa le lentswa le sa tswa ga monate leleme se le tletse ka ganong ke mmona go ntse a bua le bona go na le ntho e ka re ntse ba e sekisa mono ba e bua ba bua atšhe a tswe ka nnete ga ba ga a tswa ke utlwe ka gone o tlela monyako hei ke re heleka ke bona ka re bona ke tlo hlelwa ke madimabe bo ntate bana ba fihle ke ba tshwere tsona di-whisky glass tsenana ntse ba bua ba bua nthweno ya gore o kila bona batho ga ba boostana gore ee ka sheko tlo ba monate jena le jena ei ashe bo ntate bano ka nete ba nketsa gampe ya ba ke ga se ke beto
1: o ne o le le modikae jak
0: ne ketsa matric 18 ka nnete ba se etsa labalo ba etsa ba se etsang e le Ale sumo nuno nuna le ntoro ki dislocate le shoulder ki tumele le mele tsika hanon le lona se ki na le best ear drama a tshi ba etsa thole ba etsa ba tswa ba lata ba ba busi ba bo sofehle ba lata ba ba le bona ba iphita phita ka magetho wa fihlana kwa ne social club ye se tso tlo kwala maybe ke bo 2 bo 3 ba ke ba ba hula ba lahlela bo di TPC kante ka dite ba khotsi ba ka tsela le tse ba mpatla kana go ile ka dite ba mpatla ba mpatla ba fumana seluvalo ya ba bantsa bonudu ba kisa flete ke di rire ntile ona mo du blomfante ei
1: yo
0: a ha ke tsebe le go potsa ha o le lengwa ne se ke bone se ke kela ka nqalo mpa fela ke ya u ke ya ho ke ya tshepo go arabile bo le bo
2: yo Momeliki re rutse le Jackie Phamotse ho ratela afternoon drive me he o tautwa pale ha e ka mora fela ho dipapadi le bongane shebala
1: are ke ready papadi re hule mo
3: a tsa dipapadi ho ratela le bongane shebala
4: ke le buile a holo bana beso mamedi wa tsebeletso ya lesedi ha re dikale ka tsa papadi ya netball ho setse matsatsi a mmalwa pele o thagoa dipapadi tsa Africa Netball Cup e ka setana le tsa o phunyeletsa tsa kwano Africa bakeng sa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe e tlo tshwarelwa mane Sydney selemong se tlang. Dipapadi tseo di tlo thagoa ka la 19 kgweding ena ya Lwetse di fifipheletsong ka la 26 gona kgweding ena mme di tlo bapallwa mane mo International Sports Center Kasarani naheng ya Kenya. Ho tlo bapalwa dipapadi mokgahlelong wa banna le wa basadi ka bobedi mona moo dihlopha di tlo tseka bompudi ba Afrika e ka sitana le ho phunyeletsa bakeng sa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe. Basading ho phulwana hona le dihlopha tse kang sa Afrika Borwa, sa Zimbabwe, sa Namibia, sa Botswana le sa Tanzania. Ho pool 2 hona le hlopha sa Uganda, sa Malawi, sa Zambia le sa Mozambique sa naha ya Kenya. Lalo jalo sa Afrika Borwa ba sa di mona le sa Uganda di se di ntse di phunyeleditse mme seo se hlalosa hore ho setse segeo sa dihlopha tse pedi fela tse sokang di phunyeletsa mane tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe tse tswang kwano kontinenteng ya Afrika. Tlhodisano ya banna teng a re sheba ho na le hlopha sa Afrika Borwa, sa Kenya, sa Uganda le sa Malawi e ka setana le sa Eswatini mme tsona di tla kolokotshana pele ho uwa mokgahlelong wa di-playoffs e be ka mora moo mokgahlelo wa leaki wa qala. Ha re tswa tseno re kena ho tsa papadi ya bolo ho bonahala ha sehlopha sa Polokwane City se sena ngongoreho e kalo ka ho tloha hwa Thabang Matuludi ya seng a bapalla sehlopha sa Mamelodi Sundowns mme mokwetlisi Bayano Moloto ore bana le dipapadi tse ding tse mmalwa tse ntseng di hola. Sehlopha sa Rise and Shine e sa le se itukisetsa ho tloha Matuludi eo re tsebang hore o boetse ke sebapadi sa Bafana Bafana jwalo ka ha re ile ra bona se sebedisa sebapadi se seng hona mo Matuludi ya bapalang teng e leng Surprise Mantosi haholo papisong le sebapadi sena se seng se tlule sehlopheng sa bona ho tloha mathwasong a sehla sena. Mokwetlisi ore ba entse seo e le lokisa a mang a mathata ao ba neng ba ena le ona morao mane hore ba ipeka botleng jwalo ka ha leaki ya Betway e sa tswa qala. Re bone ha sehlopha se boela se matlafatsa dintho mekwallo mane ka ho kgutliswa ha sethibathibane Oscarine Masuluke ho tswa hlopheng sa Stellies. Ha ke re shebe he hore na be sehlopha sena lokong ha jwale se eme jwang mme papadi ya sona e latelang se tla thulana le sehlopha sefeng. Re fumana hore ka Moqebelo o na o reyang hona ba tla bapala jwalo le sehlopha sa AmaZulu mme re bone mafelong a fetileng a beke ba bapala le sehlopha sa AmaKhosi ka Moqebelo ka 1-1 e le ha e le hore ba ile ba lekanya dintlha ka mora hore sehlopha sa Kaizer Chiefs se hlabe ntlha pele jwalo ho a bonahala hore ho na le se itseng se kareng se a loka se ba lekang ho se etsa mono sehlopheng sa Polokwane City jwalo ka ha e le hore ha o sheba loko ha jwale ba maemong a borobedi ka mora dipapadi tse tsheletseng ba na le dintlha tse supileng mme seo ba shebileng ho se etsa jwalo fela ka dihlopha tse mona ho Betway ke hore ba sebetse hantle beterenyana papisong le ka moo ba sebeditseng ka teng sehleng se fetileng. Ha re di kwala ka tsa papadi ya cricket ho na le sebapadi mona sentseng se hola ke le kejakejane setlang sitlile mo mamedi mme ha o finyana le bitso la hae etlaba le bitswang khafetsa hlopeng sana ha sa de Proteas ba nne mona se ba parisana ke JJ Bason mafelong a fitileng a beko ba petse ka bagabane bona ba isale tlhulisana nya first class series eneng bitswa CSA 4 day series mo aileng a gela hantle a holo se hlopeng se wa se bapallanga sa DP World Lions abadi ya wicket tse le shume le na le motsumong ka ofela ha se hlopa se o se ne se bapala le sa Boland ka kwano ka Johannesburg metse supileng sa di wicket tse wa di dileng o di dile ining senya pele ha bua ka mara papadi Bason le na o roma kids ka mo wa bapetseng ka teng me o re o se ba ditse hantle a holo wa dumela empa o re sena se wa sientseng se tla mo thusa nkhenya boitshepo go tloa ga jwale go ya pele go kenelela le dipapadi tse latelang bakeng sa setlha sena monena he e o leng morutwana wa sehlopha sa bolesome wa moetse ore o ne a na le letswalo pele papadi thagoa empa ya re ha se apere jersey ya sehlopha sa Lions ya ba letswalo le ya kokobela a utlwisisa hantle gore jwale o sa le boemong bo phameng ebile bo fapaneng mme o tla lokela gore a sebetse hantle a holo ha re sheba o ntse a tataiswa ke mokwetlisi wa sehlopha ya sebetsanang haholo le dibapadi tse akgelang e leng Alan Donald eo a kileng a bapalela sehlopha sa Proteas nakong e fetileng mme Donald ha mohlalosa o re ke sebapadi se hlwahlwa bona ba esale mme a ka mo bapisa hantle fela le sebapadi se hlwahlwa sa sehlopha sa Proteas ha jwale e leng Kagiso Rabada o se ke wa lebala lebitso lena momamedi e tla ba lebitso le matla haholo papading ya cricket le tla tswela sehlopha sa naga molemo ke JJ Bason ha jwale o sehlopheng sa DP World Lions re tla bona tshebetso ya hae re tla beya leihlo tlhodisanong yena ya first class series dibile akalo tseo ke neng ko o tshwaretse tsona e le tsa bobedi tsa dipapadi tse ding gape ke tsa o qetela di sofete di mane metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ya bohlano bana baeso ke tseo
2: agule ba holo bongs mo bidi setse re kena bibileng kwano he re thagola ka N1 southbound pele tsa jolo flying saucer interchange kana le kolo yena nyeme ka ro mila to sitse jolo se phala mona tsana se pete pete and off is bound ka kiloli se ke mane ga le phelo le tshadi la mina o kwetse ka mohemo me di gana ka kelo hloko na le kolo ye beng gegenene ka ha ro mila atun 1 southbound ka motinyeng 1 wa flying saucer o bona la ha ona le kolo entseng e me ka hare ho mile be ke na eleng hore se itlositswe ha jolo mo re kopetswa go loka se itlositswe ha jale koloi yeno neng e me ka hare ho mile ke ne go tsoretsa ha kana hore nyana kwa no ratela traffic e bana ba tso di bona ga sa di bona ga tshwara cat tibos underscore mokone @limawela1x hashtag ratela traffic
3: na go nyana ya se tsasa selemo ha di palisa le di fate di thunya mina ha e gaba e balelise di fm ke molelwa

0: ena ke ngwe ya di record tse kgolo naheng ka ena nako ena ke ngwe ya dipina tse kgolo Afrika Borwa ka ena nako everybody wanna be in love Calvin Fowler ho le se di 5 minutes shopping metse robonga metsotso re re lebile ho reng ya botlhano ke la bararo ka tseno ntse re dutse jwalo le Black Excellence mmetsi wa rona ke Jackie Phamose mme re ntse re utlwa pale ya bophelo ba hae ke mongwadi wa dibuka Jackie Phamose jwalo ka tsholo top number 7 o ngotse buka tse ngata haholo mme mo mamedi jwalo ka o tseba re ka la bararo re re batle re re mo fe malomo a motho a sa phela re mo bolelela re ntse re o shebile re le naha ya Afrika Borwa Jackie re utlwile pale ya hao ya kgolo ya hao mme re tla tlola ka lebaka la nako tse dintsa dintho re tla ditlola re potlakele pele wa qala mosebetsi wa professionally wa ho ngola dibuka o so wotla jwalo o so sa shebe morao a re pele ka bear obaneng o la re series ena ke batla ho ibitsa bear e hlalosang o no batla ho re jwetsa
1: ke be le bona bophelo bono ba ka ne ke batla ho ntsha mahloko wa bona ntho tsa mental health o ne ke sokola ha ho loka yana ntheno ya mental health e loka ha ke kgono ho robala ke kgono na hana hantle ke dula ke nana maditsietse le mathata le trauma enana ka fita ho tsedi thotsa ngata as ngwana ho loka ho yona 19 year old fihlela 25 ke la ka bua ka yona se gale ba felang ka ba tla e tshwara ye nyana ke la ka ratala le motho a ka nnete hona jena motho ka ge e ne le motho a human trafficking mpa fela kana ko ne re mo bona ka re ke sugar daddy e ne le motho a moholo ho nna na le tshelete a tseba hala politiking ha holo ka bana na donatela political party ya ne di re sa e rateng ona donatela yona ha holo a ho tswa di rally le thotsetse balo ba fela tshelte ya bona bonga tateng ne bona hala ka re ba rekisa batho and a ke go rekisa batho ke bua ka thwana black market ya hore batho ba tla nyamela ho ntshe popelo ya mosadi ho ntshe matswele ho ntshe dikitni ho ntshe pele thotsa di rekiswa tse bo black market ke ka mokgwa ke re ka nnete bophelo ba ka ka nako eno ne ne le dimakatso le e ne le dihele ka nnete le dihele ka bona ntho tse tse balo ho relationship eno no e ne le ntho ya bo ma 3.5 years ho tswa ho yona ne le thata bohloko ka bane ke la ka tlameha ho founela rangwana ke ka re hi hona le tshwenya na ha ke tsebe ke tla tsa jwa mona ka ba ditse ke bone tsengata ene le tsengata se di etsa etse le ba bang se ke ba bone bana ba hlokaetseng ile bona ba hlokaetsa ho loka di drugs e lore ho noetswa ke a tsaba e bua wa le sentho na ba ka bana ha ke tsebe le tsolelele le hantle la sesotho ba fela hona le ntho e bitswa di OG e ba di etsa ho kopana le thobalana o thola hore
0: batho ba bangata
1: ke batho ba bangata bana ba banyanyana ba kenywa mo dudu bo 16 17 21 bana ba bana ba batate ba baholo batate ba baholo ha holo bana ba politiki hle ba ratwe ke batla bona ba politiki ba le kereke bona bana ba na le leadership positions ebe ba supporta ke bana ba di business ba di kgwebo bana le di kgwebo bo di club di restaurant di tavern ba lova Nebetsa ntho eno no ya ho hela bana ho wedding ho etse ntho tsena tse mihlolo tse mihlolo ba drage bana dipidisi tse bo di cocaine bo di e be ba betwa bana mo lulu ha o ka ba le misfortune ya hore o ka hlokala ke yona ntho ba tla ho lahlela strateg ba sa tsebe gona motho eno hlokoetse bang e be ha o etse di forensic text o thwa o na le drug overdose le eng a se yena iphile ke mo ntate bana o go sise ho da hlatho tsetse jwa le bophelo ba ga ke yona he ke la ka decide go ke ngole ka the blessings gave e la tswa la the hockey club la ba le yona bukeno go lela tswa ka 2018 ene bitswa hockey club ene bua ha holo ka maphelo a batho bana ba di position tsa leadership go ba phela ba tshelte ba e utswa ho rona ba e utswa ho rona taxpayer ba phela ka yona ba phela ka yona ba phela kae ba etsa eng ke la ka hlaisa tsona ya thotsetsa human trafficking tsa di organ sales jalo jalo ke ngotsi ka ke pale hore fela motho a batlang ho e bala a e bale e le pale a e bone ka bana wa tseba gore nna ke mathakhotho ngwana so ha ye yang ha yena ne ba ka kisa court re ne ke tla me hore thotsetsa ke ngole ka ke pale
0: ke ne ke tshwa jalo Jackie o fumane di gautsengata
1: mo
0: Nigeria o fumane di gautsengata Africa borwa ka lebaka la bongwe di bahao
1: le
0: ntshotse ngola nka tsona mme bohole ba di ntshotse ngola nka tsona tse dintsa tsona ke di ntshotse ho tshajwang bua ka tsona ntse ke tshokwana ke tse dintsa tsona re a tshaba bua ka tsona sa le mo ntse tsintsa tsona ho tshajwa television ng bua ka tsona di a kwekwetlwa di a lukiswa di a ntlafatswa bohole ba nako re bona o mathama gotlenga dinyao ka lebaka la hore o thatcha di ntshotse tse batho ba tshabang o di thatcha batho ba bang ba re controversy o setse morao we ikutlwa jwang ntleng ya ho iphumana o le mongodi a hlaeletseng ya dulang a tlama a lo defender magotleng a dinyeo ka lebaka la se o sengotseng se o se buang se o nang le bopaki ba sona ka boholo ba nako
1: Hey, that day I want a cortex in South Africa. You like, hey, I you one lady. Empa fela se ke kile mo hato ona hore a tseba ha ona le thoi emelang South Africa ibile o le bongodi wa teng o le custodian ya history ya teng ka o tlo wa e record wa e record ntho ne tsa la bona o tla be o be le sebete sa litumelo sa hore ntho ne o e etsa ho etsetsa bana ba South Africa le bana ba baphelang le bana ba South Africa meaning o ke le sotho ke le Botswana ke bana ba phelang le bana ba South Africa o tla ba le lerato la batho bao gore o tseba ba thusa ka mogho ba thusa ka teng nna se ke amohetse ntho tse ke ngolang ka tsona ka nnete di tlongetsetsa dintwa ka gobane batho ba batle bua ka tsona mpa fela ke ntho tse ba di tsebang tse ba di tshabang tsetse ebile hona jena ebile e botlhoko ka gobane dintho tse ke la ka di bua go tloa 2017 ke tsena tse ntate mokgona sa di lwanelang gona jale ke ka bogo go na leng ad hoc commission le Madlanga commission e le go jale tsona di-politician tsena le bagotsi ba bona ba etse mehlolohlolo mona South Africa ba utswitse ba bolaile ge la ga mamela testimony ya ntate Sibiya ba na bua ka ntho tsa di-after 9 ke tsoha le ka tšhaka di-archiving tsa lona tsa ditaba le ka e fumana video voice note ene kapo video di mana bua Madlanga a bua ntho tsena tsa di-after 9 go etsalang a na tshaba le gore a e bue ntho enono ntate advocate Khumalo a mahatelelwa ga a bue gore na ga e le gantle ke eng e etsalang akere le a ba le go a fitlha le ena ntate Kate Matlala a bua tsa ba di entseng ba fihla le masajedi mapolisa basadi ba hae di-girlfriend tsona di-slay kwidi tsa mapolisa tsa fihla ona Madlanga tsa bua akere jale nna ke le mongodi ke tlhoka go etsa sure gore ke ya documenta number one ke ya di-archive dintho tsena tse e tsalang ke di-archive ka talente ya ongola jeka ga o ka ba le talente ya o bina o gopola gale bo mme Yvonne Chaka-Chaka ne ba binela politiki ba batla gore dintho di change rona activism ya rona e ke ke ba tshwana le ya Mandela e tlhoka go ba activism e re tla e gona ge le setšhaba rona ka bogodi ba rona nna mahlale a ka a gongoleng thato ya ka ya batho e tswa mo nono ya gore ntho tse di ke tswa go tsona ke a tseba ga ngwana a re o bituwe ke la ka beto ke a tseba feeling eo ke a tseba ditlamorago tsa ntho tse ntse jalo ke a tseba ga o thwe ngwana o kidnapuwe go laba le dinako gore botho ena ne ke ratang le nana nankwalela polekeng dibeke ka dibeke a sa batleketswe a nkwaleletse mo di ke le hostage o utlwisisa jale ga o bua ka ntho tsa court ke amohetse gore ke tla tlameya gore ke ngole gore ba bangwe ba tsebe go tseba dinnete empa fela e na le tlamorago
0: jacki a ko e tshware mo re fetise mabenkele re ya gotlhe
2: e ka ba ke nyeo ya CCMA bothata le mekaniki go blacklistwa lebitso ka phoso kapo tlhalo ntleng le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle diplane tsa rona ditheko e tlase re cover ditaba tsa setšhaba botlokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naga ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5000 rand SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: ana o thatafala go le fela ditshebeletso tsa mantla tsa masipala tse ka metsi motlaka se letsa meisho di khoregwere Mathabeng local municipality me mamala pa tshonela go ngwodisa lenane la batho ba hlokang thuso bakeng sa selemo sa ditshelete sa 2026-2027 o ka tshwanela ya haiba o dula ka haro Mathabeng o na le ID ya Afrika Borwa o le mangantlo e ngwodisitsweng le monga akhaonto ya masipala mme tshelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 ka paka tlase ka kgwedi bahiri ha ba tshwaneleha etela ofisi tsa masipala wa Mathabeng tsa haufi le wena tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse hlokahalang Mathabeng local municipality e tshehetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantlha
4: Mamedi metsotso ke robonga ga lebile horeng ya botlhano go rethela afternoon drive puisano ena ka nnete outlwa e tibile gakakang mme ebile mona moamedi ke PG ya teng re lekile ka ka bojotlhore e be PG as possible ba ya moyeng fela ga o kgoneya ka isa le podcasting ga etsa ga etsa fela ke batla gore ke utlwe taba ena ous jack be ha ene kala the Blazers game ka 2017 ke o he wa hapa gao o ka re ke yona yo yentseng hore o be le lerato o bo tsuse tshise wena ka re ho wena ya bongodi na ho bona hore he man batho ba ka ba e rata ntweking ola and hapa ke batla ho tseba hore na ke buka e feng ya hao ha ga di buka tsa hao tso dingotseng ka ofela di seriseng tsena e leng hore ile ya o isa khotho ka ofitisisa
5: Hey what is it now? Hey. Khotho ke a imatha. Ke batla e pheta ke di khotho ke a imatha. Ke mathela ka ba ka tete ke a gola thoki ngola. Ke a believe and ke a tseba hore e tla thusa ba bangata. E a thusa ka di thusa ba bangata buka tseno no. The blessings gave in le buka e kholo ha holo. Ba fela ho latela ha so bile be hapo yo ke fumane. Gaga the hockey club I did the hockey club itshintshile biqoqo itshintshile mehato ya batho itshintshile ka bogore bonang South Africa itshintshile ka bogore bana ba bala dibuka dikolong ba bontsha hore hona le dibuka tse jena tsa hlokang hore le ditsebe ka ba bophelo bo bophelang se botatile haholo ke yona ka nnete hockey club ka re ke e la bagolo le nna ka ithabela ka bona moputso wa teng ya ba Boy, I treat what I like. You want to see people get something you don't want to get all.
6: I treat what I like. You know, you think Koto. Was her house arrest 2 years?
5: Kiaka, Gilan Tusa Holo and Kilaga Skolo. I want to also promote so Sanya Hol. Elan Tusaka, it's at a degree, Kavala. Can't take it here. Woo, Tayan, take it here. Kakuda Skolo, Kavala. Just since ke badile ke na le qualification ya communication ka hla ka tsoga qualification ya criminology ke a graduate se kha. Ba lo ngale se ba thusitse batho ba ha holo ba lampa yona to the opportunity ya go ke phomole ke bale ke ngoletse di buka ke etse bo di research ke mamela hantle phaposing ya ka ke shebile ditaba je ka lona ke ha ke ka bogokela ka gona o thola bo information ke etsa research se ke ngola ka Bukene le botlhere ka sheko e bitswa Big 5 cartel se ke ngola ka matlanga commission.
6: Re lebo.
5: Ba fela go le sekhotho ha re qale bile re noqetse.
6: A ke batla re dulanyane yana mona. Ntlheng ya gore o fumanwe o le molato wa gona 2 years ngena ya house arrest. O ngole di buka o ye sekolong. O iphumane o fumane nako. Fela hore le gotla le re ho wena o molato kotlo ya ha o sa gatha le hore hutle kotlo ya mofuta ofe ya hore ke house arrest e u file nako fela ho fumana o le molato kana ko yeo hutle ho itseng ho wena ka tshebetsa ana ho ile wa tlisa doubt somewhere hore what's akeng ka iphumana ke le mathateng kana ko etla mohlomo kotlo ene ka nna ska ba 2 years house arrest wa bona ibe kotlo engwe thata e buima ile ya reng ho wena kana ko yeo e tsala
5: a tsiba house o thotse kotlwelo no o lana le tsho botho wa tsho go helik bona se ke mathile drene fitang ga o trade se ke ile a holo o kusisa bona o nale le tsalo nyana le lo papela o shebo helik hela ntle ke lo ntshetswa o lo tsetsa pene na ha we matla hona le nako ke la go fona nna tatwa ka fona le leng khono ka kare ei ha ba ke yona mpho ke fwe ena ke le botho ke baballa ba batsadi ba ka ba ngwana ka ba bangata ba ngodi le di activists ba latswa ska ba enka ka pelo ha holo thelo no ha holo ha ba o tshepa ntho e ngola e bona le bo paki ka thwe ngola wana so justice system ya rona e go be ile go be ke ka mogotate mkhono sa lla ha le mahala o le la thatse bang hore e ya etsa hala ere ke sa bui ka ya ka court case ka bane ha ke batlo e be mahlonga ho lo ba fela ke tla generalize di khotomane ngwane so gwa ge kwa di docket di khotomane wa ge kwa di magistrate di khotomane ba di investigation office investigative officer ya ge kwa di document di a tshintshwa di a manipulatewa o go sisa o latela gore na ke mang a reka o e rekela e ba bang ke di murder ba bang ke di housebreaking ba bang ke botsotsi bo bongatangata bo fapaneng a kere jale ga ke a batla o tshwara ka pele ntho eno ke la ka ipha maatla ka nnete ka thapelo ke re date modimo ga iyo ntho engwe ke tsebang ke tseba ena ke kopa mpotsa gore ke e sebedise jang botleng ba gago ntse ke tswela pele ka mosebetsi wa boactivist o kwesisa e ya ba ke a dula ka nnete ke a inagana ke ka mogo ke la kare e re ke gotlela sekolong ke lo bala ntho ke batlang go etsa which is criminology e le yone ke tlo graduata go yone ona jena se ke tswela pele ka forensics mpa fela ke la ka kwa botlhoko ka bane wa sheba gore helek ntho e tlanketsang nna ke batlo bua maaka go na le dipoleke tse ke sa ye go tsone go ga go na le di-red carpet tsa industry events tse ke sa ye go tsone go ga tse ding ke blacklist two saka bua le maaka ke blacklist two go na le di-radio station le tse ba ke le blacklist two e ke a leboa ga lona le mpitsitse ka sheko di teng di-radio station di-media house ba ke le blacklisted bale mathata ba bang a mangata ba fela ga o na le tshepo o golwa go ntho e etsang ka ditena le boputso e tla thusa ba bangata o a tswela pele
6: ra jwale ngo se the big five cartel e tla ka mora July
5: e tla pele ne setse ke etsa research o kwa ntho tse tse ke bua ka tsona gale di etsala it's just that ne ke songwe le buka e specifically e buang ka yona nthwena ya mahlanga ntate mahlanga e ya ntshwarele ntate mahlanga ke bone mabane na kwatile ke ne ke batla go sheba gona jena gore go etsala mane le commission ya ntate mahlanga ke bo mang di key player and also to also unlock the big five re ba bontshe bonyane ba bona gore ke bo mang ba ithotse jwang tšhelete e se ba kgona go e utswa ba e senya ga ka lekala ka sheko o kwesise jale ke la ka etsa yona research yone eno se ke kopanya le tsona ditokomane tsa tsona ntate mahlanga le tsa ad hoc wa kgona go di fumana ntho tseno ke public knowledge ka etsa pale e tla tsamaisana le story seno sa ntate mahlanga
6: tsotlhe tseo di ka gara buka ena
5: the big five cartel ya ntate
4: re fumana ka the big five itswile hohle mona di
5: itswile ka nnete se fihlile di shopo tse kgolo bo take a lot bo exclusive books bo bagged books e ya baleya e go tshwe ka bane batho ba ratang bala di pale mari o tla bona ha o bula maqhepa o qala ke research engata ke di case study tsengata mpa fela e bo bontsha maphelo a bona outside of the commission Jerry bona go tshwe bo SIU ya fihletlong ka dikolo di ho kae di tshwere ke bo ma o go sise ke bontsha maphelo a bona before commission go ba fihlile ba go yona commission ya ntate mahlanga
4: Mary ke tofu mana molaetsa kwano ke Methogo Nogabe are please tell her I love her she must keep up the good work ke mongwa the activist province in Free State be le sebedisa mina gospel
5: ka dite ke a leboa mme ke a leboa le le hlele le tshware mosebetsono jolo ka bona ka Free State re tla fihla re tlo le thusa bo go thutsang le rona
6: Jeki re lebuile ho lo gaitsira ka ro shebile mosadwa mosebetsi wa ho mongwa ba sadi ba se bete ha holo kwano na enya rona ya Africa borwa medical tantu se re sokang re kgona ho bua ka tsona tse re batla go tlhobua ka tsona re ya bona go tsalangana jalo ka ikolele e ya ma Afrika borwa ka ofela mme o buile godisong ya gore o fitile o e bone nthwena ya GBV re le bo wa re o shebile ga itse daka
5: okay tebole ke le bona le ma South Africa ka nnete a ndula a ntsetsa holo tana go ye nwa nyeo yaka e ke batle ke la hlelwa ke kelello wa nnete mpa fela ke ba le bo wa ka ba di ntse ba di gomela tsona di messages tsa ka bo di Facebook ka bo di Instagram a gomela ba gapela le di thapelo ke ba le bo a holo ke le bolelo la bona studio ka nnete le khono go pizza le ntse le potsa le gato le supporta ke le bua le tata bodimo wa bona pineo e ba palanka ba ka bona ke yone la ntshwara ha holo ya ditisa ya mpemo ke le teng ka tumelo ka tia ka khono ema hape ke tlo fihla le lona holo na ka sheko ke a le bona
4: Gele buile ngwane so go lakeletsa mahlonolo ho tsohletse leng hore wa dietsa letse o tla dietsa ka mora ho mona me ke thabetse le hore o buile sesotho se se hlwekileng se monati ha wa tla ka senyesimane sena so ngwalang ka sona ge thabetse se wena
1: tshege ba sotho
4: e ya hle o mo ditse mele fela jalo pisana go na le mongodi ya matla ya hapang dikgao wa di bestseller fela ha ba pale motho e leng jalo Jackie Phamotse me antlo di mahlo hora ke bahlano Kenny tlotisa modupi u balla tsona.

0: Big Red Weekend ya Shoprite e khutile hape. Ka matsatsi a mararo fela, o boloka ho ya ho 50%. Disolong tsa jwalo ka di 6-pack dife kapa dife tsa pedi tsa di 100 grams tsa Clover kapa Tropica Yogurt. Ka 30 rand, o boloka 18 rand. Di 410 grams tsa nne tsa Right Brand Baked Beans. Ka 35 rand, di 175 grams dife kapa dife tsa pedi tsa sesepa sa witlatswa sa Protect. Ka theko e tlase ya 24 rand. 750 ml Domestos Stick Bleach ka 26 rand. Le di 9 pack tsa pedi tsa Baby Soft 2-ply Toilet Paper ka 99 rand fela. O boloke 81 rand. Di fumane ho fihlela ka sonta sena sa di 20 tsa September. Big Red Weekend ha Shoprite fela.
1: Di budi tsa ka tse ke di ratang. Puisano eo ya lona le the interview ya lona le Jeki. Nka e thola kae, ya thola hala. Lebitso la buka e ya Jeki e, o itse ke mang kana. O itse ke mang buka e ya hae. Yo, anna.
2: Thabolile Bodumelang, Thabolile Bumane ke kopa le mphe lebitso la mme e ntse le bua le ena mohle. Ke a kopa.
3: Batlhotlhe ba e ratile puisano ya rona le Jeki.
4: Yes.
3: Ba e ratile haholo. O re buka e bitswang The Big Five Cartel.
4: The Big Five Cartel. Mme ke utlwile mme a bua ka o reka.
3: Ee, o rena puisano ena ka e reka kae.
4: Ebe e ka tsamaisana le dinomoro tsa Osma.
3: Ke tsona.
4: E tla tla ke di batle, e ke tla o tla batlela tsona ke.
3: Re tla o fa dinomoro. Re a lebo.
5: Dumelang Thabolile buka moo. So ke mametse letsatsing lena le letle, tsatsing le leholo lena. Ke hateletswe ke sefuba empa ha ke utlwa se fela sena, ka ba ka ema ka theoha bethe ba ratuwa. Ke a leboha ke Jeanette Tshabatsane, leqhoko ke 90.3 ka Maokeng. Ke a leboha ba ratuwa.
6: Ee, Thabolile dumelang bana beso. Ee, tjhe ka nnete sa ne re le mametse, sa le re dutse le lona re le mametse, re le jele ka tsebe. Ke ntateng Jabulo Mpembe a buang yona na Bethlehem Extension 4. Ere jwale bana beso ke nako yane, ke hora yane ya mmino gospel, mmino wa semoya. Bana beso re ntse re na le lona, re ntse re le mmoho, re thabela ho ba le lona, re thabela ho le mamela bana beso ba le mameleha. Ke le nako eno ke yona gore le tlo fa mmino o monate, mmino o hlabolla moya. Bana beso re a leboha ntate Modimo a letse antlana le ananaki a lekeletse. Re a leboha ke ntateng Jabulo Mpembe Bethlehem Extension 4. Ke tebohetse, bye bye.
3: Babidi ha o ratile puisano ya rona le Omega Khuno, o ikutlwa gore o ipatla ka mane ka lesedi FM Khufa Gospel. Metsotso e leshome le metso e mehlano pele o re a botshelela. Letsetsa metswalle yao eo e ratang Thabolile Lebo. Re ka nna ra bona re etsa jwang. Re ka nna ra bona re etsa jwang, wa iphumana o le ka moo.
4: Fela ka ke e time yona jwale. Eno e botlhokwa ho. Ho momedi e batlang ho reka lenaneo lena kapa puisano ena rona le Jeki Phamotse, o ka letsa jalo 051 ke mme Masrame Mita Mashao ke 051 503 3225 051 503 3225.

0: Bloemfontein.
1: Ho tla ba jwang Old Grace?
0: Ha ke batle bona ntle tsala Bloemfontein.
1: Ho tla ba jwang Bloemfontein?
0: Jo! Jo, jo, ene ai Kufa tsa me, wa tsaba Kufa. Kufa ya lwa. Ha ke tsebe na o bona go. Ka ka o tla bo go jaifile o re walla makeup o fedile ha o mega ka tobi.
1: E se le sega tse fela.
0: Ha go go tshe.
1: Dumi.
0: Mr. Benjamin Dube. O sa go wala hape wiki atlo.
1: Hai hai.
0: Ha go go sa tshe tshe mim kok start. Tate ay ay ay.
1: Lebo.
0: Ame.
1: O re ngona.
0: Mame, la o sa go itukisa hore e re ke be wiki ena hantlo ba ne. Ha e sa gona hore e nna mathele hape. A ba ke na dumi o bolla hape o qala fatso re. E ka ba nne nna ya kai.
1: Tumela le tiki tsa mo ka tiki. Ha jole mona se ke o tipa so
0: se.
1: Ke o tipa so me bra fan makata kata me outi. Me skin fe de fe.
0: Ha ya mama re ka bo di bile ka mono.
1: O reka tikiti la o simbra ke la tikiti.
0: Mamela ene ska be makeup ha holo. Ke ke le tso ke fana ka.
1: Rekela le outi tikiti.
0: Ke le tso ke fana ka mo be ska be makeup ha holo.
1: Wa bona o batla gona.
0: Holo senyeha mo.
1: Le se di FM Kufa gospel.
0: Ka ke ya bona. Ba tlang ka ba morena. Ba ema. Hey mabo for me.
1: Hey.
0: Mohamedi di ntori fetu. Oh!
1: Kakata.
0: Tate.
1: Ai ai ai ai.
0: A wa to bona ke tsela pele.
1: Kakata mawe.
0: A la wa to.
1: A bit. A mo reka ditikiti. Wa bona o batla o tlisa gotso lapeng
0: la. Jo.
1: Reka ditikiti. O mme o batla o tlisa gotso. Ntate ha dikene reka ditikiti tsa lona. O ntate o batla ho tlisa gotso mme ha dikene reka ditikiti tsa lona. Le rekele le bana.
0: Mme Momedi re itse re tla o fa monyetla. Hona le ntwe tlang hona jwa le ka korata.
1: Nga hona ga o seta.
0: Mme ha ile hore o rata mmino wa sedumedi. O mamela line up. O lukise lentswe la hao. Ha re tlo kgona ho fa tikiti mahala ha kgone, ha kgone ho fa fela o sa etsa letho.
1: Ke station sena se hlokomela ba Momedi ba
0: se.
1: Hlokomela baba kae
0: Shaka bose
1: baba hlanu hlokomela baba hlanu
0: Rakhanda
1: hlokomela baba hlanu Nights bus station se hlokomela baba medi ba sona ka loka gona
0: ta
1: ba tlo hlokomela ba 5
0: my god
1: hai gorena
2: a tsadi papadi horiatella le bongane tshabalala
3: a re ke ke no ba xa ke ha ke sa gene ke bona mathata what o eme ka maoto mo mamedi o eme ka maoto wa tapata ka maoto
0: amedi
3: gore wa utlwa go hle mo ye motšhini
1: ah my god
3: ha ne ke sa gene mona ka nnete ke bona no sinye dibela ba video ya tsebeletsa le sedi re go deletse tsa ho qetela tsa dipapadi kwa no re ya thella re tsale ka tsa papadi ya tennis ba nneng galala ya mane Britani Jack Draper o ne te faditse ha sa tlo gona o tswela pele ka ho bapala tennis se le mo sena ka lebaka la timalo se bapadi seo sedi le mo tsema shuma mabedi ana le metsumine se bapetse magetlo a robong fela e sa lo ba sibe le kabelo tlhulusano ya Wimbledon ya selemo se fitileng ibile o ile a fetwa ke tlhulusano ya satswa fitla pheletsong ya US Open ka mora ho tswa tlhulusano ya Montreal le ya Cincinnati tse bapetsweng pejana ho mo ore o tlo sebedisana ko ena ile ya o phumula le o fumana boki bo hle bo wa bohlokanga pele ya gutlela ka ho hle ho hle papa dinya tennis ibile le ka ho felletseng sehleng setlang Rentsere le ho tsa tennis ho na ba neng Alexandra Zverev e o le mpudi ya motjha wa US Open ya iwa happy le mafelong a fitileng a beke hana nako ya phumulo jwalo ka ha tla be a teletse sehlopha sa Germany pele mafelong a na beke ha se thulana le sa Croatia ka se shebile ho ya ho magaolagang a Davis Cup lo ja mokotlisi wa sehlopha sa Germany ana le ngongorewo ka ho kwena wa sebapadi seo ka ha se bile le tlhulusano e matla e sa tswa fitla pheletso mafelong a fitileng a beke e o se happy le ya US Open Zverev yena ka o leleng o dumela ha le mala a laotswe mme ebile o re o sa shebile gore a tlo thulana le dibapadi tse hlwahlwa tsa tlhopha sa Croatia tse agamo ka ubere Marin Cilic e ka setana le Dino Prismic. Ha re tshelela ho tsa papadi ya rugby sehlopha sa Afrika Borwa sa basadi the Springbok Women se shebile hore se tle se ngole nalane e ntjha se etela mane Cardiff Arms Park la bohlalo lena le hore yang ho lona mo se lo thulana le sehlopha sa Wales se ile ngore magatlo a mabedi a fitileng ha se a tle ya ho sehlola mme sehlopha seno se ile sa bashashara ka selemo sa 2018 le ka selemo sa 2021 Mika uwe da sopa sana ha kibuwa ka Baba Lwala Cha, Linde Lwa Kwala, Aseza Helele Felicia Jacobs. Baasha bile hore batla ba lukise di ntho jwalo ka ha ba ne ba le teng ibile hane le ba sa ile ha ba ne ba sa tswa fihla tlhopeng sana ha ha se tlhopa sene se shashalo magatlo a mabedi na konye fitileng ke sana ha ya Wales mme jwale ba sa ba hudile ibile se le di bapaditsena le biphihlello ba shebile hore batla sebetsa hantle le kgetlo lena ha o shebile dipalopalo tsa basadi papading ena ya rugby tlhopa sa Africa Borwa se maemong a bo leshome ha sena sa Wales se le maemong a bo leshome lena le metso miraro sena se be ya tlhopa sa Africa Borwa ka botleng le ha o sheba boiphihlello bo sena le bona ka di bapadi tsena tseo ke sa tswa noeletsa tsona tseo e leng gore e se le nako jwale di tebokela setlhopha sa naga sa rugby re ntse re le go tsona tsa rugby re tla tlhopheng sa banna se se fitlhile mane Australia ha sa Africa Borwa de boke ka morago ba le toto la dipapadi tse maatla tseo se di bapetseng kgatlhano le tlhopha sa New Zealand tseo re tsebang gore letoto leo ba ile ba le gapa ka katlego mme ga jwale ba se ba tsepamisitse maikutlo he bakeng sa go thulana le setlhopha sa the Wallabies bekeng e tlang ka la mashome a mabedi a na le mosesupileng gona godin ena ya lwetse stadiumong sa Optus gona teng Perth mokwetlisi wa the Boke Rasi Erasmus o tseba hantle gore papadi ya eo batlo bapala kgatlhalo le setlhopha sa Australia e tlo ba fa phepetso e fapaneng ebile ke ka go a ateleletseng ntlha gore setlhopha sa gae se lokela go phomola pele se qalelela ka boikwetliso gape la botlhano lena leo re yang go lona o re papadi ena ke botlhokwa bona ba e sale boitukisetsong ba bona bakeng sa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe e tlo bapalelwa gona mo Australia selemong se e tlang mo ebileng ba tlo bapala e nngwe ya dipapadi tsa megatlhelo kgatlhano le setlhopha sa Romania gona mona Perth mo ba tlo thulana le tlhopha sa Australia teng bekeng e tlang dibile ga kalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa dipapadi la bararo lena gore ya thelela e lelela gore lenano le feleletseng o tlala ga setswa ke sebedi molefe dipakeng tsa go raya bosupa le go raya borobedi ya tsamaya le motlaisi ke bua ka Thabiso Motlhong o saano seng la kechepat o tla ba teng lenano la thagoa go fa dintlhagolo tsa dipapadi nna lona re teana kwanong gore ya thelela go tloa metsetsong e mashome a mararo ka morago raboraro gosane e tlabelela bone bana beso ke tseo
1: bongane ga lebo
3: o lebuile nna bana beso
1: utlwa ke ausi Sellwane Mosala ka Niger ore Thabo le lebo le bongane le etsa gore ke ile re ka tikiti ka tšhelete ya ka ya phofu ya go qetela re moya wa ka o phame haholo jalo no ka moeletsa goreng bongane
3: haya ngwana mme utlwile go itse go na le thapele o tlo tshwarwa e maatla moga o tla moela tšhelete ena e tlaimena
4: gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1: ba le ba o selo ene o tla ba nyolwa ka Nigeria a ya blom
0: o yola ka boya kwa
3: ntshotse ding o mamele moya wa hao ha o bolella o ruye o modimo o batla hona temmo o mamele moya
0: ho lo kopa hona le nthwetla le seng
3: ha re mangolo mo ke bo ho kopa ding teng ka le bitso la ka boetse wa
1: ba le di aba kopa ne ke tla ba teng ke be wa boga
3: ah
0: o tshobal
1: ye no ga tao phisa la le re tla ka se pitimbi
0: ha ntha go fela ba bagago se ke sentse ba me di ya kole ba ho lo tibla mo lo na bong di tsho ke ra ka mo ka N1 southbound pele fela jalo flying saucer interchange hona le kolo ene nyeme ka rombela tlo tsa jalo se phala mona tsela se pitipiti ne go tswa ga tsona tsena tse kana ka jeno ha ga di bona sa le ha metso tso ile mashume a mabedi a metso mihlano pele go fitla horeng ya bone hashtag ratella traffic
2: nako nyana ya se tsasa selemo ha di palisa le di fate di thunya Minna ha e khaba e balele se di FM ke molelwa
4: a tshwa se le bua a la lentho le tshwere ka jeo le sisinya mabota le sa moya motho o tlhonze chile empa ke lona sa tsira la bolaro a idume ba dio ba matla fa le moye delta team a khala nyane matlosana
5: ke mela thabo le lebo a ke a hlapanya ke a thewa mona devene ke a blomo a le khaleng ke kibeka luka ke kibeka luka ke a thewa devene ke a blomo ke elene mo happy ka mona ka deven la penki mane fitsipeke metiling ke nna ewe
6: a tshe tsela yetsa ntalo na bona le buthusi o so ga ga bana le bu o so le mama mfundisi a mara tshe ke khufa jwa ke khufa ke la gata la le mamense ka mona ka D section botshabele dikele dingwa a ithuwe se lebu a ilang khaza street tanko
7: kamora motsotso o mong le o mong hona le nananyana a ikutlang a thabile hona ko ba dintho tse kgolo dikala kampanyana tse nyanenyana Nestle Lactokid 4 enang le L-Ruterai e tshehetsa mpanyana tse nyane bakeng sa ntho tse kgolo bophelong ka hoo bonkaponka tsa hao di ka shebana le ho ithuta tsatsi le leng le le leng hobane ha mpanyana tse nyane di ikutlwa hantle ntho tse kgolo di ka etsahala Nestle Lactokid 4 ntho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyane
8: ho ka ba lehlasipa la bothata ba molao ho tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalontle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
9: Lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophele spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitcheneng tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 2 kg Omo hand washing powder, mefuta e fapaneng ka R59.99. E le nngwe ka rewards card. Kapa 700 gram spa vacuum pack cheese, cheddar, gouda, white gouda kapa white cheddar. Ka R99.99 pakete ka nngwe ka rewards card. Ditheko tsena di qala ka la 8 fihlela ka la 21 September. Ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
10: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Kitika ho romang. Kitika moo tswang teng.
11: Nke se le meato Yesu.
2: Ke botjhaba ba hao le lesedi FM.
0: Mohamedi Hosane kamane ka Lemo Green Park tloa ka hora ya borobedi ka ipona hatsa ha le motho a motho ka mono ke Free State Youth and SASSA Beneficiary Opportunities Expo jwale ya ka mo Mohamedi le ikholela tse molemo me o fitle pele ho nako bane ka nete nthweng ka o jwetsa nyona ke gore ditulo di a tlala ho a tlala ka mo ka Lemo Green Park melana no le leholo la thago ha breakfast le tabele ha setsa ka mo mo di buhuditsa hao twasa mohole batukala batlwe ba le teng ho tloa ka hora ya botshelela fela expo ene qala hantle fela ka hora ya borobedi hoseng o ka fitla le bona lwana ka 6 o tlo itukise o tsebo rena ka hora borobedi o botsa bo mang dipotso di fijolo jwalo fela he yona ya tsala ka Lemo Green Park o tlo ka hora borobedi hoseng

0: Internet kapa Dawoners Pizza app mme o leke real deal loaded ya 35.90 fela. O na le melawana. Dawoners Pizza, try something amazing.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. The Funeral Dignity Plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ke metsotso e mashume mabedi re ya re lebile hore nyane ya bosupa ho pala hore lenano le ntseng le kene ha jwale. Ke lenano la ditaba la matshohlo ho lesedi FM mo mamedi ho ntlhagolo ya rona ka jeno re fumana hore foramo ya banna provinceng ya Free State e bitswang Senec e tshwere kapa e tshwetse ka mathi dipolao tsa basadi Kempton Park masepeleng wa Ekurhuleni provinceng ya Gauteng. Foramo ena e re e tla tswela pele ho etsa bonnete ba hore e lwantsha ka hohle-hohle tlhekatlheko ya bong e kenyeletsang dipolao tsena tsa basadi. Ho ntshetsa pele taba ena re buisana le modulasetulo wa foramo ena ya banna Senec Free State Men's Sector e leng Dingane Khumalo. Ntate Khumalo, kgotso a re amohele ho matshohlo tshebeletsong ya lesedi FM.
3: Ha go dumedise mamedi ke dumedise le ba mamedi ba lesedi FM hohle ba mamedi maleteng wa ka ke a leboha.
2: Ntlha ke mo ya lona ke feng le Senec Free State Men's Sector ho latela dipolao tsena tsa basadi masepeleng wa Ekurhuleni provinceng ya Gauteng?
3: Ke leboha haholo hape sebedisa ka re le mekgatlo ya bontate re le Senec Men's Sector ka hare ho province ya Free State. Re eme ka manto re a tseba go province nyane ya Gauteng yane re na le basebetsi mmogo ba rona ba Senec Men's Sector be le reng le bona ba eme ka manto ho ba kgatlhanong le dipolao tsena tse hlahileng hakanakanana matsatsing ana a ho feta anana le ho tswela pele ka hare ho province yane ya Gauteng. Rona ka kwano ke le Men's Sector ka hare ho province ya Free State re ile ka etsa bonnete ba hore ha re kala fela re utlwa ka tsona hore re hle re ntshe statement kapo re ntshe puo e le horeng re a bontsha hore re le mekgatlo ya bontate hore re kgatlhanong haholo le dipolao tsenana tse e le horeng di a etsala ho bomme ba rona le bo ausi ba rona ka hare ho naha ya rona ya Afrika Borwa mme wa.
2: Hangata batho ba emahang dipolahong tsena tsa basadi ke banna. Ke mananeo afe a o lenang le ona bakeng sa ho netefatsa hore le buisana le banna bakeng sa ho lwantshana le bothata bona?
3: Neme ke ha jwale ha ho ruru ka hare ho na ha ka bo paradi di province ka ho fapana le kwani di districting ka ho fapana sentse ge re eme ka manto ho tla bo mo mba di masipala le bo mo mba di waterman bo mo mba di ba district le bo mo mba di province le bana re na di kopano tse kgolo tse di tshwarang tse di bitsang di parliament tsa bontate le bana ba bashimane ge ntse re kentse le borena mmogo le rona go sebedisana mmoho go bona hore na re lwantsha jwang dipolao tsena di ditlhekefetso tsena tse teng hakanakana ka rona. Ke hopola kgweding tsa go feta gona le mong tsenana ha ke hopola ka February re ne re kopane re tshwere kopano e kgolo ya naga ka mane ka Pietermaritzburg mene loge re ne re supportile ba bang ba mphato ka mane ka Pietermaritzburg ba ebe le reng ke ba Senec Men's Sector le bona ba lwantshanang le tsona ditlhekatlhekefatso tsena tse teng ka hare ho province ya bona le rona ha jwale ka hare ho naha ho province ya rona ya Free State re sentse re tlo kena kgweding e le goreng ke kgwedi ya October mme re tshwarang dikopane tse kgolo tsa distriki naha ka bophara mme re tlotla re bona gore na re etsa jwang fe le bontate le bana ba bashimane le borena mmogo le rona go lwantshana le tsona ditlhekisetso tsenana ga se fela gore re dietsa ka dikgwedi tseo re dietsa selemo go pota gobane re etsa bonnete ba gore le tse ding tsa menya mekgatlo e le goreng e na le kgatlhe gore e sebetse le rona re le Free State Men's Sector le di-province tse ding go etsa bonnete ba gore re bana diprogramma tseno tse e le goreng re kgona gore re utlwe maikutlo a bontate le go bona gore na re etsa jwang ho ya pele ha re tlo tshwara diprograma tsena tse kgolotse re kgone go thusana mmogo le bona re kgone go di rarolola mme wa
2: ntate Khumalo mme moedi ke ena o buileng le ena pele ke ena motlhophisi wa rona mme la ka lebitso ke di bone matshela fela ntate Khumalo ha re tswela pele ntlha e nngwe eo go bonagalang e le bothata ke ya go iponagatsa ka bongata ga banna dikopanong tse re retsweng go ba thusa go rarolola mathata ao ba kopanang le ona e ka setana le go qetelela ba amega diketsong tsa ditlholo tsa molao tse kenyeletsang tsa go bolawa ga basadi le etsa eng bakeng sa go kgothaletsa banna go iponagatsa dikopanong tsa lona
3: ke le bua ha holo ke kopetsagalo fela mme Mathila mme Mathila re eme ka manto ha holo re sebedisana le yona megatlo ya rona di men forum le megatlo e loreng ntse sa sebetse le di men e loreng ntse sia di men forum go bona hore re atumela bontate wa re ba kopa go ka dikokobetse go bontate tlohong ne loreng ge bana di dikopano mmoho le bontate ba bang go tota nkuwa go na bothata ke eng bo bokana kanana le re ka kgonang gore re dule fatshe ka bona re kgona gore re borarolle diprograma tsona tse di diteng tse e le goreng tse di kene tshebetsong sentse se di sebetsa ka tsona go thusana le bontate re sa sielela morago le bona bana ba bashimane mme Matsheng
2: ntate go latela dikopano tse o lebileng le tsona ka go tlolleha porofenseng ya Free State nna ebe le bona banna ba na le kutlwisiso ya go ba le seabo bakeng sa go lwantsha ditlhekefetso tsena tsa basadi le bana
3: wa tiba nne ha jwale re bona bontate haholo ba ikaetsa ka dipalopalo tse ba tlang di phane haholo re ba etele di program tsa ba nang le tsona la e le re o tlo fumana gore ha re tswa ka hare ho kopana ka po ka ro program eo re tla bire ntse re na le ba bambe le reng ha ba so utlwisise hore na go tla ha jwang o bana ha re ka ra sheba hona le puo e loreng ene e ya hlaloswa ka tsela e loreng e batla e fosaetse ya go monna ke nku halle e loreng ile ya lematsa motho wa ntate ile ya lematsa ngwana moshimane hore puo ye go la ga e hlaloswa ka tsela e fosaetse hona le hore re hlaloswe ka tsela ene pa hetse hona le bontate ba go le reng bantsa ba dipuong yo ka polebo a buti ntse ba dipuong yo ya hore monna ke nku halle o tla dula antsa a yetsa dintho tse loreng ha di hantle magale ka bojotlhe ba rona hore re ba bontshe hore re batho ka ofela re a phidisane re a ba hloka bomme le bana hore re se ka ithumana re ba hlekefetsane le rona ba re hloka re le bontate hore re sebetse mmogo go ya pele mmoa
2: boipiletso ba lona ke bofeng go banna go potologa le naga ena ya Afrika Borwa bakeng sa go lwantsha bothata bona ba go hlekefetswa ga basadi le bana
3: boipiletso ba rona ge le men sector ka hare ho naga le province ya rona ya Free State ke a tseba le di-province tse dintse ntse re sebetsa mmogo le tsona di dirobong ka rona ba santse ba qadile go bona gore na ba sebetsa jang re ipiletsa go bontate ka kakaretso gore bontate re a kopa ka boikokobetso bo bogolo ga re tleng re kopane mme re nang le dikopano re kgone go bona go na diphapang tsenana tse teng di rarolwa jwang go se sebedisane mmogo re yeng pele gobane ga re batle o sia le ga e leng date a le mo morago re batla go sebedisana mmogo ka ofela go bana le tharollo mathateng otlhe e le goreng re tobane le ona dikamanong kapa ka gare go malapa le ka gare go mesedidi e le goreng se teng go yona noa
2: ntate mo momedi re tlo fa sebaka sa gore o tlo releletsetse o tlo ntshe maikutlo a gago kapo o tlo tshwaele nomoro tsa rona tsa mohala ke 086-000-3084 empa pele go moo ga re fetele mabenkeleng re tla boelape re hatela pele
1: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMSa lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
4: Big! Red Weekend ya Shoprite e khutile hape. Ka matsatsi a mararo fela, o boloka ho ya ho 50%. Disolong tse jwalo ka 500 gram ya Rama Original 70% Fat Spread ka 22 rand, 750 gram kapa 800 gram ya refill ya Recoffee Instant Coffee ka 119 rand e le nngwe, o boloka 46 rand. Di-2 liter tse pedi tsa dinomaphodi tsa Spa Letter kapa Twist ka theko e tlase ya 28 rand. Di-100 ml tse pedi tsa Colgate Triple Action Toothpaste ka 26 rand fela. Le value pack ya maleri kapa di-pants tsa Pampers ka 129 rand pack, o boloke 131 rand. Di fumana ho fihlela ka Sontaha sena sa di-20 tsa September. Big Red Weekend ha Shoprite fela.
2: Ke metsotso e le shume re re lebile hore nyane ya bosupa ho pala hore le nana o ke la ditaba la matshohlo ho le CD FM. Ntse re buisana le ntate Dingane Khumalo yena o tswa mane ho Senek Free State Men Sector. O ka re letsetsa nomoro tsa rona tsa mohala ke 0860003084 impapelo mo tlhokomediso ke ena.
5: Maikutlo a latelang ke a mamamedi. Mele CD FM kapa SABC News ha ena kabelo.
2: Re le bakamane ka lentle re na le ntate Sebofi go sontate.
6: Ana matsela ha go hlompetse metsi ao le mosile ba hlotisi ba ha ka mo.
2: Ntate.
6: Ne ke kopa go botsa ntate Khumalo hore re thabetse seo ba se ntse. Re le bontate, re tlamele re eme jalo ka bontate, empa ne ke kopa go mmotsa potso le ngongwana ya matsela. Gore na ha hona le tlholo le ka bulang ka account eo ba ka bula gore re rona bontate. Re khona o lahlela mo ka hore ba tsebe ho etsa mosebetsi ha bonolo. O ba ne mosebetsi o mo hloka tshelete hore o khone ho etsa. And then tlhabo be dikina ba tla kina le pelaelo ga tsi diaka. La ke sa re ho jwalo. Ke ba tla ke bilala le batho ba milata. Ba ntsona le ba ntseng banka ka rolo ka kwa. Empa re le bua re kopa mo dimo ba thuse e tswele pele ga tsi diaka. Ke o hlompile mara matsela le ntate e khumalo mo. Ho.
2: Ke le bula ho lo mhlomphe re le ba ka maneka zone 12 re na le me maskeleme khotsome.
7: Tsone le kae mogatu.
2: Hamana tel kae me.
7: Wa tsaba ndo ka ntwana le batla mo presidenta ka ishebe ka disolile. Ka nne go batla ishebe ka disolile. Ene mme ka ke tlo go tsa botlhata. Batho bana ga se batswego. O tlo thubo paki ha bo ya fella. O bane mbane ba ne ba o be. O ka ta go ntsha di cheltan tsa masolo. Ba e a santse masolo. Go re a tshireletse batho. Na eng e? A nne ka tsaba ke ntse bo shoko, ke bo shoko. Mpa ke ka tsela sebaka o tlo sheba batho ba tlo tshwana e tla be le batho ba o kae. Thank you mama.
2: Ke le buile ho lo re le baka manika Lady Brand rena le ntate ka khiso khotso mhlomphei.
8: Hi daddy.
2: Ntate.
8: O tsile jwa ngwana skin sa.
2: Ke teng ka mhlomphei.
8: Ha mna din. Man na ke kopa botsa papa hore wa tseba ntho tsena ra bona bontate ba di bula and bile ba tsama hohle mona ba bukaneletsa bontate ba tle dikopanong tsa bona ba tlo bua le ba tlo yetsa ho fihlella nene ntaba yo because nna ke le ka khishwe ke tlaile ke ntse ke bona ho ntse na le ntlha hore bana batho ba baholo ba hlekefetswa ho fihlela ke tse ke ba mole ke ba le time so baba so no ke batla ho tseba bontate ba tlo yetsa ho fihlella nene ndi ka ba tle fella tseleng fela tje
2: ke le buile haholo ntate Khumalo
3: ha ke le buile haholo ntate me matsela ke lebuelo go ba mamedi ka dipotso tse ba ileng ba di lahlela kwano go rona ke kopa go qala ka yenana ke ntate ka khiso ha jwale me matsela ka tang go qetela
2: ntate
3: yenana ya ntate ka khiso ke batla go sela ka bogusanyana go ntate ka khiso ntate ka khiso ha re hopolo re le ka mohla o lo mong re go iphumana e lo re re a stopa ka bo re ha re sa tswela pele ka movement ona wa bontate re go sebetsa ka ona ha re tsebofihlelaneng le rona ha re phumola re tswa go ona o tla nne go bonele ba kena matswelang pele ka ona ke movement o le rona ha o tla o yema ha se movement o tla o stopa fela hara nako o tlo dula o tswela pele ene ha wa qala ha jwale e se le nako o qadile o bana ka bokhutshwanyane fela re ka bana le dipuisano tse go ditshwereng tsa naha e ka ba ntlhano ka hare ho na le a ile re bontsha ka ba khone ho fella ka ho fela mo dipuisano tsa na buye mo ba di province di district hat le teng mo no di district ka nngwe ka hare ho na re iphumana re bana di dipuisano tse ntsa bontate le bana ba bashimane go bona gore na re isana pele mmogo jwang. Ka bogutshwanyane fela mme matshelo ga ditlo tsa di-stopa ke movement e o tswelang pele, ke program e tswelang pele, ga o na ka motlha o le monye re tareng ga e sa tlhotse tlo e tsagala. Ke kopa go fetela go enana ya pele ke kapo ke ntate Sebofu. Yenana ya pele ntate Sebofu, ke leboga gagolo ntate Sebofu. Ntate Sebofu, ke kopa e araba ka bokhutshwanyane tsena mnwana. Movement ona wa rona go tswa go Sanat Man Sector re etsa ka go ithaopa, ga rena lotho e le goreng re a e batla go tswa bathong, gobane re tswa ka gare go megatlo e sa itseng lekeno. Megatlo e ya bontate e sa itseng lekeno e le goreng e registerile, ke yona e tlamehileng e bone rena e thola dithuso jwang gore re kgone go bona le rona diprogrameng tse re di etsang na re etsa jwang. Ka mona ka go Sanat Man Sector re etsa bonnete ba gore ke etsa maqhama le mmuso wa rona gore ba re thusetse ka diprograma tseno ga di tshwaruwa. Ga ke etsa motlhala fela, lefapha la ntshetsopele ya setšhaba e na e leng social development ka diprograma tsenana tsa boitshwaro go bontate le bana ba bashimane, go leka go lokisa boitshwaro ba rona ba ke diprograma tsa ba tlabe ba reketsa Men Championing Change Programme le Boy Championing Change Programme, ba atisa gore ba re thusetse gore re kgone go bona gore na re etsa jwang gore diprograma tseno tsa rona tse ntse kgolotseno re sa qhelele batho ka thoko ba kareng, re batla go ba teng ge di thuse mona ka go Sanat Man Sector gore diprograma tsenana di tswele pele ga re di tshwara. Nne matshela, ke a leboa ka bokhutshwanyane jwalo fela. Nne matshela.
2: Ntate, re le bakamane ka Cape Town, re na le ntate Tsautsau. Kgotso ntate.
9: Eya
2: ntate.
9: Ke kantle ka mpile moyeng.
2: Eya ntate, o moyeng o ka tswela pele wa botsa ka bontsi.
9: Ke ka patlele le ile ne mo. Ke tla lo tla ke tsa pena le khale. A tseba ha ona le chelete. Ha ona le chelete. Motho bula motho hola je. Ba ke yo bo ka di friction ka mono no. Motho a lokolwe. Ha tsa lo tla chelete. O tlo tshwara. Tla lo tla tsa bomme o e di go tlisa bohloko, di go tlisa bohloko. O mmuso ga o ko sebe ka matlho a mabedi.
2: Re lebile gagolo ntate Tsautsau. Re leba ka mane ka Kimberley, re na le ntate Rantheba. Kgotso ntate.
10: A ke le ka dikeledi.
2: Re teng le kae mohlomphei?
10: Ga monate. Ke kopa go botsa ntate bone e ka ba thuso ena e bantse ba batla bontate ba atemele ka ba fa bontate na ba sebetsana mmoho le makgotla a dinyewe. Ga o le a reka letlhakong la maintenance court. Bontate ba batla ba jaletswa ka gotlhe gotlhe, ke ka go o kgona go bontate ba na le anger. Bontate ga ba kgone go ba kokote ba fumane thuso bane magotlha a dinyewe ona gatsidaka ba batla a ka letlhakore ka letlhakore labo ba shebasile taba ya bomme gagolo. Le a ka bamale police station ba ke ba le police station tse le ka fela ba yona e ka ba bontate ga bale diretitase bakeya tlifese na ba batla ba ntsela foo na ga ba ka fetsana magotlha a dinyewe ba sebetsana le police station. Ke nana bontate ba tla ikutlwa ba lekodile ne ba kokote mono go bone ba ke ba fumane thuso gatsidaka. Ke a leboga.
2: Ke lebile gagolo. Re le baka mane ka Zone 12 Sebokeng, re na le Ostidi. Kgotso mme.
11: Kgotso mme. Mme nthwena ya dipolaana sopane e botlhoko, ga re sa tsebana re tshwanetse go tsamaye jwang gore na bontate re entseng e kanakane e ba sa e tlhaloseng. So mmuso sopane ga ko o bone go neneng jale bomme ba tlhokala, ga o ka swa dipalopalo go twa dilemo ntsele ke bomme ba bangata gampe. Ke a leboga.
2: Ke lebile gagolo Ausidi. Ntate Khumalo o ka rabela.
3: Ke lebogo gagolo gape mme matshela. Ke kopa go arabela e go ntate Rantheba ka moloka Kimberley. Ntate Rantheba, ka bokhutshwanyane fela nkare rona re le Sanat Man Sector ga gona lefapha le e loreng ga re a le atumela, ga gona lefapha le e loreng ga re tshwere dikopano ga re le bitse gore letle le tlo ka le bua le bontate go kgone go bona gore na mathata a nana e re nang le ona na re a rarolola jwang. Ka bokhutshwanyane fela ga ke re mmuso ka kakaretso re batla bao ba teng mo mmusong ba okanetse mmusong ba tle ba tlo bua le rona ba re bolelele gore na ke eng dintho tse e le goreng re ka kopa thuso ka tsone. Re ska ka iphumana re re gobaneng ntate a le momme matshela a laka a ya plostasia a re oile a tshebo ka o fela bontate ba tlo gore ga re swaitlho go ya mone go le kopa thuso bane re a tshebo. Ga o ile ntate a laka a ya maintenance court e le ruile ka kataba tsa hae ha khutla a fitla go bontate ba bua tsedi bontate le bona ba ba re tsa dinthotseng ha khothaletse bontate hore ba yetse ditlolo tsa molao ka po ba yetse dinthotse tse le reng ha di hantle ka po ho sa o sa supporti bana ba bona re khothaletsa bontate hore ha re supporti bana ba rona se se ka ka iphumana re tsa ditlolo tsa molao re sebetsa le mafapha ka ofela re ka ofela ha re teng re sebetse mo re bitse mafapha re kgone go bana le tsebo e keneletseng go tswa mafapheng re bone na pele na re ya jwang mme matheng
2: ntate Khumalo re leboetse nako ya gago ka o buisana le rona ka jeno
3: ga ke leboa gago le mme matshela ke leboa le gomi ifo ka ofela ke leboa le go botsamaisi ba gatso ke lebile gago le mme matshela
2: motlhompheye mo mamedi eno re buisana le ena ke modulasetulo wa foramo ena ya banna ya Senec Free State Men's Sector yena ke Dingane Khumalo sena se re beye gantle pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba ka jeno re leboetse bo mamedi ba gago go tla gorenyane ya botshelela go fitlhelela jwale goreng ya bosupa ga re boele gape re kopana tsatsing la go sane go tswa go nna ke dibone matshela ga mmogo le moifo re sentse re re kgotso di mahlora ke ya bosupa ho le CDFM le khotlala gaso la Africa Borwa re fetela ho Kenny Modupi ho re balla ditabatsa ho ra ya bosupa.

ha re hatela pele bile re phethela mo presidente se re ga maphosa o lokollotswe ho nka ka golo mesebetsing ya setšhaba ka lebaka la ukula mo presidente ya seng a gotlile sebokeng sa BRICS naheng ya India ka manta o eleditswe hore ka setlhopha sa hae hore a nke phomolo hore a tle a hlapohelwe kantoro ya mo presidente e re mo ho hlokehang teng matona a amehanga a tla emela mo presidente mesebetsing ya setšhaba Dihlo tsa ditaba o rengena DA e reetse hloka mehato e metjha ya Amerika ya ho beha maemo a thata ditabeng tsa divisa kgahlano le ma Afrika Borwa.

Ah, mama di dia chesa le bo sumbona ele ka nete me sense re ba le gona ho thlamana ho reng ya borobedi sumbona ha ke ka buisana le emong wa di khalala papading ya rugby jolo ka ha ile la ba go tsena wa tsiba ge ge ke ne di papading tse fapane ha o lolo di papadi tsena tsa wena ho he mama di kae kae ne nneng e ka di ipatile sumbona ha re tlo buisana le ngwana ngwana na o tengona le nna studio ka no hle ke bua ka ke neilwe mo japelo ha mo tla le khale mama di jwa nna e ka go tsibile hore ho tla botletse di camera fela ka studio ka mona re tla tla go buisana le ena ha utlwa holwana ne ka leto la hype papading ena ya rugby wena motho e motsha ya lapeng ha jole tsena motho wa di amametseng e tsa bonete ba go skiwa fetwa ke puisano ya gona bane pale ya hai mona mo a fitleng teng ka jeno a se ba palla tax university ka nete ke palo e leng hore e fana ka morolo mme tla hle o fe mahlahla le wena ha o le motho e motsha o batla bona go wetsa eng ka bophelo ba ontle le mono ntse ga tswela pele hle mabedi o kete ka kgwedi ena ya botshaba heritage month so bona he re boetse re tetswe ke batsha ka mona ka Wits University me bona he ba ipitsa ka hore ke ba sotho o tlo utlwa mamedi Wits ba sotho society ba ipitsa jalo mamedi ke kgwedi ya botshaba re tlo tla go utlwa gore na bona ba pheileng kgwedi ngene o dimo e o geleng go yona bile gentse re keteka le puo ya gona ya se sotho ba sotho ka kakaretswa ke se jalo ke a hopotsa le jalo re kgweding ya botshaba.

0: something amazing.
1: Haisale, dilemong tse 90, ro fa ditaba tsa bohlokwa, ro fa ditaba tsa nnete. Dipale ha ke sa bua, ro fa lesedi, ro fa nnete e felletseng. Minona, mino wa maiku. Pholo ya rona e ne ebile e re kopanya. Mantswe a teng moo ke mantswe ao kekeng wa lebala. Le gona jwale re ntse re tswela pele ka mantswe ao le paletseng. Le motse 90 tsa SABC re re halala, halala, halala, halala SABC.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Tsa dipapadi. Police CDFM.

0: Mabidi motle ha jole metso so idula ho ya le shimela metso me rarope le hora ya borobedi ao ri tse ka nete re tla bola ge ba le ba ba etima medi o sumbona bona ba ka monaka Wits University me ba ipitsa ka hore ke Wits Society ba shebane le tsena hema medi tsa botshaba ba shebane le tsena tsa botshaba weso ebile ge kgoding yana ya botshaba ke tlotla ke buisana le bona go lwanyane go tlwa monate hore na basotho bana beso ba ka monaka vets ba ipitsang ka hore ke vets basotho society hantlentle ba etsang ha ekare ba etsa meka le mehlolo wa tseba social media e ema ho ema ha ba kena ba o tla ntho tsa bona tseo ba tumeng ka tsona ge ke ba moletlhe tshebeletsong ya lesedi mme sentse ke ena le bona ha jwale bana beso le kae hleng Ache ka di microphone tsa ka di monanyana ba ne di batlanketsa je le fetse bana ba
1: tsitse
0: le ka re au ba ne me sotle ke se ke shebile nako empa ya re shape mpere ha le batle le gale ba be di ba be tsitse lo go tsa masotho eso au bi ka mona ka di ba na ha ke sa bua e le tsibile go le tla fatse la basotho bana ba ke bua le bo mang he
2: na ke mokwena bitumelo
0: We do. Fitile ah ya o jetsa ba tsong ha le batla le gale jojojo ho re ka dilantse ke le ba batsa fela he bana be soke le bona di social media mona le a bina le a tsheka le etsa le ha e ka ba ke eng go re litlile ka mohopolo o motle man a ke le re jotseng ka bogotshwanyane fela le momamedi hore ha o bua ka vets ba soto society ho bua ka eng o momamedi o leng hore o qala o lutlwa e bile a hlanna le google a keno na jole channel shebe
2: Vets basa ke basotho society ke vets ke society lenya ya aha ka haro institution ya rona ya gore ba batse sesotho ko rena le tswana dilinga taholo ka mane ka university ya rona ke mo hlophe menga taholo ke bo batswana ke mazulu ke eng le rona be se re ha re etse ya rona ya basotho
0: ha jo nena hle ya teletse ka ofela e ke mo kgwa basotho jwalo
2: jwalo
0: le ka dileneng
2: Hanta tsa sehlopha sana se qedile ka 2012.
0: Okay.
2: Ana mani mpa fairness ine se tsantsa ba hale a holo.
0: Eh.
2: Ga ba re fihla he rona re ra tsa bakeng. A ke re se phahamise re ne re bona gore mo re tswang teng go hokae.
0: Le ka re mo hlomong keng e o le yentseng kgetlong lena papisong le 2012 e le etsa ong re be kgetlong lena ye le tuka malakabe ha ona motho ya sa le boneng.
1: E re yentse le mo sena go re ile ra focus a holo mani ho social media jalo ka ha re tseba bohle re jo tjena marangrang a tile hampenyana so re le ra etsa bonnete ba hore ra ipona hatsa re levels ba samane ni di social zing haibe Instagram TikTok Facebook ho hle fela mo ka bang o ka fihla fela hore vets ba sa re demono no so ke a tshepa nthweno e re thusitse ho hore re tseba hale mme re hole o bane the more batho ba re bonang on our socials is the more they want to subscribe hore le bona e be karolo ya ona mogatlhona wa rona.
0: Ke a bona le batjha na le na le dilemo tse o le di shebileng kapa motlhomong ha fela o le mosotho ya kgabane o ka tla le wena wa tloba karolo wa ba le seabo sehlopheng sena.
1: Ha fela o le mosotho wa vetse fela o ka tla o be karolo ya ona mogatlhona wa rona. Empa he ha re na le tsona di event re a gona hore re amohele batho le ba sa ba leng vets ha fela le mosotho bo bolase la se mosotho re ba amohela tika o fela jalo ka ha re basotho ba tsejwa le batho ba na leng ona mosa e bile ba
0: batho ba khotso re ba re ba rute le sona se sotho
1: se
0: ya le se ya le mo bona go tlo kena bana ba bona ba puo tse ding ke thabe o re ya kutlwa le balo ga jalo tsena ga re ba tempela jwale bana be so jwale ke kgwedi ya botshaba he a ke le jotse mo mamedi o re lona ke eng tse o le sebetsana le tsona programeng tsa lona tsa botshaba na re tla bona le etsa meka le mihlolo di ke khadi morabagaba diketo le etsa eng kgodinyana ya botshaba
2: che rona re organize tse di event tse itseng tse tshwanang le bo yona Indigenous Game Day e tla be etsa hala ka di 24 tsa September yona kgoding yona ena nang yona Vets University man ke mane he mo go tlo kopana le di society tse di ntse ngata tse tla be di kgona ho kena he di tlo bapala le rona di papadi tse ngwe tse different from other societies.
0: Oh, jwale king le ba ruta le tsetsa gona tse ka pa mohlomong le bona ntse ba bapala di papadi tsetsa gona jwale ka re re bone ha uwa bo di National Indigenous Games di atla le tsona e bile be keng e tlang ke bone.
1: Eh. E jwale re tla be re bapala tsa rona le rona ntse re ithuta tsena tsa bona. So go tlabega re abelana tsebo mono re fudisana mme re ithuta ha parents re kete ka go diena botsha.
0: Okay bana be so tshwela a ke lentjweseng ho lukisetsa dipapadi tse ka ntsena le ya ikagola le be ka megahlelo ka po le dule fatshe le botso wena o tlile o motle ka papadi fe ka pa le sebetsa jwa
2: tshona. Ke tla buela site la ka la academic officer hana ba semane ge re kopane re le committee re be re bua hore ke bo mang ba leng hantle ka bodiketo ke ba ke bo mang ba leng hantle ka papa di itse
0: okay
2: bo mang ba tlo gona ho a go lena tsebo diketo di bapala jwa
0: boitumelo wena re se re tetse khaletse
2: ho ba di tsimo ga ba bapala jwa because hantle re bua tse re bua hore hantle tle mara ba ga nka re chase yena ya se goa
0: ke nnete
2: re a go lena tsebo ka yona ye hore ba tse ba mo ga ba ha ba tle ba tlo go joetsa ba ga ba bapala jwa ke program ya rona re yetseng hape ya thuto le setso hana vetsemane
0: halala
2: hore thuto le setso ke mo re tlo a go lena tsebo ha re bapala diketo jwang
0: ene
2: diketo di mina eng hantle ntlo go rona go rona ke mental meds ntweni ke meds o nka keto nngwe ke pedi ke thago
0: ya hle
2: ke sa wa isa wa ukwisa ke ntlo ke meds wa rona ntlo ba tla ba re hlalosetse jwalo hore diketo ke meds magabagaba ke e
0: tshwane ntjwetse he abuti bo ikagabelo hla ko re lena la university tsietso ke kae e lifuang ntlheng ya gore le ntshetse pele dipapadi tsena tsa rona tsa botshaba tsa setso.
1: University nya rona e hle ba re fatshehetso e ne mona e haisale hobane re a gona hore re bue le yena le yona SGO ya rona re ba bolelela hore okay ka letsatsi le itseng re tlotla re ba le event e itseng so re kopa le re fe sebaka sa hore re tshwarele lenane o la rona teng mme re tlotla re ba le batho ba bakana mme le ha re hloka bodijo ba ya gona hore ba fihlelle mabenkeleng hore ba kgone hore rekela dintho tse ka bang ra di hloka ka tsona di-funds tse ka bang ra di hodisa re le society so nka tsho ke re tshehetso e re fumanang sekolong yona e kgolo ebile re a leboga go
0: ho na le bua ka dijo tse ho na le ba se bangwetsa dipabi ka mokgwa ke rata dipabi ka tetso ka baka opola naledi makonkwana nkgono matatu
2: ho na le ba teng ba disebang
0: ke kopa o nkopanye le bona ba tla nguta kiketsa se sona ka tlunyaka bana betso ha re shebeng he ntlheng ya dipapadi tsa rona tsa botshaba jolo ka ile mona le tlile le di university ho na le motho e mongaka nane ka gashi dipapadi tsena tsa lona tsena sibidi ai ke tsa lona le lebang ke mona le tlile lona di rute itse kgolo le bua ka hore le tsibisitse dipapadi tsena tsa botshaba ka go di university ke lona bana ebile le di university di ananela dipapadi tsena le reng o motho a mametseng hona jwale ha o tlua hlakore la dipapadi tsena tsa botshaba ebile re batla hore le ka moso e bentse di dula di le teng mohlomong ka lenna matsatsi re bua lona tsena e be ke lona ba yentseng le di federation tse kgolo le fatseng ka bophara le di okametse bane re batla o bona ditswa di ya boemong ba matshaba
2: tshe na nka re mono ha ho lolo nka kenya le batswadi batswadi ba gone kopa ba re rute dintho tsa sesotho tsa gale tsene di etsiwa gale nka rata go batswa ba gone ba kgothaletse ho rona re etse di indigenous games ba re kgothaletse hore ke re gone ho tseba mo re tswang teng le mo re yang teng di games di indigenous games ke tsona tse re kopanyang ke le batho ha re ka hopola ha ne re bapala bo diketo tseo ka le di kgathi ne re bitsana le ka nqano strat o re ne re bona hore ntho e kopanya batho ha re na ka gone re na le yona hona jwa
0: strat sana so ba le strat sa
2: le
0: hantletjena o bana be sohle le lefapha la dipapadi hletla mengile ho engweng ka maoto bana be sentwe le yetsang ena e kgolo metsosong ena e me ga go fela ge re builele mo wa medi go tlo go o reng lona le lona letle le gothale se ke bela re fela ke nna buile ikutlwele ma Afrika borwa re
3: letse tsa lesedi FM hona jwale 086 000 3084.
4: Gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
0: Mamedi bathaki ba ba etsa ntho sentle. Dumela hle.
5: Hai bidibidi.
0: Re tsuna le ka kgetse ri aka.
5: Ha mona ti wena ngwana so o bua le ntate le tie ga wa semeri ya hle.
0: Ntate le tie.
5: Eh ya se bidibidi ke kopa fela nke ke botsa bana ba ba so go na. E ka ba ho sontse ho na le se seng so ba se tsang hore ke ne ba yetsang e fitlhelle bana ba bang ka ntle ho vet dikolong mohlomo le di college tse ding hore batjha bohle ba kgone ho fihlella ntho ena e leng hore bona ba batla ho yetsa hobane ke mogopolo o motle mara ne ke lakatsa ho utlwa hore na ebe ba ho na le ho ba ho etsang hore e fitlhelle batjha bohle ba Basotho hore ba kgone ho thuta ntho ena na
0: re le buile ho letle ntate mamela sealemoeng a kere
5: ke a leboha bidibidi
0: ae be kgotsotlhe mamedi dumela re tsule le ka ngwaneso.
6: Nna ke mna ke mlaba mangona nna ke na mantsona ngata ke go fela mahlono no go bona o me hopolo ngono wa bona a ke mahlono lo tsela la ba go bona
0: wa na o mangwe o kae
6: ke la ke kwa lepela ba mongwa tse di mzeng
0: re le buila o le tlhapti la ke
6: thank you lebo
0: sa bo khaitse ya motho mamedi dumela
6: se
0: le ga ntate
6: ya tla pela
0: zini le tsile hle ke bona ntate bang ho kae
6: o bua le dikolo ya nyama tati ya le simini.
0: Oha!
6: Ke ra ba tswa ba tswele pele batho ba modimo ba phamise folaka ya Basotho.
0: Eh buikarabelo ke eno e bile o tswa matati ya le go utlwe ntho sentle tsa dietsang Gauteng.
6: Hai go tswa matati ya le.
0: Eya.
6: Ha ke o go tswa matati ya la ke thabile hampe.
7: Ra mohlakwana mo ntate.
6: Ha ra mohlakwana ha nna ke le tsokulele.
0: Oha!
6: Ah, go tsabetse ntate le sebetse ka thata, le sebetse ka thata ba Basotho ba haeso.
2: Ba lebohe
1: ntate.
6: Ke lebohile.
0: Re ya ba lebohela hle, mamedi wa o qetela dumela.
8: Hela mwanana.
0: Ntate re tswile le kae?
8: Re tswile, wa tsaba ke sompa. Se soho sa se buhudi ka mogoma katlang. Ba le ke re iskempe aba ke tsa phoso go ba ne go utlile hore ma Afrika borwa ha o age ba mamedi ba le sedi.
0: A ke go utlile ntate boleng ba go go monana ka nnete mo mamedi wa tshebeletso ya le sedi o kenyeletsa le mo mamedi wa tshebeletso tseding.
8: Eh a tshe go tswele maotomane a le mabedi ka sitwa ke.
0: Tsalo ga ntate Blackberry.
8: E re ke re ho ba mabano ba ka ntente e ba yetsang ka nnete ga e thoholetsa pele ya pele ba be ba o fihla hole
1: ntate
8: ka nnete ngwana ma ke ba thabetse ke ba lakaletsa ka tlhe le mahlogonolo modimo ke o
0: pula le buila ho lutla ntate Blackberry
8: e re ke nyamele kolo ya matone sa ke eo
0: oha o bile mo medi wa tsabeletswa le sedi ke Afrika borwa le dinatse mababi a ke mo kgwa gona ke jwalo mo re fitlang teng re ha weng ba re beso ke thabila ho le hlaile mona le bile le gona tsa tsing le nna tate o buzitse potswa re ha le sa ya bo dikolo le wela ke re ntsele le sekolo le
1: ntsele le sekolo
2: yo ne yo ne le teng initiative mme ya re le setlang he re tla ne re kgone ho ya dikolong re ne re le go bona hore ke re ntso solo sa sesotho jwang
0: ha ntle tsheng
2: ha se la hlaile wa nnete
0: a o nna ke fela ke rata go lona gauta ha ya leja ha ya le feya jo tsa mo medi he le re ka di 23 le na le dipapadi na di buletswe se tshaba batho ba tswang ka ntle university ba ka tla ka pa mohlomo ba kopana le lona ka e ba le shebelle bo marangrang
1: tshe ka di 23 vetse tla bena le heritage day celebration mo ka bang ho tlokopana di society tse ya rwaneng hore re hlodisane mono re ipona hatse hape ka setso sa rona ebe lo re he ka di 24 ke mona ma ka bang re tloba le dipapadi tsa botshaba tse hostweng ke yona vets ba sa hona mane ni vets university so batho ba ka tla o hle motho ana leng gahleho a pela vetse a ka thabelang ho tla kana a Eh, a tle re tele re ba pale ho be monate.
0: Bana ba so ke le buile mme ke a dumela he be ke etlang re tla bua lona sele re jwetsa hore le tsamaile jwa ne sebeditse jwang. Pele ya pele le lona sele le metswa le ya sebeletswa le se di FM le nana lona tsa dipapadi rena le lona. Ha ebe khotso hle ke le buile ho lwa ke re he. Mabedi ke ba di ba ka buti we ka ravelela o sweet tumelo re sentse re re le buile hlabele tsena ke a itahla mamedi le thabiso. Sebile re ntse na e sa itswing ena e mona e jwang jwang. Kubai.
3: Sadi
0: papa di police CDFM this one na ha ke batla lo senya mo ikale ile ka o ka bona ka koriana empa ke a tsi batla mele re mo o fatseng la monyaka re o yemetse mai
9: sentse ke le malala la o tshidiketo tsona nna le wena ntse re tlo di bapala
0: bogotsi a re ketsetse nako manai
9: ke le wile hlebidis
0: ke le wile gatelaka
9: ha se moe Mami di iraki dinana bela ba le ho sibidi molefe ke fetele ho muifo wa monyaka gaolo ke a diketetse thago magolo a supile mashuma mararo ana le metsero bo monyaka
0: Lana lana ke la mutima hla ho phetisela le patelo mbohle ba habile ka monaka surpriseville ho tla inusa ka ngo rena ho ntse ho etsa hala di ya ke jono kgolo ke a diketetse tharoma kgolo supile le mashu ba mararo a metso robong ya monyaka natefelo

0: Ebo, o santse o tswa hape mapakiso.
1: Hao, ha o na ke tswa hape o bulelang ka po, o no ntlhoka metsutsunyana e seng mekae.
0: Man, ke bona e ka jwale ntho ena ya hao le basadi e se nka nako e telele ya rona jwale mapakiso. Ha o sana letsatsi le fetang o dutse hae mona.
1: Helang, e le go jwale wena o e tshwere kae go tshwa jwalo.
0: Man,
1: o tla ke go se ka etsa gore ke batle go ditšhabela tjena kapo ke inyatse ka ntho e ntlentse ke tla
0: kenyetsa.
1: Empa ke tshepisitse basadi gore ka nnete jwang kapo jwang le ha e letsatsi le ntse re na le kopano jwale wena o batla te ke inyatse ehlile ke a tsamaya.
0: Bona ke gane man, empa o ntshepisitse mapakiso.
1: Ko tshepisitse?
0: O ntshepisitse nako ya gago mosadi.
1: Hey.
0: Empa jwale ga ke bega meja fatshe,
1: mm-hmm,
0: wena o qala o tsekela gotlhe mona ga o tshwarege mapakiso.
1: E ka ba o nkutlwang he se ka ba bua jwale potlakitlhe e le gale ya kanakana o nsia nna ke se nne meno mo o qeta nako yotlhe o le gomale e le gantle gore o batla boithatisa
0: nnabona
1: mamela mona ko jetse wena o laka ba swidate gale
0: e
1: fedile swidate eo wena o solo soldata gona jene tswa go nna
0: gasoldata jale ke
1: mapakeke legato la gona lelaka la batswekere gale gona je e se le letswai fela o gabane le nna
0: kesa mosadi eno wa banna bona mapakiso man ga ke gane ke mpa ko o lemosa ntho e wena o sa e lemogeng
1: e tshwanang leng e go lokile a botua ka ke a se utlwa selelo sa gago mmeng he ke boetse ke etsa tshepiso e nngwe gape e ke senang bonnete ba gore na ke tla fela ke iphete
0: goreng
1: e re ke go go wena a kompe matsatsinyana ke gola bekeng e tlang nka nna ka etsa gore che ke dule ke name menoto ko o shebe ka matlhong ganyane le teng ke tla go fa nako ke tla bona
0: empa gobaneng be ke e tlang mapakisoelang ke bona e ka letsatsi le leng le leng o ntse o ikenya mathateng ka nnete
1: wa e qala gape o batla ko o tlhalosetse ga kae he ke nagana go nna le wena tabena re e buile ebile ntse re e bua le gona jwane ga ke tlo dula ka lebaka la gago ka mona ka tlhong ke na le mabaka a ntlamang go ke tsamaye
0: wa bona mohatsa kgomo tsa ntate ha fela mohau a ka fumana keletso e nepagetseng ya gore a ye seponiseng a e kgona wena o mathateng
1: wa bona ga ntse ke go wena ke go wena lerato la gago le fedile go nna motho ntho e se setse pakeng tsa ka le wena fela ke lenyalo potlake ga ke tsebe na gobaneng o batla go nkenya nthong tsena tsa mohau ko o boleletse
0: gaaaetsa mohatsa aka batho kao fela ba tseba gore o ya amana le batho bana ba otlileng
1: mohaule
0: bona ba tsho gore ba ne ba tswa kopanong tsena tsa gago tse silweng ke nako ma
1: wa tsaya ke nko o jotse monna tule ga ko o shebile je ke bone e ka ko wena o batlang go nkenya tšhankane e tswe gale o ntlholola gore ka re nka
0: tshwarwao
1: bona taba e ya gago ya o be sale o tlhota ditaba o dinka kwana o gotla o kotsa tse dinkwana o di kopanya o etsa poka futsela ntho e le wena o keeng wa e tlalosa ga ona le nna ke itse go wena ga go mo nna ke ameyang teng tabeng ya gona mogau o otliwe ke mang ka nako e feng go tsekwang gore na ba mo otlile kapo ba mo thonkgetse kapo ba mo phaphathile eo ga e batle nna ne ke lesiwa mogau wa japuo tswa go nna botintheo
0: mapakisoe le gore ka nnete wa lemema wa lemema mapakiso le sa tshelong ke nta wa tseba ke tlhoile gore go wena letlanya le utlwa ka phafa mapakiso o tla kgolwa ka go bona mogatsaka ga ke batle o ntsha puo tse jalo ga golo go wena ka molomo
1: wakeotsheya bona e kila re ka tsatsi le le leng fela borokong ba gago o kila le ga o otlhile nna mapakiso o ntshitse leqeba ke o tseba gantle wena mokgwa gago ga o batle ganka ka ema ka maoto ka ikemela sheba kgetlong le na lebala ke eme ke eme ke tlo emela basadi bana ka maoto o rata kapo sa rate e potla ke nna ke heme ka nko tsa
0: gagoolokile mapakiso tswelela pele
1: o mpatla ntho ke
0: seaolokolola tsamaya o ile lwana
1: le ga o ne ntse o
0: sarisa
1: bona
0: tsamaya
1: le ga o ne o sa ntokolola ga ke etsa tsena ke ya basadi
0: ke itse tsamaya mapakiso
1: ke ile sala wena o sale mona mosala gae
2: o kene mo kereng ke a tsamaela
3: o ntshwareletle go tla mona ke sa o rerise
2: tlamekeoreretsa
3: mogala sentse gobane ke a tseba mosatlo dumela
2: ke ntse ke re go na le mo ke yang teng puleng o tlile ka nako empe gagolo
3: ke a bona empa ga ke tlo o senyetsa nako ke kopa omphe motsotso o le mo o fela nakong ya gaotlhe ke tlhoka go bua le wena tle sentsea gore ke tla o lokolola ke qeta mone o kgone o lo phetha mabaka ga otlhe ke a o kopa
2: jalo o tlo nkgobotelela mo kgwaneng mo o nkgobotlele ga ke na nako eno o buang ka yone gantlentle keng wa tseba keng bone I'm very late ga o mpona ke ditsoka ga ke batlo o emisa batho puleng ke kopa tsela mme waka o tsotlhele
3: sente wa tseba nka se gotlhe mone ke sa bua le wena ke a o kopa tlhe ke kopa o se kanketsa jena
2: elang tshwanane o batla ipolela wena jale nna o tlo ngholda hostage mone ke kopa o tlhomphe nako yaka puleng ga ke batle gore ke tlo o suthumetsa mo lena mme we ke kopa o tse ka tselanya
3: cynthia le nna ga ke batle gore re suthumetsane jalo ka e kareng ra lwana ke kopa o dule fatshetlhe
4: o monna thabiso ke dikile go bua le ntatao ka nnete ga ke sa tseba gona jale ke re eng go
5: wena ga ke utlwisise
6: o batla o ntshelela gore le wena o tsebe soft spot ya majoro
4: fanee ke phoofolo thabiso
6: fela o spana le ena
4: ga gona motho ya kareng wa motseba ke a tapanya le gana jwa le bona ke spane godimo ka monwana ga gona motho ya kareng o tseba pane
5: ano ke a bona
6: so ka mantswe wa mang o batla o ntshelela gore time ga kgathalele a e be ke aka wa teng
4: ya ka o mantsi ha ke tshubano he se ntwano
6: godman godman se ke le molo ha o hlokalo e be hantle onne ke a mo frustrate ke thema la wa bona
4: ei
6: so nke se hane ha e ka ba o itse ha gathalle ha o mampe ntle
4: mo monna wa batsi ba ke ndu e re ke be tshe ne bona mo tsaba mbete go feta na monna motho yo ke a tseba o di sitse mpata ditso ga re bue mošhana eso ga re bue tle ga re bue
6: ne tenke kebe a tentse re sa bue ona jale ate
4: mpolele ona ke nna le wena fela batho ba tsebang taba ena ya gao le mohaleke
6: godman fela ke la nna ka o chaela mose
4: kore ke na le kgopolwa gore ga o se o bolele mang kapa mang ntle le nna fela ke re ngwana mono o ntse o mmametse natse
6: godman nna ke sa utlwisisa e le gore o baneng o botsa
4: o tsewa keng ga ke batle o bolelele mang kapa mang ntle le nna monna wankutlwa o ntse o kutlwa ke re nna
6: ke utlwisise godman stila ke utlwisise o baneng ka shojalo
4: monna o re mohale o tshepisitse mokutlwa kore ke bua ga dikopotsia mashankuga ke ka ntolela mato tena wena tswa mantse kano
6: godman ee ke tsholo jalo empa ke ganne ga ke batle
4: mosimane oe se ka iketsa setata tena wena man ke ntse ko o bolelela go ntatao ga o na moo a o beyang teng
6: eng
4: ke re o se kang kutlwelela ke nagana le a wena ngwana monna ke a o nanela ke a tseba gore go na le ntho tseo o batlang go dikwala-kwala jalo ka mojitamane empa wa tseba jale mašala ga a kopane date mašankula
6: nna ke utlwisise godmane o boavare teng ee o jalo fela
4: thabiso papama e ga o sanke ntho ena motho e monyena o tlaenka kapa o nanang fe ko wena fela monna ya tsebang span aforika borwa e kana-kana batšha ba lapile ga kana-kana ba bata mosebetsi monna e vukuzele vukuzenzele wena papama
6: no godman ke a utlwa wa bua fela time o tlooreng ga ka utlwa gore nna ke spana le kapa gona ke thusa sera sa gae e kgona godmane di bale le wena ga se mo a tlhompolang ka matsoo street
4: monna ntse ke re voka go senzeletlhe ngwana monna ke a o kopa ke a go kapela tethabiso te ngwena bona ke mang ya tla motsetsa e kwe le nna boo ke a tlapang ke seng ga ke tlo mo jetsa leno gona o etsa spane sa gago o ithile tsitse tu o fa mohale a o patale ga o tlokale o apara sekipa se e nang le tlo ya mogale gore batho ba o bone ee nka mmedi ngwanaka nka tšhelete
3: Cynthia ke kopa o mmamelele ke a o kopa ke kopa o mpuele le motswala wa gago wa tseba ke leka ka nako yotlhe gore ke moletsetse mogala ke kopa o kopana le yena gobane ke batla go bua le ena tle
2: boleng ga batle go bua le wena le nna ga ke tlo o dumelela go bua le ena ke eng gape engwe o santsane o e batla he ga o e fumane ntho one o e batla
3: o bolelela jang Cynthia
2: ke bolela gantle ga o ne botsholwane a batlang go o bona teng ausi ngwane o se wa o tshaba o leru
3: jang Cynthia wa tseba ke a tseba gore nana ntsholwane o entse seo a se entseng ka baka la dipheto tseo ke dinkileng ande ke maswabi ke seo ke batlang go mo bolelela sona tla Cynthia
2: o tlo gotla ka kitšhining ka mo ga ona ntlo yo o tlokelang ka go yone mone o batlana le tsholwane ga a nama a batla kopanana ebile ga yo ka tlong ka bone ga mpone ebile le nna ke tswa ke tsamaya gantlentle ke eng eo e batlang puleng ke eng ena o batlang go e bone a ko go jetse re ke re tsebe o batla mmona shele sa mannete kapa o tlotlo tsetlelela mosebetsi o sa o kgonang
3: Cynthia ga se seo ke se batlang
2: o batla eng o tlile hostage o batla motswala gantle o batlang
3: ke batla fela motsotso wa o bua le tsholwane keo bolelela se pelong yaka ke batla go kopa tshwarelo Cynthia ga ona gore tsholwane a kanka qeto tsa o dinkileng a batla go ipolaya sefapana ka lebaka la diqeto tsaka
2: a tsa bona nako o shebile jang ko gore ke o makaletse ga ke tsebile gore na gantle ga ke bua le wena ke tlame ke reng motlhomong o ne o tla bo o thabile kgotsa a ne a shile ebile o rwetse kheula lone lo rwetse motlhale mogale a tswa bafuo
3: empa ga se nnete Cynthia ga se nnete
2: keng bone ga ke re nako mamela shanolo tswang go wena monana ga o ne o thubile le ya bodisa o ka bong ga ona jaletseng puleng diketso tsa go di anyontsha
3: Cynthia
2: o mpontsitse gantle gore na o mofuta o feng wa motho o ka se tlhotse o fetoile kore le ga a kabagabagabaga o fa efeng kapa efeng go file monna ya bonolo tsholwane ya ba o ntse o le puleng eno ya tsene o fuwe mogale ya tshwanang le yone ebile ya o fetang ka mekgwa le diketso o se ntse o tshwana ga o fetoe ga o fetoe ko o ka se tlotse go mmang kapa mang ga o tshepegale ya osi
3: ga
2: fela wena o thabile tsena tse dingwe ga di na molemo ga ko kgotsofela
3: puleng ke a tseba ebile ke a utlwisisa gobane o nagana jalo wa tseba ka o fela le nagana gore ke gotlelane le mogale o bane ke morate ane ga se nnete
2: o gotlhetse o baneng o batla le o mmolaya le ene moka kapa batla phio ya gago o gotlhetse go le o lata phio
3: Cynthia ke gotlhetse bophelong ba mogale gobane ke sa morate empa
2: o tlo ema mo o tlotlhetsa nna
3: Cynthia ke a o kopa tle ke a o kopa
2: eaeeeogale
3: esoile pakeng tsaka le mogale ke gotlelane le ena gobane ke utlwisisa matlaka ebile ke utlwisisa le bofokodi baka ba sa sentse ke a o tshepisa nka se kgone o etsa mogale letho ga le gole le nna ke mmatla mo napelaka mosamong mo ke monang bosio le motsheano gore ke tlo mo rutatosa le madinyane ke yona fela ntho e ntse gore ke gotle le bophelong ba mogalesolane
2: o tlameya o tlwisise ntho e ne o ne o tlotlotlo motlhalosetsone gore ntho o e batlang ke phio ya gago gape o mogale o mo jelele kobong mone ga o fenyana le wena ebe motswala ena o ntse o setlhana le pelo ya gae
3: Cynthia o tlameya go utlwisisa empa ga a sa batle go mmamela gane o tlwisisa
2: emisa o ba raspoge phelong ba ngwaneso emisa go ba raspoge phelong ba ngwaneso a se belief
3: Cynthia ke kopa o seka thibela tsholwane gore a utlwe se ke batlang go mo jetsa sona tle
2: sheba mpolae pele ga go kopane le tsholwane mpolae pele le ena ga nka ba ka mo fumana emele yone ga ke tsebeng ka leetsa
3: bathong Cynthia gona motho ke batlang go mo bolaya pakeng tsa
2: go le motswala
3: wa gago ke batla fela go kopa tshwarelo
2: tsamaye kopa legodimo tshwarelo hai puleng o ntshenyetsa le nako tswa go tsamaya
7: jo Cynthia hai o ka tshwatela ngwane moje sebete ke kgolo e latelang ka moso.

dula tsela e na pahetseng hona ho yo ke ba rata ka tsela e kgethile tabo ya kae mo he ke le feli kunuti Walo ka busiu njambana bona we bontswa ke motho biso la e ya ba ke jaga seboko sa batlou o ba huno ile wa tshutsa feta di show bana motho ntwe wele magale ka ge ke a unka ene ke mo shebela mo ba go hobela ngwanaka dia khelete u ba ditse ba tsela ntswa ke ke tla fuwa le bitswa la matsepiso ke la khomo e ke kene ka khomo tlo mo no ha ke ngwana mo

Di kopo tsa ho vouta ka mokgwa o ikgethang bakeng sa dikgetho tsa makgotla metse tsa selemong sena di tlo bulwa ka la 21 Lwetse. Batho ba tshwanelang ho vouta ka mokgwa ona ke bakgethi ba sa kgoneng ho ya diteisheneng tsa ho vouta ka lebaka la maemo a bona mmele. Ba nang le ba bang ke batho ba e leng hore ke basebeletsi ba ditshebeletso tsa bohlokwa, bahlanka ba mekgatlho ya ditaba. E ke setana le batho ba kgonang ho ba teng diteisheneng tsa bona tsa ho vouta, empa ba sa tlo kgona ho voutela ho tsona ka letsatsi leo. Pejana thapameng ena IEC e setletse mekgatlho ya ditaba puong tlogolo ya yona Centurion mabapi le ho phethelwa ha lenane la bonkgetheng le tlang ho phatlalatswa ha moraonyana kajeno.

0: Sala o shebile banna ba ba thusala wa boulela o sale o shebile basadi ba ba thusala wa boulela a go sale se boulele sala o no bale mahimono sala o ntso bala mahimono gona re ile o thole o shebile basadi ba batho o shebile banna ba batho ba ile sala he re bone na o tla le dihua tse kae ke lampile letlhonono eishe o gobala batho ko jetse ngwana ga makatsa motho e le mogatsang matshepe jo ba tantsha tantshe nngwe ya dimpa tsena ya di abela di a tlhoba ka nte madi ba psha matala mamedi ke metsotsong yena e leshome ka morago rena ya borobong ke fetise fela taba tsena
1: setso sa ka puo ya ka seteišene sa ka lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botšhaba ke molelwa

Lesedi FM re keteka mo re tswang teng. O tloha ka mmino di jo le moaparo. Re kgantsha ka botjhaba ba rona. Bo re ikotlang sefuba ka bona hara ditjhabatjhaba.

0: ba re bo tshabo makoko ba ne bo fasa pere se bataolo ba ne hona ba le re bona nthotse makatsa ngwana o gatana le ntata e di sugar daddy le bona bo ntate ha ke tsebe na ibe ba ikutlwa bang ba ile ba fitla ba ntimenye go re ke kutlwe ke sa utlwisisi e ka nka utlwisisi ho fihlwe ba mo ntsa re lollipop le yena tshela khale ha iyo ntwe tshena ke swa ibone ngwana tshwenyana mamedi ke o tshepisitse mo halengkwane o sentse ke na le mme mothepane mogobe o teng mme mogobe dumela o amohetse tshebeletsong ya lesedi
1: dumela ke tswa ke
0: o phetse ba mma rona
1: e ka nnete re phetse ngwane ke ka ba re ya botlana
0: ee a hlena a re sa baballetswe ka nnete ga o lelebeng ke be o se re utlwile ntle le maemo a ne ntse re a utlwa botlhokwa dipolao tsa basadi ba gobedi kao fela ke palo e phahameng gagolo e botlhoko amenle
1: mara a basotho sense re re kepi go malapa otlhe a latlhegekeng ke
0: taba tse botlhoko gagolo tsena mme ee a hle mme mogobe ga re kene ditabeng mara a basotho ditaba di monate ga e be di kwakwa ke monga tsona keke re le seso se monate ga e ba sengwa uwa ke monga tsona a kore fe ditaba ditlhophiso di eme jwang bakeng sa mosebetsi o tlo e tswa ke mara a basotho
1: o fele nako yane gape mentso ya ke mokete o teng ga bo rona mokete o teng Huntersfield Stadium ke tekwa ke botšhaba ka di 24 September e leng beke e tlang mara a tlabe a ntse mokete wa botšhaba ka kopanelo le Ekurhuleni municipality ka Tlhobomane Huntersfield Stadium jalo ka metlha mme ntsa ke mara a basotho a keteka lemo tse 30 selemong sena re tlabe re keteka re thenketsa re keteka lemo tse 30 re mema merate yotlhe ga re meme basotho fela merate yotlhe jalo ka o tseba gore South Africa ke naga ya matšhaba mefuta e fapane merabe e fapane re mema merabe yotlhe
0: dilemo tse 30 ke phitlhelelo ntho eno mme mogobe
1: gagolo mme
0: fela ebe ga e le kete ka dilemo tse kana-kana tse palo e kalo e 30 ke eng go bankge ka o lebelela go ntse o sa etsa ga le nako e otlhe ga le kete ka mokete oo
1: mme ntse wa kere tabe re na le baetsi ba botlhokwa gagolo re tlabe re na le baetsi ba botlhokwa gagolo re na le morena wa basotho o tlhaga botswana morena Paul letsomore letsomore re na le morena wa barotse go tlhaga botswana re boetse re tlo ba le delegation ya morena go tlhaga lesotho re boetse re tlo ba le mare mokgatlhona wa marena contralesa le yone tlhokomela boemedi ba lona ba bona mokgatlho wa dikereke o tla bona le boemedi le bona o tlo romela boemedi ba bona di-university ka o fapana le makaleng a sesotho di tlabe di rometse baithuti ba bona ba puo ya sesotho nna ntswa ke ntla bo le bobeya golo selemong sen ya tla sala ke bohlatsong
0: wa ikolota setseng wa ikolota e toboketse tabe
1: kannete wa ikolota a tla sala sekolong
0: mme mogobe go tlabe golo gobe nna galefa o kena moo gore re kene moo galefa
1: anne wa tseba mara ga e etse taba tse jalo kena ke mahala
0: a motho a seka ba tsaya ba ga ke na ga o mpotsa e tlo go mogotsi ga o tlo lefa le soka
1: lesoka fela mmentse wa kere batla fela mosotho a tle apere botšhaba ba gae a tlo thenketsa a gabe ka bosotho ba gae a reke re bontshe lefatshe gona ga o bua ka mosotho le botšhaba go bua ka eng
0: ke phitlhele tsona sebaka ke Huntersfield ka katlego mosebetsi o tlala ka nako mang ke ka dikae
1: sebaka ke Huntersfield Stadium ka katlego mane
0: gauteng
1: Ekurhuleni municipality nako ke gora ya 10 ya o tlala mosebetsi ausinjaki dibini ke mantle sentletse reka bua jalo ka bo sefako sa menwaneng bolaisa wa poho fela mokhikiane a tlalang ka sii areka kgotshopo so ntse o mo tsebana
0: ke a utlwa ka utlwa Me motshepano mo go begile buile ha go lohle jwalo ka ho yemetse magai le utobo ke tsa tabatsena le go ditlhopiso di eme ka mogwaletse life ke ya dumela se ho se lile re bane re mogosi wa motshe ya re phallang ho bane wa bosibu ntsha batho matlo me mosebetsi ha o be o motlehle ka moya o motle ka moya o motle ke tshotsena me mo go bekile bo hetse nako go fileng yona le tlhaloso Halala.
1: Halala, thank you.
0: Ke lebohile mme Mothepane Mogobe.
1: Ke a leboha uti, thank you.
0: Ha se mohe mamedi ke mme Mothepane Mogobe maga a Basotho wa ukwa ha se na dihlwela wela. Mokete ko he di 24 September Huntersfield ka mane ka Katlehong. Ha ri kata metsing bana besong e ska nna re ya ke a go ka ha ntsha bona wane mogotsi o hlabele ka se ukwang ha o apeke le wena o laulegile o lukuluile o apeke se haino ba ga ba kgetheng buka pere se ke tsholo
2: Seli to kisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale re leba paradiseng ha ba o tloeta le Seli FM ya Bali and ditifello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke reke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mabopong a matla a le watle o ikaneile letsatsing la mo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang le o iketsetsa mehopolo e o keke wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se
0: Passa. Jo we witse fela. Tsatsi ya le go motlo ha mona di disante mono kore. Hey! O sa sentse happy fela he hona ba la ona na go go go hona ntse go abele. Ga re o tletwa o tsona tsena sentse ke pakela o no letsatsi tsatsi no pakela hona. O se ka ba wa iphumana ebe hona le ntho e siile mmoga o ile betse o so pakela ka lehlapa. Sentse ke qalella hona jwale. Ho pakela o go re pakelang a re nahana ke nahana mabopo mo e seng a babilona a bali go di a pepa moshe sha ke khutla mo

0: go etsaetseng jale ntate pasupa molato o keng jale
1: ebeeeeeeeomb
0: ga ke tsebe na go ile gwa re fika e fela ga ke tla e fetisa ga ona mathata e re ga e dule ye lesome le metsogo bo mtsena metsotso pele go gora ya lesome pele ke tla bona na bothata o etsaetseng ka moo ka pineng eo ke tsebise taba tsena tsa boganya ge ba le remedisi e thusa bothateng ba mofetsi tlhagala go beya tswekerile ga e bolate taolong o na le mathata go kwalana ka lebaka la asthma o tlhokaganya e thusa lebakeng sa serame sa masapo e leng arthritis le wena yanang di di-alsa di di-piles bo mme ga ba ile matsatsing ba bangwe ba bona ba kgathatswa ke di-period pain o thole motho a sa ikamoile tshobotsi ka baka la tlhago kganya e teng ge dintho di be taolong e tukise ngwanana lebanta le a fola ka ntle le ka gare le wena a na le mathata a diphio le senya se sa sebetseng gantle seo nako tse di uthole mosese o se itaola o intsha ba na le man power ena he ke seleotsa se setle sa dithipa tseng thithi bontate ga le tlotla jesa thimi go fitlhela boemong bono go na le man power le o tsang thipa tsena le gapelo le sa dutsubana ga le ema mona ga le sana mothijo le bata le mona le sa tshelweng ke nta ganya special baby le yona e teng go ntsha tshidana ngwaneng go montsha leleto o thusa le ngwana a na le ditlapedi le manyua a mangata le go ntsha lebese ngwaneng ga a gutswa ka bo yona ganya special baby e etsa pelo e tshweu ya ngwana go ngwana mona a sa jeng a komoge yona he o tlo bone ngwana ago ga nonopela e ba lesea le letle la ditshobotsi tsa masea a ratega ba na le segwasho le sesepa sa nthabeleng tse ntle o ka tlosa senyama le o fana ka matlho o nono duka metsi wena o a lae sesepa sa mabusetsa sona seleleka meleko go batho ba tla bona ba o tlwele sethe ka bane ba o thole o nepola go gong o sa tsee batho ba ka morago ka mabaka feng diteng Bloemfontein batho batsho botshabelo motheo pharmacy thabanshu bahlabani pharmacy velkomo e ya lucky boy menisi mono le containing e tshweu ka mona ka Bethlehem kena mono Bucks Cosmetics o boelo kene dishopong tsa BB Cash and Carry ka o fela tse o ka dinaganang ferry ya nageng e ya Tuxedo Pharmacy Pietermaritzburg Makoti Muthi Shop letsetsa baganya go 073 525 3583 073 525 3583 ke dinomoro tsa ganya go ka thola yona ganya remedies go thola ganya special baby man power segwasho le sesepa sa nthabeleng sesepa sa mabusetsa 073 525 3583 ganya herbal remedies.

0: Tsena tsa o qetela tsa letsatsi o rengena ya le shome di fella mona tse latelang tsena e tla batla pula madiboho. Ho sa no seng ka hora ya bohlano ro ikade.
1: Khaitsedi yak.
0: A ke a bona le a pitika.
1: Eh, o tlise mme.
0: Motlanela.
1: Ba ke so re ke le buile ke tla bua ukwa.
0: Manoti ya koriana.
1: Cha cha.

0: hana ke manya hana khale khale khale khale khodu ya pepa moshweshwe khodu ya pepa moshweshwe khale khale ye khale kwana ke bazuka go khodu ya pepa moshweshwe tsebelozo nya le sedi mo khatlelong wa boga go wala nane o la re moho ntswa ke ke nna mongali bitso go ikati go igoi go idishiaze ke ya go genya le tshumele na le metsu e medi ka la boga go la kokiana la boga go la mano ditepe se thua majwe ntwe thata e re ke fitise kgwe ba ke gutla ke qetele taba ditikete be he ke qetile ka tsona bakeng sa tsatsi lena ke re ke hlae ka mona ntswa kana ke gutle
1: ha ke sheba monna yo o sengwe yena ka jino ke hopola letsatsi le o leng wa pele wa ka lona mo ke ya o bea ka radio tlatsaka mme ka tlelwa ke monahano o reng ha ke so be malalala o tswe ka sena Impa
2: ha o pali ya se Afrika e ka phetwana na kong ya metsotswana e 30 ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time reka castlemilk.kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kene ho website ya rona South Africa be sharp ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
3: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. E o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ke o taba le shumele motsulumo la metsotso ka moga hoga ya le shume 086 000 3084 ke tsebo qetella fela he ibe ke tshumo ka mathito 086 000 3084 ere kutle fela ka nkena le sedi dumela
4: mntsa ke dinela she
0: dumela mma gona
4: o phitse ba nne
0: ke phitse hantle mmena o phitse ba
4: mntsa ke tikopateki
0: o kopatse
4: le malagato mama tela Elizabeth Ratsiwe
0: e ya me malagato mama tela Ratsiwe
4: e ya mntsa
0: Ratsiwe so kopile tikete ga tuwa ge ke sekebe ka nna ka ba le gona thajena ka ba sona ke ofe mphe tlhao ya ha mme mama tela Mhm. Ei. Mhm. Mhm. Okay, rekere. Okay, yeah. Cell number? Mm-hmm. Mm. Yes. 15.
4: 6-5-0-4
0: Eh, butle, seke Seri keti le ki toti ki fumane mme ki fumane Ska pete la mohata unkuba nkai di namba ya umona Balo etza mohlolo Mme mani rato mama tela ratiu Udulo mame se beke ngeet lan letla tola ta di tikete Beke ngeet lan ngote li buka na ya hao ya buitip so kapa mokwa wa smart kate ki paka hatze tla wien
4: Thank you,
0: me. Bye, yo. Listen, hi.
4: Hi. Mentaki.
0: Me.
4: Le kai mentaki.
0: Kiten katolak.
4: Kiten se.
0: Tibu alima.
4: Uwele malayo ni zidle kaya.
0: Malayo ni zidle kaya.
4: Mata umaseko mime.
0: Maina usu izi mairu nwa ungo. Matau. Arinjena gitau. Matau, biso lehle lampa senke lona lela matau.
4: Meri matau maseko.
0: Meri matau maseko. Okay, re ke itse tsena me a tau. Ke kopa tlhao ya hao ka thoko. Tlhao ya hao. Mhm. Me? Ka mora 63 ke bokae? Okay. Mhm. Yes. Okay, cell number 0. Mm-hmm. 6, 8. Mm-hmm. Kamora 80 ki bo 5 babarago. Okay. Okay, ke a bona rato laka mazidle khaya wa nghopotsa seboko sena sa tlo mona ba re tlizidle khaya swele be lusi
4: bene ba ni dilungwa
0: ah se ga mtshaka bono ne mata u meri maseko o mamele be keng etlang letlatse ba go lelata ditikete tsa rona ka laboka o tle le ID smart card sa ho kapa ID document ya hao e le bopaki wa bua mme
4: thank you ratela
0: thank you lavi bye yo ho setse ba ba ka ntswa ke ko ne le wa bo 7 matau ke ye ho 8 ba re ntwena ke ta u haleo
5: akala hello mama she ke ma se di soma ka
0: e seng o ka re hle
5: ba
0: wa ta o re hle o nkopotsa motho e montse la ke no motsa le biso ga ta o re hle ko go sontswe ka go sontso o ba te ka go mo haung ba le ja mphe mabitso a hao wena ngwane mphe mabitso a hao hle le nna ke tsho jalo
5: matseliso makaka
0: matsediso ya l
5: e ya mama
0: Matsidiso mang?
5: Makaka.
0: Okay. Re ke se tsena rato laka. Ke kopa boitsibiso ba hao. Me? Butle pele ka mora 7 keng. Oh, okay. Ibe ba 1. Ibe ba 1. Yes. Matsidiso. Ke bo etsa ba lohle. Matsidiso ke kopa o khutle ha ke letsa bina nana. Wa ukwa. O khathile mpha ID number ya ha o mphile tse tharo tse 4 I mean tse 6 tse qalang fela ha ke na mohala wa ha o reng ka khutela ho wena e re ke tse le sedi ha leo
5: e tsimo ka
0: dumela mme
5: le kae mo hapi
0: ha monati mphe mabitso a tsebo kopa tikiti mphe mabitso a ha
5: mudie ipotsiantse
0: mudie himang
5: ipotsiantse NTSENG
0: NTS
5: S E N G
0: N G Nteng okay Porsche Porsche ya I was the Porsche Porsche Porsche mphe ke kopa tlhao ya hao Porsche Mhm 04085 Porsche ke kopa tlhao I mean cell number ya hao 0 Mawena o tsama o rata o le o tlo tlhao ke di double what di double ebile 0 ke bona e bapetse bana Mutie wa so o mamelele tlalata ditikiti bekeng etlang ga tuwa wa o tle ka ka bukana ya hao ka ka smart card sa hao ke tlo netefatsa ke mudie e poshi ya ntseng.
4: Thank you magatuwa.
0: Ke lebuile mudie e
4: mudie poshi ya.
0: Ah poshi poja.
4: Posh.
0: Thank you poshi ya.
4: Thank you malavi.
0: Thank you gatolaka ke mudie e ke wa bo wa bothe wa bogobong ge ke nke ke to ya ho wa bothene ka magapapatso mudie e mudie tsana mudie wa ta wantsi ya mudie tsana mudie ha ga di ta u mudie tsana mudie
6: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega. Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Bomamputi ba abelana ntho tse ngata. Ho setlela boikemisetso tjantjello ba bambona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
0: Metsotso e mashome a mabedi motso o montso a ke ka mora hora ya leshome ke qetelle mo mamedi wa ho qetela wena mma kana ke mang ke matshidiso makaga ha ke qeta ho qeta ka bana ke tsa hona tjena ke ditikete fela jwalo ka e gantsitse tjena mehala ha ke qeta ho ka mo mamedi wa bo leshome le ho yella kwa ho yella half pasting ke a tseba motho a tloletsa ka nako tso tshwantse be le wena fela hona tjena a ke tsebo ka thiba sepetepete sena se ke se bona mona wa o qetela ke enwa ke dumela o le hlohon nono e sitsitsidi hala
8: o mentwa ke le kae
0: re tene ka me
8: na tiki o ska tla go ka mona ka Bloemfontein
0: ka tle ho wa tseba o le hlohon nono ba ne o mmamedi wa bo leshome
8: e mentwa ke
0: e ya ka tle ho ke ka tle ho mang
8: Tsare.
0: Me?
8: Motsare.
0: Motsare. Motsare katlego. E re ke etse tjena ka tli o mphe ID number ya hao e reng?
9: 95.
0: Mhm. Me? 23. Ei. 22.
9: 45.
0: Mhm.
9: 25.
0: Ibeba 0.
9: 87.
0: Okay. Cell number ya hao katli 0.
9: 164.
0: Mhm.
9: 855.
0: Mhm.
9: 901.
0: Kamera 55 ke bokae?
9: 69.
0: Ei. 41. Oh, 01 ka mora 69 ke 01 okay ka tle ho motsagi ke le buile ha holo wena ngwaneso o mamele le tlatlola ta ditikete tsa lona bekeng e tanga tuwa wa u
8: ya le bo amen
0: thank you ne swa go kopane old

Na ke khutsana ha ke nan tate ke tshwenyane ha bewe

Na ke ngwana mushanya na na ke ngwana mushanya na dia ja dia go ba. Twenty 2021 ile ngwana ntate ga le sakwe e motle motle.

0: Ere kutwe 086-000-3084. Dikhele ke lese di dumela?
1: Khwato moto kwa.
0: Dumela ntate mo samani.
1: Ke a bela o bela wang.
0: Ke phetse hantle wa tseba.
1: Kaya ka o fumana.
0: Ntate.
1: Ya, so ya melle ka thoko.
0: Butle ke swae ke phuthe momo wana tshwenyana. Eh, khele ke.
1: Tatola, Kuruku selele ka tebe ngo fe tuto le fala mahala le fale ke ke nna bola le khale a ho lo ho ntwe ya le nene o tla bo nya ntse le nne le tata le tata mo ga mo tsamane le le mela o binya pina ke nna nne tsa tsira di vela ke di betsa le thamo thamo ke di betsa jwa lo ke tsa dilo a ke ntwe ka ba feta di vela se fela a ke se feta se a gwaka bo ho di ka bana tsa ga le ri bele go le la tsona ke le furu ru mana ke ngo tlola ntlhatse gale ke di chatcha di amo ga o ba ga na mo na modu wa potse na ke mang mo na modu wa tsona mo ga mo tsamane u kwa nga ke fitla bala ka thaba thong ke fitla go lo di tshwere le go mo ka le betsala ya bathong la ve da di go pala sa ba le gala ka matshwafula a ka di bete motho wa fa se ke le go go go tso o tlhomo ga mo samane mo na ke go nkha le fotha go mo ke lena le tlhabile motho bo be motho ntse tsela madi a tsa mafeli ke go taba ha di go tsanda ka makhai ye mona wa di go tso go rang kha balo ding di mo tso mo tso kwa ntata ma kule mo hlankana ya dula ngatea o tsheya go lo ka ngwana wa le sia le tsheya le ke di tya zene ntaba di go tswa le sesa sirumo wa tle dzanyane ha majaka dzabeng di mo tso thoda di mo tso mapopa mapopa go bola mogana o bone nga ga tshika tlhare go botse mapopa nge ke be ka tsiya mashai mashai wa po o sa ka le go lo hona teng ma go le nge le go kwala ha se di mo nthole maputi le mabaka o imwetse ha bo sa bana dzotela dzotela se tlo e kholo tumane o ka e tema wa madelele ntebele le mona la han sa putebele la swina ngwana mo sotho ngwana mo sotho a nka se tebele ba e tsoba nna ba di khale ke nka le bala ka tsike ka le ka ta go gongwa kwa sa le kebela e hlwa ke o mo di manda ba ke tata magwe ke mo tsho wa ba ke mane ke tswa thabeng di dilo tse ba nna se tlhopanya ba ke mane ba ya ka tsa go go mo tsho wa bona mo ga mo sa mane ke ga gana di o tla ba nka le le metiloi jo jo
0: eh ntate mo sa mane e
1: le sa ba la ba go le ntaba na
0: e kutlwa nthonga
1: ye.

0: Ma me di me so tswe supile ibile e robedi ntswa ke pele ho hora ya le shumele motso le mo re go utlwa ka mona ka mohaleng le sedi dumelang.
1: Ozo ozo me.
0: Dumelang dade.
1: Wa bela o tswe nna.
0: Ke phetse hantle hle tlokwa.
1: Wa ntse ke bela.
0: Eya.
1: Ke tsela mo ga o nya o no te tsela mo ga o nya o le hantle o go di.
0: Butle hle ke tsitse. Hey, we, oh, le khale. Ha bo je bo bo.
1: Wa mo khale. Aya, he di di. Ana. Hey. Wa mo khale. Aya, he di di. Ana. Hey. Go lulu maloka. Mozangana wa yozumbiloko o dirile taba ga mahita wa la taba ba ta ha taba na ba mazimpa na ha so anta dia mo gana le khala ji mo tla di tsola nge ka thata taba ba di yo mane ga mo huri ya go go pa ya tsala magalla mo mo na wa tsala se taba ya o tama o tung mo zangana ya mo kuka ga dia mo taba nya ba dia mo khama ga ji ba ya mo dota tari ya yama hele pala pala ma dimela ho ma se phoko ma phaka dai di ma di thota tari ha ke nyane tsela ke ha wa tsa ha ma ya phama ya phama ta ka tlo mo go to ya tsa ka le vi ga he fola tsro mo ya ka ma di ya ya mo tsare go di tsana e tsile ka fela mo go mo go ka dole wa so so bana makala mo vi ya wa tsa tla go dire fela tsela ya tsala se twa mo loga fa re tsa go thaka e di ga bana e tsile di bua ka di ba den den tsa go la tsupa de ga tang ki ha bi ka u leng go di go bana tsheng tsa tsona ka me ka tlo se go ini Tawiya tawa sabu tawu te ayala pai ku dhin te nyi hata fase ka boya pati ye nyi alay fufuna yari nja ayji bari ja tawa ta kukutia zaran ta dhamma buda. Ta kukutia zaba dhamma la ufo kwali ta wala sa nga ma heta tere uya tola akari ko nyana faran di se vide ma drom tuku gwen ta nyana li chava. Ujara nga ma maji di molo sana gunundom sa sama ta sa se shan ta e dinya e bai kya na ma tabe mbuku gwen si yemu gwen nyi ma ta yu gwa la bata ma le nyi ruang ta mbuku. Laka vele tu lama fija huri mu tawi ni alen na kalama hato patre ni jingare kama kawo hulso homo lakna wa tawi kia kwa hongkwe ki poforo ye thai di chanji ma kwa. Bae nisa kante kanta wa seba e kan pere bata sema suwa mata lame da kwa ene tu tawi ufiwa mele hata huri mu koko vena hama hata kuma. Panna gwele sasa sanka seba ta mutlo kwe kakati ya kwa hoi talama ishala mkula kake kitte vya miji si huwa huwa kutamo sali ye munga kawatu bana. Fela ya mona ya tetseng lefufa ngwana motho jala se ya mo tseta o ntse ya re motlokwa banna bana ba rona ga se re go wa ba tlhola mpa ba thikelela fela ka ba supita kwete thula ka sefuba ke bone o ka thula ka sefuba thakodile kae phele o ya thudi ya motho wa ka tlokong go ya kokomang nkwe ka ka lenga o le bona dithepe mo seiola go mogo kage thoteng tse tele le mogatateng kwana mo hudang taulong kwa diphoofolo tse ngwana la maleleleng. Le ga lula ga ga mo rua di fata ke popolo pele ndi ha ha bi mara ha ro na wa ke dua sa ha bi se tlan ka ma be ke tsa lo go ke tsa ita mafata mollo ha o huka fela ke tla ke ke la go di sa di hele mollo ha o di mo du bo tso ha be di sentse Allah e mo ma di aun da ga ko la ga di khafa ba do ba ja ba fale ma ka zemba fi tsa se go di mo na le mollo ga khala ke di ya ja di phukwa di nama ke go ngwa na di ri go tse bana ha ma se ya mo ke yo nya ri go mo bu si bu tsina ka mo se ke na ga di ma ga go mo tse bana wa se wa la di phuana bantse ba nya le bese re sere ba tse mo sala bo ma wa di tsheng to go bona di go tsuma di ya banna ka khuta ka khuta ka khuta ka khuta
0: hey ko hana ntse ke go panya pina hele hili ha ke bona lo go yetsetswang ka maotu
1: ke ba tsana te go tsama la domi sa bu
0: swantse ke lokise ke letle diphapusing tsa gaso tsentšha tsena re lokise bontate ka bone go tla bua ntlokwa
1: taloga
0: elele ahaha hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe This horse, metsotso e meraru e setseng pele ho ga lshume le motsulu mong ba ba bedi ba ho qetela ke utle fela le sedi dumelang hello
1: hi tanya motho
0: ela butle butle se ke hlana ke ntwe butle hle ke late magumo ke late dikwakwa
1: no no no no no
0: no no
1: no
0: no no no no no no no
1: No, o tlhwa tsana o sa tabile thogo ni ya malla le ntse le ke ka ga se tumi wa sa ne se ya fa mo he tsana re ka jeno ba nna ntse ke tlhoni mathata se tsana ke bua ka di go di ba fa mo ya mo tsana la a ya ba taba ga ga studio ka bona a ba a nka khana ke a le thuta ke ka diphatla a le nka a di sa di mo le tlase le ntse le ba fa mo lo lo ba se tsoi nka ga se studio ba se tsoi mang Aubeka mtsaki monona ya ba dikhana ke di ntsane di le ka ho ri ya kena ya ba mtsaki o ntsake ke nna mona o di wa se tsaba sena a o pope ri bo ke nna se bo o kai wa ni so wa thuti ya pagate ka ofela wa fela po ho monna wa ni tsadi monna wa bo tsaba la po ya ka bete ya ne ntsane bo tsa ha se ke ka ha se ke mona ha mo ke di mona ne Wotse motho sa thaba ba nna thaba ya paga se ke manna ba thata thata ya paga ba ke ntate mantle ka bonda ke pasane ka bonda ke mo fodisi ke bua ka di bonno tse tla khala tsenda di bonno tsa di bile di ya tsala wa ba go ba go na mo riana wa mo mo phato se ba di swang se bo thola fa mo go nne mo tona ke ne ka tshwa ka fetsa sa mo tshwane sekolo ka ba ke fetsa ba nna go fetsa sa ke nne ke ba ba di mo ho pesone ka di tsaka ke mo ka mama mo go tsapa bene tho ka di tsaka go tla mo di mo re le fontsa le mo di mo pele le fontsa le mo tla di mo mo tlaio ka fetsa ha ga ma tshini ka fetsa fela ka ga mo khase wa mo mo pele mo tso mo le ka fetsa ka tsasa go ka a mo tsopo ka nka ma kwa tsimo ga o ka tshintsa ka go tla ka ba po ngwana ya ba ke ntse ke a fota fota ma kwa tsi ya ba ke ntse ke tsoka ma dume la ka go ho ma dume la ka mo ke ntse ke go ya di khana ke ga fa fa ga ba ba ke go tla ke di ya fela ka mo ka tsinya mo tsinya wana mo tsola le ntse le botswa ha ke ne na le ke botswa ke mang ke botswa ke po ya di la ni fe ke bua ka di rafun ka den go ta tsapo ke bua ka mo go wa di go mo wa ka tsari ha wa fela se po ke bua ka di tsapo no wa no ndo tsaga ba tsanga le hantle mo go nya mo tsona a ho ba la fa fa le tsone ntse le bo tsone le fa bo tsene bo tsa gona ke la ka ma ka ke la ka mo go mo tsaba magetsa ke na ke le go tsa ka ga mo wa ne mo tsona ke mo fama ke ka ine e ntshanela ke me ka mama mo se po o bo ke sa fola ka o ka mutinya ka o ga nda ga ntse ga te bua ka o ka mo ho tsanya le ba di po ni ma shoto ke bua ka mo nna ka mang ka pono tse u
0: lele
1: ke ne ke le ku ka ga le ra ntse ga ho sala go la ntse go le to ka bona ma kwa la pa sa pa sa ka mo ho di mane ga la la go le ya ba go le ke u le pa mo no le sa mo le pa ka bona ho mo wa pa pa ka pa tla di nyala mo nna ya mo na na na na mo wa mo ga to mo ga ta ke pa go botsa ha thulana ha mo ga tsa ke tla yemela ke sa tsabe le go ha di photo ka mo ha mo thulana banna ke tla fela se ma tlo go tsabe le thona nna ke go tsanya ne ba di poli ma shoto ba thoma ka nkana la fela ke po ile ya ya di sa banna ke ne ke di tsaya ha ma tlo go mo tsa ha ke ne ke ne mo nya ke di go tsa ka mabitso ne ke go tsama mo tswa ka go mo tshwa ba ka go tsana fa mo nya di go tla dinga pege ke le ga ja ga le fafana le motlo ga le apaga le go go go ntate ke ne ke bona bana ba mpinela ba mpitsa ka di fela fela ke ne ke di ruka mo yeng
0: motho a be re e
1: ela nna ga itse yo
0: ba ha u ele se ba menu wa dinama
1: ke re ke ba ha u ele ga itse lo ba bona ba tla tla go ma tso
0: ha ila le motho a be re ya
1: ke na le mo mo tshe wa ka mo le ke mo I don't want to
0: Cha-cha!

0: Mamedi e re ke bele mo ha ungana ntate tshwenyane. Ba ba bedi ba o qatela dume.
1: Ile
2: ga go ya yalo.
1: Ga khula.
2: O ga go ya yalo ha u.
0: De sa wena. Ke rata putswa putswe mo.
2: Putswa putswe mo no mwa. Jenta dwa mola ka gwa gwa jenta be mo kutira nda. Yuti.
0: Nda te bo kutira nda ha bo je bo goku.
2: Nanja ji jenta be mo kutira nda. Jenta de jenta de wa bo ha ha bo ke mo kwa bo ha go. Ala ba so ki ba ba ke tu ha so ki ke tu ba ala ba ba de ri ki je tu le ma mo je ti le nja ki le mi ti ha o
0: ke wa bu ti
2: a go ba je je na la sha ba ta so sha ba ta go go ti ho pula ti ga la ha so mo ti le nga nya te nga ya ga la sha sha na ji ru ti ha so ba sha nya la ji ru ti ti ga la ma ne mo ne ji ki bi ne ba je ba nna la se mba la ho ru
1: ni ki re te
2: ga nna da bu wa ji je bo di je je mo nna se nga ma a se nga la mo ho ha e sa le mo vi se la di mo ji bo di je je nda te ma ta la ke la mo ta ne nga mpa ta mo ga la ho ti ga la gwa ra
0: ai
2: ke wo te ha u fi nya la ha bo nja ji mbe si ji bo te ha u fi nya la ga ke ne ke do ta la ha bo nja ji mbe si ha bo nja ji mbe si ke sha la u di mo ma re je ta bo ma ni na so ba nna ke na re di ta se ma na an ta ga mo ta ba go nto ba nna ba so ke tle ke mo ne ke ma ta di na ke di teng ta ba go nto mo
1: ne ke re te
2: ba go nto ke yeme se ke yeme se ga botha ta ta ba go nto ke mo go di ganta ke yeme se ga botha ta ta ba go nto ke mo ne ke tsa ma le ba nna ba so teng ke re ke tle ke go bula ba nna ba so le ke leng ka tsa ma le bona a bu di bu ga ke ja mo go bula la e sele mo vi sele la e sele mo vi ha e sele mo vi sele ba di mo a bu di bu ga ke ja mo go bula le mo a go le tseng teng ke ana mo ne jile ka tama le ra ka mo tshetela mabaka ha iso motse ngo o ana le di montho ane ta ka thaba mo ke tswa ntem ba tshwara ba iso na ba nna ba iso ji ba ba ke hopola nda de ma tala ji si pie ke mo nna wa di ga di me ke hopola mo nna se ngala mo go le ke thabo le shoko ke thabo le shoko ji wa ka bu di ba nna mo ga jile nga nja ke sala sa sa ji sa ka ru ma thaba ha nta ka ko nka mo nna mo shaja empa ka ba go jile ka jole nna ke ri si le ke ntadwa ba ra ba ba ga go ke ntadwa di mpo ke ntadwa ka tlhomo re bo shale nna ke ke mbe se ke ri si le ke ntadwa ba ra ba ba ga go mo tshwisi wa ka ke mmadi mpo ke le motho wa ntshwala wa e ra nna ke ke mbe se
0: e la motho a iswe e
2: ba ke go tswa ka bua ka kwa kwa ri si le ke tata ha se ke go le se ha ke ntadwa mo go dira ntai man
0: ndate bo ruti ka nta o iqetile go ha o le lala o bona ha e so thabong
2: ke wa ba ha e no thabo ba re tshile re le tsa mo la ga nta te makalo man
0: ke mo ne pa hantle ke a ne se khutlo mola ha ke mo sikidi ke a bona ha ntate
2: ala la na ise ha nta ntse le ka mo la ga tshirela
0: ana mme ku utwa hantle ha mana ka eme tsena go le poho o ijile ke le buile ba utwa
2: Hantle mantsa ke mpese ke mo gutwa ka tando tsa sesotho.
0: Ai ka u ka u thewa moguti mane. Thewa moguti, u kutlwa ke re thewa moguti. Ke le buile mfundisi.
2: Dai.
0: E ka u ka ke re thewa moguti. Ah hana u. Ha re bana ba he so nna kile ka ja galo sa sa. Kama ni ka tshigala hanta tema ka. Da-di-di-di. Security. Mula mua le ka shi yao pa ame banna. Muna ya bo yi hana khang, hana khang. Baka tsalo halifika mpotela tlasabeti. Atswe a le metsi a re tete, a re tlepe tlepe.

tsama le malomo vector le kaota ba go khotsofatswa ke ngutsha ba tshoba ha kana motho ba tshobi sia le malapa ntho no ntse ile le kisa ka ntle ntse isiya ka tlunga mo hantle o badla hey bo khuphi ha ira he fela o tsebe ira ha ke mono hey bo Jona sangya musia ele u kwe ka u ya dwele ho u ya ho professor bo Jonas itu ki seze na no ha

pinake monate ya Seal Kiss from a Rose. Rula hantle metso tsinga le sheme le metso me di butse keng ka mara go ra ya le sheme le metso e medi mabedi re tlotsa majena ka jeno metso tsinga mashime a mabedi a mse mhlano ka mara go ra ena ya le sheme le metso e medi re tlabe re batso sa hle tshebeletsong ya le sedi re tla ba romela re tla nthumela o tla nthumela di voice note mo no kapa o tla ngola ho 079 758 5066 079 758 5066. Atimo Halemano utlantetse tsa ho 086-000-3084-086-000-3084. Kwa namo utlanguleza tenghle, ototla okupela kapa. Otso saba bararo, totso saba bararo fela. Wabatso usa, babararo kama bitso abona. Esimke kupela buhle, kupela watu kama bitso abona. Hle, ruto rna kibo mamba na baoba kupela. Eba mama nganza mama itse a tsiba motho ena moletsetsa tsoa ba ntse ba o letsetsa ka mo ya la haro ka o fela ke tsena ga ka letsetsa mang ke tsose bomang ha o ka o fela nga hore ka ha ona re ka o fela mona ka pare mo ha re mo ho le bomang ba ha bomama nix mabitsa motho bitsa motho ka le bitsa u ko lo mona at le yena ba mo bitsa mane ba nganza o tsela bar hela Gloria Mofokeng bar karne bar nna e bar nna ke le mo Senegal ba e wena Senegal ne mono matwabe o tlolela o di mo botlapele le nna ke tlekeletse e sin sa majwa lo tabene he mo mini monna atwa tsiba ku yetsa nete monate a ho e jwa lo fela

0: tsamaile jwa lopina ba me metso se dilo hantle ho ema shume ma bedi a metso se letseng ka mara hora ya le shume le metso yo emedi ma bedi o tshagele motla ka sebile wa mona e hlowile se re hula ga generator ga jwale se re hula ga generator ga motla ka sewile mona ga netwa pu tsere re tsa di e mona re a sheba a wo botho ke na hle o re ke kopa ho tsosa sechaba ke ntshele ka pa ke ntshele bongwe kometsi le motsei mongake bona ba paraisi ba tsosa ke thandi kometsi o ka zastron ha re le bo hle thandi mathandana mathandana mathandana re ke bone ka kwano ka mona rona ntho tsa ga ditsa majwang he mmabedi ke yona mang a fela
1: khotso abdi tsholo
0: khotso hle
1: ke tsosa masabata malinga ka go dipoto ke re go botsa mahlatsane ka tlokolene ke qetelle ka letshela mofukeng kwa kwa matebeleng ha batsuwe mang a phofusa fihlile ke nang ke hlomedi ka for wisdanko
0: ke le buile ka moqetetse gale bana letshela re go utlwa ka mona
2: kimela ntete tsholo ha batswe batho ha ke re nang ke hlomedi ka mo ka feoisi a tswe ke re mema sinema ka fuel screen ra mulutse a tswe ke re mema dibitsa ka simonye western re a tswe bana ka ofela batso sa ke nama mogena maloka simona zone 5 thabantsho tata ntete tsholo ke rata hle
0: kele bile mema shuma be dam se supile nga kamra o raina re ke nge mong hape kwa
3: tata tsholo dumela o phetse hantle nna ke phetse ka mahau o bo le mole bo hantle meng ka tmo le parisi tata tsholo ke rata tso sa mera atamo tsholo tsane ka fusion scrone ke tso seng khono ma mthim khulu ka kopisi ke tla ka khono no mpika constate ke le bo tata tsholo bye
0: me ke le bile ha holo se ke le bile ha holo ka nete re ke utlwe mong ka kwano
4: Pinte ke tsonge re nda tsiro a gore le bible ere hlompa a munyane ore la munyane tlo khona o hlompa mo jwale ha motho a muhura silo fita munyane jwale nda le
0: kinte jwalo dumela hle ke tsosa sunny boy mo shane virginia khoni mashane ribekstad velkomo le thomas tlone bloemfontein ba tsosa ke lidia mo shane ka mana ka vessels brown Hallo Lindi Lindi re rutwe monga kwa no rena u ditshere tshere ka re rutwe rena u ditshere ka yana o ke yana
5: ndate tsholo
0: ndate
5: ndatwa ka go hlomphi
0: ndate
5: ke go botsa mo swiu mo re ka di vezo bo gara re ke re tso o boy vel tsa le monate
0: the boy
5: the birthday boy ke tso sa khone se le balo
0: boy
5: karo Branford ke re tso wa sister tso wa sister ala meskalana go telele go se
0: ya
5: go se ke le wile ntate tsholo
0: ntate ke le
5: wile radio re tsholo
0: ntate ntate
5: monji blonga Bloemfontein
0: ola
5: night shift ntate tsholo
0: night shift ola ola ola ola ola ola papa
6: tumadi o ya bazunga tsizuru hembe ka bunwe
0: e ke
6: ba go di mo go se ha ba a wa ngono go hola misi
0: wa ngono
6: mogahlane ka mane ka ka dipelaneng a hole mishi mogahlane a hole ka moka dipelaneng ya ka le mo le ka nwa ntata ka ntse ba ona hola maoba le ya ka nete a hole jwa lo a hole bo le dinga
0: o jonde
6: ke ketele ka mmama mo kana mo ka sena ka mahane ka zulu ba se taba ya go go bela se go tlo ntse itsholo
0: ntate ke a le wa hle mo
7: dumela dumela ptitsulo
0: ha
7: le tle mo le feka wa depota ptitsulo ke kopa tsosa ausisi thatis batle magetsa ka melody in virginia ke tsosa se mole bentu meng ka tuma ole pagaisi ke qetela ka ntate bishop ka sasolo almelia tanko ptitsulo
0: ke le bile bona ngwane so re kutle ka
8: mona ntate tsulo ke tsosa tifoka thetsane nani mpumela
0: thetsane
8: ke tla ka manya tsa mole ba tikisti benyelele ka go tsomo thabile ke le bo
0: e ke le sotho mono ke le sotho ke a le bohle ntate ke kopa o kopela leketa motlong sanele mathebula le temba le temba e ba ka mona ka resmiti ka mona he ba kopela ke temba

0: kapa ke lekana o ngotse mo o ke kamo o kopantse dintho mona ke lekamo o kopantse ke lekamo e le jwang ke kamo ya ba kopelang ka harassmente ka mona bulang nyeo le buleng gantle tlhe ya nduba
1: ntate letsolo a ke ke tsose ntate ranthiba ke tsose ntate bishopo ke tsose le my brother ka khalanyweng ka mane kere ona ba tsosa ke tšhabalala ka bolofanteng ka mo waterfalt kere a ba tsoe ntate tsolo kanke ntate tsolo
0: ba ga mofumadi wa ona a keteka maobane wel ga ba sho e re kutlwe
1: kgotso ntate tsolo kgotso ntate tsolo
0: a ena ke entsena tsolo ntse e tsana kapantse ke rena tsholo kom papa o tshwere ke boroko
2: ela botshelo
0: mtlompe
2: anke ke re spore ka one ka more kana ledi ke re a tsoetlheko a botshelo moyeng ke re ngaka mokwena ka mane ka tlwako e ngaka mokwena tsoatlhe kgousi a botshelo moyeng ke tatele ka mmema morena malekatse ba tshwa le kopela ke mordara theba ka ona ka kibela tanke ya botsholo a re gore ja bobela botsholo
0: baka mofumane o na gola maobane ngwanaka
3: kgotso date tsholo
0: ekamoranako
3: banna principal
0: ola
3: tshwere ke semokoena ka mona ka dikantorong tsa mmuso pretoria ke tsosa date ramoroka ke tsose le mokgolo mokwena dinthorongthorong date tsholo gabatswe
0: ntate kwaka
4: dumela monga phofo ke na maloikane ka mo Johannesburg mara seso ke kgotso mo thaveng ke rata go tsosa batho bana ba latelang ke tshepo minus mamogwe ke abtuaka e le lepile motsotso mo Thabane o kgotso mo thaveng e leng kgatsena ka leng Billy Boy Philip mo Thabane ba kgotso mo thabile ba tsosa ke maloikane ka mo Johannesburg mara heso ke kgotso mo thabile ba tswe batho ba tswe batho mo gaphofu
0: ha ba tswe batho ke kopa o tsosa Mimi Marou o face 6 Sanandara ka botshabelo le tshidisi e kwi bona ka Bloemfontein ba tsosa ke makatso se e kwi ka Bloemfontein face 5 re nge ke tle ka mehaleng ka bona nge kutlo rena ntho di mathamatha jwanga dumela hle
5: ha di tsholo
0: tate we
5: a bidzolo mami ke mo go dira ntaji mana bidzolo ka mona ka qwaqwa mangau mana bidzolo mana
0: ndade
5: e ya bidzolo a go ke ke kopela botua ka kamane ka fatshellana le di bona ka qwaqwa mona ka sa thaba mana bidzolo mana ke se ke gala bala mme a ntseng go mala fatsa bidzolo mana ke mma se tshaba bidzolo ka mona ka mangau ka mona bidzolo ke go pela le mofumadi wa ka bidzolo ke ga ha ba tswe ba
0: ntate kwa ka hle le seri
6: ena morena lo ka uke
0: mohlomphe wa ka
6: ntate mo kona ka thokoza
0: wena
6: e kere ntate bi shop a tsu a tsu mo ka emelia nga my machiko wa le khosi mola le ga tswana ka tele ka mfana ka ke mphomole mole bituria ke re tswa mushimane tswa mushimane ndate mkona ka thokoza
0: kwena ke le bile a holo hle le sedi khotso
7: mungaphufu
0: udzibanna
7: mungaphufu kuntuya ga ni camera mungaphufu ka unga ga ni fukikire ke a tsoga ga ta di hempe mane ba wa pa ga yona
0: ke ja hempe go la ga ke hlafuna yona
7: o tlo ga nna mungaphufu o hlafuna hempe ene ntse ba o tura mungaphufu
0: Sporo
7: a munga pupu ke le ku hupu se munga pupu ha ke sakanga bua le wena o tsebe ke ku mai kutswaka a sa thelle ha munati
0: ngwaneso
7: mama ane ho di muanwa nka wana ka mo munga pupu ka mona yana ya tswa tsamana munga pupu
0: ha o futumeza munati a ona pula ona le thoka mona
7: ka gauteng ka mona yana monga phofu a ke bua le ona ke na ehle ya shapa le ya duma no duma
0: ngwaneso
7: e re kenke ke re morena ranthiba ka chimpane ka mono a ka tsoetlhe a mamene monga phofu
0: ke
7: kutla ke re speka matatilela ka mona squee a ko mamena monga phofu tlhe monga phofu o teng a ke gotla ke re ntate tshepo a ka na le ditlamona le yena nka monga phofu go fitlhela goganyane ya bobedi ke na le wena monga phofu a ke e kobe center city studio fa bloemfontein
0: esporo ka iwana dumela tlhe
8: Kitolo.
0: Ndate.
8: Kitosa, ndate elfara, morel fara, ndate mufirifiri muteji, kitosa nton ndu kuma, kibabika versus Brown.
0: Ndate.
8: Ndalebo.
0: Ndate kiwa haka, ndate kiwa haka. Wabina me, uweza neti. Gloria Bosma, Labune Beke, Ngilu Sey.

0: ba bana ya kere shebe ditabatse batlanga di tlhomile ka pele na yena ya Afrika Borwa e o na le tabatse se monate mmamedi ho sa tswa fumana bomme ba barobedi Gauteng mona ba bolauwe bomme bana ba fumane sebakeng sane sa Kempton Park me seponesa se se re ka thata mmamedi motle ho etsa diphuputso re batho ba ntseng ba bolaya batho ba bomme patle ba tshwaro ei mmamedi ha re sa tseba ma ka nnete ha re sa tseba mo mamedi ha re sa tseba bomme ba bolauwa bomme itlhokomele ntle ei ba lo sale taba gona ba nkua taba ke taba bo di-date motho a o date mona bona a botia le motle a tsamaya ka kolo e ntla tshwege tšhelete a o kgantshetsa tšhelete a o nonnontshetsa ka tšhelete ebe o sonkeile ha re tlhokomeleng tlhe bana beso ha re tlhokomeleng ka nnete ntho ena kile ka e bua le mong se seng gore ba bang ba ema dikrashen tsa dipetrol mona ba targetile kapa ba shebile bomme bana ba batle ba tsamayang ka koloi tsena tse ntle tse kgolo tsena ba mono ba emela thoko kwana ba ikotlela kwana ba le koloing ya bona mono ha o fika o tshela petrol mono mme wa ka o tshela petrol ba thotsa ikotlela bana tabole nakonyane mo ntshang karete o patala o kata go phini mane o emela gore karete e rahe mane ntshe le slipi ba fihla ba re mele ka ehle re tshwarele e ha ile mona road step fela re ya bona o so hlokome o so qetile o tshela petrol ne re fela ro fe di karte tsa rona ke tsena tsa mosebetsi o ro yetsang o so tla sheba ne ne ba o fa le pamphlet ba o so tla sheba ha imani ha o fihla hle di tsheletso tsa rona di demono no mo tsa rona ke tsena o fika o nka karte eno o fika o nka pamphlet eno o tsa mamme ka mara metsotso e meraro ra the pamphlet ena ka pa karte ena ba itsetse chemical ba itsetse chemical e o tayang e o robatsang mme ha o tloa kratšhe mono gore ka kolo itiba o sala morago ka mora metsotso e meraro isa emetlhano so ntse o lobokana o ganna mane o tshwara ke tlhogo tshwara ke modikadikwane wa kgathala wa tsikela o emisa kolo ya kry-ga o le jalo o emelela ka thoko re o e tsalang ka nna ba fitlha ba fitlha ba ema ka moragao ka mona ba o theola ga monate ka re le a tsebana ba o kenya koloing ya bona banka kolo ya gago ba tsamaya ka yona a re itlhokomeleng tlhe go so le thata gore bana-bana ba bo rona ba sebetsang dirobotong mona ba re fang dipampiri tsa bona o bontsha gore ba sebetsa eng re ba thuse re ga re tlhoka ditshebeletso tsa bona e o thata long ka pampiri tseno nna ga e sejile boya ka nnete bo mme ke bona ba bolaiwa Gauteng ba robedi kao fela ba robedi kao fela mo mamedi ai yo hai ai kona ha re sheba tlhopha sa rona sa basadi papading ya crickete ba ntse ba sebetsa hantle mabedi mane ho T20 ke papadi tsa letoto mona ba se ba tsamapele ka ntlha tse tharo go noto le naga ya Zimbabwe e ntse e sebetsa hantle ka nnete ausi ke yone mono ke mokapteni wa tlhopha sa diprotea ka mono women's cricket team Laura Volvart shapile 126 ka nnete eish o etsa mosebetsi o motle mmeno o etsa mosebetsi o motle ke motseba hantle ke motseba hantle ai go na le mathata ka eThekwini mmamedi motlhe re sheba taba tsa metsi mpa he ba mmuso ba etse taba eno tlhoko tlhe ba mmasepala ba leka go sheba rena dintho ba ka tlha ba di lokisa jwang eThekwini gore le seke la ba le bothata ba metsi ka nnete yo hang fela ba kae ka botho na le kgaelo ya metsi kae kae jwale mmasepala o tshwere ka thata tlhe go lokisa bothata bono ba metsi ka eThekwini mabele metsotso ke robo motsekeng ka mora gora ya pele tshebeletso ke ya lesedi o ntse go imametse o ditse mona le monga phofo ke bua ka a tsholo le go kauke re a leboa ka nnete ne ke re felang ke ke tsopetsopele tseno tse pedi tse tharo tlhe mmamedi tsentseng se batlang di tlhaitlhaile ka mahetla na eng ena ya Afrika Borwa ro fa rena ditaba di tsamaya jwa
1: Seli tukisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale re leba paradise hey ba utlwa e dalele Seli FM ya Valiant ditifello tsa how di emejwa ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke reke ke ifihile jwale nako ya ho paka mikotla ya hao nana fela o so le mavupom a matla a le watle sweet a neile letsatsi la mo re ithuta ka botshaba bo ikhethang le o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya se shekeshekeng se mensa ba e tlo re ha o re papa tlabe re le boema fofaneng ba matshaba ba o Artambo re le bile bo ithabiso mo sa le bale he mo re tsamayang ka di 31 October o fitlhela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa gao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa gao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya gago e makatsang e se e o emetse hashtag lesedi FM travel
0: bakela. Ya uwe ntwa sa bapaka huwa bali mamedi taba ke tsa bali ka mona ro ka ena la ba kgweding ena.

0: ke Tamia Tsebelisang ya le se di mo mamedi fabulous Tamia la fabulous into you na le teng Africa borwa mona Tamia e ntse le teng ga bosa tsa maile mana le teng mo banyana mo yo kholing ya ftile mo le teng ga nete e a tsire batho ka smart a tsire batho ka smart mabedi ke itse ka tseno ke le kgeletsatsi la machaba la tlokomelo ya bakudi batho ba kula ke beile taba mona ka Senyesimane e reng beyond the hospital. Beyond the hospital. Ke be ke re na e be di-family, metswalle kapa basebetsi mmoho. E be ba fana ka tshehetso ho batho ba ba tsebang ba kulang na. Mme o ile wa kula, ba ile ba o fa tshehetso lapeng mona, metswalle, basebetsi mmoho. Ntate jwalo fela na tshehetso wa e fumana mo mamedi botla mme ha o so fumane tshehetso kore o etse e ha o fumana tshehetso o kula kapa o kulelwa taba eno e le sebeletsa jwang e le thusa jwang kapa e thusa motho ya kulang jwang ha se taba ya hore motho a kula ke taba fela ya manese kapa sepetlele se shebang ditaba tse jwalo motho o hlokomela jwang ya kulang ha se taba sepetlele fela ke ka ho ke ngotseng beyond the hospital. Bela se re shebile ka nqane se re sa sheba sepetlele. Motho yena o ntsale ha a ikulela ha a e ka na go nwe he re ke re mpe ke re he o ntsale sepetlele. Na o fumana tshietso na ke ba malapa ke metswalle ke ba sebetse mona. Ba ke ba ba ile mo hlwela. Ba ke le ba o hlwela ngwaneso. Mme ha ba o hlwela lape mona ka pa sepetlele he mme wa ka. E le se ke batla ha ye ke ba ke tle ke batla ha mona. Fela he ona lo go motho a kula a be sepetlele ka nete e batho ba ne ba e ba ile mona na taba ha o le sepetlele mana o ile wa kulelwa kapa o ile wa kula e ba sebetse moho le lapa kapa metswalle ba kile ba tla ba tla o bona na me taba yeno ya re ha ba tlile ho wena mona sepetlele ha ba tlile lape mona ba tla o hlwe ba tla o hlokomela ba tla o botsa bophelo bontso bo ya jwang ba thusa thusa mona le mane e ha se taba ya kana go ngofana ka meriana ka da go ngofana fela ka tshietso go bua le motho eno re a tla loke o mogothatse e inga data bena na ikile ya botsala wa tshietswa me ha ba o tshietsa ho ile ha ba jwa ka pa wena ba o tshietsa ho ha me teng ho bile jwa o ile wa kula ka pa o ile wa kulelwa wa ya di mole tlase le mana le mora le monna wa hao le mofumadi wa hao kapa wena ntate le ngwana o sna le motho ya hlang o sna le mohala o sna letho e jwa ntabe e mo amile botle ha re sheben ka bona le ka mana tsebele tsoke le sedi metso sukela yula hantle ho ye mashumi a mabedi botseke nga kamara hora ya pele le nana lo ntso le mametse ke la re qhoba busiu le tsholo le ho ka o ke manga phofo semati ha re ya bathung hembe ka mana re a sutela
1: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontse hore o tshweretse tswampele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Tabarna e dutsi mona hema medika tseno ho ba kudi ba rona. Ena ke lulu dikana solo. He loves me.

0: me, Lulu Dikana. Re kena slong sa rona he mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi re ke kutlwe mo tshiki yona ka mahaleng ka kwano. Lesedi tumela. Khotso.
1: E tshilo.
0: Dumela.
1: Le kae mangaka?
0: Ke phetse mmele ka.
1: Ao la e ke ke wa e ke go go go tla ai ka ka. E ya mangaka ke nna ke se di fuma mo tsheng o tshisa wa ke. Ke dira cha cha ke mo. Ke le mo wana ka o ke mo ha o fia yo. Le mo na ba no go fia e di jo ai.
0: Ke dilo ya se teng go tla
1: handle ke papa. Ntse tsa mo. Eh. Ke yo ba ke ke ipatsane.
0: Wena o ma.
1: Ke ne ba ntlapo.
0: O dula ka eme ma ntlapo.
1: O ke flagte.
0: O ka te flagte ka mona.
1: Eh, wena ka ke.
0: O so le nkhono.
1: Ke mo ho di fela ke fo yes.
0: Yo na nawe, jo na nawe.
1: Ke ga a le fela ka o.

0: o phela o le mummo
1: ye di nwe ga e diu
0: ka e drumu
1: ni mo ga ga e diu
0: o o re ngwane o yola sa o hlokomele ka pa o etse wana
1: e ite a go go ya lo ya o go tla ba ti ga lo ya le ka nka mo na e o le go di tsna ke ga nna ba ke mo hisa ha ntse ke hisa le ba ba ha e ba ntse ba o fa yo ngwana le mo na ba ba ba ba
0: da te mo lo ka ha ona ngwana mo ngape ka pa ngwana o mo mvela
1: e mo na tloka a le go eskwa ke kwa
0: Oh.
1: No si me ngai na tsaka go eskete.
0: Fela ntso gona ho ikisa kliniki.
1: Ye ho ya ke tlo ya ke tlo ha man ni ke ma go ja ke ba ipi. Ye ke mo mo di tsika ke ke ya ho ye ke ke. Ye ke mo.
0: Go di la le mo.
1: Eh baba.
0: Oh, tsaka jwa le nkhono wa ka utlwa.
1: A go
0: tsaka mo hala o ska la hlafatsa utlwa.
1: Eh, baba.
0: Ke a kgola e rekisetse.

0: Freshly crowned to the Lesedi FM, doobie doo! Yeah, come hota wadi nkate mabidi. Her to le pile ka se hlosa rona ka nete ke le ka bua le nkhono ka thoko ka nkane re ke tsole pile ka se hlosa rona ke ya bona mihala ke na ke na le se di khotsa
1: hantle ka tsholo
0: mala ati ngwane iso
1: ha mona ke ke khale ke sa bulu wena papa
0: mm
1: ke re ba se tlo ba ke le tsinya na ko o tswa tsitse ko feta pela yona na ke le ka kula botok ya tsena setlele tshoke tsang khodi ka ofela Kausina leka ba ke mothale mo wa leloko a tla ngo nna ke mpona ba the ke la ka ba bohloko ba re ndutile ka jeno lena ke tlo go ikemela
0: mm
1: ke la ka i cancela self ka ipela ka ha ne nwa ka sa a sa hlokahala nke be a le mona fona ke hopola ke sitwe ke sped ntwa ke sitwe ke clinic go stepe wa tsama ka o tla bo sister ba ba bidi ba ngisiretseng go di kana go a se di family tsaka makhabaya o mong a tsena kuling ya etshehla a palame le mo ba ba le bona denzi ni fela spetse kana go isindini ntho ela etsa ntho kgolo botsholo
0: mm
1: ela etsa ntho kgolo ke ikutlwa ka ke la hlile mara ka le bakala ba bala ba mpontsho ha se ka ofela batho ba ka ba ka ofetela ha o letsetse
0: mm
1: ela nge tsa ntho kgolo ntse ke batutla le hona jwala nka skibe ka ba ka lebala molemo o pala banke tsa ona mara he tarilizwa mo sepetle ha ke fitla ka e bua taba o ba ke lowa ha ke shule mantso ka go baneng ke kutse go di ka ofela ke admitiwe magabele sa tsone ba re he mang ona ka mo la ga ke ka to bonwa because ke tla batla o tlo wa sepetle ke ge phone to ofela ke re yona nthele yentse ke yona entse mphi bo phelo ba ka ka ofela etse tsa go ke die go le tshwarela but he e fitile go tsholo hona jalo atwe eng gotile o gotile ga motho mong a kula ke mo gathalle ha ka ba ka re nna ka gathalle nna motho a kula go tsholo ha ke tshabe ya all out for motho mo ba ja tseba pain e ke le ya fihlela ke le ka go sepetle re se ka kang kana go tele tsholo ha kana ke le bile
0: ndenzene mabedi dumela re ke bona mo re ke bona mona ka rona le tabanyana mona tsholo ke gola ke voice note re gola ke voice note re kutlwa rena etsa majwa
2: le tsholo ke ke ka kula kulu etse go sondate ke ke ka kula ha botlhoko bona ne ke sa tsebe bona e be taba ke nna phela da ka thuso ke maisen wa ka tswa ke gaga le ntate kunute o ntate ke ba le bo batho ba ba ne ba tla ba isane mpa ha ile a usiwa ka pela ha ka le kgale go jwetse ke mpaka go jwetse nna dingeno la batho a kopa mosebetsi yang ka le fidi go tla kula ke na mangwe ke thuse ke ba isane ba ka
0: har le bo e ngwane sonzo na le ba isane ba jwalo le sedi
3: ga tsholo
0: mdombe
3: nda ke mbisa tsengwa
0: ha go tlwa ntate ho ha Ndato e ya senda
3: mokudi ha ile nkudi uri ntate o na le yene le mme o na le 84 years o tloka setse ka yene kgwedi last year mare ke mo tlokomela ke mo hlatsetsa ke mo hlatswa
0: o entse ntho entse ntate ka nnete re a leboa tanki ntate wa ka ke a leboa
4: dumela ntate tsholo ntate tanki so mofokeng ilo re di fama nkile ka robeya lento ke na sa mente ka dula hae wa tsewa nkile ka go latlha batho ba babedi fela mme waka mangwane wa ka bomangwane wa ka ba babedi mangwane o plang le mangwane dikitso mangwane o plang le mangwane maitaba ba fitlha ba ithaopa koloma ke dula ke one ba fitlha ba ithaopa nkolomakela ba ntshwara monate ke ntse sa mente ke ba gopola mare ba le babedi modimo la banka ba le babedi mme ntse ke na le ena a ka o batla ba tlompona le ka iponola ke bomangwane bao ba ka babedi bao ne ke re ga ke ba gopola ka December ke thabe le bona ke bona ke bare ke tsewa eno tlo ba lwana ba gopola ba fetile a ba nwele ba
0: lelagopola
4: bana ba bona ba ileng ba tlhokagale ajale bomangwane banka ba baedi bao modimo lang ba banka
0: ke ya leboa ntate ba ba rekelanye o bona ba betsa kanye bomamane e na ba shapa ka ntho tsedi
5: mela ditsholo le kae
0: o tele ka ngwaneso
5: ka teng a ditsholo welcome le fetsa go repoto
0: o tla ka pele nako e tla re gaola
5: e ya ditsholo a nna nkile ka kula mara ke le wa supporto ne ke fumane o tswa family ngwana mmangwane o ne a tla a ntsheka metlhaena malome ka le ena o a mfa supporto ka nnete ke a iteobela ditsholo
0: ya o thusa tabe go fola ka
5: pele ya nthusa ke a ikutlwa ke phagama dikobong a ditsholo ee ya ka ba le maatla ka nnete
0: ka leboa tlhe ngwaneso
5: tanki
0: tsa le mona tabetse ke le bile a holo hle ngwana morana ka tshebeletso ke lesedi RQB mo mamedi yo ntsongwe mabetse tsholo le ka o ke ke le bitso la ka tshebeletso ena ke ya lesedi ke la bone ka jeno e ga lo jena ha ke potele ka mabinkeleng o setse papa tso se ga bana ke ya o gatelena be ya ga nka o ka
6: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
7: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
8: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
7: Master, ke fumana ho kae deal ena?
8: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
7: Ke tla etsa jwalo.
8: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Ke le sedi FM ma media motle. Wo, mai, ho kula lo hukulelwa o sa bonwe. E mong gore ha ke kgone o tla ngwane se fela tshwaga tshelete ke yeno ba buisenga ke mono. Ntho tse ntle tseno ba o romelela tšhelete fela ra utlwa o a kula mono nka teke ba uisenga ke ena ke PB one ends le CC one ends if I was only welcomed in.